0: Knocking on a Chinese Wall, Philip Bailey. Ditoron chaka go tshobela FM le go tlhagatsela Africa Borwa. Pele ga re Philip Prime Magnite, I want you. Re tsime tsarana ke ba se bopedi re tswa iri ya bobedi. Hey, ka rga la bobedi lona le.
1: Dira gore metsotso ka moka ebe megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Go ring je 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena yemsa. Ke se na go mangoma metsotso. O ke tsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane ona pet X8B LTE. E tlang le pene. O di mogamo le ona e Buzz clip ya boleng bia 1799 rand mahala. Di khotsagala le bengkeleng le online. Bona le dipielano. Further together, Vodacom.
2: Re leboga ge o theleditse thobela FM. Ka wa re ga sena pelo sa gago. Boloke ga meleng. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabišo.
0: Lena ke ba tsrobala.
3: O tsamela ho tshwana pele. O hapela tsa go robala le go sanyake. Tena hore ke tsoge. Ke tso tshe ko ena ka mmino o monate. So ke re kwena o irile hore ke ska robala ya no. Hore ke se robale ke mmino o monate. Ke le crush ya mmeledi East kare. Moshate, moshate, moshate.
0: Re le boga 086-000-2452 arbele ne ka. Tsebeng.
4: Re sena di pampiri ke re nna ka go tsantsa re ga le ntwe e tloela ka fasa ya patele di banke a tle pele ka go patela ponte gore ntlo e ska jiwa ka le ke le ka go e romela madi tshwa hai khanti re fetse go sena mo kwe motho bona nna ke bona re fetse khanti a sa tla pele a patela ntlo e le kwa na ke tsebe ka gore be tshe ke tshile montlo ke dilo le filo le lewe yena a sapatela ntlo o kgale o tsene tswe a tsebe gore e tse mangwala a tswela o a bank ba sa romela mangwalo le anta le bitso laka nna ke bona mangwalo ntsha tsena ntsha tsela ke ke mo jeke la mangwalo a tsena o patele na o ra wa ke a patela tsa ba le o thata bana bogwe o fitlhela ebile ntlo e nyaka go jewa e ba le sekoloto se se lekana masome a mane a dipontlo 30,000 ke bona re bua le gona
0: go na le gongwe a o sa kwagala tsona a o sa kwagala tsona fela ke go kwele pe ke nagana gore godimo ga teba eo e bolelago e be ele nna o tlhalosa gore ke nngwe ya ditaba tse e le gore rile tsa feleletsa di o fa kgatelelo ya mogopolo mo o bone go le botlhokwa gore o feleletse go ya go nyaka counseling wa nyaka wa dira therapy goba ge ke le ka o ka amantšha seo o re tlhalosetsa go sona le tlhokopoledišone ya rena ya lekgono ke nagana re ke ya kwa re taba ya bosimara e fela ke ya kwa re ya tlhaelela ke bona molaetsa bare counseling le therapy di a thuša ke ile ka e tsamaya tekano ya dibeke tse tshela 6 weeks go le boima mošomong wa ka go fitlhelela ke resigna ke kgetha go phela go ere ke bona go fitlhela ke resigna ka kgetha go phela go ena le go tlo bolaya ke dipolotiki tjaaka mošomong gabjale ke ere ke bone ya gabjale ke ya baker ke my go to therapy ke dumela gore ke e kwa ge itse gona mo ke gore ke bona ke my go to therapy ere ke bone gape molaetsa o sa tswela pele ba re le no ke sa tso boya ko gona ke sa tso latlhegela ke ngwana wa 5 years a thula ke koloi ka gare ga complex ye ke rekileng ntlo go yona ka letsatsi la pele kgweding ya July 2026 hei ke santšhane ke humana thuso gore ke be le closure heaven ei a tsa ebile o rometse le seswantšho sa ngwana o monyane banna aua banna ape a segala a bolokile ngwana ka tšatsi la 27 kgweding ya August ge a e sa re ke feditse e la ka kua ke tlogetse mošomo ka baka la dipolotiki tša mošomong napile ke lebana le nngwe ka mo latlhagetse ke ngwana wa mengwaga e metlhano fela bele ke sa ile gape boeletse gape ke sa ya therapy malobanyanamo di complex ke mafelo a o gona re tseba go lebelo e santse e dule lebelo la fasana ga ke tshepe gore ka gare ga complex ke estate go akareditse go na le seo re se bitsa gore ke security control ka mo ga o tsena o tshwanetse ba o tlhole ba le netefatse gore ke lena ba ditsebe ka mo ga o le moyeng o tshwanetse gore ba netefatse gore ba ba tsebiša wena monga ntlo ka mo bjale ga se lefelo leo ka motho a ka ketima lebelo ge ba o mothutse ka lebelo la godimo ga se lefelo leo ka ketima lebelo leo ka felelang go lone e ka ba 30 ga ke tsa gore 40 le yone o tla ba o fitlhile bjang fela gona moo fela ke kgatlha ke gore o bontšhitse gore di a thuša go ya ka tsela e le goreng counseling counseling le therapy di o thušitse ka gona di a thuša o kgonne o ka phenyoga go tswa lebading la mathomo mošomong mešomong le ona o na le boa boima magagešo mešomong le ona o na le o ba boima wa khotsa e le mathata gore kerekere ka mo ke wa bothata gore ka mo a ke tsebo o ile wa bona o šoma ba sa go nyake ya gore ba o thwetse ebile ba sa go nyake ba o iša godimo lefase go na le di-sabotage ka mo le ka moo ba re ba iša ka mo le ka mo ya tse di kwetse ke tloga ke o kwešiša gabotse ge o tlhalosa seo kgaitšedi tshepa gore le tla ba gabotse o tla fola o tla fitlha mo ya go gona ga se o ngwa le leina ke tšhaba o le bolela ba re nna ka gore ke setse ke bona leina la gago fela ke tlogela ka mo o tlhalositseng ka gona se segolo e be o leka gore fa molaetsa wa gore counseling le therapy di a thuša ke o kwele ngwanešo brown skin india are

0: rap get a video. Happy zone. Ke mo renya kang go ba gona. A gona wo ile gore yena o nya ka gore a phile se fatlhe go sa go tshwetso bane. Yena ra tsoga a tsoge pilo ya gagwe wa tsa re keng e khokhorothane. A bua. Renya ka go ba gona mo le felong leo ile gore gona le gona le thabo. Fela happy zone. Ke mangna ke Charlie Black a renyalo are I just want to be in a happy zone. I just want to be in a happy zone. Ke melang ka le ka mo le ka banele gona ka gare ga moshate wa tsebo le boithabisho. Ke ona o rileng ka gare gona. Ke ona o rutlelang ka mmino ona o wa mosana no shi ka gare ga masa a le tshile le khono. A ile sene go sele go sele go sele go sele. Ke dumela gore di gona dilo tse dintsi. Tse o di ka dirang gore o go tsoga o no tsoga o khokhorothane. O no tsoga o sebose o baba o galaka. Emparinyake o ka se go le mogalakane a wa re hloka go ba khona ka gare ga wana moya wa go foka wa botho wa lerato wa boikokobetso wa lethabo dile tse o ka mokaga tsona ke dumela gore ke tsona de ka re biang ka gare ga the house of happy zone a iloseni jimelang tama tamaning realocha lo chirang ke atamisha ke matama masa ke tamisha ke riele ke re go sele go sagaletse ba re gona le tlo tse dingwe gore ka tse di tlokomeli gere phigelela go ba re tswela pele go di dira di tlono re tsofatsa di tlono go tsofatsa gore gore ge ba gona le sesengwe se o se dirang si dirang gore wena o phele o tsoga o segabotse pelo e khokhorothane gopolo e segabotse ino itlosa di a tsofatsa dilo tseo a ke gane ka moka gona le tsedingwe re phegella go di fihlelela gona le dilo tsedingwe re dumang ke re ka ba le tsona empa ye o ga ire gore ge re palle ke go di fihlelela re dumelle go khokhorothana ka gare go tlo re tsofatsa ka pela a ke re ge o thoma go khokhorothana le lethabo le lala mo sefatlhegong le ya tloga gape lethabo le la le tla sepela botho bola bo tla bonagala ga o thoma go mela moya ola wa pefelo ka gore o lebella batho ba bangwe wa ipona wena o le mohleki wa mafellofello o le mohloki wa mafellofelelo go di fedile go ba bangwe o ka re le go ba ibila re ibone re nngwa re ke mafella gwedi ba bangwa re ibone a re ibone re nokwa salono o bona le jetsile mathomo ka di 31 go ba ka di 1 gore etseng gore ile kae e feletse kae e jilwe keng jwang le lekgono ga o kwešiše ebile wa iputša gore jale o tlo lebana jwang le matšatši a sa tlago a 25 ka moka ga ona o lebana le ona jwang o a tlo kgonega o mongwe ebile ore ganegeng ka no tlogela mošomo le ena go ka ba kaone gore o mongwe le mongwe ge dilo di sa sepele ga botse kgwedi nngwe le nngwe o bona o kare gane go tšea sephetho sa gone gore ke tlogele mošomo go ka sebe ka one re llela go thaba re lešwa ke go thaba re llela go thaba re lešwa ke go thaba go no sona le ba ba llelang lehumo ba lešwa ke lehumo ba bangwe re llela lehumo go na le ba ba lešwang ke lehumo ba bangwe re llela go phela re thabile ba bangwe ba lešwa ke go phela ba thabile ke bophelo bo re leng ka gare go bjona ke bophelo bjo re leng ka gare go bjona ka dinako tse dingwe ke yone nako ya gore re be mmogo ka gare ga meso ye le tšatšhe lekgono ke leboga Wolsey ke man of the match le ena o tlile tsebeng ya gagwe ke re ka gare ga mošate wa tsebo le boithabišo a re ditorong tsaka ke le atleng ka lona ka gare ga masa a go mele nna ke ka mo ke go fa matama go ba ona madume a masa ka gare ga letsatsi le leswa le re leng ka gare go lona e wa tsaba a re thabele gore re file sebaka se seng gape letsatsi le leswa le ra gore ke mo we re file sebaka se seng re ka gare ga monyetla o mongwe o ka no ba mabane o tsogile o le mohloki o le mohlaki ga o tsebe gore le khone ga o tsoga ka gare ga di 6 tsa October ei le ka go dikelela o le motho mongwe wa go fapana kudu le wa mabane jwale a re skeng re nyatsa le tshe le lengwe le lengwe le leswa le re fiwa go lona ka gore ke fresh start ke gore emelela ke gore lora leswa ke gore kutimisha toro yeo ke gore toro yeo e swarelele ka go bana monyetla o mongwe shu nna le wena re ka gare gona ke gore taba yeo bana a re lebogeng gono re re phuruletswe le tshatshi le leswa gono re re filwe mpho yentswa shi ke kotlo ke ga uta ke nna le wena re sireng e le go bophelo all right ar le bogeng ka nete ka gare ga letsatsi le wa tseba re no phaphatha matsogo re no le boga re god you are so good god you are so good seba ka seo hey a ke tsebore nka se tlhalosa jang ke palla le go se tlhalosa go bana ke gauta engwe ya masana noshi ye nna le wena re leng ka re go yona all right mmino ke go file yona ke ge ke napile ke kgonyolla le na dikgonyo tsa go sele go sagaletse ke bona ke re tsene ka gare ga lenane o ka ga iring ya boraro 3 to 5 ke mo re leng gona re thomene ka iri ya boraro ro ba ra fitlha mmogo ka iri ya botlhano ge re tlabe re ntšha ke weru ke maebele a pheladi ka iri ya botlhano a re ditaba ke tsa mathomo tsa meso ya di 6 October ka morago ga fao ya beile gore re tlabe re na le setlhopha sa tlhokwala tsele le sona se tlabe se itlale tsa moseo ba re tlabeng tse ba tlabeng ba re tsopoletse tsona ka metsetso masempedi tlhano re lebile iring ya botlhano ba re tlhokwa la tsela ke tse e leng gore re tlabe re dikwa gona mmirwa le ena o tlabe yana le kgadi ya ditšhwene setlhopha se feleletse ka metlha sa tlhokwa la tsela jabe e le gore manana thobel fm a kgatlhampana jale le a tloga la ditlalemiso le e leng gore ka nnetse le buletse dikgoro ke ditorong tšaka ke go se le go sagaletse taoga dikega mashego ke mashego a malala ke segota semelantsweng ke sebe gote semelantseng se roba thoka tsa ba ditele ba dish ke yena a le tamishago go me ke re tamishagang ke leboga le madume ao e leng gore le lena le shetse leng ka mogetse ka ona go nong ka mogela ka ona madume ao re ya leboga wena Lilian Ramabele ka moe R37 le wena Joel Masemola re go leboga ka moe torogo ga Masemola le wena Ramile Shale Allen Mapocha ke go leboga le wena Pinky Malau re ya leboga tleka gare ga mshate wa tsebole bo ithabisho re ya leboga le lena basadi ba ile go re ka nete le matolong ka sebaka se re ya le reta re ya le leboga ka gare ga kgwedi ya dinamela ka gare ga beke yongwe she yerleng ka gare go yona re etse ba re ithumile mabane gore ke gatla gore mabane ka gare ga mshupologo ge re lebella tsa go tloga tsa masa go le tshedi ntshitse leng gore ditiregile ka gare ga mafelo a beke ye re tsang ka gare go yona ba rutishi edumelang by class of 2026 hey yazi guning a isa le gona nako a isa le gona lena tsogang ke nako Momonampuku. Rotimi Love Rhythm. My First Love Atlantic Star. Jill Scott. Okile Leonard Golden. Charlie Black. Yaba ina atling horna are. Happy Zone. Kirumena hore. Babyface. Leena okile kakaragamshate. Watsabole bitab shoka. Kwesha ya gagwe. Are drama. Love. And relationship. Rosile. Ailo sen.
1: Motledi wa go sepetsa balwetse, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
0: poloke go yena ina re tlono phela jalo re bolela ka yona ka mehla le ge le gore gona le ditiragalo tsa go boifisa tse ileng gore ka nnete di a tshwelela ke bona ditiragalo yengwe ka gare ga le mafelo be ke ye gore gona le batho ba ileng gore re sa tshwele pele go bona dipego tsa go bontsha gore party match lena taba ye ya boifisa gane goreng a ditiragalo tse di tshwela gana jalo go diregang motho o timela joang a be o tlela a le letong a timelele a sa bonagala ke duma gore taba yo re tle re lebelele ke tsa ba gore ge re lebella tshe dingwe tsa ka gare ga le tshatshile le khono le 6 go ba beker leng ka gare go le rele Yeah. All right. Ere ke bona. Gare le bela be ke re leng ka gare go yona. Dumelang batho ba go itshidulla. Dumelang ba itshidullu. Active Aging Week. Be ke re leng ka gare go yona ke. Re re thumile mabane gape. Ka gare ga moshupologo. Le tshashing la moshupologo a ke re yalo le leng gore le lebeletse batho ba go tlhokomela. Ba go lebella gore na ba ja eng ba nwa eng ba itshidulla ka mogofi ke ngwe leng gore re lebelela beke ye gore e rwele eng go thwe ke tiringwe tshe leng gore tlo ba re lebella le tsheng la go sasa active aging week e no hlohleletsa batho ka taba ya go itlhokomela le phelelele le botse gorna di o khatatema ya mokhutamang go netefatsa gore o le mo shabatho ka healthy lifestyle le phelolele le botse ke ngwe leng gore elebeletse ka gare ga beke ye e leng gore re thumile ka gare ga tshela mabane nna le wena mo re leng gona gape gape re ka gare ga national curry week gone le ba bang ba ile ngwara ba dikwishishi tseo di ba hlolela watse ba keng di o kolela dilo tsa go fapana fapana ge ba di ja di curry tseo ke engwe e leng gore e lebeletse le yona ga re lebale gore ke national do something nice week beke ye re leng ka gare go yona watse ba dilo tse e leng gore ka nnete o tlhoka go di dira ke fetsa go bolela ka temoso e leng gore e tsweletse ya gore watse ba re keng batho ba atimelela mental illness awareness week Leona re ka gare ga yona mental illness awareness week maloba ge re ga gona ka labahlano ke boletse gore kgwedi ya October re tlo ba re lebelela le ruo world animal month ke yona ye re leng ka gona October ye e leng gore re lebelela lerato la le ruo di ruiwa ratwa tse ileng gore ka nnete re na le tsona diphoofolo maruo a go fapana-fapana diphoofolo tsa naga go ne go lemoša batho ka taba ya go di tlhokomela go ne go lemoša batho ka taba ya tshwaro le ditsotlhe ditlhodi tse dintšhi tse e leng gore tse dingwe ke maruo a e leng gore re na le ona le go ne go ruta batho ka maikarabelo a di ruiwa ratwa tsa rena ke kgwedi ya October yeo ye e leng gore e re lemoša jalo le gore molaetsa o kwalwa kwatswe ka gore na re a tsebana gore maruo a rena le ona a na le ditokelo a ke tsebe gore taba yeo gabetse re santse re rute ke mang re lemoše ke mang re fatlhose ke mang ka yona empa yo bongwe sa etsebe ke gore tseba e ka ba phoofolo tsa naga e ka ba di ruiwa ratwa tsona tseo re di ruileng ebile re sena taba le tsona na bo tseba gore le tsona di na le ditokelo na ya ke dilo tse e leng gore di ruelwe ke beke ye di ruelwe ke kgwedi ye ya Oktoboro ye re leng ka gare go yona ka gare ga letsatsi le re leng ka gare go lona re tseba gore yengwe e lebeletsweng ke ba ile go re lebele go le khona dumela batho ba di 6 tsa October mm batho ba le khona le gona le ga botse ya re le ba ke ma le ba batho bao le ba le beng le keteka ka gare ga mafelo be ke le ipse nne ke re le ketekile ga botse re ya le ba gare sa le keteka le ba be ke ye re a tseba gore ge re bolela ka be ke ye gore morwalo ye o e o rueleng ke be ke ye ke o fe ba bangwe ke ba ile gore ba pelego ka gare ga be ke ye re ya le keteka re ya le keteka le ja shile le khono ka mehla re a tseba gore karolwana ya rena ke go phadimisha balimi balimi ruwe le batsheletse ba merogo ya go fapana fapana ditlhare tsa go fapana fapana ke di Tuesday crush tsa rena ka mehla re tlo ba re ba fasaka sa gore le khono a re ba kgetheng re ba phadimisheng a re phadimisheng ditsweletse tsa bona e ba ile gore di gona ditaba ka gare ga tshimo je re tlabeng re di lebeletse ke bolela ka Agri News tse e leng gore di a direga ka gare ga mashimo a rena le tsona ke di bone ga di kaka wa tseba ba tswile balemi balemirui ba tswile mashole ba re bona re nyaka gore wa tseba keng ba ile gore ba tlile ka dipontsho tsa go fapana fapana ke ba bolela ka balemi bana le di farmers expo tsa go fapana fapana tse ile gore re bona ditswelela a ke tsebe gore na ke nako ya gona ke nako ya maleba go ba sehla se ke sona sa di sa di agri expo tsa go fapana fapana tse ile gore ka nnete re tlo di bona di diraga ke bone gona ka mo Seleteng sa Capricorn go na le tse ile gore di tlabe di swere ke bone tse dingwe tse di tlabeng di swere ka Seleteng sa Capricorn West le gona ke tshe dingwe tse ileng gore di tlaba di direga go tswa masepaleng wa Polokwane le Capricorn West ke tshe dingwe tse ileng gore tlono le tsopolela gore re emele eng ba ileng gore ba re wa tseba gale na dilo tsaka di no senyega wa tseba nna ke tseba gore nka kopana jwang le balemi ba bangwe wa tseba ke duma go tsana ka gare ga leruo la dikgogo ga ke tseba gore dilo tseo ka moka ga tsona ba gona ba ileng gore ka nnete re tlo ba re kwa di expo tse ileng gore di tlabe di le gona tsa balemi ga jwale metsetso ke le seme senyane re lebile irinyela ya bo ne areng re kgetheng di Tuesday crush arena di gona tsa go tloga tsa masa tse ile gore le tsona di ka ba di lebele re di lebeletse ya go bole di shagata ba le yona e gona ka gare ga masa a
2: Limpopo o itikishitse mo go tla petition gore di nemela le pologo ga se tsaba ka province ya Limpopo mo khumara di negedi ke kana o tla tlhagola semmuso go ya diphalane 2026 ya le ka go ya dinamelwa ka ira senyane meso le patlong la San Farmers palongwa tsela ga e wa bela bela mo yone wa lenyaga ke progress in improving reliability safety sustainability and affordability of the transport system ba ga tsatima ka mo ka industry ya dinamelwa le ba tba bela bela ba mmengwe go tloba karolo ya modiro o ga e tla re tsagola go ya dinamelwa Molaetsa o tla go wena ka thego go tswa go re dinamelo le polokego ya setšhaba ka Limpopo. Taming the tide, safer roads, saved lives.
1: Northwest e re kopantšha le Botswana ka bogabo le lekhumo la diminerale. Rustenburg o rupetsa go 92.1 goba Apple ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
0: 086-000-2452 re thoma ka di Tuesday crush tsa rena le tšatšing le lekhono ke balemi bao e leng gore re ba phadimiša gore ka nnete di tsweletse tsa bona di tsebege ke lebeletse ge molekgotla phetišiwa rena wa dinamela le ena a tla ba tseba ka tša kgwedi e semmušo gape-gape re ga re le bale gore kgwedi ya October le yona ke World Food Month ye e leng gore ke a e bona le rena molekgotla phetišiwa rena ke bolela ka morena Bioscope makama ke mo lebele tshefa le ena o re le tshing le la lekhono le ka ga le tshilela October o a mema gore etse rena le balemi ba ile gore le bona ba hloka gore ba tsebege gomme ke bona a tlabe a le ka mola Highlanders Sports Ground Lombardy Village ka Tshikomelo ke Collins Chabane local municipality ke Vembe district tumela nka Movember ah locha ya ke a bona lena le ketelo sheo gothe gothe abalimi e gaseng gone ka fa o mo ileng gore ka nete le tlhabele rutwa ka bohlokwa bia dijo e gone le ba bantsi ba ileng gore kgwedi ka kgwedi bana le go lakatahlegelo ya di tshwelitse tsa bona tse ileng gore ba dilema jale ye ileng gore e lebeletse gape gape mola ile gore ka lehlekorelelo gona le batho ba ileng gore ba phela ba letleleng ba phela ba le ka re ga botlhoki mola ba limi ka lehlekorelelengwe gona le ba ileng gore ba senyagalelwa ba loba kgwedi ka kgwedi ka gare ga dirapana tsa bona tse ileng gore ba lema e ke no setse be gore lena balimi ba go fapana fapana le senyagala ga kakang merogong ya lena le bona le ka kaona fatsa jwang taba ye ya gore pele dilo tseo di

0: diphela di shireletsegile mm le a di boloka pele di sinyega go ba le ka mogoeleng gore le a di boloka ka bona gore ditle di jwena go etlago a ke re ba ke setse ba taba ya avocado gore ke be ke sa lebeletse ka mola Mpumalanga province a ke re ke gapa avocado le gone go tsana le bo tshekoma ke gapa gore ai awa ge o rekisha avocado o a batla ka gore motse mongwe o na le avocado empa ka mehlare eo lena le go yona ka mo magae o etse bana le emeraro e o tsena ka mo ke bomphato ke bo tlhabekise ke bo apara ke bo matibidi ka ke bo didimala a gona lapa la go tlhoka avocado ba bangwe ebile ba be ba tse motlhare o gwetse ba futse pakete tse tharo ba efa a nte dumela ba efa dikolobe ba efa dipudi kerebane a re kone na be o tseba gore avocado o ka e bolokela ditlha tse dingwe tse di tlago ka nako ya ge avocado e a kereke ke metlhare e mengwe ya ditlha tse ya wa itse wa e segelela e butswe itse kere na bo o tseba gore o ka etseya wa e segelela wa e lokela ka gare ga ditsidifatshe wa e bolokela nako e tlago na taba yeo bo o e tseba na ga o tlo thusa ba bangwe ba ba di tlhokang go ne o swana le diphopho tse e leng gore o kgwetse šidile di letlabile ke tse dintšintši di no rota di a wa di a bola di a senyega marang ke re tlela ke mogopola gore kgane goreng re sa segelele dilo tse ra di tšea ra di beaka ra ditsidifatse ra di boloka ebile o ka ba tla wa di rekišetša mabenkele goparara 086-000-2452 ka gare ga nako ye ke a bona molekgotla phetiši wa kgoro yone ya tsa temo ke se sengwe se e leng gore o tla be a lemoša balemi o tla be a lemoša malemi a ba fatlhoša ka taba ye ga mmogo le kgoro ya gagwe ya temo gore lena re a jwala o 086-000-2452 are eng re kgetheng balemi ba rena ba e leng gore wa ba tseba ba bangwe motlhomongwe ba jetse metlhare dilo tse no senyega ga a tseba gore a direng ka tsone 086-000-2452 are eng re kgetheng di choose the crush tsa rena ka gare ga letšhetlha lekgono re ba phadimiše ba bangwe ga ba tsebege ba bangwe ga ba tsebege gore ba lemaeng o a tseba gore ke molemi dilo tsa gagwe a di tsebege a re ba tsebantšheng le balemi ba bangwe badudi ba motse wa gabo a ba mo tsebe gore o dira eng o na le metlhare šile nako le nako disiro di no o senyega nako le nako diphopho di no wa di a senyega nako le nako di-avocado šidile di ao motlhomongwe ke koko a tsebe a na maitemogelo a na tsebo ya dilo tse 086-000-2452 le nomoro ya rena ya WhatsApp ke 061-710-7155 ke morileng gona
1: basadi re rwele dilo tse dintši re imetswe nao mosadi wa tlhokomela go batho ka moka mosadi o maatla ga o na yo go botšišang gore ka ba o ikwa bjang the legacy collective le kanyisa ba go mema go ba karolo ya modiro wa go ikgetha wa limpopo healing training ba go mema go tla go fola go thoma ka la senyane go fitlhela ka la 11 oktoboro 2026 lefelo ke san meropa polokwane gopola festival ye e ka mokibelo go thoma ka ira lesome mesong e tla olle o sege o bine o rapele le lebos bela mapula monyipao le pinki peja e tla o fole modirong wa limpopo healing journey e tla mafelo abeke ka moka go ba mokibelo fela go khotsa tsebo ka botlalo etela website ya healingjourney.africa o ka reka ticket ya botlhe ke ya general ka 690 vip 1500 tafola ya the ancient long table 750 rand goba wa lefelela mafelo abeke ka moka 4500 diticketi di khotsagala quicket
0: a shidiwe ditaba basadi montata kontlong bo makontlong 086-000-2452 #worldfoodday2026 #foodsecurity #itisagriculture outlook ba re ke nako ya temo ye re leng ka re ga yona

0: khoro ya tume. This is Agriculture O'Clock. Yeah, molimi. Bare re bolela ka temo, re bolela ka lehumo ka Afrika Borwa. Ke mo khotla petish wa rena Biscopo Makamo a rialo ka gare ga kgwedi re leng ka gare go yona. Yeah. Na re shuma mo go re balimi. Na re gona go godishana mmogo. Letso matsogo a o re tsebang gore a ruwe le kholofelo ka temo na re gona go ba thusa na re gona go ba thusa na tabela FM go sele go sagaletse I listen
1: tobe
0: re a locha papa
1: le tsae marun
0: re gona le kai
1: a wa re na
0: a re lebogeng
1: ke le thele dije ke le mo fase fase mo bagambeke mo kere na le botata o bontsi gore ntwe ba bana le mevengu ga mohale di orange uno gravile ba di chella di kolove
0: wena bwe papa we na ke bone taba ye o ka itsepa
1: ba le re di ba bona ke mo bagambe ke mo ke mahalawe mone e tona mo bagambe ke mo
0: papa
1: ya la tiwa ba fa di donki ne vengu gere gore badie masheleng ka tsona a ke tsebo rena e dirwe ba
0: ee ka nnetse ba bangwe a kere ke go tlhoka tsebo lena le yona le lena mehlhare ye dilo di no senyega di no bola
1: ka mo nna di senyege di a jewa ke fana ka tsona ke fe batho mara tukolo ye ke le mo yona yane ya bakambeka a gore o kry-e ba ditšhelela ditonki le ka dikgomo dimelengo
0: kana ena ebile a ke re la di bona ke nako ya tsona šhidi le di a thoma
1: le nna ke na le tsona ka mogae ebile ke di jetse metlhare ya ona e aya mapat gore ke di latlhe batho ba bangwe ba sena le tsona
0: le kwa le baba ke pelo papa
1: ke bolaya ke pelo a ke tse gore na go dirweng
0: etse ke bolela le mang
1: ke ntate monete mo bakambeke mo ba reng ke pudi ya gopa
0: papa monete re a leboga ka mo pudi ya gopa re tloga re leboga le thieletseng le na le mtlhare ya dimengo ke yona fele
1: ke mevengu le diswiri batho ba tla ka mogae ba kgopela gore ne ba tšhele ka mo metepeng ke a ba fa ba aiša
0: ya ya ba tla le bontšha ye nngwe ke itsebang ke gore na be le tseba gore le ka re pele e napile e butswa butsibutsi la e kgamotlhareng la e segelela la e segelela la e re ka gare ga dipolastiki tša nnete motlho mongwe ba le bontšhe gore e packagewa jwang la e re ka tsidifajeng le ka e rekiša le go e rekiša
1: no ke a ke leboga tshedimosoum motswaditlhe
0: ke a leboga papa re a
1: leboga mesong e monate
0: mpapa monete nna e na le nkwešitše bose batho gante ke tla selo kolobetse jwang a ka moo podi ya kgopa re a leboga ge sealemoya se le fitlhelela 086-000-2452 ba bangwe thušang ke nako ya dimengo and di tlo ba di senyega di nowa fase ke World Food Week di wa di bola ee nna ke kgotsitše ma antintšebe a kere ke nako ya dimengo gape ke makala kokotse tša mengo ke ra tša avocado ke nako avocado kere makotapene wa tsa shell a tlete pakete ke re ya nna ena ke kgopela kokotse na bo o tseba gore go na le batho ba e leng gore ba kgona go dira ba re keng malatlhana le re a šomiša go mola ge re braya ba bangwe ba šomiša dikoko tsona tšele wa tseba gore di na le mogola koko ela fela kore ntle le gore o di be o tlo o di jwale jwale ke mokakere a re kwaneng anti napile goreng e dikoko tse di tletse ka mo dipaketeng ora wa mogwa kere avocado tse di wa ka bontšhi o na le metlhare šeile e tloga e balega ya avocado ngwe koto e ka ya go lekana letlhogona lesea ora wa kere be ke fa dikolobe avocado tse le nna yang ka motoropong kgolo ya Polokwane le mpotsang gore na crate ya avocado ke bokae hei kore ka kwa ke biloga ke tlhakatlhakana ka re le reng a ra oa di nowa ke moka re a tšea re fa dikolobe dipaket di tletse dikoko tša avocado ka mokgwa e leng gore avocado e jewa e latlhwa ka gona ka Mpumalanga province 086-000-2452 ee thušang di batla bile ba bangwe ga batse gore ba ka dira di ka mo go ba loba go ka gona dilo thobela FM go se
1: the
0: honorable MC
1: mona di rokoroko mo di amantata
0: le go ga ka mo modi
1: the TV mo le ke nala ba go ba raro ba ma ba le ma ene ba le ma lo tsidi wo tsikuru mo re re ka ba yola ka tsela ya FM re tsiba gore e tle ke di milioni tsa batho le bona nkelo tsa bona di tsebege ke nana mo sadu mo go pana wa rata o rata o rata go gurugura no fela re go dumela tsa bare ke matsidi selai re me tsa ra u ra u sa go fuka o go le re go le go le lang o go la di afkhati o go la me ra go spinach le mabolomo ya ka o fa fa pana di ane re re ka gore ke batho re marata timo nke ba bonale o ra ka bo tlile ke tloga tawa mona KV lo lo to mo rata ya le rawa di lo ke ba di wala ba na nke di tsile le ba isha re nwa re topa topa ka ba la tshego le ke le re lo ya tsinya ke ne tena re na re fela a bona re re bona ifa di puli o ba tswa re ngana le di puli gausi ene ke tsiemang serepa makanyane stelli ka mola modia matata ka skajeng ena u gala potata u gala petrusi le kerotse le mero ka u fapa fapa na ke lorong wa tswa keng re la wa a a ba tsene wa na mkhala be ke le nna no la re ya le bua ka mola re u di re ba tswa re ba tsupulle ba gone o tsebeya se tshabeng wa na mkhala
0: ka nete re le bua the honorable MC ka mo modia mantata thobela siskivi na ke rata go ne ita ka le jamahlatsa le mahlogono la kera ke senye mo le tsheng la ka la matsalo ke le tsheng la ka hle ke matapa Justina Modima a re ke dula ka mo motentane ka mo mamtintane wena all right ka mo go bo mogatsa malomengwe re a leboga ke re Modimo anti re ka go loka mo le tsheng la ka la matsalo wow bona gole o gole wena ka gare ga letse hle le khone o ska ba dumela dilo wa kwa re beke kyang do something nice rapel rentse le letse la go la matswana a kere wa tse ba gore wena ka bona o ka gona go direla batho ba bangwe dilo tse di botse Justina hapa pa ve goena 086-0002452 ailo sene choose the crush tsare netsa la bobedi go sele
2: tell me
0: arlo cheng batho magwa magolo hey batho ga te berias le bona
2: le bona ke le re ina ka bo
0: awa re le boga ge go sele ka mogo
2: ke go sho botlho go ke batho ba ba ola tsa di mrengo ba
0: abatse be ba re re tshuseng le kwa le papa monete hore re tshuseng re direng a edi di no wa di asenya
2: Ah ba ba di mengo e sentse re mo re pele di ho dika ho le di sentse di le se mo se se ka gone yang ba na pele ba di ga ba
0: a wi hlenga le sa kwa ngala magwa a mago le bathong awa ei wa tseba ke dumela gore letla bua re kweng batho ba ile ngore wa tsakeng di avocado di no ndoga fa se putlo ba se bo re ba direng ka tsone ba ile ngore na go ya mengo she ya batamela jale a kirele ya bona mehlare ya hloga hloga le mosiri shwe ke ya bona di tlabe di thoma jale di yenya di ulo ga fa se di senyega ma mehlare ba direng pele di senyega pele di wa go sona le ba re ba bolelang gore masaka tletse di thapo cha di avocado a senge batse re ba direng di no loga di wela fase di shetse di senyegile abatsebi ba di boloke jwa 086-0002452 o sele
2: ke ni mo shudu mala
0: jo di khale monna ka go tswa ka mola mafate ma go
2: Hallelujah.
0: Ka mo mafateng a magola go shima lesela.
2: Hallelujah. Re ke mo botse re mo go shugona le modimi ba re ke se ha fa tsane le mokoni. Bo lo khagago wa le ma.
0: Aha.
2: Ma kwe mantsi le yena ma swa mengile bona ba le ma ba fana ka dikhabetsi. ma manaka mukati le ena o nale dingkuru pudile dikgomo le ena o fana ka tsona
0: a elena o a fana a o le ska e bolela jalo ka rona
2: o a rekisa e bonde kre o a rekisa
0: a be le sa re mpeng address
2: ke re nale mekedwe ke re nale mekedwe re ya le ba ntshana le ena ra mogala gore push
0: ka net
2: ke di ba sewa le ena ka fano o na le di cabbage dilo tsa re tswe o a rekisa
0: a re lebege
2: o ka re modimo ka thusa bana ba go botsa bona ka bonala
0: ge re ba phadimisa jalo re ra gona gore ba tsebege di bonagale ya batho ba ba tsebe re a leboga tseo di gale
2: Hallelujah.
0: Mantona magolo ke go tswa mafeteng a magolo a ga go shima le sele digale 0860002452 ke mo rleng gona ka mshate a ile sen
3: mela aus kv
0: yebo
3: ke re go sele go sagaletse tjajila le hono
0: ka net
3: ke re nagasheka ga molepo ba re ke sekgwe ke re kwa gala batho ba sekgweng ga re le kwe se ya le moye
0: ra mela we
3: ga go lekwa tla tja bomogano tla tja bomangkhaile tla tja bomakatjane ibile ke re happy birthday to sesi tetla chauke ale ka kwa
0: awa mohlomo ke je re ya gaela ke dumela gore ke je re ya gaela ramile ka gore le khono a ke re re fitlhisa le moya le khono re phadimisha badlimi re geta di tuesday crash rene ke morile ngone a ke re fa
4: tabela ses kd matum matha fa slam park tembise motho le gorena ke mokrede mona Hans Sebata ko moletse marwane le modiriwa ko Orlando ko Soweto o rile o dula Dipsloot Soweto o se le gona thank you
0: o batho ba matume wena o shumile wena o dirile moshomo mo botse re a leboga Hans dumele ka mo Dipsloot wena ka Gauteng province a re lebogeng ka mošante go sele
5: gotsong mme wa kwa ntlong
0: yes
5: re ke sore ba le miba la tela o ntukang lo ele ala ka kwa tsheke tho ba skoro ro re ke sha di tamati di dinyala wa lema kare dorin mwage kana ka mo tsheke tho go motho a re ke sha go di go ke ra go potlana ka di go kare nane ya tebele kana ka mo tsheke tho le yena o re ke sha di go krapo potlana o re ke sha di go ga re le small house le yena wa bia makwinya ka kwa decline a skoro ba swara ke queen wa lepakane ya ga ke TikTok wa skoro ka moshatetang ko
0: moshate
6: tobela house kv go gopela o tsosa wa le mbo ba latelago e le go mogobi se kiela rampao e le go lokisa dilaga la matswalo ka boe ka re wena mogobi e se ke le motsae ke molemirue ka re tsoga ka maga mothapo bompianeng ka boya ka re wena ramello ka moga mmaarobo ka re tsoga ke le ena ke molemirue basosa ke nna Isaac motsae go tswa ka mothapo mošate
7: o sele le taoga di amashego na pogadi le kae le kae na pogadi ya pogadi re leboga masare leboga go tsoga
0: ka nnete
7: a go dumelele sena pogadi ke re happy birthday go morwaka kwa le golaneng ke gotlelele matau sa diraga dingwana ke swara 26 years go lakaletša ke nna rangwanyage ka gešhabele ba obara dingwana ka le golaneng ga sekoping ga ntona sentshora dingwana elias motswaledi moskwaredi bošate
0: re leboga batho ba ka mo ls motsweledi ka legolaneng a gole a gole a gole a gole segana leo
8: manna e re ke tsoše balemi wa gorenamo mosadi ke ngwanamperwane e frangele na mperwane mme marena oa lema mosadi wa modimo o jule penšhele o bisi le malome elias motlhola le ena o bisi ka gardene basadi ba ba bisi le monno ba bisi ba rekiša ba kitima ka dikrebana le tlimpo ya nkwana ile matšatši ba bakele ka dikuku seskv kwa nkwana
0: ka mo banamelelang
8: mothabana seskv ke diile phoso golo o gola christina gadi mongatane mme edwin le edward le phuti le kara ba gola o gola mamotlhano ke ry a gola moji a mong etane shedi mo beke nna motho re fira mmela la rato shitu bo ke ya le
0: bo aba gole ba gole hle batho ba o ka moe se sheli re le boga ba re taogare ga mashego dumela go sele go sagaletse a ke la ka letse ba le mishiba ke batsoshe ke memonama ke moagishane molimo mongwe ke molimi gape gape molimi ruo wa dinku dipudi le dikgogo Mr. Cedric Mokolo le Mr. Nkesti Mahlatse ka mola mamphogo bona ke ba limi ba dikgogo na ke thoke gop Phokwane ke monare ka sereto ka mogamoganyaka re a leboga hlele na ka mowe Hawks ka gare ga mshate wa tsebele boithabiso go tsaga ga go shira tlhagane a re lebogeng ge le balela jwale wa tsaba ke be ke gotsa gore bana ba go koloba ba tsaya kae matla makakakaka le a go no re thoma go ba ba le meruhi ke ba bone maloba ka kwa didi mala ka kwa ke koko saniki mashego masaniki shule hore watsa dipudi tsa gona di a gahlisha shakala gona shilele le hlokometswe are ke di hlabela ka bonnago ya koporase ka nyaka ditla ke a di hlabela watsa di hlokometswe ke hore ke sa re ke a gotsa he bana gape ka mola ke bona masitumile yena ona le shaka ke mama rule ke re le re ke ma bona gape le yena shilo ona le shaka la diputi gore ke re he aba a parishano e go re nna ke tla ba ka etsenela hleng ya gahlisha ya go ba ba le meruwe ke mo ga o tselela ka mola he ba he ma anti ma ntsebi dikolobi shidile dirile ma mashaka tswi gore ka mola ke bana bana gore ka mola ke dikolobiana ka mola he ba ke bolela ka basati ba ba limirui ba itlokomeletse mashaka bona xiya le ka go fapana fapana ga ona ba nna re le boga gore ke kgatlhe ke gore temo re thoma go ile moga gore wa tsaba ge go sena molimi ka neta gona dijo wa tsaba e go sena molimi ruwi roje a ga dijo tse re di jang miso e mengwe le mengwe 0863002452 come shante baba be di ba mafelelo re bona le kai eng mamza
9: tsoma ba lo itso nkhate nito ka bo ya sokotsa
0: tsoma
9: ba lo ke di ne ba lo yana mo so sangwe motho
0: e
9: di thare re le ke a ka di kwa re ke tswa de re tswa le go mo de de ke tsi le di mi di sente wa masonga wa makinta ke wana masonga ne go mogopo
0: ya
9: le big boy le bona ke ba le muru ba thobao
0: mmm
9: ene di grace grace masela na morona e bona o se ka buti
0: ya ya
9: grace masela o kutse ka o tsana o bona ngwana mmanaka ke ke elisa ke kana mari ke ngwana la mola go drifante mari ka mmere go komara le ka phaka
0: yo ke go kae mari le ka phaka
9: Capito,
0: ma mzo re tla ditsebela go kae re tla ditsi go kae
9: ke
0: mo le boletse la re tle le ripa empa le be le shitse le feditse re ya le boga le balimi ba bo mama shele bo mama le oi awwa re ya o le akwa gore ke fetse go bolela ka balimi ruwi ba basadi ka mo bomme ke bokoko e bile batho ba re ya le boga hle ka gare ga mshate wa tsebolo be thabisho mamni ke mamni flora mamzo re le boga ka mo sosha kv ke nako ya di meng re sa fetse go bolela semma dumela e re ke go ketse sele moya go ba limishi ba ba dula ka mo ke Helen Ntimane sinankwana le lina mogofe molaetsa ka Trompis Malepe ke ka mo pench marathon and KV re le boga wena wa tsa ke eng be re phela rona go Andres fela ka mo pench ga mamagolo a wa le ba ka marathon and shifa le fihlela ke sele moya re le boga Trompis a re bona ke ne go ya dimengwa ke re re ke bo ka bo ke orenge ka bo mengo ba tsweletse ka mo ga magotho mankele le gona mo maretlaneng ba sekale bala a ke renya ka putse ke yona eo ya gore baba limile go mengo baba na le go mehlare mengo ke se ka re baba ile mile go baba na le go mehlare ya mengo a ring pele tlo senyega le ba thusheng gore na ba ka tsweletsa eng jwale mo renya ka di agro processors ya ke swere a ke tsebo re ke mmitse twadi a ke tsebo re ke mmitse mahlwadi bona ke motho mo eleng gore o rata gore a hlahle ba limi kudukudu ba eleng gore ba na le go gakanega ka tsona tse gore na ba ka dirang ke batho ba ba go rata go matlafatsa ba go fa thekgo ba go hlahla ba limi ya ke bolela ka le mogang senna re tlo ba rena le yena ka gare ga metsotso e masome pedi tlhano re itswela e reng ya bone gore dilo di a senyega le mogang balemi ba senyegalelwa ba lema matlabana le ona go lema empa dilo tsa bona di fella fase o boletse papa monete re thusheng re direng ka ditswele re direng re tsweletse eng re dire eng ka dijwalwa tsa rena
10: re leboga ge o theleditse Thobela FM ka gare ga senamelwa sa gago bolokega meleng Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: Tuesday crush tar na chama fellelo ka mshate go sele go sagaletse.
11: La ra lo tsa le kae?
0: Re gone le kae?
11: Re gona.
0: Ange.
11: Le bolela le so go bela mpho o twala fa la mokopane.
0: Dumela mpho ka mo we mokopane ka fao.
11: Ke kwa go bolelwa ka taba tsa dijwalo.
0: Ga bo tse re gona fao ka gare ga la bobedi le lengwe re re temo ke le humo la rena ma Afrika.
11: Tobela ke ka re batho ba ne se nne ba dina ga tete dingwe tsa mo le mpopo ba ka dira o tshwana le batho ba ka le fashion la ka zanene ka lobedi le botane ka kwale
0: ba dira eng
11: ka dina go tsa mivengu e mivengu isa tsoma le nyane ba di isa go di taleng kwale ba di kadisa go go dando kwa ba ba fa di chelete sa ene tala ile nyane and then ba boya gate e tloga e thoma go utswa ba rekisa ka ma credit ba rekisa ba thoba go isa go di tropong tse go senang mivengu and then e boya mona e felele la e thoma go wela fase ba boya gate ba e tota ba rekisa gate ka ma credit ba isa go di o di ya di juice
0: oh what's up mpa felele okay kwa ukar bo nyoko felele cha
11: ebe ke nyoko felele cha ke be ke sare ke re ba ukar ba ekisha ba dira o tshwana le batho ba kwa ka momo vaneng
0: ya o re le felo la gona le moka e tshobela leleng gore ba mehlare ya dimengo kana go ya dimengo ka re pele di butswa ba di kha ba ka di sha kai mo ileng gore go diriwa di acha go diriwa di juice ke a tseba re ka mo tsanene le na le ona mafelo go tsana le yao
11: aga ke le bona ba dina ga ke dingwe tsa mo gaufi jana le mo Limpopo ba ka gore ba ka yema for example wa ba le motho le gore wa di gobuketsa ka traka a di reka a di isa na ka botuko ya bozanene e le tsika bontsi wa tsona
0: ke go kwela ere ke go leboge
11: thank you ja leboga ka mshate
0: ga re leboga tsedimoso yeo ga bolela ka dina ga gaufi no bolela ka dilete a ke rena ga rena ke Afrika borwa ke moka ka Limpopo ke province ya rena ya ba le dilete a ke raba le Waterberg raba le Vembe district gona mo ileng gore be ke fetse go bolela gore mo le khotla petition wa rena mo rena Biscopo makamo o tla be ya le faule cha chingona le la le khono go bolela ka tshedimo tsa go sana le tsheo ka mola Chikonelo Highlander Sports Ground ba limi e gashengwana ka fa o misunye le khono a ke a pema ka kere bo papara mafalo ke tsona tabatse ile gore re bona ka nete ile bo ma mushipelo go mothotsa gore ba mema ba libi etse taba kgolo ke yona ye ya go lebelela gore ke World Food Week di jote di shireletsa jwa di jote di lahliwang re di shireletsa jwa it's agriculture outlook nako e wa ar scan right imela e re feta mesa se ke le semesinyane ke ra le semetsela re tshele iringela ya bo ne ke marlang gona all right ke gopela go tshea ba mafarahlahleng ba mafello felelo ke mo ga re tlo ba tsena ka gare ga taba ya rena hashtag re bolela temo ka masa re bone fa ba ga se fara tameng ka gare ga mshato wa tsebo le mithabisho ba re bona re mogo le rena kv re ba ile tsebe ka gare ga mshato wa tsebo le mithabisho re ya leboga re le baga baga sfara ke mo we re tabile gardens ba re go filetse bel rena every le bebe le na re kv dumela se se re ke tso sheba le me ka mo botokwa ke na ke di le shabane motho e bile o ka re ke go diega ge matsala ke ka mo la ga skwama ke a motseba ke mo limi wa parking le tapole le lengwe o ka re le hlatswitswe le lo botse botse botse botse re le re sa tlo mmoledi sha motho ke ba bang ba ile gore re ba bona ba gare ba kitima ka di agri expo ka gare ga setla sona se re leng ka re go sona na ke di le shabane ga skwama moloko maphata ga phasha le khushwane ra mabula Evelyn le bebe ke ena le tso shang le na balimi a le kgethang ka gare ga letsatlha le kgone a le ka Stain City a re gae ke botokwa phasha kv re a leboga go sele go sagaletse my Tuesday crush thobela my doctor e re ke go botse ke Tuesday crush taka ke batho ba ke Felicitas Malepo ke molemi ebile ke molemirui rammila jale ke molemi le Wendy Mafalo wa mmona le yana ke molemi ebile o thomile kgwebo ya go dira di sauce taba yeo ke e phaphathela matsogo wena ke bone ebile o sa nthu ya re leboga ka nnete ke gona go namelela gore mo a re renye tsa chile lengwe mwa go mongwe o re ka lebaka la thobela FM ge le bolela ka temo ke le khumo nna ke feletse ke hlohleletsega ke matlafatsega ke ba le se Wendy Mafalo re ya leboga tsa tlelongwe ke dumela gore ke tlatla ke kwa sosega go ke bone di swantsha ke ke ke ke bone ba skana na rawe bile se ke tle ke la tsi a ke sa bone di tsantsha re mushumo wa ka sho ke re ona le maka wena are bile o thomile kgwebo yeo se se kv re a leboga ditakaletso ka moka ga tsona tsa matswalo go tswa go meleko le metswalle ba theletse ba thobela FM yo le ga jole wa tsare keng ke sa ho dira ditakaletso wena ke kwa bo se gore ke be ke gola ka lebohlano Nels ka mogamele pa mangkhaila re a leboga ape go di ka moka ke a go bile o skaba a ke re bone le nna ke gitikile go di ka moka ya September re leboga Nels wena ipsineng le bohle ba ba gola go le lena le go tsenga di wena re sala ke teka le lekhona kv dimela ne kv monna yo wa reshu o rakatsa nene mogolo botho mo le ga morokolotsi wa go bona ke go bona ke mola di aching a ke ka nkwankwa meridian mengo ba ka disha gona fao masilo re ya leboga ke maike re leboga malatsi are ba ka isha le a kwa ke ke gopela gore ngwa go re ska go etsa mashaka tsa go senyega re tlo di fa di budira fa dikolobe re ska go etsa gona le tshenyo ya mengo go tsona le tse ke reng ke di bone ka matividi di avocado na gana gore ka mo toropong re re ka bokae ka ite 1 10 rand 5 rand ibile ba sege ba ba ngwe shiba le ye boko go ntse bi pakete ka moka fu la hlela ka tshimoka ka shakela le dikolobe ba thusheng ba direng go se ka ba letsinyo go be le se seng se ba se khwetjang ba se bunang ka gare ga mehlare yeo Re le boga malatsi ka moe tsanine na palitsebeng le tukisheng lena ba mehlare ya di mengo e salagana jwale. Zef logo di are KV bona ons as some ons as some. Re le boga monna di ntorontor ka masa khotsong KV makontlong a ke re ba le mishiba ke ba sware ba le we ke luwele ntukwane ka mo ticket 2 Doreen Moari o rekisha di gogo ticket 2 Nania Tebele le yena o rekisha di gogo ka mo ticket 2 wena o tsene queen wa le bakania e re go feta ga botse Philemon Moleke a re khotsong KV na ke go tedije ke le ka tutuza Nigel ke tsho ke le ga mo le pom mama tsare le boga le len ra mabele le yena tshike bo le tshike yena go tsaka soko di benye hey KV dumela when we look first ring when we enter there first we must first say peace be unto you khotsa ebele bat yeah uno ra hore ke beile tsebe KV ka re ga mushate ba tsebe le bitabisho Allen Mabotja khotsa ka tsholo section are khoshega di re ya leboga ya sia le moya ke re le tshila ka ntle le lena o la gago a selona ga selefelele tsebe gore mmogo go tswa ka katlegong tsholo section bona ere ke go leboge Allen Mabotja ka mo katlegong Pinky Malawa re tsegopo tumela hleka gare ga lebeti le botsela Tuesday crush ke mishelo tsa go lena ke na le wena ke batho ba nna skof ka mo Tafelkop Gauteng province George Mashego go tswa ka United States of America tao ga di ga Mashego re moga a o tao ya mare re le boga wena George ka gare ga mshante wa tsebelo bi tabish ar le nna o na po tsebe www.tablefm.co.za ke mo re go theditseng gona lesson life ka mshate ba itse ke ya le boga mtao eh se skiving rena le wena ka ga mshante wa tsebelo bi tabish o ke dumela gore ke fedi chemela itse ka moka ke tsepo wo a bolela go jwale mokwena ka practice year go metse se ba sempedipeti Ray Shoka. This is a happy zone. Bring it back home again. Atlantic Stars.

0: Yeah, re a leboga. Magwa magolo ke ona o re atamisa mpele, re tamisa dirapana tseo tsa rena, re tamisa masimo a rena, re tamisa maruo ka moka ka gare ga mošate wa tsebo le boithabiso letsatsing le lekgono. Ke bolela fa ke na le ausi ke lemogang lemogang senna a ke tsebo ke biditse gabotse lemogang dumela ka gare ga mošate wa tsebo le boithabiso. Wa tsaba gore ka no khwetsa setsa rena re ka dira jwale le jwale le jwale e ri pele ke tlo go amogela o tsebisa le bathelishi semmusho gore wena o mang ke bone ke na le bahlokoletsela ka fa
1: mo tle di wa sepetsa ba lwetse merwalo ba shumi le bana ba sekolo tshireletso le lerato la gago re di rolela ke fa Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Motho ke mmerwa ke kgomo ya lešoke ke papa lewatle. Lewatle o ketekile ka botsatsa tsa matsaleo. Mmerwa a dumela.
2: A botse fela.
0: A kere.
2: O ketekile wa botse fela.
0: Wa tsa re leboga. Ya. A tsebe gore kgwedi ka moka yena ke ya gagwe.
2: Ee,
0: kore beke ka bana ka tisha keke beke tlang wa tsa keng wa bona hlabirwa etla neneng wa bona matumele yena re shiwe neneng wa bona gadi ya ditshwele yena go dira mo yeah eh di gone le ape ile pitsa e ga re ke
2: ke go le bolela ka ditsha
0: eh ke re a ke re bolela ka balimi ho nkel tsa tlhaba limi a ke ke re ye mo ya di tlhotlho tse ileng gore balimi bana le go lla ka yona ntle gore re le ka metsi re re he re tshwenya ke metsi re na le go tshwenya ke ditsha ho je re nyaka lent a re khotse re nyaka a ke re ra gona mishomo go ja re bana le mang re ba re tla le majwang re sa khwetse mashimo
2: mashimo
0: a gona
2: na ke na na hore batho ba ba igae di ntona le gona
0: o ra re ba ka ref o ra re gana jwale enka no tswa kae ka motho ko tse kae ka mo mothimako o nga sepela ga botsa
2: re a ga gweno ya ga gweno
0: a ke rela ke se dula ga ke dule mo o ra re ge nka tloga mo ka ya mashadi ba ile mo phasetsa
2: wa tlogofa wa tlogofa
0: ba tlora o wa tshaga go shidi
2: ngwana
0: le mafa o ngwana mo ke tlogo lo tshelela ka no poti go dira ka no poti
2: o dira ka no poti ba tlo ba tlo wena o tlile ka dikotana
0: o risk ga botse botse a wa sona ba le motho wa go lla go ya ka wena re ana setshana mashimo
2: a le di tropo
0: tropo nga gona a go re ka tsotsi a gona ntwe re ka ija wa tsa re le bogajwa
2: awu
0: hle mo re bula matlweni
2: awu ye wa reka
0: ene ba tla go botsa kirka ka skete ka dikete
2: eh
0: para o re nya go lema
2: eh
0: o re nya go rua
2: morogo
0: awu shi re kgopela 600,000
2: ene
0: molala o dutsu o sena selo ba kire molalo a wa jaratelwa a wa ageletswa ka selo
2: kana go ke morogo ka o tiwa 1 hectare
0: ba 600,000
2: 1
0: hectare ga ya ke ho tshele som
2: wa dikwe wa ho hetse
0: ena a ga se di ho re gana tshelte mme ro bolela tapo
2: e wena
0: ntla ye o ke yona
2: wena o zwe
0: ko re ngai
2: dintuna
0: ko re ngai mantuna re emetse ba re lena melala ya ga bolena shita le ibelekisheng re go kwele mmiro re le boga
2: awu o le bogele
0: nna pa re feta masetsa hlokoletsela
2: a shi di jona mo tshelete re lo tshitse jo ka go letela go nna na o la hlokoletsela mesong ya le khono di akaretsa tsa gore yo mongwe wa bala tofatswa molato wa go ama dipolao tseo go thwego ke tsa go nyaka ditšhelete tsa di-insurance o tlhokagetse African National Congress e re ko ona mokgatlho o le tee o o nago le maano a go lokiša mebasepala lapala ka Eastern Cape motheletše le nyaka dikarabo ka moraga gore ngwana wa lona a swele ka phapušing ya bookelo baotledi ba difatanaga ba tla tshwanela ke go subeletša diatlapotleng ge ba reka makhura a difatanaga go thoma lekgono tlhokopoledišano ya rena mesong ya lekgono motheletše ke yone ya gore ANC re kona mokgatlho o le tee o nago le maano a go lokiša mebasepala tšweletša maikutlo a gago whatsapp line ya rena 0784591988 goba letlhakalela rena la facebook la go bitswa SABC ditaba lenaneo le ke tlhokola tselang sebele motho o sebela kuabo ka masa
0: re kgopela e re e tla mongwe re tlotšhela makhura pele ba oketsa le se ka re makhura a fedile
2: le lena yore le tsogela lena batho ba difatanaga le yamma ba re makhura a namela e kgolo manjiwa le tlala kua
0: awo mara o bone gore ke bokae gape ba oketsa ka ranta tseka tse
2: tharo
0: gape ke 30 ranta tabeo
2: ee mara yale o lefa 30 ranta e kgona kere
0: ee
2: I mean o lefa ya ka fase ga 30 ranta pele ba oketsa
0: ee
2: lebaka ke lefe ka gore o a swana go ya pele o tlono
0: mmerwa e tlo baba gape gona jwale e ke tshela 200 o bone magolo a mabedi is some party liter tse senyane
2: ke senyane fela
0: itse senyane fela jwale go sasa a kerekela boraro ge go tshela 200 yo mpa di liter re tseke tse tsela a kere 100 rand a ke tse tharo ye ngwa 100 ke tse tharo a pere tlo go mala
2: tabele a go shikinya motor o ka re tla thoma
0: ga gape re mathe ba limi jwale a re skeng re bakana ya o tla na pile a re botsa o slemoga shiwe petrol ya godimo diesel yona e bile a ke sa bolela e go timutimutimutimu napile yona e o ga e re ya mere re le balimi yo mirwa re khwile
2: labijana
0: a re khwile re go hlelena
2: labijana wefo
0: mushate
1: go lukile Rustenburg o rupetsa go 92.1 go ba e bonya gago ya SABC Plus
0: Tobele FM, Moshate wa Tsebo le Boithabišo. Ka nnete, ke Moshate wa Tsebo le Boithabišo, ke boletše gore ke na le Osile Mogang senna gona fa mogaleng fa mo e leng gore letšatšing le lekgono re bolela jalo. Nke gore gopotse ke boletše gore wena o ka thulamela business forum ka Thohoyandou mo e leng gore morero mogolo o lebane go le ona wena o matlafatša balemi, o matlafatša borakgwebo potlana ke seo se dirang ke dumela jalo tšatši ka tšatši. Osile Mogang ne ke sa bolela ka taba ya go matlafatša balemi re lebeletše balemi ka gare ga labete re bolela ka balemi ga re bolela ka go matlafatša balemi balemi ba nyaka go bona ba na le melala ke yona land balemi ba nyaka go bona ba kaonafatswa ka tabeng ya ikonomi go ba ka gare ga mašheleng balemi ba nyaka go bona ba fitlhelela dilo tse dingwe tse e leng gore ba palela ke go di fitlhelela wena o bolela ka taba ya farmers empowerment o matlafatša jwang balemi goba ge re bolela ka taba ya go matlafatša balemi go ya ka wena o ikwešiša jwang
3: okay me ke a leboga ke lebogela monyetla wa go bua le balemi ke kopa go ba dumedisa le wena OSKB
0: ra leboga
3: ke mofoteng ke sebetsa le ke bereka le batho ba thulamela business forum but ke dula mo Gauteng
0: okay
3: so Seng se sa mme ke go etsa di-events re kopantsha balemi le ba bangwe re etsa di-sector tse tsotlhe as thulamela business forum le TCF empowerment workshops ke di-company tse pedi tse ke berekang le tsona so re etsa di-events where re kopana ka senama and then go na le sedingwe tse re di etsang online we khona go kopantsa batho go ba leng ko teng le ba bangwe ba le outside of South Africa so ke temo go ba biletsang ke tla ba bitsa dikgeleke tsa whatever topic ke utlwa le bua ka di-mango ka di-avocado sometimes go na le ba ba tlang ba bua ka bolwetse bo le ba dikgomo.
0: Foot and mouth disease, FMD, yes.
3: So depending on what the issue is, ra kgona go bisa batho ba ene gore ba na le kitso ka yona polelo eo ba tla go ruta batho ba rona ka ona monyetla le gore ba ikilele yang gore ba kgone go ithusa. So e nngwe e re bone mme ke gore balemi ba rona ga ba sebetse kao fela, so re leka go rotloetsa balemi ba rona gore ba bereke ba le mmogo. Ke seke ka ipona ke na le tshimo yaka kgotsa farmo yaka ko Mafikeng e le 100 hectares, ma ke bereka ke le 1. Re rotloetsa balemi ba rona gore ba batle ba boka bone so that ba kgone go ikgobokantsha ba sebetse kao fela, because dintho di nna bobebe ka mokgwa oo.
0: Okay, ge ba bereka mmogo.
3: Ba bereka mmogo.
0: Jwale ka re o le motho mo e leng gore lefelo le sa ra di-workshop dithuto fatlhoso tja go lemoša batho. Re a tseba gore badimi ba ga borena ka nnete ba bangwe ba tlhoka tsebo ka ge o shetse o bontshitse gore ba tlhoka kitso. O kwele taba ya gore gane jaanong re ka gare ga World Food Month. Mo e leng gore re lebeletse gore balemi ba loba ne ba loba dijwalwa tsa bona ngwaga ka ngwaga ka baka la go hloka tsebo le ba thega jwang. How do you support them ba ile ngore abana tsebo le ganyane motho o jetse mihlare ya di siri e le kgolo o 50 o mongwe o jetse di mango mihlare e masumi pedi kana ko ya gona inowa inoluh kana jo nung kene ko ya mango, I mean ya avocado. Batho ba lahlegelwa ba loba gore mehlare ya di avocado eno loga eno senyega a tsebe gore a direng ka yona o mongwe o no tsa mafana isano mo palela ke mintshi ka jarateng. Gana tsebo ya gore aka e boloka a na tsebo ya food security gore aka dira se sengwe ka yona. Le ba thusa jwang batho ba go tshwana le bao le ba thega jwang
3: wa itse go na le kitso.

0: Batheletše ba thobela FM ke sa tšwela pele ke lelotšha go seng le dumediša ke moruti Maila go tšwa kerekeng ya Payment Galos e lego Good Shepherd ga Makanye. Go seng ga letšatši a re baleng lentšu la Modimo mo bukung ya Baahlodi re bale chapter 6 verse 8. Lentšu la Modimo le re Morena a roma monna wa moporofeta a tla go ba Iseraele a ba rera a re Morena Modimo wa Iseraele o re ke le ntšhitše ngwakong wa bohlanka o seke wa lebala motheletši wa Thobela FM ga Modimo a šala a romela moporofeta go ba Iseraele ba bona gore ba lebetše e re Modimo a ka re thuša go seng ra seke ra lebala gore Morena ke Modimo wa rena gore go fitla fa ke ka lebaka la Morena re ntšhitšwe ge petla ke Jehova o re humane ngwakong wa bohlanka re gaogela a ke tsebe gore wena go humane kae mara go na le moo Modimo a go humaneng gona molaetša ka kore o seke wa lebala mo o kopaneng le Modimo gona mo o boneng bogolo bja Morena o seke wa lebala ga o ka lebala o tlo boela ngwakong wa bohlanka ga o ka lebala o tlo re makatša ga o ka lebala o tlo dira tšeo o sa swanang go di dira ga o bona batho ba dira tšeo di sego tša swanela e ka ba ditseleng e ka ba malapeng e ka ba mešomong ke ka lebaka la gore ba lebetše mara molaetša ka go seng ke go go gopotša gore seke wa lebala gore o ile wa kopana le Modimo gore o fitlhe fa ke ka Morena o tlholetše ke Modimo o lokolotše ke Modimo tlhatlho ya gago e nyaka Modimo le go seng re sa tšwa malapeng a re gopoleng Morena ka gobane ke modiša yo bolo a re gopoleng Morena ka gobane ke ena motlhokomedi ga a kgonne go ntšha ba Iseraele ge petla aba fitlisha nageng ya Kanana gora le nna le wena a ka re kgontšha go tswa malapeng ra fitlha mešomong goba mo riang ra ba a kgona gore buša ka gobane Modimo wa rena o tshwana le maabane kwa mmamotlha le ka o sa feleng tšona tšela go dirileng ka tšona goba go direla tšona le mmamotlha o sa di dira o seke wa lebala Morena ke Modimo ya a tshwanang gona mola go kgontšhitšeng gona le mmamotlha a ka go kgoniša o seke wa lebala ke Morena wa Marwena dilong ka moka gopola Jehova bophelong ba gago gopola Jehova ditseleng tša gago gopola Jehova maemong a gago gopola Jehova lapeng la gago gopola Jehova selekaneng sa gago gopola Jehova ditlhokong tša gago gopola Jehova ga o tsweleletše gopola Jehova a re mo gopoleng re seke ra lebala go fitla fa ke a leboga Jehova magotla re okeletšeng re šegofatšeng re šetšeng re tlhabaneleng re tlholeleng re ageng leswa le re bopele pelo ya go kwa re be ba tlhaologanyo re seke ra tlhoka botlhale le tlhaologanyo tsenang le rena ka re ga boso le re šetše ka mehla le šetše malapa le šetše baswa le šetše bomme le setše bokoko le re šetše ka moka le bontate le re thuše leine le le maatla la Jesu Kriste Morena Jehova magotla re a le leboga ebile re a leboka re re moka lena wa tlhokwa ya go tshwana le Modimo ga sanka bonwa re leboga kgoši ya letago lebitso le le maatla la Jesu Kriste wa Nazareta a ba feeletše ka moka ba khumane khutso ye ya go tswa legodimong go Morena re a leboga in Jesus' name a reng amen
1: amen moruti Maila le rena re a leboga molaetša wa maatla ka masa kaona mokgwa gore fitlhe mafelong a lenaneo la rena o se re a leboga tshedimoso e le re file go yona ka gare ga temo letlatšhene le gona o selamogang nna kaona mokgwa o ke napile ke leboga tsebe ya gago go tlaga ire boraro ba fitlhaga jale ee re a leboga batho ba ba botse a reng ditabeng tša mathomo o gona ke maebela a phelagadi ke sethembiso maebela o re fa ditaba ke o ere mothoo ditaba tša mathomothomo tša masa di fiwa ke yena ka morago ra šhelela mmirwa o na le setlhopha se se feletšeng ke matume scuba ke kgadi ya ditšhwene ke setlhopha sa tlhokola tsela le bona ba re tšea go fitlhela iri ya boselela ge a tlabe a re fa ditaba gape di tla le meso ya rialo ya re ega ke DJ ega kgoši e sese o na le setlhopha ka moka sa ditla le meso ba gona bo sejestongwana ba gona bo lejoy la ga mathato ba gona bo motsweletši ke mojatši mahlo ipsine ka mananeo ka moka le bo sedibeng ba gona bo brady le bo timmy thomas go tša go nnatao go diga mašogo phadimela ke tsohle tše bo yang go di dira shalom shalom shalom

0: tsana tsena tswa ma go botse ka le dijo le tsona ditononamella mona ile rona le batho ba dikobo dikhutswane ba ile re ngile abagere go di pusha ro phela re amba thong how di tsakole makhura enamella and di di namela tsa botse di atura se di tura na ne bo di namelle ke ha pa ka pe ke mathata
1: a re le kwa re etse
0: tobe
1: a re
2: motheli tshe tobela
3: le go e
2: re gona le tsogile
3: ba di mala re ka sa ka pa skra
2: tobe
3: a wa tego ya makhura ba nete re bo laya ape o ga khantsha wa re ka re a one koloi tego ya makhura ena meleji ga ne di hotel di go di shakeng ke ana koloi je la tsange re le ka muga re ei musho a dinga se lozo mo o tane ya o ke ja makhura
2: re tlo re le bo ile tshobela
1: o bongwa sho ra lo tsha
4: ra le tane le ka khasho
1: tshobela
4: la ja ena
1: re bona re ka butsha lena
4: la go wa tsa mishangiri ya le ka mamelo ya ga masimola
1: a ge
4: ei re swabile go go feta molongo
1: ei
4: ga ga ya swa
1: ei
4: la taba go ke tsa di engine di petrol le di diesel o tse wa gore yo tse ka mgari go tlo la ga mmogo le tsa go ja
1: ei
4: ke re musa ga bana ba nna ga ono ya mishalo tse go bana o le go thusa ka mogo thusa ga gona go ono o fe di crash ke bunyane ya challenge
1: go tshe di theko tshe modina go ntse di ntse di tlhola ke di ntwa tshela tsha ka Middle East le ya ya Ukraine le Russia
4: eno ba yona yo ga go ne ya ofeta yeng
1: go meka go rialo ga gona gore ba ka dira eng wefu
4: awa mo swa ga borna a go re go no ja tsha to e fe ba ntonya go jela ba re matswantle a go ela ga go bona ba ntse tsha tsentsi ba e fa sport sa ba re ile ka mogo ile ka mogo sa ba je tsha to ga nne ba fe ba di crash o swanela ka covid tsa ba file ba tso di o nya le ba di tshata gore ba nna di pitse ni silo ba mang gore se na ba di a go hafa
1: a ge le kwa ge tse ka mona go yetla go le lo re ba di ba dina ga di shele
4: e a ba ga di tlo kola gore di tie bonyatse
1: re lo tsheteng
2: mothele tshe thobela le tsogile
5: ke thuile re bo tshele
2: rona
5: akhe muruti mo shredi ga tshe tras koror
2: muruti mo khura tshiao
5: se a me ri tla go ana ga kamo re khuilela pichana ga lo kare isa wa a ke tshitse nene le khono a e ke tshwa ba le go a le mo ka go ke mathata ka Afrika borwa dilo tsa bana ba thula re ke mo ka ditla go tshela pele go lla go tshela pele di transport cha re wa thoba na mela cha cha jika cha chi ba tla go ana ga le gona fa
2: le duma bui sello se sa lena se ka le bishwa kae
5: sello se sewe musho o bona gore na ge di ntwa di gare di gare di la cha metle isti a khura gare a o ke tshiwa ba lebelele gore na ba dudi ga naga ga kaka nke moka ba tlise tharololo e nngwe ge e se ona fela rena re pagamang
2: morute o tswa ka setororo re a leboga
1: a re o mongwe wa shore a lo tšha
6: lekaelekae bathopa la tsela
1: re gona re ka butšha le ene
6: gona ke madikela magaba ka mosibaeng ka
1: tobele
6: re raua re le gona bare kuile banna makhura a diga methaka metha re khwetela pitjana nne re gore a re tle gore ga re ile go bona re di ileng ka gore re re na ba go thoka dikolo tsa makhura ya go di re ya go bala ka gore di price di ya go di
1: eh
6: re ra o mo shwara ga bana go bona ka moka le ithole dingwe o re kweleng botlhoko o fele o ithe o shanyana ga ga ke janyana ga nyane nyane se ke re phela ine mo a
1: e le kwa ga etse
6: morena
1: re lo tshe
6: o di mo
1: thobela
2: maikutlo a gore a rata bile re a thabela re sa tswela pele ka maikutlo a bele re lebelela ditaba tsela tša dikgetho tša dipušo selegae mo le re lebeletše boipiletši bo bo tsweletšeo ke ANC gore ke bona bo enoši yeo e tsebago ka moo mebasepala e sepetšwago ka gona ke tshepa gore ga bjale o tla baba le gona mo nakong ya go se fetse pele dira a re lebelele Facebook
1: ake a sho yena mbenza re thoba sa tlhoko la tsela ANC ya re resha ke re ke bona bathomi ba manyofonyofo ke ka mo ba reng bona ba mathomo le mafelelo ga ke speedspant motse west o mo ke mang se gotlane matlakane a re tameng ka go tlhoko la tsela la mesong ka nnete mokgatlho wa ANC ga o di tšhabe ka le sela o palelwa ke go lukisha di masepala bjale le khono o tla gona bjang gona ke eng go lukisha ke le ka mo mphanama ga magaga matala
2: are ke WhatsApp mitshele tshe thobela
1: ralo cha
7: thobela tsana le tsela joana rapetso awa he le ANC yona aba khuna meso ba tshele ba re ke bona fela ba ka phethaja ba ka lukisane di maspala wa ba paletse gato for 30 years ha ne biele hutlo die ha ine hore ba lukise le hore ba paletse ba feitse for 31 years ba ne mmono eno botse mara fela ba palela go phethaja motho mongwe wa bana bogone ke sena ke senya ke re bia le thobela
8: thobela ka gashong ke nna obre mamorobele malaka lokral ANC re ke yona e noši ka kgona go ka tswetsa pele goba go tlhabolosa tsona dimasepala a ke bone ka gone e noši ka ra se yone e noši bošago go buša mekgatlho ka moka ya dipolotiki ke mo e le gore ke dingwe mekgatlho e mngwe e ka tsena le yone wa direga gore e thuse
9: thobela ka gašong ya thobela fm bagaši le batheletše ANC bona banotlho ba no bereka go no bolela ba re ba nna le mana go lokisa dimasepala ga lesela 32 years ba sa lokise no ore dikgetho le gausi ba re ba neye mana ga lesela mana wa bona a kae mo le bone santse re ya bone gore be ba lokisitse ba lokisitse ka ba sa neye mano a se ba ba lokisa nke ba re lokisitse ebile ba re ba sa neye mano mano a ntse ke yang a gonne mo ba a gonne nto ba ye bolela matho ba bano kgatlha ke go bolela
8: ele e ntse yona wa ga gone ntho e bolelago no ba e nyaka dikgetho tsa rena re na re lapile ke yona re lapitse ke matsotse yona ke proba le hippy outbreak
1: a re mokwera makopolola re go leboga le liene sofi re go leboga boxman re go leboga steerman tsoi re go leboga mapule rosina magatsela re go leboga norman mahlatse re go leboga se former jack stukane mohlala re go leboga seopa moraka mohlala re go leboga albert machete ka giso abel ba ubara ra dingwana matome mathega ka mokara le leboga ka gore ya lo re lo romile la mesong ya lekgolo mogadi
2: maikutlo gore a rata bile re a thabela tsholang pele go dira seo ba le bagatatse ma ba bagolwane le nanolo tlhokala tsela le o letsweletseo ke motsweletse matome sekuba motsweletse metšhineng tšhoneng le motsweletse mogolo Rachel Tsere motsweletse petitual nane o le ke mmapitso wa go botlhokwa go tswa go nna mogadi moremi ga di ya bahananwa kere le go sasaesa le letšatši o gona morama maebele a phela a disthembiso maebele.

0: ye o ikwang e subella ka gare go sale boetsa gago bojo mojo analytic ma ele o gone ka gare go shaye ba bidi tse jwalo ba shimane nete ke gore ba tella mogalabe ke sa ile ba ruta melao a shile metso tsoke le sumenne go itjela irinyela ya botshelela tla ke ke tope di tebogo ke di libise go bale ba setlhopa setlokola tsela se jisto ngwana le yena shiweng o re bale tshidita ba tsa dipapa di ditlotla ka siripa gare go itjela irinyela ya botshelela stembi so maebila le yena re mokwele ka ditaba tsa irela ya bo shupa go ba kire motlhomo ya botshelela aga nanga ni shetse ke ja go zwiwelela ah ke ke ditlale miso tsa thobela fm go le go tsaga shola afrika borwa nete ke gore o tseba jwalo ke khoshi ss se jale se ka foroka spedi ke le mena ga isho ke ma go ya bonkishe re tsene ka gare go le tjatji la bobedi re ka gare go le tjatji le gore le tloga le tseba ga jwalo ka botshela aga kgweding ya dipalane ngwaga wa ketepedi masopedi tshela tse dintsi ke nete ditlogile di bonagala le tjatji la maobane le tse ile gore ditloga di makaditse batho mola o dikgwane tjala a go ke kwele bontsi ba batho tshetseng tshelo gore ba ntshitse maikutlo mola go tlhokwala tsela ka taba ya makhure ye ile gore nge tloga ile go dimo gape ye ile gore nge tloga itsweletse taba ke yela ya molato ile gore ngo sale gare o ropa o thomile tshetsi la maobane la tlhano mola October ke wa aka tse ba gabotse gore ba tsweletse ba le sometle le someti ba go nonelwa ba ile gore nge ba tloga ba latofatswa ka molato wa polao ya sopedi sa kana ke nya Afrika borwa ile go aka jwale shetsentse ile gore bona ba bontshitse gore ga ba ipone molato go ditatofatso ka moka tse ile gore ba mantšhwa le tsona gopola gore ba mantšhwa jwalo le ditatofatso tsa polao le ditatofatso tsa o ka ba le sithunya ntle le ka tumelelo goba motlhomong ka mogo ile goreng ga o molao gona mo wele matlhatlhela a gona bantsi a le gona mo wele jwale re ba bone ba tsweletse ka mola go tla tshekelo jwale gopola gore ba gona la ba babedi gona mo ke ba le goreng ke ba bo araba babedi ba ile goreng ba tshwerwe ka kwa gola Eswatini ngwageng wa go feta jwale gona mo weng ba mmušo ba bontšhitse ga botse gore bona ba tlake ba tle ka ditlhatsi tse 45 ebile gape ba tla ba le botlhatsi ba di CCTV footage di swantšho tse e le gore di tlo tlhatsila ditabana-tabana tse tsa go amantšhwa ba gonelela ba le polao ye ya aka ebile gape go bontšhitswe gana mo gore se e be e le polao e le goreng e beakantšhitswe e le goreng e lebeletswe gore ba gonelelwa fa ba lefetswe 800,000 gore go tloswe tsatsing sopedi sa kanageng ya Afrika Borwa aka re kwele tatage tebello tips Motswane a re yena se a ka se hwetsang fela ke gore a di hwetsa fela toka ge e ka direga napile o tla ikhwetsa a le kaone goba o tla ikhwetsa a imologile banna Lazar King le tsatsi le la legono le kwele setse le kwele gore makhura ya go di jwale ba boletse ga botse gore oli yetala ke yona ye ile gore nge dirile gore makhura a ye go di mo ka gore re bone ba re e tlatlusitse go tswa go di dollara tse le some swai shupa fegalona di sentetse masome se swai sinyane jwale ile go di dollara tse le kgolo le sente ka ite barele jwale se se dirile gore makhura a ye go di mo ta ke re bone makhura a ye go di mo ka dirante tse masometharo litara ka ete fela kana geng ya Afrika Borwa yo jwale se se tloga se makata se makhura fela le ga se le yona e ya godimo ba bontšhitse ga botse gore e tla ya godimo ka disente tse 42 ka dinageng ka moka tse kanageng ya Afrika Borwa ntle le province ya Western Cape ko Western Cape e tla ya ka disente tse 46 ya le motho a iputsiša gore letsatsi la le kgone dikolo di sa tso bulwa ka sona sepopego se bana ba ya dikolong ka difatanaga tša botlhe tša go ikgetha na bo malome ba le ba ka se oketse ba ka se godimo difatanaga tša botlhe o ya mošomo ka sefatana sa botlhe na o ka bona o lefela tšhelete ya godingwana na ke tse e le goreng re tloga re di letetse ka nageng ya Afrika Borwa jwale hei hey hey hey go thata go buiba ka nnete shetsetse le gore dilo di tloga di eme ka sona sepopego se o amogetse go ditlalemiso tša Thobela FM nna ke Iga Kgoši SSS sejalebose ka forobo sepedi ke lemela ka show ke mago ya bonkiša a re be mmogo go thoma ka iri ya botshelela go fitlha ka iri yonela ya bosenyane ko felesetsa bošomong wa gago wena o tswa night shift o ya gae aga le thaboshiliweng a re ipsine
1: mang le mang yo a nang le pelelo ngongorego mabapi le papatso ya dipolotiki goba kgašo ya dikgetho ya dipolotiki ye e gašwago ke Thobela FM a ka iša pelelo goba ngongorego go Independent Communication Authority of South Africa ICASA pele go feta matšatši a mahlano papatso e gašitšwe go ngongorega hle ikopanye le Compliance Department ya ICASA ka mogala go 012-568-3233 goba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za nomoro ya ICASA ya mogala ke 012-568-3233 goba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za Moshate.
2: Clientele Legal e ka hwetšwa ma Afrika Borwa ka moka. Diplani di akaretša go fetišetšwa go CCMA. Dikoloto tše di sa kgonegego, bošoro bjo bo theilego go bongwe le tše dingwe. Godimo ga moo, o ka hwetša diphokoletšo tše di kgahlišago. Clientele Royalty e go nea dikholego tšeo di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go se lebanye la mahala. Hwetša tšhireletšo ya molao le hono. SMS a Thobela go 45135 ke 45135. Clientele General, KFSP yeo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Clientele Royalty ke mohola wa go botega wo o tlišago go wena ke CBC Rewards Pty Limited ka ntle le tefo ya tlaleletšo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
3: Tšheletša mananeo a rena a o fiša mo setlheng se.

ye o ikwang isubella ke se kre go tswa go John Teje da metsotso ke masepe tlhano go tshela irinyela ya botshelela le tja jing le la le gono ke ya gare tle re tsene go je ile gore ditlabedi diragala le naneng la ditlalemeso bona re ka gare go kgwedi ya dinamelwa e sa roropa ka sana sepoko se we kgwedi ya diphalane ke ya dinamelwa jwale go fana ka tshedimoso go tlhogotlhe jwale ba fana ba ka kenya ka gore re tle ke tle ke bolela le bona ke bona ba tsebang dilo tse go feta nna a ba khutele ke eno ba fana ba ka re tle re boledišane ka tabashi bana ba tseba le tseba gabotse karolwana ya rena e gona gona mo go ditlalemeso so tshotlhela FM jwale ka ge e le kgwedi ya dinamelwa re a tseba gore ba fana ba ka ba sepela ka difatana ga tsa u igetha ba ya dikolong tsa go fapa fapana tse di otlelwang ke bo malome o sepela ka sefatana ga se se otlelang ke malome jwale ke nyaka gore go tseba gore na ke eng ye ile gore ngwana o rata gore malome a ka e fetosha ka ga re o sefatana ga se wena o sepelang ka sona o ya sekolong sa gago go ba ke eng ye ile gore o rata gore malome a ka ya ka retsa ka gare o sefatana ga se ile gore o sepela ka sona o ya sekolong sa gago e ka bele gore motlhomongwe ke mmino malome mesong ye mengwe ye mengwe o letša mmino godimo le sa tso tsena ke sekupu se a gumbasa wena ga o rate taba ye o rata gore malome a ka e fokotsa malome fokotsa mmino goba wena o rata mmino malome ga e le ya gagwe o duma ya ba bangwe ge ntse e feta ya lena ba letša mmino ke eng e o e rata e ka no ba e seo fela malome a ka no ba e le motho wa o kitima lebelo o rata gore a fokotse lebelo ge le ya sekolong oba malome wa le latediša mana a fithe ka nako nyaka gore le fitlhe ka nako nako nngwe ebile sefatana sa malome se tlatša go feta tekano yaka a fokotse taba ya gore le pitantšha ka mogare wa sefatana ke eng se e le goreng o rata gore malome a ka se fokotsa goba motho mo a ka se dira ga a letse se a le moya o dio letša sekupu e sa le mesong ga le kwe tshedimoso ga le kwe tse dintse e le gore di a direga ke eng se o se ratang mpotse mfana saka mpotse mfana saka o itseba gabotse tlogela molaetša kgatišo mola go 063 028 8050 ke ko gore na keng ye e le goreng e o tshwenya ka balome goba ye e le goreng o rata gore balome a ka e lokiša age namoreta

0: sekete magolo senyane mo smetsela se swai go shaya gago ya bitjwa grazing in the grass ikile ya ba pele maemong a pele go US pop hit ke ba bang ba ile gore ba kile ba ntsha dikosha tsa o thotholetsa go lokollwa ga mo president wa malobana ka Africa borwa Morena Nelson Mandela go pela go shaya ya bring back Nelson Mandela Yeah, bring him back home to Soweto. Why go pone ke ngwa dikosha tse di tlholetsa go lokollwa ga ena mo president wa maloba. Nnete ke gore o re tlogetse ka lefatshela ka keno ka ngwa wa kete pedi. Le sume se swai a ina fela le mengwa ga. Ye masume sho pa se swai yo yo masekela. Are ye go bana ba tseba. O tseba ga botsi ke ba utshishitse. Ba fana baka. He? Ke eng se malume a ka se fetolang? Ke eng se malume a ka se lokelang ana mo sefatanege tsa botle gore lena le gone o ka ipsina. Ka o ka ya sekolo mo misong ye mele ye mele a tseba gore dikolo di a bula le tšatšing le la le gono le aya ma motlhale jwale awa le latlhetse tla ke re ke timele go lena ka sepego se
1: bana ba tseba o di tla le miso.

0: Tobel FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
1: Tumela mala mkhoshisi, na ke nna go mogolo ma shishi, na ke nna go mo pa ke nna le 9 years old. Transporta ka ke jesus undisha sekolo ke tani Nicole yena o ke ngwana modimo yena o rela speed limit and o letja di songs tsa monate sometimes wa pujisha a little too loud e ke rata song ye o tani Nicole very sweet and o risha skolong safely o rela speed limit lo tsistot Mushatum FM.
2: Mushati are leboge balume. Aha.
1: Tumela malo mkhoshisi. Na ke nna go mogolo ma shishi. Na ke nna go.
2: Ka mo.
3: Sipo nyo nyo nyo. Sa mama. Ke ya sipo nyo nyo. Ka macha. Tuma.
2: Ka macha.
3: Ka di bitsa ke nda fela shi ashika.
2: Yes,
3: we. Ke dira le phala le kwa maitele tsa go bala grade 7. Ke tsena sekolo sa maitele tsa primary school mme ka ke mmoko ba. Tsa ke go
2: Nna
3: ha ke sekolo a ke tsamaye ka sefatanaga ke tsamaya ka maoto e fela nka rata gore batsadi ba ba reileng bana gore ba ba ise sekolong gore mme ba fokotse lebelo le gona ba seka tlisa bana lata sekolong
4: Ipanononyo tsa mama kena Ipanononyo tsa mama ke Taramane le jale khosi SS Na kali tsa ke nam sudirolan Ke tsana sekolo ko Roslyn Primary School Ke wala grade 324 Na mama ka ke meme Elizabeth Ke la ke tsa ngo best station 8A Ke na le mengwa e senyane Nna nka rata lore malome A le tsa dikosa ka ra Kara transport, kalebu, bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu
2: bu bu bu bu bu
5: bu bu bu
2: bu bu
5: bu bu Nna maluma ka kina ka gore a le Mmino. Popopopo.
2: Oh, Mmino ke ditaba mo?
6: Eh? Le lamba go tsiba ka ba thele tsiba ka ba rata.
2: Yes, mfarasa.
6: Ke ba seng se tsa se tsa. Na ba go tsiba ka. Ke kgore bo tsuku ka. Ka go jere re le tse mabane. Ke a tsa tsona mera transport di ke tlo spela ka maoto. Gore a ke na mantsi a mantsi gore modimo re tshireletse
2: ke
6: ne shebe shebe ga re se re ke tsaga makofaka ya ka swat ke na mo gare e se swa ke tsana mapiti primary school mama ga ke mem mo khoto pu pu pu
2: nga nga sinda nga sinda nga se fana saka yo hey
7: tabela malume e ke ka le bije bena le tsa ho skare le ke dula a go tlo tlo mo tsha ga ke se ke se tsala ka sekolo se jeng mare ba na primary school O malume ba reila di taxi. Ba reila kudu ba kitima. E ba botsore e ba botsore ba ra fule a ba re kwe ba le tsa dikosha ba ba ketse di bo. Ga le ba popo popo.
3: Mama cha

ka Afrika Borwa. Le mo setlentse re tsebaga ka thuto le tshedimusho. Re mo shata wa diyalemoya. Thobela FM, mo shata wa tsebo le boithabiso.

0: hela e ja go se le mo sagago nka se kgone pele ga fa o kole ka kapa mbongeninge ma stimela samsa se zola le sene tlhano la ntse go lebella iri ya bo se swai re bile le pledishano le surprise mogotho ke wa hashtag not in my name international kana re ya Afrika Borwa jwale ba ba ntshitse ga botse gore bona ba tloga ba le motabeng ya gore ka tholo ya polao kana ga ya Afrika Borwa e buwe e bushwe e bile se tshintshile gore o tshile le partition gona mo weng ya o ka o ketsa batho gore ba ithege taba ye ya bona ye le gore batho ga ba rata gore ka ba gona kana ga ya Afrika Borwa jale re le establishana le yana go ba le batheletsi ba ile gore batho ga ba romela melae tsa ka tisho ye mebedi ye meraro yale rata go ka kwa gore ana botsebotse wena go ya ka wena go lebeletse taba ye o dumelana le yona gore kana ga ya Afrika Borwa ka tlholo ya lekgo e boye e bushwe jwale ka modiri wa naga ya Afrika Borwa o thega se tla ke re ko mothelejišo
1: thobela ika ke kgopela o mpotšišetše ntate wa not in my name gore nna o a tseba gore go nna le batho ba e leng gore ba tshwaretswe melato ya polao mara ba se show ya gore ke bona ba bolaileng ba akanya ba tshwaretse melato e leng gore ga ba e dira o a tseba na gore batho ba tshwere ka melato ya polao mare se ya dira ke bona na gona motho ore ba mošitše thapong ka morago ba discovera gore a se yena ba tlo mmuša motho o na
2: ee ika motho ka radiomela mmešo monno wo o tlala le ena wa makgatlho sore e fekešetša sefane sa gae monno o na le information e ngwe ya go tlhwa go kodikodikodikodi olela ka molomagae ese one of the community leaders ore o tseya batho ba go rekisa dithithibatsi a wamanera se ka dira so monno

0: Dema Siko sana analyst on Al musician o motho Dema o shumile le Black Coffee a shuma gape le Businqeliso ye ba bitsa gore ke Tletch aga ye hey bana ba la Tletch maikutlo ba la Tletch jwalo toilet tswalo go pollution e le gore e re tlhoga re beile fase gore na e tla re shumela na taba ye ya gore go bele ka tlholo ya le khukaneng ya Africa borwa ka gere tseba gore molaotheo wa naga ya Africa borwa o shireletsa maphelo a batho ka moka gore motho yo molemo o na le maloka a o ka phela jwale setšentse re e lebeletse ka leitlho le lengwe ka ke re kwe gore na gore mo thelešifa
1: thobela kgoši ika
0: kekae
1: taba ya sekwebo sa thapo se lokile ebile se right ka gobane dipolao ke tšentši batho ba bolawa kore a o sa tsanna go diragalang mara fela bothata e tlo ba

0: mapodisa a rena ka baka la gore ga ba kgone go nyakišiša melato ka baka la gore ba tswafa ga nkabe ba sa tswafe e ba tlo nyakiša molato ba hwetša beng ba melato go ya bona thapong jalo oari a rena ke gorena ba o tlo go hwetša go ba swere maraise bona ba bolailwe o tlo direga jwang ka bona sekwebo sa thapo sona se right nna ke se support 100%
1: o fetole banna ba ge ba file maphelo ka moka ba se ka ba dula fresh ka kua ba lebelela di-tv ba ja di-chase ba ja ditšhelete tša rena ka kua no a ba ye dipolaseng bo bereka go lema kua dipolaseng ba keperekele ba tlhokomelwe go tšhentšiwe melao ya gore motho o dula tronkong a rutiwa motho a rutiwa a fe thuto a le kotlong ke sole mašitišo ka mosego monna ge a sentse ba hwetšang ba mo hwetšang molato a ye a kwebe ka go bereka maburu finishing club tseo tša gore o dula ka kwa ja dilo tse di fresh a ja ditalebelela tv di fela
2: tshabela ika ke tsa kgopela go ba tlhoka ina ee monna o bolelang lete banna ka tlholo ya lefu yone ga e boe taba ya gore ba tshwara batho ba barong ke exception eo most of the people ba e le gore ba tshwariwa e le gore ba dirile molato ba bolaile motho tseo tša rona le batho ba bantši ba e le gore ba kgolokong ba sa bolae tse exception no a e boe
3: Khosietsese dumela
4: raloja
3: o bua le ene mokwena ka mo lephala le marapong tsaba tse di bolelwang tse radio ka fela a go lwantshweng di-drugs pele ka gore batho ba bangwe ba feleletsa ba dirile dilo tse di mpetse ba tseetse batho maphelo a bona e le ge ba tswana ko diritibatsing ga go loweng le tabe ya diritibatsi ka morago ga moo motho o kry-bile a imakalela gore go tile jang gore a dire kotsi eo a ne a laolwa ke diritibatsi ke a leboga ke mmamokwena mo lephalale
4: a thobela re a leboga ke nnete ke maikutlo a motheletši ya samanefelo le lorain a samanefelo le kgoši ss le sejistengwana le lenaneo la ditlalemeso nnete ke gore re lebogile ka mokaba e le gore le tloga le swaetse jalo go whatsapp line ya rena dinaga di gona tše e le goreng di sa ešomiša thapo goba ke re motlho mongwe ka tlhole ya lego naga ya china re e tseba gabotse re tseba gape le naga yela ya iran ka ngwaga bana le o ka tšeela batho ba makgolopedi dikete tše pedi jalo tša batho ra bona jalo le saudi arabia ke engwe ya tsona le yemen ke engwe ya tsona le ka kwa yola united states of america ba ešomiša ba na le go šomiša se se bitšang gore ke lethal weapon ke se e le goreng ba tloga ba se šomiša ke dinaga tše dintšhi tše e le goreng di tloga di šomišwa re a leboga tshwaelo tša lena gore mo weng ashe 100 hearts ke topa go Tony M iriša jalo go ditaba tša iri ya seswai

0: bophelo ba dipapadi go tswela FM le Vicky Sejamoleta.
1: SMBC wa ga maebela ke sa o leboga ngwana motheletsi nako ya dipapadi tsa boditšhabatšhaba e fitlha bofelong. Mo e leng gore dinaga di filwe go raloka dipapadi tse pedi go akaretsa le tse pedi tsa segwera. Motlhatlhi wa setlhopha sa Bafana Bafana o tsere sephetho sa go raloka e tee ya segwera. Go dirwa dinyakišišo kgatlhanong le mokgatlho wa kgwele ya maoto wa Turkey TFF. Sešute ka seripagare go tswa go iri ya seswai ke tle ko o fe tsona ka moka.
0: Boiphelo ba dipapadi go tswela FM le Vicky Sejamoleta.
2: Limpopo, o itukisitse. Molgotla phetse gore di nemela le poloko ga tshaba ka provinceng ya Limpopo mo khumara dinege di kekana. O tla tsagola semmuso go ya diphalane 2026 ya le ka go ya dinamelwa. Ka ira senyane mesong le patelong la San Farmers Palong wa selagae wa belabela. Moyono wa lenyaga ke progress in improving reliability, safety, sustainability and affordability of the transport system. Ba gata tema ka mo ka industry ya dinamelwa le batho ba belabela ba mengwa go tloba karolo ya modiro wo. Ga re tla re tsagola go ya dinamelwa. Molaetsa o tla go wena ka thego go tswa gore ya dinamelo le polokego ya setšhaba ka Limpopo. Turning the tide, safer roads, saved lives.
3: Right. Jwale ke nyaka gore thome ka mošomo wa rena o mogolo jwale monna.
4: Mošomo
3: wa gago o mogologolo go thoma ga gone jwale.
4: Ee.
3: Ke ya go diša mesepelo ya petrola. No la mabatho
4: every day o make sure gore na ba ya kae a ba e kae
3: e bana
4: e ke nyaka gore mo o ba bona ngona o ntsebise
3: eh ke tla ke fetse ka bona
4: eng
3: a a
4: ke go botsa ma
5: ah je tlo ya tsebe o di tsheletse ka kotara pele ga iri ga seso ai o se go ya la bo be di le ka mahlaku
0: Lemi so mogara wa noshi wo feletsa go misong a swere magang
6: a bona nete o feta yo go sharetsa kana gape
7: kana gape
0: motho wa go tsa fisha go ya go mmino wa go ketsa le thabo motho wa go marabaraba go ya go di shotsa ka tsa misong sepetjana leto lela ditlale miso le le thabo le joy mathato ga mmogo le iga go jss
8: na ripsi ne magadian
6: aha e bontse ka tek
8: a e no a ona
0: Mushupulo, o fitala botlhano. Ira botshelela fitala ga ira botsinyane mo mesong. Tobele FM. Mushata watsa ba le boithabisho.

0: ye ko sha yo peloki el the brush bai tagore na are love always ye ke tobele fm shate what the boy tabishol na no le bitwa sibeng rata mi sha batle tshe go tlhomola ka bale le gona ne tere le bogare boga thele tswa lena sa le moese ke sa lena re le boge ditaba tsa area senyane ka mabela phela di re be re bushe re le boge setlopa sa ditlale meso tshele bushe ba re fileng yona le ke le lengwe letšatši batheletše ke letšatši la tshena wo amen alright ehe ke letšatši la tshela batheletše ke letšatši la tshela kgwedi ke kgwedi ya phato ngwaka kwa 2020 tshela re amogelentle re amogeleng re le kgwetše le thetse sa le moese sa lena ke ka fao e re kgopelang go amogelwa mo lenaneo le la sedibeng ra lemema gore tlang re nwe metsi ya mokgako mmogo se sengwenyana le tla itopela nnaena mpitseng maitshalo wa ga mašwa mpitseng karata sasa re sepela le motsweletsi wa rena ka fa koe ke dr tebzen ke ena ntsweletsang ka mokgwe lenaneo la sedibeng tšatši le le kgone le ikgatši le batheletše re ka kwa belabela lekoele ge go kwala go a tswa gore tšatši la le kgono ka kwa belabela go thagolwa lesolo la a kere kgwedi ya dinamelwa tšatšing le la lekgono mogumagadi nakedi kekana yo e le gore ke mo lekgotlapetšiši wa kgoro ya dinamela le popolokego ya setšhaba o tla ba le gona ka kua lenaneo le le ikgethile go laetša gore ka nnete le ikgethile e re ke tamišeng ga di a ditlong
1: Puti le tsogile botse
0: ya technology ga e tsana le tsogile re le
1: ba go ka re ke dutse le wena ka re ke dutse le wena gana
0: mo ke go ka re mo gausinyana mo
1: ke mo go thandi ke mo go thandi for sure go tla go be ya gausinyana ha o finyana
0: wena we ah di taba tse di ke se
1: re bo a ke nete distofong buti distofong ere ke thome ka go dira tabe botlhoko e o ratang o dira le wena malume hlabirwa ke ba botse ba theletse ba thobela fm gore nete eng re mo belabela masipale wa selegae wa belabela re le patlelong le le bitswang gore ke la sanfa mo e leng gore kgoro ya dinamelwa le polokego ya setšhaba provinceng ya limpopo ka fase ga boetapele ba mohumagadi mena kedi ke kana ba thakgola semmušo kgwedi ya dinamelwa ke kgwedi yane ya dipha lane e le go yona kgwedi ya Oktoboro nnete ga ke noši ke na le ena Thando ke mmametšhini ba rena ke ka fao kwang re le bose ka mokgomo ka kase ka lebaka ke yena ke diatla tša gage ebile gape tshedimošo ka moka e ke tlabe ke lefa yona malemo hlabirwa tlabe ke kgobokantšhetša ke Prudence Molekwa Magongwa ke motsweletši wa rena re a mo tseba gape mo matlakaleng a tšale a gore tlabe rena le mosawenkosi ke tsatsengwašeng ke mosangwašeng ke ena tla ba dira gore re bonaga le motho ba le FM ya ka le diboledi ka moka go ba meletsa ka moka yeo diboledi tša rena di tla e fago e tla bonagala go letlakala la thobela FM ya ka ke rena ra gore lefele le etsela le kwa gore na maikemišetšo a kgoro ye ya dinamelwa ke afe ka province ya rena e bosikudu province ya Limpopo hlabirwa e nngwe gape e kgologolo e re emetšego ke gore mo nakong e sa ferešego pele gore ka be re tla re bolela le tlhogo ya kgoro ya dinamelwa ke botate Steven Machina gomme ba tlabe ba re botsa gore na lenyaga banama ba ikgetha jwang le matšhetši a fetileng motlhomong ra kwa dipalopalo dipego tša morago tša go tsamaišana le kgoro ye re kwa gore na motlhomong ka baka la gore tsabe kgologolo tlhabirwa ke gore taba e ya dinamelwa a se yone o re riše mošomong fela ke gore re name re tle re name re matlafale le tabeng ya ikonomi pele ke dutse ke sa iputšiša ge ke dutse mo gore na mara provinceng ya Limpopo mara re ne le hutane me ka ya dinamelwa o gopola efe lefe o ne le eng mo gae mo marabuti
0: go nda le di taxi dinamelwa tsa botlhe o di taxi di bus go ne le
1: ne le fla machine
0: o
1: se kepe sona
0: a bo asego
1: se kepe asego o ba re tlhabire nna ke le mo ile ntwe tse ka Limpopo gore Limpopo ke le botse ene le dine le dilwana lwana tse mmalo tse leng gore ga di a re di le moge mohlomongwe ge re tlo bolela le bona botatse machina ba ka re botsa gore go ne le sekepe se se tlogang kae kae se ya kae kae se tloga ka mo Venda ka mo Sianel Spread o ka tseba jwale gape re tloga re ne le dilwana lwana tse di mmalo re tlo no tseba le ka tsona dinamelo tse re neng le tsona
0: Limpopo a re phetetso ka re a boa gone bele go se go ikela
2: re le ka go direla baratu ba rena tse dintšhi ka more ka gona go ka gona re sa phela gobaneng re sa batlogelele seriti sa go ya go ile Clientele Funeral Plans di lefelela ka cash gape o kgwetša dijo dinamelwa le thuso ka pulo tša maswika dipoloka tse di gahlisa go le diphokoletso ke tsa gago. Clientele Royalty e go nya megola yeo e kgethegile go ka lenane o la rena la go botega la mahala. Hwetsa mogobo wa poloko le gono. SMS a thobela go 49202 ke 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumeletswego le mosireletsi yo a dumeletswego. Clientele Royalty ke kgolego ya go botega yeo e tlišwa go wena ke CBC Rewards Pty Limited. Ka ntle le tefo ya tlaleletso. Melawana le dipeelano di go online. Go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Dikala bagala ngo le fachele tenke go reka di dirisiwa tsa solar. Mo go hurricane pumps, re na le stoko sa di solar pumps, le di panele, di solar pressure pumps, le di pool pumps. Tsa go tsapaga. Jake buka ka theko tsho di fitlhelela gago. Di lokedi le ga ile gago. Blase le kgwebo. Di tsebe tsa rena. Di tla go thusa go dira khetho ya maleba ya solar. Ebile we beat any price. Re tele mo number 68 Nelson Mandela Drive, Kausala City M Livana ka Polokwane. Go 184 Boundary Road Centurion. Le letsa Polokwane mo go 015-292-3452. Go Centurion ka 015-597-7843. Hurricane Pumps. We beat any price.
4: Tsela ya go fitlhelela letlao la di-Olympic e tswela pele. Dikgotlhegadi tsa rena tsa Aforika Banyana Banyana di ikemiseditse ntwa e kgolo ge di lebana le Madagascar mo ditekong tsa go tsenela di-Olympici. Dipapadi tse pedi tse botlhokwa, morero o tene, go tswetsa pele toro ya bona ya di-Olympici. Ke ga basetsana ba rena ge ba lwela seriti sa setšhaba le sebaka sa go tswela pele. Leetong la go fitlhelela letlao la di-Olympici. Bogale Banyana Banyana kgatlhanong le Madagascar twi ka la senyane diphalane go tloga ka iri ya boraro mathapama go SABC 1 SABC Sport Channel le ka la lesometharo diphalane go tloga ka seripagare go tswa go iri ya botlhano mathapama go SABC 3 le SABC Sport Channel. Thekga Banyana, dikgotlhegadi tsa Aforika twi le ka modumo o mogolo go SABC.
5: Kesi dibe ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go

0: gore bele betsotso ke masomepedite re tswa e reng ya senyane re a leboga Tebzen re a leboga Dr. Tebzen ke ena se reng dikonoptswana te jaaka motho kote gore lenanao le kgone go tswela pele gadiwe o bo o sa bolela ngwana mma
1: ke sa bolela ka mekgwana-kgwana ya dinamelo e re ne le yona provinceng ya Limpopo motlho mo re tlo noka ka yona le gore na re ko gore na go tsona kamokana ga tsona e ka ba ke tse di fetso e leng gore dinama di bopa ikonomi di godisa ikonomi go fitlha gone jale motlho montse dingwe re be re tle re ko gore na re kana marathu tsona le tsona jang gore ikonomi le tsona di kgona go kgathatsema e botse kudu mo tabeng ya go godisa ikonomi nnete tlhabirwa go ka lebelela ga botse go ka go le re tlhokomela matlakala a ditaba ka kgwedi ya diphalane tsatsi le a le thome le kgono ke kgwedi e re e thoma gomme re tla gopola gore malobeng mola ka kwa gola Midrand ka kwa gola Gauteng go bile le tsebišo semmušo ya kgwedi yona ye e leng gore be ba tsebiša tsona gore ke kgwedi ya dinamela re bona botona ya dinamela bomme Barbara Chrissy ba tsamaya le mošomi mmogo ka bona wa ba tlhatlamago tona Nkululeko Kehlengwa ba ile ba gola semmušo lesolo le la gore ke lesolo la dinamelwa gape-gape e nngwe e botlhokwa magagešo dinamelwa fela sekgodulo ya ikonomi fela re lebeletse gape le taba ya gore dikotsi tša mebileng di fokotšege etse re nyaka gore ikonomi e gole gona moo go ne le taba e nngwe ya go ngwadiwa ka bohubedu mo e leng gore o khumana le gore ka dinamelwa tša botlhe batho ba bantšhinyana ba bangwe ba ikhumana ba latlhegelwa ke maphelo a bona ba bangwe ba khumana bogolofadi mmola ka baka la dikotsi tse dišoro tse di diragang mola mebileng ke nngwe ya dilo tse e leng gore di tlabe di shetswa gomme re tla gopola gore ge re bala matlhakaleng a ditaba ka ngwaga a 2023 ponelopelo ya 2023 ya kgoro ya tša dinamelwa ba bolela gore ba rata go ipona ba fokoditse dikotsi tša mebileng goba mago goba matlhoko a tlhagang mo mebileng ka diperesente tše ka bantše e 50 kale ke tse dingwe tša ditaba tše e leng gore tlabe re dikwa re kwa le ka bo molekgotla phetiši gore na bona nna ka be le rona ba ikemišeditse gore na taba ye bo e dira ka mokgwamang batsheletse ba thabela FM ba dule le rena nna ge nka re ke a bolela ka nnete ke tlo itima kudu beng ba ditaba ba sa le gona tlhabirwa tate matšhena o tla no gore ga fitlhile ka moro tlo no ditheng golola ka moka raba ra kwa le dipalopalo mo e leng gore re a tseba gore ga tlo bolela tlo olokela le dinomoro go dira gore polelo e ke bolelago e tloga e ba ya boleng ba godimo e le ruri batsheletse dula le rena le seke ba la shuta le ga teteng
0: pele ke nagana tabaši re nagana tabaši e leng gore motlho mongwe re ka sepedišana letso le ka yona gore na e ka bale gore ke kae mafelo goba province e leng gore go boima go otlela gona ke kae na nke letlelele re botseng mo nomorong ya 086-00-0252 ke tlhogopoledišano e le gore tlabe re thata ka yona yo ke lesego o re ntshwarele
1: a sa re ntshware le bute re tle re tseba gore e segale re tlobere ya go leitlho la setšhaba re tla re kwa gore na e kabe le gorena tšatšhile le kgono e kabe le gorena ba re tshwaretseng mola pijana mola a gonuela re ipsine ka eo
0: a re ipsine ka eng yo ke ana lesego o re ntshwarele ke šaretswe tseleng ke re ke tlo go tea moga tšaka ke paletswe ke go fitlha ao ntshwarele tlhe motho wa kang.

0: Ayo ke na le se go ga tla go rena gare o ntshwarele ntshwarele hle moratiwa e be ke sa tsebe be ke sa lemoge ke bolela le Dr. Tipsen fa kere a gone sa go lapisa monagano go tshwana le motledi wa dinamelo tsa botlhe kudu ke bolela ka di-taxi ee a tsene lefelong la go tshela makhuri a sa ba re gopela ei I'm going to go to the house. A bua mo sa to tshela 100 rand mo sa re ka moka e sa le gona gadi e sa direga o na na ko sa gala kuranta ka dutse ke ditse ba go mana
1: o o kuru gere ke le ka o gane tsa hore o namedi wa di namela tsa botle o ra ru ya wena o ditse ba ka ru o namela le tsa
2: dikale
1: gere a bona o ke go mo tshibale ke no re a e wena pe a o tsebisilo ka bakala rona o namela di namela tsa botle e go le kae kae buile magong a batho kona o tla bona machipase
0: na u bathong
1: le o boloka kae kae e mo gauteng ape ngire ape go gauteng botse botse go uiwa di rapeng wa boloka ka o namela pase le ya di rapeng mme mtshabira ke nako re o kwa dintlhagolo tsa ditsaba ga biale a re rokone age e

0: sa kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakolo
1: magareng ga tšona hlabirwa le mahlhako re ka letela tša gore SABC News e kwela ka pudi ya tsela gore motlatsa a hlogo wa peleng wa bohlodi Major General Feroz Khan a ka nna a se tšwelele pele ga commission ya matlanka ka ge a sa ipsine ga botse mmeleng molato kgatlhanong le monna yo a latlhwatswago ka polao ya Ntombi Futhi Nxumalo go letetswe gore o theletswe gape kua kgorongtsheko ya masetrata wa Thembisa ka go le lengwe maphodisa a tišeleditša go bolawa ga motho o tee le go gobatswa ga ba babedi tiragalong ya mothuntšhano ya go tlhaga kua tseleng ya R21 go leba kua boemafofane bja boditšhabatšhaba bja OR Tambo mo bošegong bja go feta tšeele tše dingwe ka iri ya lesome go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
2: Mošomo wa gago o mogologolo go thoma gago jale ke ya go diša mesepelo ya phetola le o lang ba batho everyday o meketso gorena ba ya kae a ba ye kae e banna ke nyaka gore mo o ba bonang gona o ntsebiše ke tla ke fetse ka bona eng oo ke go botsa ma
3: ke tlhoya tsebe o di theletse ka kotara pele ga iri ya seswai bošego bja labobedi le ka mahlakong
4: re leboga ge o theleditše thobela FM ka gare ga senamelo sa

0: ye ke a setlhopha ba yete ba itla gore na ba re 10 times love ye ke yona Thola FM mošate wa tsebole boithabišo moragonyana re lefile koša ya Zahara ana le Riot ba itla gore na ba re thata name re leboga tlhabateletse re leboga tlhaletswa lena go rialo re leba gona ka kua belabela ke mo e le gore re gatšhetša gona tsatsi la lekgono lenano la sedibe le ekgethilwe le gatšhetša gona ka kua re sa le gona gadi re sepela leeto le mmogo ka gare ga kgwedi ya dinamelwa ke yona e re swerego tabakgolo ke yona e tsatsi la lekgono re bolela ka dinamelwa re bolela ka dinamelwa re bolela ka dinamelwa le tlabela a re labela a re sube la dikela gadi
1: Afrika Borwa ba tshogola lesolo le ga botse la hore ke kgwedi e botse ya dinamela le rena mo Limpopo province di a riama ile ruri re ikhantsha ka bakala hore kwa bose re to di humana ka botlotla ka mogore boletseng ka gona ka mo meagong kgashe go ba ka mo passing ya rena ya setishi rena le motlatsa molaodi wa dikgokaganyo wa dikgokaganyo kgorong ya dinamela re bolela ka bahlomphegi ke botate matome tau ya tswala tata tau ya tswala re ala mogala go thobela FM re ya locha
0: na o re buja batho khadi
1: bagole nyana mara tata tsa go sala di buja batho taba tsa borena
2: taba ye ya
0: boteng o rile
1: ape tlhabira tata tsa go sala ke mkhaya wa ka ya bo la ga go ja bo di lena ke a di kwa lena tshe shwe di kwa mara shwe o nya go mphula
0: tata tawe tsala o rile nke o re botse mo rato tsela
1: o re nna ke mo shaidi tse o re nna ke mmite ka lena ngro tse ba rone le ka mogwana o mongwe o tshwana le monno mongwe sefane sa gage ke leina la motho o mongwe
2: tabira motho o le ke nna motsofe a re ke nna motsofe wa tsa
1: phantshaake kgela sene seuetate matume ga mpona ena le lekgono ke sa shaka ke boletse mengwa e meraro ya go feta ke
0: tlabaaebala
1: ke tla ba ka ngwalela bo emisi le borifo gore ba ngwalele ba ba nkgopelele tshwarelo ape a leba le monno a re totoe tsela re a lamogela retoga re lamogela re a leboga re a leboga lesolo le re le tlwaetseng la ngwaga ka ngwaga ngwagola le gona lebile gona le lenyagashe le lona e buile e ngwaga ko monyane re buile gape re thakgola lesolo la kgwedi ya dinamelo a provinceng ya Limpopo la lenyaga re fapana jwang le mengwaga e fetileng
2: ragadi e re ke dumedise le batsheletsi ba Thobela FM ke re ngwago lesolo le re letshankgolola re celebre ke teka mengwaga e masome a mabedi a fetena ke 20 ka ile la mathomothome re wa thankgolola lesolo le ba letshankgolotse ka 2005 so ngwago re ke teka masome a mabedi mo le goreng re tšea sebaka se re ipeta sekhuba re leba le kgoro ya Limpopo ya ja dinamela le poloko ya setšhaba re re lebelela ko morago le ko re yang ko teng ka nnete re ka bolela re re methupo le mananeo a rena a dinamelo tsa botlhe re lekile ka mešogo fela gore e be e le goreng e nolofaditswe mo e leng gore go tswa o le ka kwa borwa o lebile ka mo Limpopo o na le go sela go nametse kolo yane ya besana goba bus wa tsware ke fitlha ka kwa Eden Center o ka no ba le uba ba ba le bolt ya o iša disteneng go o fitlhile bosiu ya fitlha ya o latlha mo gateng go na le difofane tsa rena tse e le goreng be di sa kgone go fofa gararo ka letšatši ka kwa gateway airport authority limited majitia di fofa consistently gararo mo e le goreng e phela e tletse thwa o ka se buke today o nyako tsamaya ka bosiu o humana o sena space o nyaka o buke one time so ke se e le goreng re tlwa re se thabela gore e re lebelela ko morago bo ra di bisana ba rena ne ba dia ka samara jo ile a mambone mara gona le manane wa tlisitsweng a dirileng gore re gone gore ba laolehe ba be ba le di committee tse le reng re tla gona go bolela le bona go ska ba le di ngapangapano tse dintsi mara mo lgotla petition o tlo bolela ka tsone gore na o tlo diang ngwao ka taba ya o lukisa taba di ngapangapano ka mo di di texting jare na di lotsela tere di go ka mola bo sebediela le bolwa gomo nke di fela re di e four before di ka tlatsa dire ga gona ka go di passenger na wa tswa go rena e shuma ina le tshelete e shumisha go o thusa ba shuba shumi ba ba yang mushumo motho a tswa mangweng a ya tropong every day ka na mela ba swa ba go di ba na mela madoji na mela ya GNT o na le tshelete re motho shang go mo patse mo lefela yona so e be re shumisha me gona gona yela ya gale ya se ya manyu ke tla re manual e ke khopela pulelo ya sie re di ticket re ema re ema line re ra ka ba ya gata ka ntle ka ba ya gata le driver ka pos ba le re improve le me gona gona re ya technology le bona le batho ba tswa miseng ba o ema tsile ba emela ba so re ba bonye go tsheka re fitile ka nnete na re na le mo gona gona re dileng ka yona re lo reng re tlo bolela duka na lo di basa tsara ro tlo mo di monitora mo moyeng ara sa motho a khumana a tswile ka le sala putiana a tsara wa phoka ba a khumana le batho ba le bogatla ba mmola haime kwa haime tsore basa ifiti a ba re bona ka dikufuka di phone le ka di television tsara re di lungu officing gape lo re di tikiti tsara re na lo re tlo di reka mo phone mo lo gona o e reka o fitla ona ba wa wa dia ba khutu a tsena ka rabase ntle le pelaelo ke tselong re re itlwa re ithata ka tsona re di rile re celebrate 20 years October Transport Month mo lo go tla petition me na ke dikana o tlo bolela ka o tsenela ka tsona ga tlo bolela ke
1: age

0: iri ka kadi fono fono yo la telle ka hay ibe wi shem molong ibe yo la iwi la
1: areng kamra bo ba ska ba ba efelo areng kamra bo
2: Chomi, ntlo le ga go ya tlala ya go falala wena. O dira byang?
3: Hey, ke my way Chomi. Ke se ke tsa go fika go 40% premium ntja ka tsa insurance ya kolo e kgwedi ka kgwedi. O pila bo fetogile Chomi.
2: O re my way insurance.
3: Eh, go re bile ke na le tshete ka potleng. Ke re le papa bana le ena o fetole tshe go my way. Ke re se ke tsa ka bobedi.
2: Re na le tshelete ya mabaka a mangwe.
3: Re phela serena so.
2: Ke go se ke tsa go sa felego ne?
4: Aha. Ba tlo ba mahonte. Di koloi tsa ma khonte ni tsekejo ja mahonte o khumana quotation tsena go myway.co.za myway ke mo abo simola wa ditirelo tsa ditshelete wa go se insure bophelo di premium di ya ka risk profile gago bona le dipielano
3: yo ga ka mokibelo sa le go sasa di be di buya go boya mino o lela go dimo ka kwa ntle e se pakete e ntla go bone maloma hlatswa koloi e sna ditshila mongwe a hlatswa diteke ka toothbrush ya gale ye e baneng ba gana go re latle mongwe ka ntlo go a goelela o seke wa fetsa sunlight yeo o bone se sepasela se setala se lethilwe ke dibjana e washene gabotsebotse se lethile ke botlhe ka ntlong ashane se sepasela se setala se re godišitse mme ke a tseba gabotse gore se tla godiša le meloko ya kamoso Sunlight celebrating 135 years raised by the bar.
5: See, kesi dibeng ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobele FM mo shato wa tsebo le boithabiso.
1: Gore ba le betsotso ke ye senyane re lebile e rinya le some a ge kgadi le ka tswela pele ka fawe
3: re
1: tlo ya leitlhong la setšhaba shibale womlu o re emetse ka kua go
6: leitlhoaa leboga mtlhotlatsotse ya tswela le di boletse ka moka tse nne ra tseba gore taba ya setimela se sa le gona polokwane
0: se sa le gona le lola se sa šoma ka mogolo a maloba le maabane eupša o tla gopola gore presidente o boletse gore wa ba nyoko tisha sela sa otloa ka kwa lefatsheng la Gauteng se ya ka Mosina di peakanyo tsa gona di sa le gare di a kgatlhampana sela sa mmalebelwana se sa etla motlho mongwe modimo a re file bophelo nna le wena re ka phela gore re ibone ka gore o na le ditšhakete tse ba di beile gore e tlo boya ga tshwana le ba leba ka kwa Gauteng ba ba le Gautereng lera ba le Limpopo train ya rena
6: a re feleletsa le lena tatotsao ya tswala nna e ka ba le gore na dikotsi tsa mola mebileng di sepela-sepela jwang ke dutse ke le bona le bolela ka seisimane mola ebile ke tshile ke rena ba bega e fe jwale
0: hei ka se sebaka anebele ke bolela le wena so tsela e ka kwa makhado o tswa ka makhado ya ka kwa tshwanang gore na le kotsi ya difatanaga e dira tsentse e ka bantse tse tlhano tsela e thibilwe bašomiši ba tselang kabe ba kgona ba le gore ba tswa ka kwa makhado ba nyako ya tshwanando ba šomiše e la ya vet flag goba bašomiše e le gore a setse ba fitlhe makhado ba šomiše ya ka kwa ba re ke elm root re tla tsebiša ka nako e sa fetseng pele gore na o ka be o diragetseng eupša dikoloi tse di mola ke tse tlhano di le gore tsela e tswale le mara le september sana se re lebelela dipalopalo tsa rena e re di kopantsha le tsangwaga go feta re ebile le mahu a le goreng a re belaetsa le goreng a feta a ngwaga go feta re bala e re compara le weekend tsela ya rena ya heritage gore instead of last year o ka re rebile le mahu a ka bang a 26 no ka re na le 28 or 29 ya re belaetsa mara ke nana gore maloba o bone tonagolo le molotlapetišine ba tsebiša dikoloi tsa rena tse re di rekileng tse 78 di tlo tlaleletsa tse re nang le tsona tumagolo e le gore re launchitse nthola ya 24/7 e ra gore praspetepete ba rena boma bosuo le mosare o tshwana le maphodisa a gona mo le goreng o ka khumana le ba re ba tšhaišitše re dia sa mmarati re tsegore a ba sa le gone ba tla boya ka 7 ya furu so ka se sebaka go tloa ka september ba bereka bosuo le mosegare maikemošetse magolo e le gore re be kgona ye nngwe le nngwe ya Limpopo re be le mo leng gore re a se gore ke mo batho ba yang di-dancing gona ba boya ba nole digalanngwa re kgona gore re kgone go thušana le bona gore ba tsebe gore ntho e a se dumelele ya gore o ye dancing o feleletse o tsene ka morago wa lebile o ka opia o khumane motho o e leng goreng o tla o thuša go otlela ore ka gore re na le dikolwana tsela tsa rona tsa go bitsa ka founu le ditlwa tse o šomiša tsone
6: motlhatsi wa Thobela FM wa ikwela ke motlhatsa molaodi wa dikgokaganyo kgorong ya dinamelwa mo Limpopo province ke bo mohlomphegi botate matometa o ya tswala nka bolela le bona go ka ba go asa diputsiso ke tse dinshupe ka re ga ba no

0: ke wa tsapa bang ba ka tarata tshola pele le bona tsa tsa ho ya tswala ra leboga a
1: ga tsiriya
0: re tloga re leboga ba mo khabira re re kitime ka lebelo pelo o mlo o re emetse re ka re go re go ithola tshaba tsa tshila le khono e ka belo rena ba re tshware tshi e
2: ya ge ra motamisha o mlo a re tholeng gore na le ithola tshaba le ka ba le dipia ka ntshitse ka mogamange go thoma ka iria se swa yo fitla ka iria senyane SABC 2 ke gona mo e re leng gona o mlo
3: Thobela le kae?
2: Re tsogile, re tsogile ra lena.
3: Aowa go tsogile rona.
2: Age.
0: Re a leboga, re a leboga.
2: Re a leboga. Nna e ka ba le re tshwaretseng go leitlho la setšhaba.
3: Gompieno mo leitlho la setšhaba re ile ra etela Torotswana bitsong Mafikeng ka fa North West ka fale, mme ra kopana le mosadi mogolo mane o dingwaga di le 70 le borataro yo e leng gore o ile a latlhegelwa ke pono ya gagwe. Morago ga gore a ye go bokelong a ye go leka go ntsha gona le felo se se fitlhang leitlho se bia gore o sa bona sentle ka leme la CM ba se bitsa cataract mme e rile ba leka go e ntsha ke mo bofofu ba gagwe bo simolotseng teng foo go fitlha ga jaana ga a sa bona o ipotsa fela gore a lebe ko kae o lekile go ngongorega kwalela makwalo ko sepetlele sa Mafikeng gore ga ke sa tlholo ke bona morago ga gore le ntlhabelo mao mo leitlhong jaanong go diragalang a re le go fitlha ga jaana ga ise ba mo fetole fela jaaka leitlho la setšhaba re ile ra tsena tsena ra tsena ka moratswa ka mora bua le bokomang ka nna ba molao ra fitlhelela le ko bo blind SA jalo go bona gore motho ga le jaana o thusiwa jang ka gore ra itse gore ko metsemagaeng ya rona batho ba le bantsi ga bana information ga bana kitso gore ga dilo di diragetse jaana ba ka thusiwa jang le bone bana ituletse fela mo fatshe ba itlhobogile fela ke nagana gore mo lenaneo la gompieno la leitlho la setšhaba go na le dikarabo gore le wena fa o ka iphitlhela gongwe wena ba sa go ntsha leitlho ba go kgaotse loto le le sa tshwanna go kgaoliwa kgotsa letsogo le le sa tshwanna o ka dira jang
2: nakeo
3: leitlho la setšhaba mo bosigong ba gompieno ka 9:30
2: a re a leboga Lucas Moloi wa mlo re a leboga re go fitlhela re kopana nako e tlang
3: a re kopane mo nakong e tlang bagetso ke a leboga
2: ba re waka o ngadile ba ile ba go ngalela morati wa gago wa go ngalela re nna a ke sa ditsena ore
0: ororo mangangala
2: kere ke botsisa thepzene ke re na gare ba gago ile a ngala na yangala
0: arengu
2: o bula go se ga jukre are there goes my baby shule
0: baba
2: ngadi le motho ba batho.

0: yo kena nomzamo tlamini ga itla gore ena gare lobola e ba rena o tlanyela neng a re wa ke sa gatla maswika e ke sa gatla ba re neng o tlanyela neng ba re ba mo kwelela bjale
1: o tola bolanga nunga na mali
0: o tsore ba mo bjale wa go kwelela e ba go kwelela ba fetse ba go tempele ba re
1: e mali yake bare e felele jwaleni
0: ore re a mo opadile mo go ka tsogiwa nyala bjale e re le bogatlhe batheletšere le bogathele jwalena le bogatkaba tša iria lesomeng ka yena mabele a phela a dinnete re taletela mamotlole a tla re botse gore na tša iria lesometee di tlabe di emebjang re ka kua belabela ka kua tšatšing le na lekgono re lebe re šheditse gorea dinamelo be ke bolela ke rena aui re kwele ka kotsi e leng gore e tlhalositswe ke bo tate tau ya tswala e namile šiwe le kwe le mo ditabeng tša iria lesome gore ka nnetenete taba tsela ke therešo go kotsešile ka kua e tlhagile ka kua re sa le ka gare ga kgwedi ya dinamelo re sa tlo thagola kgwedi ya dinamelo a kgwedi e botlhokwa e namile e kotsešiwe ka kua re no bja mokganyaphatleng gore re se ka re ratla ra kwa tše bošula tše di tlogo tswelela gona ka kua re be re bolela mo re rena e ka ba ke mafelo afe goba ke dinaga dife o goba diprovence dife tse e le gore go otlela gona mebilantse gona mowe ke mathata a magolo go otlela ka kua gona gona ka mola gadiwe o fela o ba bona ba go tswa Gauteng ba ne le go timela ke bona ba re babare ba tsena ka Landros a tswelela ka Excelsior a tsena ka Landros
2: tabeegolo e leng gona boti nako nngwe e kana ya tla ya direla kgoro bošaedi ba gore e ka re kgoro ya dinamelwa a ba tlhokomele ditsela le ditšeuwe ka moka ga tsona wa kwešiša bele rena motheladi ya rena mopolokwane e gabotse selo tabe nngwe ke e lemogileng ke gore a se bathogauteng a ene badudi ke bana ba ba tswang mo gae mo bothata bo bogolo ba rena batho ba o dula Gauteng ke gore ge re fitlhile mo gae mo Limpopo re nyaka go se obamele melao ya tsela gomme ke se gore na ba kgona go bala methaladie goba ba kgone go e bala goba ba nyako go dira ka mokgwa e leng gore go diriwa ka gona gona kua borwa kwa ka baka la gore dirile ra kwa gore borwa e ka re ke ga mampone o mole mongwe o dira ka rati maithatelo jale ke tse dingwe tsa dilo tse e leng gore di dira gore batho ba tsena ka gare ga bothata mola mebileng mola ebile sa go kwesa botlhoko ke gore batho babane le go tlhokofala ge šetse motlhomo motho a thoma o dira tša go tlhoka maikarabelo ge šetse ya otlela sefatanaga sa gage motlhomong tlhabira ke bolele tiragalo e diragang gone jwale mo ke bona banna ba ba laola disepetepete le banna le basadi ba maphodisa naga ya aforika borwa ba tsene ka košana ye morethetho wa bonang ke re wa tsa gore ke dikgware jwang ge re tla tsabeng tša mmino ba tsene ba matšha ba matšhetša košela ba re hamba nawe wa kwešiša e nambile ya bele gore ba tsene ba šhalane morago le gone jwale basadi ya disalute tša gona go fapa-fapana tša go laetša mabothaga tša tšhireletšo mo nageng ya ga borena ya Aforika Borwa gomme ge re bona re a thagala ka baka la gore nako efe goba efe ba e leng gore tloga re ba letetše ba e leng gore ba tlo re ema ka lefoko letšatšing la lekgono ba ka no tloga ba tsena re bolela ka beng modiro bo molekgotla petiši wa dinamelo a provinceng ya Limpopo re bolela ka bomme Nakedi Kekana nako efe goba efe re kana mara bona ba tsena gomme mowe le gona dilo go tlabe go kgatlhampana ebile ka gore ebile moka gona ke tshwere lenaneo bute ke tshwere lenaneo la gona ke lenaneo le le kopana e le rurile e leng gore a ke bone re tlo dula mo go fitlhelela re tlo no bolela le ba babedi ba bararo ya be e leng gore molaetša o fitlhile setšhabeng ya be e leng gore le rena re tlo rwala se leng sa rena re ipoela ga epolokwane ya be e le gore molaetša ona re tloga re o rometse epia mara se se nthabišang e le ruri ke gore ge gore ke thoma ke lebelela mo ditabeng mo e leng gore ba bolela ka taba tša dinamelana tša setšhaba wa tseba re keng go ne le kgatelo e pele e kgolo kudukudukudukudukudu bothate tau ya tswela nako e ba le moki ba re tlhalosetsa gorena dilo di sepetswa jwang wa tsa ke kgatlhile ke nnete ka baka la gore nna mo ke dulang tlhabirwa a o tlho o ketima o kgapa dithitho e kwa modumo o gane kwa pase o se re kwa lori o lebelela gore na ile go makae ena meshi le yone ya sibelela go makotshoko tshela tsa casino ya bo rena ge e boya gore le gona o itswa ka gae o ena mela ga botse e bile gore le wa tsare keng gore le tlhabologo e golo ka gare ga dinamela tsa botse ba tla dubulela beng ba tsona ka gare ga pass wa tsiba re hang kra di pass tsa rena tsa leto la polokwane a hone hallo ke kae bo mo ba kae a e a u re boleloka e bile a o tlhakhunu le motu ka gare ga pass a o tlhakhunu le motu wa o bona re nga ba o lata khonta ya ka re sisi gopela le tshwe motu gape wa ikwisisa go ka baka kwa bose
3: ke ra ona ke ra lo bolella godimo
2: ya buti
3: ba o bolella godimo ka sela thekeng ba go ba go ba go latelela a wa nko fukutsele
2: a hore na go ja di gangwa khumana batho ba khuile ka ditshwa ba anelana ka ditaba tsa go society ke ka mogho o neng le khutsho ko mo dinamelong tsa rena tsa botlhe le ka mogho eleng gore tlhabologo ya rena e ka gona dilo tse di fela jole ba re di bona ko mafelong a o etsa go bo Korea Japan
3: re fitse ba rabo
4: rena re ba ga modise di le botse ai a re tle ka thoko ne mo ile gore ba re tsiba ka la modise re le boga mang re se Standard Bank my mo account na la pala ge tshile go tsa fashion e mo ka phokoletso ya go fithlela go 200 rand ka go legit le di grocery je mo ka di phokoletso ga Shoprite ke eng e nngwe e mo ke phokoletso ya 35 rand kwa KFC lwana re topetse ka mo go saga go sefane go swala le rena baga mo dise ke o bula Standard Bank my mo account lo hono Standard Bank ke mo abo wa simola wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go ne le dipielano
5: Njabo kwa ribaga go bile ka sampe le spa with 80% off kadishu mission cha Nutrifresh kitchen essentials go re ke ditjolejo tse go swana le 700 ml all gold tomato sauce ka 32.99 o buluka 7 rand go ba 400 gram cool baked beans in tomato sauce fela kantle ga light le mehuta ye mengwe re ke je pedi ka 30 rand o buluka 6 rand ditheko tse di wetse ga le o fitla di 6 October re stoko se sa logona go spa fela o ne le dipielo
6: Bona re o le thatane ke December waya ga go robalega e bile moshupulogo o no swana le la bohlano nomoro tsa go tsa data di tletse di khoma fela o ka tloga mamelodi wa kena polokwane o le mogale ka gore ga gona get together ka thomang ka please call me
7: e ba data ne ka Telkom o be mohumi ka data megala ya mahala le difoka re o reka prepaid data bundle ya 29 rand go ba go feta e bile go tswa monyetla wa go thopa setseka go difoka tsa 500 million rand re o kgetha tap to win dial star 180 hash go ba download a app ya my Telkom go melawana le dipeelano Telkom possible begins here
8: lebora ga o theleditse thobela fm ka gare ga senamelo sa gago buloke ga mmileng thobela fm moshati wa tsebo le boithabišo
3: gore bele bitsotso ke ba sume peditse e re tswa iring ya leso me ao re leboga tlhe re leboga leto le re leswerego wa bona ka mogobere bolela re ka kwa dibuseng tse go etsa boleto la polokwane go ne le khutso mana a go ne mashata ke re go ne le mogala jo mongwe o tona ka mo thukutsa ka mo flora park ka mo a ka rena mela taxi o tla bolela ka ra taxi ke le comrade mothakola a bolela le tla bela re ka toropong la re kgotla a ntse a bolela ha a bolela go dimo
2: o re ka rapisi ya ka seloki
3: a ka rapisi o la ka selokola ei ene o ne le
2: ba batlano o sekwane le
3: ene ebile o ne le ntju mogaladula ai modimo mo felele ntju mane wa bolela mane kere e ke le ga gešu e ke la re tsiki khono ka tsena mo eponya le tola polokwane ka tlhola gore na ba se itla kae yo ema mola ke namela go ka moragana ko kae wa bona ke technology yo tatema tawe tswala ba ibolela
2: ke se ke se bolelang botse go tlhete le nna gona ke a tseba gore na e sepela joang ebile ke a tseba gore e sepela ka nako mang ebile ke gatla ke ka mokgweleng gore ditopo tsa gona di ka gona mo e emang ka gona otsa keng a di siane go le le gole mane ebile ke a rata go ya ka mokgwa ke e bonang le badudi ba mola kgausing yona mola ke dulang gona ba ba nne le mokgwa wa gore ba rata ba e rata ba siela ka baka la gore ge ditopo tsa gona mo e emang gona mafelo a gona o emela tsatsi le lengwe le lengwe wa bona banamedi ba babedi ba bararo ba batlhano ba tsela go bontsha gore ka nnete re tloga re thagalela senamela sa mohuta a ona ola gora gore batho ba sa tloga ba tshwaregile gabotse ka sona jole tlhabirwa bathenetsi ba rena ba ne o dula le rena ba gopole gore o a tla bego a sepetsa modiro mo re bolela ka bona bo kansela mo speakera wa masipala wa selegae wa belabela ke bo kansela Nelizikali ke bona ba ile gore ba tlabe ba tsamaisha modiro wa letsatsi la lekono go metla gopela gore re ne le baeng ba mmalwa ke ka fa ke re ke lenano le le kopana e le ruri re tlabe re tlo amogelwa ke bo House of Traditional Leaders bo tate Nkosi Inkosi Mahlangu ke kgoši Mahlangu gomme go tloga fa o magagešo re tla bona bo tate Stephen Martin bona ba tlabe ke batlabe batlo tsebisa baeng ba baleng gona le ba amogela tla gopola gore botate Stephen Martin re boletse le bona gantši kudu-kudu mo lenaneo la sedibeng ke tlhogo ya kgoro ya dinamelwa provinceng ya Limpopo ntle le fa o re ne le ba bantši le ba e leng gore ke ba dinamelwa tša botlhe ba gona ke bona ba Santeco ba gona gona mo ore ke bona gape le ba San Basque ba le bona ba gona mo go Olivia Maponya gomme re tlabe re bolela le bona batho ba ba leng mo kamoka re ko gore na e ka ba ba ikwa jwang gape gape ba ba kholofetseng gore kgoro e ka ba direla eng kgweding e botse kgwedi ya dinamela
3: a re gadi ka moka ga tsona re ne le nnete gore le tla di kgobokantsha ga botse ka bogware bjo bogolo bele bare motho ke bodiba o ka se mofete o la hore gape ge re ratana o santse gore o ntsebe re tsebane o la gore ke tla go tseba jwa nna ka baka la gore motho ke bodibamotho o ka motseba a gone bodiba moe motho o ka motseba pele o sa tshepe taba teuwe namehile re gopelela ko šaeng rere if you don't know me by now you will never a o le ga teo ka se tsogile wa ntseba ntsebe e sa tloga

0: Arre, re leboga tle re leboga ye ke go sha ye le gore be re go file yona. If you don't know me by now, o ka tsogile le ga tete wa ba ntseba ke ka mogoe ditaba di sepelang ka gona gore go tsebana go botlhokwa go iphitla a se tsona ka bakala re taba tsa ntse kwa pele kwa di a utuloga ena mile motho a ntse a shalanyanyeng ya ba ke o ka re ngwe di wa pogetse ke maru. O ba nneteng ke tshwanelo ke botho a re direng jalo ena bile go sego e kae batho eletsera go theletsa dintlha tsa ditaba tsa seripagare go tswa iring ya lesome moraga fawe re tlabe re letlisetsa ditaba ka moka tse e le gore ja diragala ona ka kua ka kua belabela ka kua re sa botšišaputšišo fa re botšišana gorena e ka ba ke kae mo e leng gore ke lefelo lefe mo e leng gore ga go otlelege baotledi ba ntshe a ba laolege ke kae nke re lemošaneng nomoro rena ke 0860002452 re tlo rata go ka kwa maikutlo a gago morago ga dintlha tsa ditaba le ka kua belabela re tlabe re lebeya kantšheditse baeng ba rena ba e le gore ba tla bolelele rena a re eng dintlheng tsa ditaba.
1: Tlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo.
2: Ke a leboga Tim Lebrat Arlocheng magareng a tšeo di ka letelwago e reng ya lesomete go Thobela FM ke tša gore kgoro ya dinamelo Limpopo e re tsela R524 ya magareng ga Loitrigat le Thohoyandou e tswaletswe morago wa kotsi di fatanaga tše mmalwa dikilomitara tše 5 ka ntle ga Loitrigat. Mokgatlho o sa direge letseno wa go bitswa Father a Nation o re mmušo ga o dire ka mo go lekaneng go šogana le ngwe dilo tšeo di tlhonago dikgaroro tšeo di amanago le bong. Maphodisa Limpopo a nyakana le batho ba bane bao ba itlhamilego ka dibetša bao ba thuthupišitšego metšhini e mebedi ya go ntšha tšhelete ka setišeng sa go tšhela makhura ka motseng wa Kishokowe ka ntle ga Tzaneen mo Limpopo. Ditaba ka botlhano ke tša iri ya lesomete go Thobela FM ke a leboga.
3: Are Thobela
4: mo mengwageng ye masometshela tshela ya kgašo

0: Ayo kena le tambule ga ita gore na gare madulo mara go nyana re file Jeff Maluleke ga ita gore na gare shi matsatsa nke ring ka mo rebo
1: Selo sa mafelelo se o lapala gago le sone tse go tshwenyega ka sona ke chelete ya poloko ke ka baka le o clientele funeral plans di le fa go ka cash go go thusa ka ditukisetso tsa poloko gomme o ka akaretsa maloko a 13 ka plan ye tee fela gwetsa mogobo wa poloko le gono SMS a thobela go 49202 ke 49202 Clientele Life ke FSP yo idumeletswego le mosireletsi yo a dumeletswego melawana le dipeelwane di online go dirishwa ditefelo tsa tloelo
2: Rena re baga modise di le botse ai a ire tlhaka thoko ne mo ile gore ba re tswa kala modise re le boga mang ge se Standard Bank my mo account na la pala ge tshilo go tsa fashion e mo ka phokoletso ya go fithlela go 200 rand ka go legit le di grocery je mo ka di phokoletso ga Shoprite ke eng e nngwe e mo ke phokoletso ya 35 rand kwa KFC Lwene re topeki ka mo go saga go se fane o swala le rena baga mo dise ke o bula Standard Bank my mo account le hono Standard Bank ke mo abo wa simola wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go ne le dipielano
3: Ntsha bokgwari ba gago pele ka sampei le spa kwetse 80% off ka dišomišwa tša Nutrifresh Kitchen Essentials gore ke ditsweletso tša go swana le 700ml All Gold Tomato Sauce ka 32.99 o boloka 7 randa goba 400g Cool Baked Beans in Tomato Sauce fela ka ntle ga light le mehuta ye mengwe re ke tše pedi ka 30 rand o boloka 6 randa ditheko tše di wetšagala go fihla di 6 October ge setoko se sa le gona ge spa fela go ne le dipeelo
4: Bona, ge o le thatame ke December wa ya wa ya. Ga go robalege e bile moshupologo o no swana le la bohlang. Nomoro tsa go tsa thata di tletse di khoma fela. O ka tloga mamelodi wa kena polokwane o le mogale. Ka gore ga gona get together ka thomanka please call me.
5: E ba data ne ka Telkom o be mohumi ka data megala ya mahala le difoka. Ge o reka prepaid data bundle ya 29 rand go ba go feta. E bile go tswa monyetla wa go thopa setseka go difoka tsa 500 million rand. Ge o kgetha tap to win. Dial star 180 hash. Go ba download app ya my Telkom. Go melawana le dipeelano. Telkom possible begins here.
6: Gase ka mehla 359,900 rand ebile o botse ka mokgwao. Kopana le Jetto Dashing Co ye mpsa. Ka style sa SUV se segoshi, mabili a alloy a 19-inch, wireless Apple CarPlay le Android Auto, ga mmogo le di-screen tse pedi tsa 10.25-inch. Tsohle tse go tloga ka 359,900 rand fela. Jetto Dashing Co ye mpsa. Style at its core. Etela morekisi wa Jetto wa gausi le wena lehono. Dipeelano le mabaka di a šoma.
7: Kopana le Ntombi, o phela a le matjatong. Sephiri sa gagwe ke eng? Dipilisi tsa Prosiding tse matla, tseo di thagago mmele wa gagwe go tswa ka gare tšatši ka tšatši.
8: Ka Prosiding, ke ekwa ke tletse mafolofolo ebile ke bolokegile go tswa ka gare.
7: Tšea taolo ya tsa maphelo a gago ka go šomiša Prosiding o kwa phapano.
8: Di humana ga dikhemiseng ka moka, ge e sa re Prosiding ga se Prosiding. Prosiding ke mogwera wa gago wa tšatši ka tšatši go kaonafatša lephelo la gago la go sasa.
9: Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
0: Gore bale botsotso ke ye lesome nne re lebile iring ya lesome tee. Re a botšiša bathaledi ona e ka bale gore ke kae mo e leng gore ga gwana pa go bolokegile mane go otlela ntse ga gwana pa go bolokegile go otlela lefelo leuwe ga gwana pa go bolokegile e ka ba baotledi ba gona ga ba ne tšhomišano goba le mebilantse mane a isepelege re ka e lebelela ka matlhakoding ya ka moka nke re tlhole kgadi ya ditlouka kua gore na ka bale gore go direga eng nomoro ya rena ke 086 00 02452 086 00 02452 a re boledišaneng ka yona taba e ga ne le baeng ka kwa o tla re tsebiša kgadi
10: ae re a leboga boe re leboga ka nnete be ke re ko go kwala moragonyana kudu a ke tsebe rena
11: nkeke re a leboga re a leboga botse a one se se fetogileng ka keno modiri wa setšho thoma mapodisa balalwa dipetepete sepetepete le batirelwa tša mapodisa ba nambile ba dutše gabotse ba feditše go dira disalute tša bona gomme re no fešela fela ko gono re re bone ba thoma ka go diragatša a kone gore motlho mongwe tirelo e thoma semmušo re bona lenano lela la bona ka mokgwa ba lengwadileng ka gona le tsamaya ka gona re kwa polelo go tšwa go go di bule di tše di fapafapaneng ebile ge ka moragonyana mo nako e sa fereše go pele o re rata gore re tle re bolele le molaodi wa ditirelo tša dinamelwa tša setšhaba ba tlabe ba itlae sekgale re kwa gore na e ka ba mola karolwaneng ela ya tša thekenoloji digitale na e ka ba le gore na mo kgorong ya ga borena ya dinamelwa re tseneletše mo go kakang na e ka ba le gore na go dira ga eng gone jale ke difitše e leng gore batho tshwantse re itlwaetše tsona gore ditirelo le tše tša setšhaba tša go namela dipase le go ka tseba ka ga ditirelo tša dipase goba dinamelwa tša bothe di se gore di sepela jwang gore re itlwaetše tsona re tlo kgolega ge re tla kae jwale ka badudi a kore a tseba re re tlhabirwa gone le batho ba bangwe rena re rata go ganelela kere re rata go ganelela re sa lebeletše taba ya thekenoloji ya watch ya lebotong bja watch ya lebotong ke yone le e re dirileng tšela botate tau ya tswalabe ba bolela ka tsona tša gore o humana o ketima o itswa dikudumela o e kwa modumo wa lori o re ganeng ke pase ya beng a se pase jale re tlhobe re bolela le bona re kwa gore na mola thekenolojing e ka ba le gore na go tseneletsego go kakang ebile gape-gape ebile go ne le eng gape se re sa se tsebeng sa go tsamaišana le seo thweng ke digital batsheletse bane o dula le rena re tlo bolela le bona
10: re a leboga re fete ka morebo
3: ntšha bogware bja gago bjalo ka seapeye le spa kgwetša phokoletšo ya go fitlha go 80% ka dišomišwa tša ka kitšhining tša nutrifresh ge o reka ditšweletša tša go swana le 700 mil o gold

0: ya molao le hono. SMS a thobela go 45135. Ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya tseo e sego tsa bophelo. Melawana le dipeelo di online. Go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Motlhedi wa go sepetsa balwetse, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tshireletso le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
2: Kele tabashiri tisha go lena batheletse nomoro ke 0600 0002452, 0600 0002452. Rena ke ba le re ke mafelo afe a ile gore ga go tlelege e ka ba ile botata ba mila wa ntse o sa sepelege go ba ile ba baotledi ba gona ba salaolege ba sene tshumishano nomoro ke 0600 0002452 0600 0002452. Nke re tope wa mathombo re ko maikutlo a gagwe re atamiša
3: tshabela
2: age
3: le kae Tlhabirwa
2: ke rena ba rra lena
3: le dumediše masuta le gana mo a ilego a pakasikego ka tsamola kwa gašai monnadi wa borolo ka mo
2: maoum
3: nna lefelo le ke le bonego le sa otlelege le ka mo northwest leke ba roke Welkom le tlolela le shumisha di circle e tlo pri robot batho ba ntse ba se ba kusise circle gore e tsamaya tsa bagwang ba o tlhidi ba ba ntse ba ikusise ene ba tola dikoti ga go le mo le dilo re ba tsala ga bua ga ile gore wa re thaele ja ka re rena re moshate wa tsebo le e boiketo ba go gore ne ba gopele matpalola ba etse o ba direle di roboto molaga ga bo bona
2: a ge re le kwele tate shay
3: o tle le tsona mashupa ka motswane di call drink ke o ka mo
4: eh ke tla di K53 tsa re gona go otlela ga botse
3: haleluya
4: a ge
2: re le boga ar tjo mongwe rata misha thobela rata mising
4: malotsa
2: ya wi nomoro ke 0860002452 0860002452. Re botsiša gore na ke kae mo go sa sepelegego ke kae mo e le gore baotledi ba ntshe a bane tshumišano re no eletsana fale re thagotse kgwedi ya dinamelwa go rialo re atamiša tobela age tama re atamiša a wi a gone tama re tloga mo re leba ditabeng tša iri ya lesometee e namehile ka kua a ka kua pitša ya lawyer ka kua belabela kgadi goba ke a rereshankere
4: wa rereša botse wa rereša re sa no emela moeng wa rena o re tloga re itshepile yena o ke dutseng ke tlhalosa gore ke molaodi wa ditirelo tša dinamelwa tša setšhaba re tlo no kwa ka letlhakoreng la tša thekenoloji la digital gore na bane leng tsona di eme jwang tšeo banego le tsona kudu-kudu re lebeletše taba ya ditsela re lebeletše gape le taba ya moladi diporong gape le dinamelwa tša setšhaba gomme re tlabe re bolela le bona re kwa gore na bane le eng le eng gomme re fatlhologelwa le gore na di šomišiwa-šomišiwa ka mokgwa mang batheletši ba rena ba ne go dula le rena gore bophelo bo tle bo kgone go ba nolofalela
2: ao re a lebogagadi gone bele a re lebeng ditaba tša ile re somete e re ya go kopana le mamdlule a re botse go nna lefatsheng le re phelang go le ona go direga eng re kgopela zonke a re felegetše košatši e ne le morethetho Richard, are you going to be in the summit?

0: Sir Charles. Woo. I just can't let go. Ka se go tlogela bonolo bjalo. Le ge mogara ka kampotsa gore ai, wena tlogela motho ya sepele, nna kere wena ga o tsebe botlhoko ba go tlogelwa, ga o tsebe go rata motho gore na ke eng. A re o theletse ntho tsa ditaba, re a bua batheletse, re tlo o boela gona ka kwa belabela. Le gona fawe re ka tla go lena ra kwa maikutlo a lena, nomoro ke 0600002452. A re tamišeng ba Modluli, a re botse re tla ebia le 12 ditlabe di eme bjang.
1: Ka kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego letlhakolo.
2: Ke a lebogang Timmy le Brad Arlo Cheng magareng a tsego di ka letelwago ireng ya 12 go thobela FM ke tsa gore ditheletso tsa ka sephiring tsa motla tsa tlhoko e peleng ya lekala la botlhodi Feroz Khan ka komišeneng ya Madlanga le gono di šutišitšwe. Mapodisa Limpopo a re pego ya diteko tsa morao wa lehu ya morutwana wa mengwaga e 20 wa Yunibesithi ya Limpopo ya tlhokagetšego ya go rongwa ka Labotlhano. Kgoro ya dinamelo ya Limpopo e re tsela ya R524 ya magareng ga Loitrogate le Thohoyandou e tswaletswe morao wa kotsi ya difatanaga tše mmanwa dikilomitara tše 5 ka ntle ga Loitrogate. Ditaba ka botlano ke tša iri ya 12 go thobela FM. Ke a leboga.
1: Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
0: Arjen sebaka se re leboge Mamdluli re tla letela ka dira 12. Gadi a ke tsebo rena ka mowe e nabile pitjantse e loile bo busho ba ntse boloile bo ba ntse
3: go ya bona busha busha ba ntse botukela ke mmollo mo sana mo sesane nya no mo ka wa fasana o tla bona botla butjwa ga botse e kgole re eme tshe ngondwele ke bona bo hlogo ya khoro ya ya dinamelwa province ya Limpopo botate Steven Man botate Steven Machina gomme re tlabe re bolela le bona mo nakong e sa fedišego pelo ba tlo re thankgolela ditaba ka moka ba re botsa ka moka re nyaka go tseba gape-gape le boemafofane bola ba ka kua bombela ka kwa le gore nagan ele bonamele gore na bošoma jwang bo direla tšhelete ebile gape-gape tlhabiro e nngwe ya go thabiša ka bona ke gore re kwele ebile re a tseba gore kgoro ya gabo bona e laditše gore e na dipuku tsa bona ba di tsamaiša gabotse ka maleme ya gwadimošia ba notle ba bolele ka dilo tše go thweng ke di-clean audit go bile clean audit gomme re tlono ba re ba re lebogiša yabe le gore tswela pele le bona re kwa gore na maikemišetšo a bona a go iša pele gore kgoro yeno ba ka mokgwano e ka ba le gore na ke amafeng batheletši ba rena ba no dula le rena se ka ba ba šuta le ga tete nako efe goba efe ba ka bona ke wela le bona re tla re tswela pele gonmela moletlo o thomile modiro o thomile sebeledi sa mathomothomo ke gona se thoma go bolela gone jale
0: o ile wa kwa lesogana le botsa lekgarebe le re amane wena wena we owe o no phela o lla ka lebaka la gagwe ao mane tla go nna tla go nna tla go nna o ka se lle tla go nna bare ae o mosenya leina kry-e ke pholosa ngwana batho ya

0: yo ke na press re tla go rena gore crime no more wa mo gore o re montse le batse sepele motho we o no phela o lla ka lebaka la gago e bila ga go tlhomphe nna ena ke tla go tlhokomela ke tla go boya ka dietlentse boruthu ke na press o rialo ena bile batho le tsira go tsira go theletsa matlhakong go se go ikai e utswa rata go ka re suela suele ka mo Dr. Tibze.
1: Selo sa mafelelo seo lapa la gago le tshwanetseng go tshwenyega ka sona ke tšhelete ya poloko. Ke ka baka leo Clientele Funeral Plans di lefa go ka cash go go thusa ka ditukisetso tsa poloko. Gomme o ka akaretsa maloko a 13 ka plane ye tee fela. Hwetša mogobo wa poloko le gono. SMS a thobela go 49202 ke 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumeletswego le mošireletši yo a dumeletswego. Melawana le dipeelwane di online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Shoprite tsa nya matla ka gara spatse sa gago. Ka lena nego la ketapela la dituo mo mzantsi. Ka dintsula ka cha extra savings ya difeta go 5000 dibeke le beke. O ka ntsha bogoni ba gago ka moka. Wa hwetsa extra. Ka dintsula ka cha beloka 5 kg ya di frozen mixed chicken portions cha Goldie go ba Farmer's Choice ka 199.99 le 2 liter ya Excella sunflower oil ka 74.99 fela. Dintsula ka cha di hwetsa la mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest. O fitla ka di 11 tsa Oktoboro. Thoma go swa eba ka di extra savings ga Shoprite fela.
3: Clientele Legal e ka hwetjwa ma Afrika borwa ka moka. Diplani di akaretsa go fitishetjwa go CCMA. Dikoloto tse di sa gonegego, boshuru bo botheile go bongwe le tse dingwe. Go di moga mo o ka hwetja dipokoletso tse di gahlishago. Clientele Royalty e go nea dikholego tseo di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go se lebanye la mahala. Hwetja tshireletso ya molao le hono. SMS a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya tseo e sego tsa bophelo. Clientele Royalty ke mogola wa go botega wo o tlišwago go wena ke CBC Rewards Pty Limited ka ntle le tefo ya tlaleletso. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
4: Go tlogela go tsuba go ba go goga vape ke ye nngwe ya dilo tse kaone kudu yeo ka e dira go tlhokomela bophelo bja gago. O tla phela gabotse gomme wa ba le sebaka se se kaone sa go phela nako e telele. Go tsuba go ba go goga go tlhola kankere, malwetse a pelo, setiroku le malwetse a šoro a maswafo. Go šomiša vape go ka ba kotsi. Moši wa go tswa ka gare ga vape ga se metse fela. Go ka ba le nicotine le dilo tse dingwe tseo di ka gobatsa go mmele. Nicotine e kotsi kudu gomme e ka ba kotsi go basweng. Ge o tsuba goba o goga vape go tlogela go ba boima eupša ga go tlhokagale gore o leke o le noši. Nyaka thuso gore o kgone go hwetsa lefelo la kgauswi la maphelo goba o letsetse nomoro ya mogala ya 011-720-3145. Gore o hwetse thuso. Molaetsa o tlišwa go lena ke kgoro ya bosetšhaba ya maphelo.
5: Yo, ga e ka mokibelo e sa le go sasa di be di boya go boya. Mmino o llela godimo ka kwa ntle e se pakete e letla go bone. Malome a tlhatswa koloi e sena ditšhila. Mongwe a tlhatswa diteke ka toothbrush ya gale ye e baneng ba gana gore re latlhe. Mongwe ka ntlong o a goelela o seke wa fetsa sunlight yeo. O bone sesepa sela se se tala se letilwe ke dibjana e washene gabotsebotse se letilwe ke botlhe ka ntlong ashane sesepa sela se se tala se re godišitše mme ke a tseba gabotse gore se tla godiša le meloko ya kamoso. Sunlight celebrating 135 years raised by the bar.
6: Ga re boele morago re tswela pele go thabiša go sedimoša ga mmogo le go ruta. Mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Re a leboga tlhe batheletse lebogaletso le be re leswere ka kuang belabela modiri o tswela pele kgatsedi aka o tla tswela pele go ka letsebiša ditiragalo tse e le gore di a diragala ona ka kua. Re a leboga re leboge Dr. Tibzeni ke teboga ga swafo ke ena e le gore bantsweletsa tsatsi na le kgono gore dialo re šutela tabakgolo ya latela e namile o ratile wa kekana ke ena a farafarileng mokoni go thoma ka dialo somepedi gona moe lenaneng la tabakgolo tla ba kgabagantšha mašupša a letsebiša ditiragalo tsa ka kua belabela le go e ba le nna le ena gona fa o taba le gona a re sepeleng batheletse re leboge namile re kgopele tate e dira moshaba o ka kua sošang kobe ka kua ga ga botswa ka moga segopo ka mo re mo kgopele o rara re kgopelele tshwantshotsweledi ya matlhakong ka baka la gore tšatši la lekgono ke letšatši la gagwe wa gola tshwantshotsweledi ya matlhakong re elokile maabane bedi la tlhano le kgono ke la tshela letšatši ka mokatano.

0: wena sophia ai manape ke gale ko o theeledije mone nko tlogele go nthe re e latlhe ke ya gopela a se ka tlela thero mo sofita
1: wena wa delela maore mena na šomele bola ene ka baka la re ko o tlholosetse ka ngwana waka
0: a ke gane mara ke neng ke neng o sa fetse go mpotsa ka ngwane wa gago aowa mane bona nna mo ke tletse go tseba gore na taba ye ke koleng bosaki ba mpotsa yona ke nnete na
1: mente se tebang jane gape nna o tsebe gore a ke sane taba le kua security a ke sa seba selo ka taba ja kua security fela ke tla tseba jwang ditaba tse gore ke nnete ba sennete
0: e tse gore a o tsebora jwa kgane kampane e re bolelang ka yona ke amang
1: o ae motlhomongwe a sanka papa a gago a ko tlhalosetsa gape nna no ke busy ka taba jaka ja bocouncelara ee kua securityng kua go tlhokometse o la morwaka
0: ee mara seo a se re gore a o tsebe gore go diregang mo khampaning ya gago e gape ke maketse ge mosaki le botumi ba mpotsa gore bona mo diofising jaaka sofita ga ba sa amogelegile jang jale
1: o ba ko tlhamoserile wena o ba ignore mara ke makale a ke ra sanka wa motlei wa ka kua ga lethebe a duma gore a tla take over mo security ke ne mong ke le wa tshwane ngwana o tla re gaa e re ke tsenele le security la bosheo ka re alego
0: ae nka se o lebile ke ebile le security nna ke bolela ka batho ba ga lethebe ba e le gore ba ne di-shares mo sofita gapa a re bolele ka batho fela moke oba o lebetse
1: a nse ya leleso gore lena di-shares le ne di-shares o ka yena papago ke ra lethebe ebile ke kule taba jage ja go šiša
0: nna ke nagana gore ke swantse o botsiša batho ba go tshwana le wena gore papa o kae motlhomongwe lena le ka tseba
1: bane wa sekomo mentha se tobela kwene ka re atle le moberekong ke ne o kwa gore

0: tlhakano mo lefaseng la matlhakong wa bona motse wa matlhakong ka moka o eme ka maoto gone bjale ka lebaka la gago
1: molato wa ka keng
0: molato wa go keng
1: morutoe
0: o tla wisa kere o tshogile
1: a sa ka tshoga kere molato wa ka keng
0: letswalo la molato le a ikatlhola a se wena o tswang go ema ema le bobisa mo le hira le mebotoro le išana godimo lefase e ke nyaka go bontšha batho nnete mamotlha wa tseba wo o nyaka wo o nyaka go bolaya wo ola o nyaka go bolaya ola ka lebaka la gago
1: kgane mare mele nna wa ntla ba mane ke tsena jwang nna gona moe
0: wa tsena
1: nna gone nte ke itlha ke itlhotseng mo matlhakong
0: akere ee ande le tlhapea di bompontšhitse ntho ya gore wa bona mo ke phoso ya papa
1: sekwa mpota ka o
0: he
1: o o nteletse kuru a mpotsa ge nna ke somela pitsa
0: ee gape wena
1: wa ko gore wa ntelela ngwane
0: a wa ke ema le ena re bolae benjamin
1: ga botse mele le go le bothata jwa gago ke eng
0: ena kgetogile driver wena o bereka bisa gore ga re ele o bona petola le mma batho o moruti o mo bjang wena
1: sekamele o tlo batlang tsheleka ya o ka se gane le go mpotsa ka phetola le pisa mo le e le gore bao wa tseba ga botse gore ebile bobedi jwa bona ke gale ba bopelana felo ye ke nako mele ya gore ba bontšhane gore poo ke ma
0: ba bontšhe through wena o nyaka ka ba yo o bontšhana e be ba bontšhana through wena
1: a ke tsene felo mele bona sen sa bona a ba bontšhane gore
0: e re ko go botse serole
1: ima
0: le go ka no bela wa kganemojega wa fofa wa tshwara maruka diatla bokgaka na mathomoni ba ba songo fanela gore ba jenejene mapungo a batho kamanda metane ya bangwe batho
1: oa lebala gore nna ke moruti
0: e re ke go botse gore baruti ga ba lebana le seemo sa mohuta go ba dirang a ba expose bathong ga jaaka baruti ba fitlha diphiri tse dingwe ke moka ba bitsa o wa bonang a le phoso ba bolela le ena ka kgone go wa bone ko go bone o tlhokomeleka botsa mama yes
1: ga gone nako ya gore moruti o tlo bitsa motho a tlhotlha mo sebela ka kgonaneng bootswa ke bootswa ge botswela pepeneneng modimo a boisa pepeneneng batho ba ntse ba go boga a ba go boge fire go bootswa fire
0: le wena moruti wa go utulla diphiri tsa batho fire
2: duma dipolelo tsa kamano magareng ga Dr. Letebe le Pokane yo ikile go ya ba molaodi superintendent wa sepetlele sa FG kopa kwa morago ebile a ile ratana le yena o Matseko ka se sebaka go kwagala a le kua kapa na Matseko a ka boelana le Pokane ka gore go ba gona a sa nyaka go kwa selo ka phetola Dr. Letebe a ka se dire seo ke titi ka molomo o mogolotse ka moka Kaiza wa le kosi ga thoka gausi le Apollo Mahlakung Rocks Matseko ena o dirišwa ke go tlala pelo loi makwiting ka moletsi maruwe moshate nnete Matseko a ka itefeletša go phetola ka go jola le Pokane Charles Raletšene ka Pretoria Bricks mo 55 ga e ke mmapela ga rauele bagologolo ba rile ge ba lokiša ditaba ka lapeng ba re didupana ga ditswane Matseko o boela go superintendent Pokane Jacob Makola go la Bronkhorst Sprint ka mošomo ga e ke ga mmamabolotshware letšatši le hlaba bosubela la dikela bohlaba tšatši Matseko le phetola ke ba ratane le ge ba ka kwešana botlhoko ba tla tshwarelana marago kgaogana gona se se lebo a boa ke a gana gape ba ratane ba le ke bona ba nnete jerisomo go tswa ka mo moletse ga kgoroši Dr. Letebe pelo e tletse pele go ka direga gore ba boelelane monate wa Mahlakung ga e ke spetspaint moves west ke mpenza Doris Nyagula re se se lebsa a wa tlo boelelana le ena ka gore o kgakanegong ka lerato la phetola le mma batho ke Doris Nyagula sešego zone 1 Masakaneng Willy Tlaka a re Dr. Letebe le ena wa tseba o nyaka go itefeletša go se phetola mo dirileng sona Willy Tlaka Thembisa ga e ke tswa mamone Manyeleti Betha Pungi Kangale Dr. Letebe a ka boelelana le Pokane ka gore phelo ya gago e sa kwele botlhoko o tlo lemoga e le gale gore se a se dirileng ke phoso.

0: moshate wa tsebo le boithabiso
1: bo o itikisitse molegotlha phediso gore dinamela le poloko ga setšhaba ka porofenseng ya lempopo mohumara dinake dikekana o tla thagola semmuso kgwedi ya diphalane 2026 bjalo ka kgwedi ya dinamelwa ka ira senyane mesong lepatelong la sunfarm masepaleng wa selegae wa belabela moyeno wa lenyaga ke progress in improving reliability safety sustainability and affordability of the transport system bakgathatema ka moka wa indasteri ya dinamelwa le batho ba belabela ba mmengwa go tlwa ba karolo ya modiro wo ga e re tlhabe re thagola kgwedi ya dinamelwa molaetsa o tla go wena ka thego go tswa gore ya dinamelo le polokego ya setšhaba ka Limpopo. Turning the tide, safer roads, saved lives.
2: O theleditse tabagolo mo Thobel FM le Dr. Moloko Mashamaite.
3: Ditogile magagešo ka sona seopo se betha kwa tara o tswa go iri ya lesomepedi madumetši ao ke semmušo magagešo ge le dumetša ka yona tsela eno. Le go lona ga o libisa shedi ya rena go wi karabelo le taolo ka mushong wa selegae ka morao ga dipigo tse di bileng gona ka motshireletsi wa setšhaba magagešo tse di kgweditseng gore o na le batlhankedi ba bangwe ba kgweditse mešomo gabotse empa batlhankedi ba mmasepala wa selegae kudukudu mmasepala wa Elias Motsoaledi ba tshwetse molaodi wa Motetema Satellite Office ntle le go netefatsa gore o fitlhelela dinyakwa tsa dithuto tseo di bego di beilwe papatsong ya mošomo na re tsena go mangwala kry-a le batshitsereng yaka mešomo ba rena o na le lengwalo la gore gore na o na le lengwalo la gore gore na go ya ka pego yeo e lokolotswe go bekeng ya go feta ke motshireletsi wa setšhaba e le go advocate Koleka Xaleka dinyakišo tšeo di thomile ka morago ga dingongorego ngwageng wa 2024 gore ai felo ka molao ka re bo dutse motho o mongwe a tsa tshwarang mangwala a male ba re tse one ba bone ja papatso ya mošomo oo e be e nyaka motho yo a nago le dithuto tša go ikgetha eupša Xaleka o re dinyakišišo tša gagwe di humane gore mangwalo a thuto ao a bego a dirišitswe go thekga go tshwala woo wa molaodi wo e be e le mangwalo a maemo a godimo a NQF eupša a sena palo ya digrata goba di-degree goba motlho mongwe sebopego sa thuto ya mengwaga ye meraro yeo e bego e nyakega mo posong ye we ka gona putso ya rena banna ke gore na mebasepala o beya dinyakwa tša thuto papatsong ya mošomo ke mang yo a tshwanetseng gore a netefatse gore motho yo a ka tlhwalago posong ye bjalo o fitlhelela dinyakwa tšeo tša malebanang gomme ge netefatso yeo e se e dirwe a ketse gona ke mang yo a tshwanetseng go rwala maikarabela gore ai lenape le tshwetse motho ka mo o ya ka poso goba motho mongwe ka dinyakwa tša poso ye motho o a ana selese taba e kgale e direga bangwe ba re e re nyaka batho ba mangwalo bangwe ba rao mangwalo a šome selo dilo tse diwa lega tseo molledi wa mmasepala wa Elias Motsoaledi Simon Makua o rile aowa rena re ka se kgone go bolela ka taba e le lena magato a santse re tlo tea magato a maleba pele ga mmasepala ka ge re e sa nyaka gore taba e re e sekaseke ga botse pele ga mmasepala gore tse re kgone go ikarabela go tse dingwe tse motlho mongwe re ka botsišago ka tsone ebjale go kwešiša gore public protector o fitlheletse dipheto tseo bjang re nyaka go boledišana mo le molaodi wa office ya public protector ka mone provenceng ya rena ya Limpopo advocate Mashaba Matimulane ke na le kgolofelo ya gore a go setse ba e le gona mo advocate dumelang re a le dumedišha ebile re a le amogela ebile re nyaka go leboga sebaka se ge le betse nakong yane e ka thoko gore le re thuše go araba tše dingwe tša dipušo tše re nyaka go le butšha tsona thobela are ke bona ba sa monyaka magagešo gore tse re kgone go moledisa ka botse gore kgone go tsebana e foka eyaka tšheletse thobela FM ya lekgotla gašo la Aforika aga bjaleshiba ba bakhumana aga advocate madumedisa ore amogela le dumedisa mo mosegareng wa lekgono ke advocate Mashaba Matimulane dumelang thobelang
4: thobela kgosi yaka kedumeanako e kedumedisa le mathelege ka moka
3: re a leboare a leboa advocate wa tsa re leboa le nakonyana e le re fileng yona gore re no butse ke ngwe ja dipuso gore lo dire kgone go dula ga botse se ka go khumana bangwe ba re aowa ape ba reile e ka mokgwa bangwe ba re aowa e ka mokgwa nkompotse mošireletsi wa setšhaba o khweditse gore go bile le phoso mana go bile le phoso tshipidishong ya go thwala molaodi wa masipala gore fetse yang go bolela ka ona phoso ye kgolo yeo a ba e khweditsego e be e le mokae
4: e le go se lebelelwa ga botse go ya ka dinyakwa di beilwe gore um batho ba kgone go ka shortlistiwa leona o dirang tsone o namehile go fiwa sebaka sa gore ba kgone go ipolela
3: ga botse mbue ke mmang a se a diang mosomo botse mo gore um ka baka la gore batho siwa bona ba thwetswe empa dilo a di a sepela ka mogodi botshwane ke mmang wa ba tshwanetse a tlhokomele le go bona gore ei ntho kwa ry a e ka mogore e bonang ka gona
4: ke batho ke tareng e ba shortlist
3: oya
4: ee ka baka la gore e re lebeletse um dinyakwa tsa poso eoe e be e nyaka um motho a nang le di-degree three year qualification bjale bona ba etsea gore ka mothwalwa o nngwe ka baka gore ba na le diploma le diwa twadi tsa bo 120 credits ba nagana gore ke di-postgraduate degree um ba lebala gore o ngwadilwe gore o nyakega three year qualification
3: bjale ge ste jale go diregang ge ste jale e ra gore motho a ba dutse mo posong yeoe namile o bona molato motho a modimo goba ena a oana le ka molato
4: ee nnaa se ka ekgetheasea mmeme goreake mmereko ena ga sebe le phoso mara emtša fela um o na le um gore masepala o laelwa gore o tšee mmetho o judicial review
3: advocate wa tsakeng ke teo kgopela gannyane fela gore a re emise poledišano ya rena nna le wena go na le ba bangwe ba gore šomišanago le bona ke na le kgolofelo ya gore motsweletsi o tla buša a kopana gape le wena ka moragonyana ka nakonyana ya go sere selo ka baka la gore re nyakwa go kitimela ka kua mo molekgotla phetiši wa kgoro ya rena ya dinamelwa ka mono provinceng a thakgola go lenaneo la um kgwedi e ya dinamelwa ka kua barampate ka kua ke na le breadwin mogale mo studio o sete a le ka kua go labelabela bread
5: doctorrealeboga
3: doctor lentsi la o le ankgatlha mamotha le boile a le tshwanela mabang
5: awa ke tšano tsela e salela mpotsa ka tsona ke tšwela pele ka tsona dinthušitše kudu re a leboga doctor re re a leboga bathaletše bathobela fm ka nnete ya kgatlhampana ebile motlho mongwe ke no lemoša gore um modiro o o nambile o tlela gare nako efe goba efe re ka namara fetša kudukudumo ka gona ge re ka bolela le bo molekgotla phetiši wa dinamela le polokago ya setšhaba province ya limpopo bo mokhumagadi nakedi ke kana gomme re thabile gone jela ka baka la gore letshware ba bangwe ba bagolo ba go tswa ka kua lekgorong la ka tlhogo ya kgoro ya dinamelwa le polokego ya setšhaba bo motlhomphegi bo morena steve machina re a leamogela go thobela fm re a le o tšhaba tlhomphegi
6: ke a leboa kamogelo erekile lao tšhekelo tšhele bathiletse ba rena
5: ke a tseba gore tabe ya batlhomphegi ya leimela ge ke lebitša kayona shee le mpotsišitše ka yona rena mare ka nama ke bitso ya batlhomphegi na ke lebitša batlhomphegi ka baka la ebile gape ke le lebogiša mabapi le dipuka tša lena tše di tlhokileng kgorong ya gabo lena um re tloga re leboga gore dipuka tša lena di dutse gabotse um tate matšhini
6: o leboga nna e tloga e bontšha ebile laetsa gore re šomiša mašheleng a re a filweng gabotse go ya ka mokgwa wa semolao ebile re a šomiša gore re tswetse tša di-service tša rena ko pele tloga e bontšha se re se dirang fela ke se se bitswang clean administration clean audit tla ka morago
5: a re lebeleleng tšatši la lekgono nna e ka ba le rena tšatši le la lekgono le beakantšhitše jwang lenyaga le lebeleletseng
6: lekgono um se re se diang one wane o thakgola lenaneo la rena um le le tlobang le rana kgwedi ka moka re kwala kwa tša molaetša ka botlhoko ya transport ya rena and se segologolo re leka o ruta le o lemoša batho gore transport ja rena di a fapa-fapana o na le di-taxi o na le di-busi o na le ba ba šomišang difofane jwale le jwale re nyaka gore di kgone go kgomagana di šomišane e seng o phenkgišana so molaetsa wa rena o mogologolo kono o bontšha gore batho ba di-transport ba kgone go tseba le o lemoga gore ntle le transport economy ya borena e ka sebe gona ka gore transport ke yona e ema emišang ntongwe lengwe gore batho ba ema benkeleng ke transport ba di petela le dikolong ke transport gore di tsweletswa tswa di mining le ko mashemong di sepele di ya ko di marketing ke transport so re kwala kwa tsa molaetsa wa ka tsona ka botlhokwa tsona kudu kudu re lebeletse taba ya go tlhola mishumo le gore batho ba bolokege ba di shumisha kudu kudu re lebeletse taba ya safety ke di le motseleng ya ga borena.
7: E bile tsa imagine ga le bolela fela jwa leng kgopotsa ka boema fofane bola ba mbombela bola bo leng gona bo sepela jwang go fitla go ntwela
6: le bolela ka Hoedspruit.
7: Hoedspruit aga
6: ke engwe ya di airport tsa rena tsa ka mo province ya rena e tloga e shuma ga botse kudu kudu e shuma ga botse ka lebaka la le mo le filo mo ileng gona le ka lebella ke pleke la ke ba bitswa tourism attraction ka baka la ba eng barna ba tlang ko Hoedspruit e gona go shoma di fofane tsa ga borena ka letsatsi o ka ba o tla 8 ba tsa o fitlha 9 e botloga e bontsha re shuma ga botse go ya le ka mogho ba e planneng ka gona.
7: Age le be le filwe target ya go ka fokotsa dikosi tsa mola mebileng ka di percentage tse le some nna ka ba le shumile jwa
6: go ka lebelela o ka se sole energy re shumishitseng gore re fitlhelele re kitimishona taba eo mara jaji ka le jaji dikotsi tsa rena di ya godimo unfortunately target ya rena se re no lebella gore ka rongwa ga o sa ya maybe re tla re improve re lose kudu ba sipidi ka maoto mo tseleng batho ba innocent ba feta mo ditseleng ba tjola pele ka go bolawa ke be ke bolela le ma traffic ya rena kere e re ka fokotsa di pedestrian deaths ka 50% re tlo e fitlhelela mara e tlo e bontsha gore ngwaga o tla re o sala o subela ya balo re gona mara o ya ka rena as the Department of Transport ka o tlhokofela motho o motho ba babedi a re nyake o tshwana le lekgone o bile le kotsi ya go shorokwa makgato batho ba tlhano ba lefetse ko maphelo a bona kore go sa re o thiba kae baka motase wa re tswela pele ka one gore re rutse batho ba ga borena gore road safety ke ya mang le mang wa leng ka mo koloing a se ya mapodisi a se ya matraffic mara e tloga e bontsha gore re tlo e fenya e ke lebela dipalopalo tsa rena mara gabjale the long weekend re tswang ko yona e be e se gabotse.
7: Age motheletsi wa Thobela FM Moikwetse ke tlhogo ya kgoro ya dinamelwa le polokego ya setšhaba provinceng ya Limpopo bo motlhomphegi Morena Stephen Machine. Re tloga re leboga nako lena batlhomphegi e tlhong gabotse.
6: O leboga
7: age re a leboga doctor re tloga re leboga
3: kudu kudu mešhe mogala bo uwe.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego letlhakgolo.
1: Ke a leboga Dr. Mashamaita Arlocheng. Magareng a tseo di ka letelwa go ireng ya pele go thobela FM ke tsa gore Commission ya dikgetho a IEC ka boripana e rumile tekolo ya go ikema le ya ka ntle ya lenaneo la dipoelo tsa dikgetho. Ditheletso tsa botlhatsi bja motlatsatlhogo ya peleng ya lekala la botlhodi Feroz Khan ka Commission ya matlhanka dišutišitswe. Molatofatso wa pele le wa bobedi molatong wa magopolao ya maphodisa mabedi ya lekala la maphodisa la kgatlhanong le ditlhopha tsa bosenyi le basadi ba bobedi ka Rega Park botlhabela la bea Johannesburg kgweding ya phato ba ganeditswe ka beila. Ditaba ka botlhalo ke tša iri ya pele go thobela FM. Ke a leboga.
0: O theleditše tabakgolo mo thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite.
2: Ke rena re go leboga go marona re ke rena re go leboga ngwaneso a ke jale ke thibathiba o thibe ka mothibe ka re a leboga. E fela ke ne go feleletsa le advocate mo le go feleletsa le advocate Mashaba Mathimulane mo magagešo ba re fa setshwantšho se se kaone kaone sa gore ya dilo tse dingwe o kana se di tseele tlhogong wa lenagana gore di ta felelela ka kantorong di ta felelela gana ka mola lesomang ka gona kanti di ta feleletsa di le ofici ye nngwe kgolokgolokgolo ya mošireletsi wa setšhaba. Ke nyaka gore taba ye ke no botsiša advocate gorena e re ruta eng ka taba ya tlhokego ya go ba le ditshepidišo tše di tiilego tša maleba go netefatša gore batho bao ba tshwalwago ka mebasepaleng batho bao ba tshwalago ka dikantorong tša mmušo ba ba le mangwalo a maleba a dithuto pele ga ge motlho mongwe o ka taba dira dinyakišo tša gore e be e tsenele ke lena
3: sesegolo ke tla se bea mo komiting ya ya o leka ona go kgetlha batho ba sene ba interviews
2: ya
3: go nyakega batho bao ba le
2: ponelopele le
3: tsebopenelopele le ditsebo lo o tsea advert ono o itseteng ke ele gore a re kgontišišeng go ka nnetse batho ba na le ditshwane tse re dinyakago a teng e re ka thoma gona mo re tlaba re rarolotse bothata bo bolokodi ba bona le bona ka mo province
2: If I like a hat, I get a gar ori. I didn't cheat away, you know, about Gar Gar Cantoral and against Bori in Albania Gishi, about to have a little Nalafasi, by won it away, impa. I come home bulletin Gavana advocate ori. I say it by a lay.
3: I say it by a lay.
2: If I should will it to pollute. Advocate ke go pela gore re gomela bona mo wa tseba re no e gomela bona mo le boile go dubulishana le wena le ono tsiana go ya ga go re boledisha gore batho ba tsebe gore diloje a di fele le gona ka mola ka kantorong yela motho wa ba a butswa dipuso ka gona go ba ka mo e ba mmutsa dipuso tsa mushumo a e fele le ka mola e ya kholenyana mo ile go le ditshutoke ke tsanje o seka se gona ka nne di motho o diloje a re botjang jona o na le jona na ke moka
3: I'm going to go to the FM.
2: Ee o ka no khona moshumo ka mogho khona ka gone o ina le tsebo yo taba o na le yona empa ge mangwalo ba re rene ka mangwalo a o beile go mo mangwalo a o beile go mo a kae wa thiba ga mo wa thiba ga mo ditaba tsa felle tsa di fitile ga ka ntorong ya mosireletsi wa setšhaba wa tshwantse a bone gore ka nnete flo mo go thola batho ba malebanang ba re a edie ga ntšhi magageso e fela ge e diregile ge e ka ba lena le re le tla motho mongwe le tla e ropa kwa pele la sedie jwang-jwang setsebo di thoma go phuntuliwa le a bonala magageso
4: Limpopo, o itukišitše mologotlha phedišo gore dinamela dipoloko ga setšhaba ka porofenseng ya Limpopo mohumana dinake dikekana o tla thakgola semmušo kgwedi ya diphalane 2026 bjalo ka kgwedi ya dinamelwa ka ira senyane mesong lepatlelong la sunfarm masepaleng wa selegae wa belabela moyano wa lenyaga ke progress in improving reliability safety sustainability and affordability of the transport system bakgathatema ka moka wa industry ya dinamelwa le batho ba belabela ba mengwa go tloba karolo ya modiro woo ge re tlhabe re thakgola kgwedi ya dinamelwa Molaetša o tla go wena ka thekgo go tswa go kgoro ya dinamelo le polokego ya setšhaba ka Limpopo. Turning the tide, safer roads saved lives.
5: Metsotso e mehlano fela e ka fetola tsela yo o hlatswago ka yona. Ka Omo Super Soak Hand Washing Powder, dipatso tsa manganga di tloga ka lebelo go tloga metsotsong e mehlano fela. E šoma ka lebelo gore o tloge ga nnyane. Gape Omo Super Soak Hand Washing Powder e tsosolosa diaparo tsa gago tsa šweu tsa taga twa tsa mebala tsa kganya e leke le kgono. Omo Super Soak Hand Washing Powder se tloša dipatso seo se sa tlolwego gona bjale ka lebelo.
6: Guideline Tel Legal o ka phela bophelo bja gago o tseba gore o šireleditšwe. Diplane ga di bitše gomme di akaretša go tlaišwa ka tša botona le botshadi, ditaba tša mošomo, go swarwa ka go hloka toka le tše dingwe. Sehlopha sa rena sa tša molao se gona go go thuša diiri tše 24 tša letšatši. Hwetša tšhireletšo ya molao le gono. SMS a thobela go 45135. Ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
7: Warra o sa gopola nako tsela o beng o kgona go dira tse dintšhi ka lesome.
8: A ke gale gotse
7: majajia lesome ga e sa le selo.
8: A ke ya RIP fela
7: emba o sa kgona go hwetša komiki ya recove
8: wa ketša
7: value pack ya bona ya 800 gram e dira komiki tse 296 tša go save ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka e tee ka recove o hwetša boleng bja go tsebalega ka nako tsohle.
6: Tshepišo ya ka fase ga 1 rand komiki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e digelwago.
2: Batile ka tlo mpile ke nako re bule channel taba ye gore na bana ngele mputsi mathilisi re masipala go ba gore engwe e be yakanya dinyakwa tsa dithuto ge ba setse ba nyaka go kwala ka tswa moshumo go me motho a thwalwa go se wa netefatswa ga botse gore motho wa thwetjwe go fithelela dinyakwa tseo di beilwe mo papatsong yeo ya moshumo na ga botse yo wena motheletsi o nagana gore na ke mang yo a tshwanetseng go ikarabela a rweshe maikarabelo ke motho yo a thwalago goba ke bathankedi bao motho mongwe ba mothwetse go na e ka ba ke phosho ya motho yo a thwalwago gore o tsebile ga botse gore a ona mangwalo ale a empa o tlile ebile o tsentšhitše kgopelo ya gago go ba ke batho bao motho mongwe ba mothwalago ke bone ba tshwanetseng gore ba rweshe maikarabelo na ke a kgola taba ye magagešo e tla re fetiša mo tabeng ya gore re tsebe gore go na le bomanaga jo bontšhi jo bo dirwago ge batho ba thwalwa bomanaga jo re nyakang gore bo se sa tswela pele bagešo le ka bona naga ya rena ekhupeditswe ke bomanaga jo bontšhintšintšintši nko bušheletša putšo ye gore na o nagana go motheletse gore na ke mang yo a tshwanetseng go ikarabela a tshware maikarabelo ka moka ke motho yo le mothwalago goba motho mongwe ke bathankedi bao ba mothwetsego ke bona ba tshwanetse ba lebelele gore ka moragonyana ba tsa ba mmitse ba re mone ape wena re o thwetse mangwalo a gago a se a lerileng re a nyaka goba motho mongwe go direge wena o e bone bja motheletse
9: re setiši sa maemo a pele ka Aforika Borwa le mo setleng se re tsebega ka thuto le tshedimošo re mošhato wa dialemoya Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
2: ba moragonyana kua go boena le batho ba bangwe ba fela ba bolela polelong gore batho ba tshwalwana ka sepitša bangwe ba thwetse ka sepitša bangwe ba re e motho o thwetse ba gabo dilo di diwa le ka tseo ba bangwe ba re o thwetse motho o sebe le mangwalo batho ba mangwalo ba ye gona 086-000-2452 ke nomoro e le gore o ka e leletsang ke re e boledišane magagešo ke thagane le motho mongwe maabane a ntelela kudu ke tshwanetse e bolela taba a ntelela kudu a re mašamaete bona mone re nyako tsena mola nnaneng la lena re a palelwa ke ra bana le kang ka bane batho ba bangwe ba tsena a re paletswe ke bona ka ra wa emampele batho beso le lena le kang le tsene le bolele a re boledišaneng ka tabe magagešo re ko gona lena le reng ka yona dumela motheletsi o amogela thobela
3: doctor
2: a re lotšhe
3: kasamola kwa gašai monnadi wa borole ka mafefe masong
2: dumela kasamola
3: so o tla mo departmenteng ya transport o tshwere license
2: ya
3: gomme wene mokoni ke wene o hirago ga a fisa mo eupša kasamola o tshwere license a kgone go otlela
2: ao kasamola mapele o tla jang
3: ke wa go botsa mokoni ntshetse kasamola ko o tla swere license mara a kgone go otlela wene wa mo hira mofa mosomo o mofa koloi ya department wa tšhaisa ka yona
10: Bothata bolele mana.
2: Khaza molape ema go go botsa pa ka re bolela ntwe nngwe e ke sa tsebo rena ya gone gana bona. Motho shule nya ka driver le nya ka motle.
10: Ya.
2: Wa tswela ba re ba mushupetsa lorry engwe ya o lekana le lela e kgolo kgolo kgolo kgolo kgolo ya code 14.
10: Eh
2: ba re mona re utwetse lorry ela ke yona o tlo e hotela. A re bone mangwalo. Antsha mangwalo.
10: Antsha code 14.
2: Go tla jang go rapalo go reela lorry la.
10: A ke re le mo license department ba no ba fa batho ba.
2: E bana wa gone.
10: Ya gone ga mokoni ka kudukudu.
2: Yelo wena o gore
10: ba fa mangwalo a kwa license department ba re a rie o tsa ma o di bona.
2: Ke le mbutse gore motho wa sa tsa ma a di bona wa tsene driver's license ya nnete impa a palla go shutisha lorry e ri dieng.
10: Gore go be le motho ya mo a mo fa a tlo mo fa go mosungo o tsane ke ya mo lekolo ga botse. Ka tsa mo lekolo gore o ra gore ke tsogola go bo.
2: A go kwile ka tsamana go kwile monna ga jo. Taba ba tshelege e bolela ga mogala bo e ritisha mo tabeng ya gore di company tse dingwe ge di tshwala batho. Go dikudu bana ba hotlela ba. E tsere no fa motlhalaka ya hotlela. Ge ba e di ba tshwala. Motho wa gona o tsandile gore ga a tshwela kwa tshwela ge ka ba hotlela kwa hotlela ngone. Ba fite ka mo company ba mo ba mo dishe training ye nngwe ya hotlela gore ba ikhotso fa jo re ka nnete. Wa khona go hotela na e tsere no fa motlhalaka ya ne e bolelang ke khaza mola ka bakala gore o khone ga jwang gore o tshwere lengwalo la go hotela emba o palele go dilo e starta lorry e ba re a shoot ya pala motheletso mo sho re a mogala motheletso dumela thobela
10: nda de mo logo mashama ite
2: arlo che
10: le gaina
2: re gona ra lena
10: a wa go sele a wa yewe bola la go e tlo e khone ga ntate mo logo mashama ite le bua le gona gore motho o gone ba le certificate go ba di license mara a pala le go gone re ina
2: e le gore go ba go tle bjang ntate di ale
10: o ka le bela la ba tsaba ba nna botho ba ke motho nya go no bona a swere a nya ke tsebo o no re ke tla kira tsebo ntse ke se pina ka bone wa bona ka mo le ntate ka khasa mola wa go fa molaetsa gore motho o ne license mara o pala go re ina batho ba bantši le go ka ba lebelela ba bane go di-code 14 le mno le go ya pele go tsaya palelo ke go noisa toroko
2: pele yale mbuje ge le tlilong lemoga bjale a kere ke wena o nyaka mootledi gomme mootledi se utlile a ke tse nna re dile phoso ka go fa motlhala ka mootledina ka baka la gore go na le ba bangwe a ba šomi bjale ka baotledi ba šoma ka dikantorong tse dikgolo ke balaoding ba a ana mangwala a malepe bjale ge wena o thoma go lemoga gore motho o a tile go tshwere mangwalo sha le di-certificate o di tshwere wa tseba le di-public o na le tsona empa setlabela sa tlo šoma ka sona ke lorry ela
10: yaa
2: kgone le o ishutiša o diyang o ne gore o tla tsama o ithuta
10: la mathomo motho go mohira o shwanetse gore ka ifadirisa gago bemo a re ke go fe ntonyela bekenyana ke bone gore o kgone thobatho ba computer wa kgone reilana o bone gore ka nnete motho o kgona mmereko no before o tlo mo fa mmereko gore go metswela pele ka mmereko
2: ka baka la gore gape ya ntshosa gore ge ka ba ledodia ka mokgwano la fa batho mešomo ka mokgwano motho o tlo bolaya batho mo tseleng
10: batho ba bantšhi ntate moloko mašhamete ya ke no swantšha le mo tseleng motho o kgone no ema e se stop sign a no ema or a re gomme stop sign
2: o di butse gore ke go tlhoka tse. Ntate Diala a re gomele wana mo batheletse re bolela ka taba ya mangwalo a e le goreng o thwetse ka baka la gore ba be ba nyaka mangwalo a empa go ata go a lemogwa ka morago gore a ona mangwalo a uwe ke bo mmamba ba tshwanetse go rwala maikarabelo a re folomo a be botsebotse ka re thwetse motho e sebeng wa maleba motheletse show dumela re amogela tobela
10: doctor
2: dumela pogolo
10: ee lekae mokoni
2: re gona re raleng
10: ke nagana gore maikarabelo mokoni ke ya batho ba babedi ba ke re e le gore motho a serege maatla mokoni ke bana ba le ba kwa ba ijilegang ka gore ka nako nngwe ke bone ba ne go tsea batho ba e leng gore a se ba balee ba mokoni ke ikgopela go fa sekaekae nngwe keng ke ile ka ria lengwalo la mošhinori le mogologolo mokoni wa go tshela mou kwa o bitsa gore ke front loader oa tswa posti ka mo maspaleng waka mo sprints ka mo a ka yaplyen ka bora ga godi tse tharo a ke boela kwa potong e le ke re go tswa ba re re art ba kgae ka gore motho ba mo nyakago aba mogwetsa mara go menna ke ke apply ya maga tsa go why gore ara ba nya ka go faka e mongwe motho mongwe a bo bona ka ka ka mogoso go right ka nna ke apply mara ka ga ba mpitsi
2: a ka ga ba ditse e le gore mangwalo a ga o ke a maleba e bile a hona le phoso mo hudu ma gona
10: a re na phoso re mo gara mo go ba tloga ba metse le bona mole ga ba ntse post ba re ba ka motho a tseba go go otlela front load ke na le yona ke na le certificate tsa yona route le ka yona ke a iri a tsa go di ke taro ba re advertise
2: ele gore mbuje teka kgonya go kwa rena ga botse dilo je di diwa ke ma ke batho ba le ba beng ka go ka di ka ntorong go ba di dirwa ke bomang
10: ba ka di ka ntorong mo go
2: ba dia
10: ba gore
2: ba dia pia
10: ba dia pia ba tsiba gore post ye ge e tswa e re go ifa ma ke di ka ba tsiba gore e tlo ba ya mani la la la ka la la ka ba le na leng mara ba tsiba gore ba kule lo yo wala ri atlentsa mangu mko ke tlo itirita ba ile go bogolela di bona ka mo mafelelo ba go feta ba itse le motho mongwe e le gore wa re wa lebelela ga motho go godiwa le go le bona mko ni a ke a bofita mko
2: ke go lebogile go lebogile monna ga iso
11: ga gona supermarket ya uchipile go phala usave seo se ra gore o khotse ditshekejo tse digolo le tsweletseng tsa gago tsa mamoratwa ditlhokwa tse tsheka tšatši le tse dingwe tse dintsi ekgole tše 900 gram ya dipokomo wheat bix ka $49.99 le 2 kg ya sunlight 5-in-1 hand wash powder ka $54.99 e fela di kgotsegala go fitlha ka di 11 e tša October 2026 o se tlhaelwe ke dintswela kae tse tše kaone-kaone le tse dingwe tse dintsi ga usave fela mo dijo tše di bose di bitšago ganyenyane
12: Bophelo bo ba bonolo ka mehla ga o dila o kgetha Hyperland e kwa fela 1 kg stock majerini ke $41.99 1 kg 7 a.m. cornflakes $27.99 2 litre city skin foam bath $59.99 300 ml Mr. Orange juice just 60 ka $18.99 50 ml shower to shower roll on ka $11.99 Re gona polokwane ga se di city center taxi rank Mokopane plaza le lephalele marula mile Hyperland the best price guaranteed in your lane
2: ha ke lembile ba tshele tshiki le mogata ba engwe mo dilo tse dingwe di ka no feta re sa di bone kudu ge batho ba shuma ka dikantoro ba file maikarabelo a re ba shume ka dikantoro empa dilo tse di shuma go ka diatla mo ile gore motho a ka felletsa ibile a khumane moshumo ke tsona motho mongwe di ka ta di a re fa se tswantsho sa maleba sa gore motho ka gore ke ya kwa batho ba bolela mo ba fa metlhala ka ditaba tsa go otlela le tse dingwe empa go la lutsinga ka mo la kantorong ka mola a ka no feleletsa a phologa ka baka la gore ka nako ngwe kwa ne khumana batho ba ba tshwanetse go tlhokomela mangwalo a gagwe ba sa tlhokomele mangwalo a bona ke a maleba na o dutse ga botse motho na o shuma moshumo wa gagwe ga botse na ke ile ka baka bontsha le advocate mona gore ka nako ngwe le o ne khumana le tshwetse motho ka mola

0: tsakotla tsakotla tsakotla ge le gore tse ba di tsantsi dilo di tsantsi dilo ga o tsa maloba tsa television o tla go pola gore go share socks a tsakotla e tswa kae go bo se ruwe bo mogane yo bana ei ya ke bona gore go SABC plus tsene ntse tsone nna le go boa tsa bona gala mola le mola ke melong re bo bose ba di tsantsi dilo gao bo tswa gona metseng e senyane re tswele go irele pele dumela tlhe wena tshobela nna ke mangoko baby wa ka motsweletse ke Dr. Zen letsatsing le le kgone le letsatsi le la bobedi e beke ya kedima e re re phapa re tla bitsetse la botlhano ke la bobedi le leng gore le a tshela godin ya Oktoboro dumela a re be mogore ga gontshe ke irele ya botshelela
1: mang le mang yo a nang le pelelo ngongorego mabapi le papatso ya dipolotiki goba kgaso ya dikgetho ya dipolotiki ye e gašwago ke Thobela FM a ka iša pelelo goba ngongorego go Independent Communication Authority of South Africa ICASA pele go feta matšatši a mahlano papatso e gašitšwe go ngongorega hle ikopanye le Compliance Department ya ICASA ka mogala go 012-568-3233 goba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za nomoro ya ICASA ya mogala ke 012-568-3233 goba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za moshate
2: ke tjo etela buti ko Cape Town Tho kwa ke bona o ka re dilo di sepelela ko pele morwa wa gage o kgweditse mosomo naga ka moka dikgwebo di a bulwa ke a bona gore mešomo e tla ge ditoropo di laolwa botse ke badile mo bareng mešomo e gola ka lebelo le e lebeletseng gabedi mo Democratic Alliance e busang ke se nyakela tikologo ya gešo mo dikgetho tse di tlago ke boutela DA
3: papatso ye ya polotiki e lefetswe ke mokgatlho wa dipolotiki dikgopolo tše di lego ka gare go yona ke tša mokgatlho e sego tša SABC
4: o ka tshepa mang ka Toyota ya gago ya kgale go feta Toyota ke ka fao Toyota e tsebišago T-Select diparts tšeo di kgaotšego ka letsogo tšeo di dirotšego Toyota tša kgale di hwetšagala fela go barekiši ba Toyota diparts tša T-Select di go fa boitshepo bja gore o direla sefatanaga sa gago kgetho ya maleba Toyota ya go ya kgale e swanana ke diparts tšeo di rekegago tša go tshepagala tše hlwahlwa gape tša boleng T-Select Trusted Parts The Trusted Choice
5: motledi wa go sepetša balwetši merwalo bašomi le bana ba sekolo tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa Thobel FM mošato wa tsebo le boithabišo
6: Limpopo o itukišitše molekgotlaphedišo gore dinamelwa le poloko ga setšhaba ka porofenseng ya Limpopo mohumaga dinake dikekana o tla thakgola semmušo kgwedi ya diphalane 2026 bjalo ka kgwedi ya dinamelwa ka ira senyane mesong lepatelong la Sunfarm masepaleng wa selegae wa belabela moyano wa lenyaga ke progress in improving reliability safety sustainability and affordability of the transport system bakgathatema ka moka wa industry ya dinamelwa le batho ba belabela ba mmeng go tlwa ba karolo ya modiro wo ge re tlhabe re thakgola kgwedi ya dinamelwa molaetša o tla go wena ka thekgo go tswa go kgoro ya dinamelwa le polokego ya setšhaba ka Limpopo turning the tide safer roads saved lives
0: a re nepenele one re nepretsene gona ke kgwe masepaleng wa selegae wa belabela re ke gore ka bela gore go diragalang o gona Brad uno ga monyamane hi Brad
7: hello sesi
0: o kae
7: ke gona ke gona bona ke mo belabela o ne mosadi mo dantle maunyaka wa tseba re ke ka gore ke nna wena ke re wa re ke bona ba ba le ditšhelete ke a dumela
0: ja go tsama botse
7: ke le boga se se ke le boga nna no le le botse la e ba le nna magesho nnete kgwele e fitlhile dinongo gomme gore yalo ke no ra gore re tshwile re a tswa e segale mo belabela mo Sunfarm stadium mo ile gore ba khoro ya dinamela province ya Limpopo ba ba thogola lesolo le le botse la dinamela gore ka nnete batho ba bolokega gape re lebeletse gape le go godisa economy ya naga gomme re a thaba ka lebaka la gore bo ratoropo go ba matoropo ba gona re ne le bona ke mohumagari Gloria modiegi sile ka rena le bona ka mo tshitshin sa rena re ala mogela ba hlomphege thobela
8: re ke tse sebaka se kudumedi she mogashi
7: ke dumedise le batheletsi ba Thobela FM.
0: Are belabela e gole kudu le mokopana, mokopana o gole kudu le belabela. Gantsinyana ge re kwa ka dumikotsi tsa mo mbileng bo tjatja di lori tse di gole di fatana ga tsenyane gantsinyana re ratsa go nokwa di feta di kgabaganya. Go fitla gone jwa le di emijwa.
7: Re ke bontshe mogashi gore rena re le masipala wa belabela re mo mathomong a Limpopo. And re dikanye di cheke province ya Mpumalanga le Gauteng le Northwest ke ka mo nako ngwe dikotsi di bontsha di le godi mo monageng ya rena mara re le masipala re berekishana le mmuso wa province re komana madula bapile go lekola dikoloi mo ditseleng le baganni ba dikoloi gore ba bolokegile gore batho ba rena ba fitlhe magaeng ba bolokegile.
0: Age lena jo le ka mmatoropo a re lebeleleng seemo boleng ba ditsela tsa lena nna e kare le kare ge le lebeletse le mmatoropo la re le thabile ge se le thabe le gopola go dira.
7: E re ke bontshe gore mo masipaleng wa rena wa belabela re na le re gaufi le N1 re na le National Road which is R516 re na le R101 re na le mananego a o maintainer le o lokisa ditsela tsa rena he le tsena ka teropo le ka nne le bone gore go tupa le role mmuso wa rena wa national ba gare ba godisa ditsela tsa rena tsa o ya tseleng ya Thabazimbi le tsa o ya Modimolle so re because re leke e le gore re ikonomi ya rena e tshegeditse ke tourism so ba yeng he ba rena he batla se se botlhokwa ke maemo a ditsela and rena re make sure gore ditsela tsa rena di a sepelega di bolokegile for badudi le batho ba ba etelang naga ya rena ya belabele.
0: Re feleletsa le lena re lebile setlheng sa keresemose sa sa segopotso sa morena toropo ya belabela batho ba go tswa Gauteng ba bantsi ba feta ka gare ga yona nna le rata goreng go baotledi ba e leng gore ba tlabe ba šomiša tsela ye ya belabela re lebeletse le ditaba tsa bo dicamera tsa go shetsa mola tsela le rata goreng go bona le ba lemoshe se seo.
7: E re ke bontshe gore rata gore baotledi ba rena ba obamele melao ya tsela ba tlhomphe le batho ba ba tsamayang ka maoto le batho ba ba tsamayang ka maoto ba tlhomphe ba ba tsamayang ka dikoloi re bontsha gore rena re le masipala re komana madula a bapile re tlo make sure gore baotledi ba rena ba bolokegile re na le system ya o bona dikoloi tse dikolotang metšhelo re na le system ya o bona gore dikoloi tsa rena di roadworthy so ge le tla mo belabela le tleng le itukišitše because re ka se tolerate batho ba ba sa obameleng molao wa tsela for the safety of our people and our communities.
0: Motheletši wa Thobela FM wa ikwela ke mmatoropo mma Gloria Modiegi Seleka re tloga re lebogana kwa lena batlhomphege itlhwang ga botse.
7: E re ke o leboge mogashi ke leboge le batheletši ke bontshe gore re leboga le file nako re le masipala wa belabela go boledišana le lena.
0: Are re a leboga se semangkoko a se re fetse bo molekgotla phetiši ge ba tla re ge ba fitlhile re tla le kgwatha ge be e sa le lena ra bolela le bona ra kgona re fetsa re a leboga sese
8: re lebogile kodi bread re tla dira kana tsela yeo re tla letsela lena ra kgona go boa go lena le re botse gore go diragalang ka fao go fitlha kana nako eo metseng e le semosupa fela re tswela go irele ya pele e lengwe ra go e dira nna le bona gona bele re ya go tsena go mmino ke lethabo.
4: O ka tshepa mang ka Toyota ya gago ya kgale go feta Toyota. Ke ka fao Toyota e tsebiša go T-Select. Diparts tšeo di tlhaotšego ka letsogo, tšeo di diretšego Toyota tša kgale. Di hwetšagala fela go barekiši ba Toyota. Diparts tša T-Select di go fa boitshepo bja gore o direla sefatanaga sa gago kgetho ya maleba. Toyota ya gago ya kgale e swanana ke diparts tšeo di rekegago, tša go tshepagala, tše hlwahlwa gape tša boleng. T-Select. Trusted parts. The trusted choice.
9: Selo sa mafelelo seo lapa la gago le tshwanetse go tshwenyega ka sona ke tšhelete ya poloko ke ka baka leo clientele funeral plans di lefa go ka cashe go go thuša ka ditukišetšo tša poloko gomme o ka akaretša maloko a 13 ka polane ye tee fela hwetša mokgobo wa poloko le kgono SMS a Thobela go 49202 ke 49202 clientele life ke FSP yeo e dumeletšwego le mošireletši yo a dumeletšwego melawana le dipeelwane di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
10: Lokolla maatla dipilisi tsa Prosidin 4-in-1 formula. O ka ba o nya ka ditjonetjwa tsa go hlokomela le go hlokisha mmelo go tswa ka gare. Go roma tsa fatse bo wena mengwageng yotlhe. Dipilisi tsa Prosidin di tlhagisa ya mosaga go satsa le phelo go tswa ka gare. Gape di tla go thusa gore o be le maatla. Prosidin e sireletsa mmelo wa gago kgatlhanong le go tshofala. Malwetse a go ruruga a pelo le a marapo. Le ka Prosidin le hono go rutsa le pelo go ba le phelo le kaone le ka moso. E humanega di chemiseng ka moka. Re isa re Prosidin, ga se Prosidin.
11: Vino che le tavo, e vale na.
12: Vino che le tavo, non vale na. Musubulo, ufficiala buchano.

0: wa bana go santse be di pepo santse be di khetso santse be di bembeng a tlogela santse be di tlalala o ka se be ready for danger tabu ke skopa seleng se utlise tsa go santse leng gore ke tshe tsa rotlo ipsina ka tsona go mine ke le thabo o tlo go gore ka bela gore ke bo mamba tswa le kae gona bele na le wena a re boela go bread tsa gona ke kwa bela bela re go gore ka bela gore ba garitlella ka sepopego se sefe hey bread
1: hi sisi re le boga wa ka re le ba nkusha bo se ka mogotlang ka lebelo la mmutla ka gona mo gona ke go nya ka kere hey wena ke rothe ke kwa go sana a re re le boga maka sho nnete re khopetse e bile re a thaba gore le ba le nna batlile le gore nna kana go e botse ya maleba rena le ba hlomphege magagetsi mo go tla petition wa dinamelo le polokego ya setšhaba province ya Lepopo mohumagadi na kedi ke kana re le bona ka mophapushing ga tsharalo tsha male kae
2: ra le boga se breadwin le ba theletse ka moka ga bona ba thobela fm
1: a ge re le boga le sulo le botse la ngwa le ngwa le re shomelang ka nnete nnete a re lebeleng tsaba ya go matla fatsa mushumo o le ratang o direga wa go fokotsa dikotsi tsa mebileng nna e ka ba e le gore re ba laola sephethephethe ba re neng le bona ke ba ba lekaneng go fitlha gone jwale gape gape ge lo ra se ba lekane nna e ka ba le gore le ikemišeditse go dira le sa tlo hira go ba sa tlo thapa gape kudu-kudu re lebeletse gore re ne le masolo a go tshwana le bo arto
2: ke bontshe gore ntlha eo le bolelang ke ntlha ya botlhokwa kudu go bona gore masolo ao leng gore re na le ona e le go bontsha gore na re na le ditlabelo tsa malebana tseo e leng gore e ka ba ka mokhuta wa ditlabelo tsa dinamelwa tse di šomišwa tsa rena le batho ba rena bašomi ba rena bao ba lekanego ba e leng gore ba tla kgona go phethagatsa morero wa go bontsha gore go na le toka mo ditseleng go bontsha gore melao e a bolokega le go bontsha gore maphelo a batho a bolokega ka nnete o nepile kgomo le naka re sa tena go thwala ba traffic officers ba ileng gore ka se sebaka tsela o bongwe di bona mo ge ba parata e be isa no ba dinyane ge re ka tswa ka moka ga gona e nma le gore re ka setswe ka moka ka nako e tee wa gona ba ileng gore ba okeditse palo yeo e bego le gona and-e ge re bolela ka namokgone go ne le ba bangwe ba ileng gore ba training kua manenu le bona ka December le bona ba tlabe ba di a pass out ge ba felelela le gona ngwago latelang le gona re make a for sure gore re a ba maatlafatsa gore mafelelong ba kgone go thuša gore go be le polokego mo mebileng ya rena
1: ntle le di maloka a baotedi ba baopa ba ba išang bana dikolong ka dipesana tsa gae re lebeletse gore go shetse fela kgwedi e tee tlabe re tsena kgweding ya manthole re lebeletse mangwalo a go dumelela ba dipesana tse dinnyane gore ba kgone go rwala batho ka mokgwa male ba ba iše kobanyakang go ya gona gona moo e ka ba le gore le beakantšhitse jale le rata goreng ka baka la gore nako ngwe ba bolela gore dilo tsela go thweng ke mangwalo a go dumelela gore ba kgone go ba tsamaiša a ne le go ba sokodiša nna go diregaeng le thuša jwa mowe
2: mangwalo a go dumelela ga gore ba kgone go sepedisa bana ba rena go ya dikolong ka baka la gore bana ke future ya rena ya go sasa ne re bolela ka batho ba ba bolokegileng ke batho ba e leng gore reinvestor mo go bana e le go bona di-doctor tsa go sasa di-engineers tsa go sasa jalo go le go jalo ntlha eo e botlhokwa kudu ka baka la gore go mekgwa e e fapanego ya dinamela e le go seo re se showcase-ang le konde gore re na le mehuta ye mentšhintšhintši ya dinamela re na le dinamela tsa fase le go borra ditekisi le go borra dibuse re na le dinamela tsa godimo ebile re na le mohuta wa dinamela tsa bo di-rail le go tsa diterene jalo go bana ba rena re tloga re dile gore mo go dinameleng tsa bo dipese le dinameleng tsa dipesana e le go tsona ditekisi re na le ba e leng gore go ba classified gore lena ke lena ba e leng gore le tlo dula le šoma ka go iša bana sekolong tse re di bitsang gore ke di-scholar transport jale tsona tseo re tsebang gore ba kgonne go phethagatsa di-road worthiness ka moka ga tsona in terms of the land the national land transport act gore dimelao yena yeo ka moka ga yona e a latela ka baka la gore maphelo a ba rena a botlhokwa tse dintšhi re kano kitimela gone ba fa di-approval re sa gopole maphelo a bana ba rena jalo tse ge ba le maloka ka moka ga ona a go bona gore dikoloi tsa bona ba na le di re kgona go ba fa di-permit ka sebjako ka baka la gore ebile ba specified gore ba šoma ka ona mošomo wa go iša bana dikolong
1: ikonomi ya rena e bontšhe ka sego le ga botse ge re ka tla ra khumana re tlhokofala kudumola mebile mohlhomong ka go sobamele melao ya tsela go tla petiši nna le ne le maano a mangwe a makaone kaone a e leng gore lebeletse go a dirisa gone jwale go netefatsa gore re obamela melao ya tsela
2: taba ya go omela go obela melao ya tsela ke tlhoba boroko ye kgolokudu ke ka baka leo ka gare ga manane wana re a dirang go tswana le leo re le thagogang e gono re tloga re botsa batho ba rena gore ke maikarabelo a nna ke le monamedi ebile ke maikarabelo a batho ba re ba bitsang gore ke di operators e ka ba dipese e ka ba di-taxi gore ba kgone go tseba gore melao e ya obamelwa mo ditseleng ka baka la gore bophelo bo tla ga tee fela ba tseba gore ditekisana tsa bona pele ga ge re tla mo re be re dile roadblock mole wa khwetse le gore ka mogare bana medi ka moka ga bona a gone le mo tie a bo feeling le pano ke le re ke maikarabelo a ratekisi motledi wa sefatanaga wa taxi gore pele a tla namela ka mo gare ga taxi ga pele ga taxi tla sepela a swane le di flight attendant a check gore na mapanta le bo file ka moka la ga lena ka re dikoloi tsa gone jalo di smart ba di dile gore yengwe lengwe lengwe city yengwe lengwe e be le panta so seo se re thusa gore go be le polokego ke ka baka le re rego e ya ka maikarabelo a rena batho o skwa wa efoga go sepela ka speed fela go bona bo rasepetipeti ba lekua ge ba feta o feta wa oketsa speed ke seo se re nyakang gore re bope the mind change monagano o ka mogare ga batho ba gore polokego ya mebileng a se gore ke maikarabelo a department a se maikarabelo a law enforcement agencies ke maikarabelo a rena ka moka gore mang le mang a gore ge a fi a bolokegile
1: age motheletsi wa Thabela FM ke mo le khotla petition wa dinamelo le polokego ya sechaba province ya Limpopo go mokhumaga dina ke di kekana mari ka re le bana kwa lena re shielana ka bona se simang go kwa bone ka bolela le bona mosagare ka moka mara ba ba emetse go ntwele re tloga re
2: re le boga mara mantjona mafelelo ke nono ba botsa gore re na le technology e leng re matlafaditswe gone jwa lojelo go tlaleletsa sela sa go bolokega ga batho mo ditseleng di bus tsona tseo di bonang di sepela gana mola ke re di subsidizer le ba mmusho gore batho ba se ka suba bana batho ba rena ba ba tlhoki ba se ka subeletsa se atla kudu ke le bona di petrol di ya o ketsega jelo re thusa gona ba gore ge price ile boka e se ka no phela e o ketsega ka baka la le rena ra ba subsidize ene re na le mokgwa wa technology wa ba bus smart bus intelligence system e khona go bona polokego ile e bulelang ka moka
1: ge
2: a sha le bone le sepela ka indicator ya go sebereke go ba a overspeed go ba dirang re mo shebile re mo lebeletse ra mo follower ra khona go tswa re tlo mo penalize ga re tla mola ka bakala gore mo sho shumisa chelteng tsho re khona gore re thushane le yena gore khona go boloka maphelo a batho
1: ra le boga mabota re senga chauke ba ba le mo ba bolela ka taba re a thaba mmari la le ya September
2: ra le boga ra le boga
1: ra le boga ra le wa se se mang go ra go ma le bogana go ya lena
0: e go le bogile bread ne pele go tloga mo ileng re ra e dira nna lona re kitimela thui go mashilo re go re kabela gore re tla ba difetogile byang ka irele ya bobedi

0: manesh ntumela sakatuku ke phumule dikeledi ai ba re romela sakatuku go tswa go Patience Africa yes so I feel me tsena no na re tlo go irele ya bobedi ke ne ke gore karolong ya rena e mafelelo ya iba lenna re tsene go gonagala byang bana go gonagala byang gore wena o segishane le go nushana metsi le batho ba ka lapeng le leng gore ba be ba sa kwane e bile ba sa buledishane e bile ba sa tsenelane le batswadi ba gago go go leng o bo dutse ba re ka mola hey ba re ska ba boatswa go tsene ka mola ska ba tswa go jele ka mola ska ba tswa go ra lukile le bana ba ka mola a shi bo mongo go bana a wa ke tsa bona ke tsa khaletse bo nna re ditsene kae wa sha wa robala wa ba nyela ba ba nyalwa gona ka kwa le ba re leng a re tsene go gona gala byang gore batho ba leng re ba sa kwani bile ba sa tsenelane le batswadi ba gago go go leng mengwa ga nyele ya go feta gona bya le wena o wa wena magareng ga gago le bona e be shebe shebe ya khona ga taba yo go ba gere go tshiri botswa ka yona tsela ewe hey le gona bya le e le re go santse ke tleka ka mmila o itseng ke tlhakana le ngwana ka gona ke tlatla ka kwa kre maji tsa ka ra go sane di passage ka pele ke be ke tswa ke tla pakisha pakisha ka tsena ka passage gore gore ka ya ka tswella ka kwa sempone go a khonagala na ge le re wa khonagala go khonagala byang gore wena o nushane metsi le lapala e leng gore o gotse ba be ba go botsa ka ga yore ka mola ska ba le ka watsena nke le re botseng 0860002452 re ya lo tsha tobela e ba le nna go tobela fm re ya lo tsha
1: tobela
0: a re lo tshe
1: o bus
0: yebo
1: ka ga mola kwa ga shay monna di wa borolo ka mafefe matsong
0: monna di wa borolo ba tlo ska ba tsoga o tsene ka mola ga bo mangkoko ka mola ska ba leka wena gone jwa lo ga re o bolela tsana le mangkoko la segishane
1: ba go go se ke nya ka go go tsa ntweng o ke
0: eh
1: ke we be le tsa bona re tsebe be ba ba ka ditong di di jile mabele o ba be ba ba ka gore bona e mongwe a huna ka go mabele ka tsaitela ke lo tsewe na a di ntse a ke di tsene
0: Nna
1: ke no ya ka mola ka ba dumedisa bana ba ntse e le hore re tsena sekolo ka moka re thabelana ra no lana mushipe wa tswela pele
0: o thoma go se ditseneneng batswadi ba sa le gona ba sa phela o bo emela mola ba tlogile wa ra
1: nna batswadi ba sa le gona ke no thoma go no o no ba a ile gore batho ba ka mola a bona re bapala bolo ka mokira e no ba batho ba gese ga ke a ke tsene ya bona a ke ntwa e lwisi
0: Kazamola ke go kwela.
1: Hallelujah.
0: Amen. Re ya lo tsha thobela e ba lenna. Hello.
2: Hello mongugu.
0: Okay.
2: Ke bona okay.
0: Ke bona tle.
2: No la le tsha le mo di. O ma tsha mola.
0: Na ke la mogela tle.
2: Nna ka. Wa tswa mongugu ta ba yo ke. O tata ga kulukulu.
0: Eh.
2: O ya go ya pele. O bolla botsore a tsore ba se dimela ya gore ka mola swaya swala ba bolela tsana gore ga a re shumishane
0: aha
2: go tlo go famela yo sa lo monyane ene ka bogala botswana o no ba mela mela ya batswadi ke le go botsisa go tsana le ke ba botsa go ila o sa botsa gore go ila ke go ila go lo tsa tsore ba se bolela marvele ga o ya ola
0: Eh.
2: Ke tlo ba di question go wena gore mara le bakala gore. Tsotso di ba ka re fika ka mo ene ga go go tsela gore ba go ile tsa ka ga malume ka ga ramane ka ga ramogolo.
0: Eish.
2: Ka mo le gore go gola thomo le mo gore ka mo re tswalane ene ka mana rena ke ke nnete. Jale o thomo nya go butsulla mabaka mo tlhomo ke le go tsoga. Tsona go butsulla mabaka.
0: Eh.
2: Ka mo tlo ba go tsa re wena o wa na o tsebe se di tlogela ke tla rapa o le kana go ke butisa ke se ke nne mmagelo re ke le makarabelo mo tlhomong ke over 35 or over 30 years ga ke tla le ngwana ke ke tlhoka gore ke tsene nne go ya mara ka tsena go tsara ngwana ke tlhoka go ya o butisa ka mo ntle mo mo ba ragali ba le gore ba ba re ja gore ba rangwane gore ga botse khane ka molaga go mangoko ka gore ke ne ka ba re ka gara mogolo mara na ke e ka mola a re tsene la ne mara bana ba ka para molo re a bolela tsa go tsara tsi go ri a nna go go tsama ba ka mang gore mang kgone na tsanya mana go nokwa re go ba batho ba khale ba le di tsene go dono ba go tsa gore ina khala le tong ke go lema go ba ila ra bulise mabele ke re tsela mabele a nkhana go ba
0: Bara gone botlhagantweng motlhomong e tla lona le bakale legolo leo a shinene ke le bogatlhe ke go tsara fela re tshwela go irele ya bobedi a rena pere tshwele pele re kwa gore ka belo gore wena o re go gonagala byang
3: thobela
0: arloche
3: eh ke sello makofane ga makofane
0: sello itla na tshotlhe go gonagala byang
3: o buima mangkoko
0: e bana
3: o buima ka go zuka bakala gore gone jwana
0: eh
3: batsa di bala balwa nna re bana ke re ka molateng
0: mhm
3: ke tlo gola
0: yeah
3: eh re ke gola mola o tlo go sa o le go nyadiwa ke nyadiwa ke jile wona mo forever ebile ke ba le bana
0: mm
3: ha tba tswala ke bo maki
0: yeah
3: ba tswala ke bo maki
0: mm
3: eh so santse o santse gore go tshwe go nna ke te point thosi nna ka bona ka nna ke tswe ba tswala ba le lang
0: okay
3: Eh ke mka nna ga ke santse re ke khone go boletsa batho ba santse re go direge gore khone go ba boletsa ka mokgogo sone teng ka gore
0: ana ba le o ska ba boledi sha bo yana ba le o ska tsena wena o di tseni tse o phetha tsa ga go gotse
3: jone kana ke go gotse
0: okay
3: ba tsa di bala ba ntshile
0: mm
3: eh ke jitse ka gana mo ke bo makibaka o santse re ga ba re melatong ba re rene tsana ka di eh ba tsho ba re ka mo se batla go go dire ga ngona mo
0: nna ke go kwele ke a leboga eh ya ka mo ka tlhakoleleng ba tla go ba re lentjula mo huwa le tshelwe kana go go laile pele ga ga sepela a ke tsere wana o feletse o ri leng a ke a diena a sa lego thobela re a lotsa
4: eh mango go pele le kae
0: re gona le kae
4: a re bona masheme ke le tsa tsa swana
0: ke u bet ke a wa mogela tle
4: eh ya eh a botse re bona ele gore a tere ke sala ngwana mo tlhomong ke tala ole.
0: Eh.
4: Mara a ke nje ke bola ke ba re swana ke go tlhomela le richard lotse gore go se ka mola a ba re ske ka ya ka nya ke shema ba ka ka moka. A be ke fike tshe ke go jwa lotse ona. Ke je nyane kuru ya ka o masha o ntije o ba go tlo mo tlhomong mo go ta go go tshe to ka mo ga re ju. A wana a ke go tlhisa le bona bana ba ra ka mo. Ra ra ra sige shala mo ra bula shala lotse ka moka. E moshi.
0: Eh
4: to amala ro tsela kere ke ite ar tsela kere ke ite ena sungol tsela tsela pele ke mo gar tsela le leng tsa tsena tsa batswari ma le bo le mongwe go peyo
0: nna ke go lebogile ya eh kuru ka re eh itata fa ya pele re tla bo re tsela pele re tlo tsa ba mafelelo ka moroga se
5: baswari ba di police ba clientele ba ba botega go ba hwetsa clientele royalty mahala o hwetsa dipolokelo tsa kgwedi le kgwedi le dipokoletso godimo ga moo o na le sebaka sa go thopa karolo ya 10 million rand a kgwedi le kgwedi ditaba tse di kgatlhisago clientele royalty e go fa mokotlana wa 2.5 kg wa bupe go tswa lebenkeleng la Pick n Pay ka 10 rand a kgwedi le kgwedi bjale seo ke mogola wa mmakgonthe shisanyama ke karolo ya bohobja rena bja Afrika Borwa ka boikgantsho e ka ba bogobe ka tšhakalaka goba bogobe fela bjo boruthu re tseba seo se kopanya go malapa le ka moo o ka oketsa go mogola bophelong bja gago ithekele policy ya clientele legal le hono go mmošireletse lapa la gago o hwetse le clientele royalty mahala SMSA royalty go 45135 yona ke 45135 clientele general FSP le mo insurance yo e sego wa bophelo yo a nago le license clientele royalty ke mogola wa potego yo o fiwa go bareki ka moka ba botega go ntle le ditshenyagalelo tsa tlaleletso gomme e tlišwa go wena ke CBC rewards go na le melawana le dipeelano ditefelo tsa tlwaelo di a dirisa Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
6: Ga gona supermarket ya uchipile go phala you save. Sao sala gore o hwetse ditsekeje tse di go le tjoletjeng tsa gago tsa mamoratwa. Di hlokwa tse tika tjaji. Le ke dingwe tse dingi. E khona ke 750 gram ya Nola original mayonnaise ka 38.99. Le 10 kg ya Speko go ba Golden Delight rice. Ya Sasco cake flour. Le a you brand super maize meal ka 289 rand ba ra roba tjona. Di hwetse ga la go fitla ka di 11 ya October 2026. O se tlhaelo ke dingwe tjola ka ke tse kaone kaone le tse dingwe tse dingi. Ha you save fela mo di jetse di bosile bitse go ganyenyane ka mehla
7: rena re ba ga modise di le botse ai a ire tlhaka thoko ne mo ile gore ba re tsiba kala modise re le boga mangwe se Standard Bank my mo account na la pala ge tshilo go tsa fashion e mo ka phokoletso ya go fithlela go 200 rand ka go legit le di grocery je mo ka di phokoletso ga Shoprite king e nwe e mo ke phokoletso ya 35 rand kwa KFC lwana re topetse ka mo go sa ga go se fane go swala le rena ba ga modise ke o bula Standard Bank my mo account lo holo Standard Bank ke mo abo wa simola wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go ne le dipielano
8: Turunchaka.
9: Mase robala la ka sana tshitshila le khone khonya ka go tsiba gore tsha tle wena gore o itebelela ba re ya abela gona motho o tshofetse. Ha e bela gona motho o godile ke ge o botlhagetse ke eng o dirile eng o bone eng e gana.
10: E mme a ke ke bona gore ke tsere phone ke re ke ya ba ga yona phone.
9: Yeah.
10: Ke fetse le tsone le ngola tsara tsone ke se se ke nake phone.
8: Woman of the match.
11: Ready or not, here I come.
8: Mushubuluho, of Kalabatano. Iapelekamasa of Kalagay Labraro. Otobele Fair.

0: and famba na wena Khensani David Tumelane ke na reng ya lo re Khensani metseng ma sepedishano ne lona re ke la go irele ya boraro a wa jalo gona sekolo sefile makareng a ke re bana ba botse sekolong le khone la mathamo ke butse gore go bile boima biang go bona belo ka motsadi go motsosha ngwana go ra e sekolong go no thoma ka go tsoka mapaeng go hlapa go apara malume mo le ditse bela ga kae metseng ya le khone go ngwana o feletse tswa ka gae go ba wena o ikisetsa yena ka noshi sekolong o tsire nako kae go metsa wa tsaka ke tla go tlogela Ajar mama ketla go ba papa ketla wa tsaka ke tla go tlogela ya belo gore ke ka mphoro batlo e tsang ga re kono di tsoletse a bana ba ba robale gore a ba robale ka batsa ira le some pedi gara ga mpa boshego ona a ire ke motlogela ke ra high school go sase wa le bala gore go a tlhokega gore matsetsi nyana pele a boela sekolong mo tloetse go boela gone go ngile ga go ya go robala gore a kgone go tsoga ya go ba leng gore ba ka gare ga difatsana ga gone bele bana le batsedi ba boela ga go bana le malomi ba ba isha gae ke dumela gore le ipsinne bana ba ka sekolong a ke go bile bo se ka bakala gore ga ile ba rutisi bona a ba khuditse makare e se go e kae ba tle ba thoma go ngwala ba rutone ditlhatlhobo tsa mafelo a ngwaga ka bakala gore di matric dance bele gone di a felela ya ge re re phaphara ke persone Christmas e wana tshe lengwe re wa di dira ka moka gone bele di dira ka maikarabelo o ipotsa gore ngwa go tlang o sa yetla tshe lengwe re tlabile go paletseng wa gengwe o ska ipotsa gore yo nna ke wa gamang e botsa gore o pa di le go lokile ke tla le ka gapeng wa gengwe o tlang
1: tshele tshe manane wa rena a o fisha mo setlengseng

0: go tswa kua sekolong e be e dira gore a fetse dintlo tsa mebala ya go taga gona fa go be go na le seteišene sa terene ke re ga a lebile polaseng ya gabo Nomsa o be a rata monkgo wa fao ka gore go be go na le batho eupša o be a tlhoile go dula kgole le toropo bontši ba baithuti ba be ba dula magaeng a bona
1: ke dula gore nke ke sadi le polaseng
0: yo Nomsa o be a tseba tsela ga botsebotse ka fao o ile a makala ge a bona meago ya go se tlwaelege gona fa o tseleng e be e le e menyane kudu-kudu aa ebile e fetele ke batho ebile e na le ditšhimine tse magologolo mme go tsona go thupa moši o ya kua godimong
1: lefena ke lefe
0: o ile a inama a leka go ka bala letshwao lebating le lenyane kudu-kudu
1: lebenkele amale ya tlana la fobo
0: Nomsa a sega
1: se tloga le metlae ka nnete ga gona male ya tlana mabjalo
2: o nagana gore

0: sutu ye pinki
1: rena la ka kana fobo ka ho mogela mo la wengeleng la ka la male a tsana ka go la gore o duma rengo o sa dule ku a palaseng nga go dire la so bo na la fela ka male a tsana
2: o ka hona
1: o ka go lela ditumo tsa gago tse tlhano mo o nyaka go dula gona goba eng goba eng yo e nyakago
2: ke lefela bokae gona mo
1: disente tse masome a tlhano fela
2: ke a goka ke na le tsona e fela mputso ya rona e soma bjang
1: o na gannyane o mmo wa bolela tumo ya gago e fela o tlhokomele itumo ganke diba ka mokgwao o di nyakago gore di be ka gona nna nako ye nngwe ke ba le ditlamorago tsa go se kgatlhise ka nako ye nngwe go ka ona go thabela seo o nang le sona aa ke enwa
0: ka mososwana nomosa a ikhwetsa le ka ntle ga lebenkele
2: ke sa letileng
0: o ile a rialo a le gare a enwa tatso ya seno se e be e le ya strawberry
2: ke duma renke ke sa dule polaseng
0: nomosa a leta e fela wa se direge selo
2: e re ke leke se sengwe ke a tseba gore ke nna e mokopana
0: gona fao a nwa gape
2: ke duma renke ke le yo motelele
3: ee
0: nomosa a thoma go gola lena ya ba o motelele ya ba yo motelele tlhogo ya gagwe e be ya goma maru a rialo ge a bona nonyana e fofa godimo ga tlhogo ya gagwe
2: a ke motelele kudu
0: a nwa gape ge
2: ke nomarenke ke seo motelele
0: nomosa o ile a dira bjalo ge a bona gore aa gape male atlanale a šoma moya o ile wa feta ka maatla gausi le yena a nomosa o ile a dira bjalo a bona gore gape male atlana a šoma gona fao moya o ile wa feta ka maatla mo gausi le yena o ile a theogela fase a theogela fase gape go fitlhela bjang a bo bona bo leka godimo ga tlhogo ya gagwe gomme lebenkele le la male atlana la folbo le bonagala e le legolo go yena
2: aowa e fela gopana kudu gona bjale ke duma o boela seemong sa ka sa gale
0: a nama a boela seemong sa gagwe
1: ka go bonetsa gore o tlhokomele o šomiše ditumo tsa gagwe tse nna ga bjalo
0: ka nnete nomosa o ile a kgotsofala a dumela a sepele a lebile gae ge a fitlha gae dilo di be di tshwana le peleng papa o be a le ka serapaneng sa merogo mma yena a beela mtšanyana ya gago max mme yona e thobaletse ka kua mathuding
2: tumo ya ka ga sešone dumela papa dumela mma rona max dumela
0: max ile ya gobola papa a engwe ya tlhogo
4: o mangwena
2: papa ga ke na nako ya metlae ke nna nomosa
4: nomosa
2: eya
0: papa o ile a makala gape o be a tshwere max max yone e go bola mma le yena a tswa ka ngwakoo a itshwara dinoka a re
2: ke wena mang o timetse awa mma ke nna nomosa
5: nomosa
2: eya
5: mmai nna ga ke tsebe motho ba rego ke nomosa
6: le nna ke motsebe mojaka
0: a lebelela polasa ya gabo le batsadi ba gagwe o be a nyaka go dula lefelontsoko e fela go padile gabjale o nyaka go ba le balapa la gabo
2: bagotlelo ba geso go tshwana le peleng
0: o ile a rialo a na la mafelelo lebotlelwana le la la napo la timelela
4: e bana nomosa o buile gae
2: papa nomosa ke feditse go apela dijo tsa gago tsa mmamorato ngwanaka
0: aowa re a leboge nomosa a nyemela a tsena ka ngwakong wa gabo gomme a ba anegela ka lebenkele la male atlana la folbo a ba anegela ka ditumo tsa gagwe le ka fao wa ratago go ipitsina le balapa la gagwe gona fao polaseng se sewe sa mosele a seripa kanagelo ya re ne ya le kgono e bitswa lebenkele la male atlana la folbo gomme yona

0: kanagelo ye itle go wena ka lesolo la na le bali la go bala ka lethabo ka tshumišano mmogo le Standard Bank le SABC Education.
1: Ngwana e le gore ka ba o thalathaleng fa ona
2: papa ke thala sanjo sa tao ye la koko ampaletse go puku ka ga yona le phiri
1: koko a tla a go anegela kanegelo ye bosana le nna ke tloga ke ile ka e rata nako ba be ba mpalela yona ke sa le monyana
2: o sa gopola gore go baneng phiri ba itšhaba tao
3: dikanegelo tsa go ba le maele di ka thusa bana go dira dikgetho tsa maleme monna wa magonthe o ipha nako go balela bana dikanegelo tsa bona kgwetsa dikanegelo tsa mahala ka leleme la gago go www.nalibali.org goba whatsappa lentšu stories go 0600442254 Nalibali go thoma ka kanegelo.
4: Kanagelo ye, e betlisitswe wena ke Nalibali, ga mmogo le SABC Education, ka lesolo la go bala ka go ipsina. Motsweletši mogolo ke Isaac Silo Mashila, motsweletši moyeng Tebogo Swafo, ba Kgathatima, Morero Magwasha, ba Thabile Tefo, Precious Molepo, Six Mogashwa, Prudence Moleko Magongwa, Seiti Balendire, ga mmogo le Boiketso Mamila. A re kopane nako yeo e latelago mo go Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
5: Right. Jwale ke nyaka gore re thome ka mošomo wa rena o mogolo jwale monna.
6: Mošomo
5: wa gago o mogologolo go thoma gagone jwale ke ya godiša mesepelo ya phetola le o lapa batho. Every day o make sure gore na ba ya kae a ba ye kae e banna ke nyaka gore mo o ba bonang gona o ntsebiše ke tla ke fetse ka bona eng oo ke go botsa man
7: je tlhwa ya tsebe o di theletse ka kotara pele ga iri ga seswai bošego bjalela bobedi le ka mahlakong.

0: tsebo le boithabiso.
1: Dipapadi ka Khone Majiba, dikgwetse fa di sa fiša.
2: Ke leboga mamotlhuli bathetsi ba tshwana FM ditaba tselo le ka diletelang ka seripa gare go tswa o iri ya boraro ke tseo di latelago. Moralo ka morago wa setlhopha sa Orlando Pirates e le go thapele Qoki o re ge moralo ke a go betse a go ba le mmeleni fela le monagano wa amega. Moraloki wa maloba wa Cape Town City Maritzburg United Stellenbosch le Marumo Gallants Judas Mosiamedi o sainwe ke setlhopha sa ABC Motsepe. Go dipapadi tsa EPCR ke tsa rugby setlhopha sa Cheetahs se ya go thola le Dragons ka tsatsi la lesometharo la kgwedi ya Manthule. O seke wa tlhaelwa ke ditaba tse ka seripa gare go tswa iri ya boraro.
1: Dipapadi ka Khone Majiba, Thobel FM, mošhata wa tsebo le boithabišo.
3: Etocat ke di rata.
4: E re ke o lefelele yona ka tie ngwana.
3: Ka nnete papa.
4: Ka my cashback ya my way. Ke tlo busetswa 10% ya di premium jack. A ke sa se tlile me mengwaga e mebedi.
3: Okay.
4: Diale, ke tla ba le tšhelete o ke tšegilego. Ya go thagatsa ngwanaka. Wena o ne iphelela se wena girl.
3: Papa ka lebura.
4: Oh nana.
5: Batho ba mmagontle, dikoloi tša mmagontle, meputso ya mmagontle. O humana quotation tsena go myway.co.za. My cashback ke kholego go ditšweletša tša maswanedi. Mo o patelago go o sa ka wa claima mengwaga e mebedi. Mme ditefelo tša di-premium tša gago di sa šalela morago. My way ke moo wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšora bophelo. Di-premium di aka risk profile ya gago. O na le dipeelano. Dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka Honor 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi, kgweding tše 36, ka 1 gig Redcore Unlimited plan ya rena ye mpsha e e senago magomo a metsotso. O keta ka 149 rand fela ka kgwedi, o humane Honor Pad X8B LTE e e tlang le pene, godimo ga moo le Honor Earbuds Clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di kgwetšagala lebenkeleng le online. Bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
6: Shoprite e tsenya matla ka gare ga spatshe sa gago ka lenane go laketa pele la dituo mo Mzansi. Ka dintšula ka tša extra savings ya di feta go 5,000 beke le beke. O kantšha bokgoni ba gago ka moka. Wa hwetša extra ka dintšula ka tša pelo ka 30 pack ya mai a magolo a Right Bread ka $69.99 le 500 gram ya Rama Original 70% Fat Spread ka $27.99 fela. Dintšula ka tša di hwetšegela mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest go fitla ka di 11 tša Oktoboro. Thoma go swipe ka di extra savings. Rush up right if ever.

0: Eko shake our Spencer man are ukilar wena re hosna mutu tsamoro bala hosna baby tsamoro bala le hona are madalibula gate ke le sometlhano go tswa iri ja boraro go lana o la ntshirogele ele la bobedi kae le kae mo ka bona ona go amogela go lana o le botse e a sla bobedi
1: no ke la bobedi ke ga re ga mlo tsheka moka le mosaji o bula gate nga so bulele skombosi le krachi ya krachi ka so bulele go nalelo tshe dingwe bele ka mosadi a can't nga se gone
0: e be le re go bula gate e botata bona keng
1: no
0: tshufitlile monna ga go tswa mushumong o tsere skaftino lapile o reng o sa mulele gate
1: no yena a follow o tla gona go bula gate
0: wena poelana
1: ka mpo le krachi o tla e gona
0: le krachi le mo tla krachi
1: ga bo tla fela matla ga ge a lekane tshe go ra gona go kuka krachi o ya ishe go dima ba ile shefase
0: sho ga mpo gana go bula gate ka ona ke butse gore ke engine ga petse gana go di bula fela ja
1: wow jedi we eh la khona go bula great gate
0: khone tshe tsho
1: great oh wa
0: le amogena go ntse
1: no dumela
0: ke
1: dumela ke
0: wa no wa ga mokantsi
1: wa tshe tshe go bula gate le garage
0: wa tshe go bula gate le garage fela a sna bona tu ya boro ke di parompeta tsa gago
1: dumela dumela
0: ke se mo di mogale some
1: ah man ke se mo di mogale some
0: ke mo ntlhomotse pele go bore o buikwa ka re nya go tsara ke mogotlhane
1: skombuza what's happening ke se tshe ke rumetse email ka e be ya ka mo di drafting
0: yeah
1: a wa bana re na go ya re ba tamela gore ke tle mshomong ka ka ona fa
0: excuse me
1: ma fela ya
0: bona dilo tse di noleng tsa mogotlhane
1: yeah met lemon ka sotlhale ginger intshitseng yana a bo di make na le matsatong yana ya mara furu me song Yes, kombuzo no.
0: Ka kam ga dilo tseo di no le go o le ka go ka itira gore we ka one. A di o dire o ronya ka o bula gate. Okay.
1: E bile nga se bule next.
0: Ari. Cause it's going much far.
1: Mama tla go hotspot a khone. Yay.
0: Di mela khone.
2: E le ga botsa kere
0: ah wa le somo di bala so le lo re nyakile go phatsa mishwa ke flu
2: a pele nna e ntshe ri fela a ke nya gore intaule
0: ya kwa kona ke kwa nga go re
2: wa kwa ke
0: eh
2: ya
0: linjule o kare ke a swena yeah
1: ga re ka holong
0: wena o nuleng e poela no bo le tsho ronweleng o so tlileleng
2: wena jinja ke yo
1: number 1
0: jinja e le botsa ke mang gore ke yo
2: ke me ka di tlika ka arabe
0: Oh is yo
1: ya next on
0: GPS dipoana u kapia dipoana
2: king ke sa tsaka tseleo ke ke tla ke robe tsone be
0: ah okay ra leboga khone wena mona o strong o batsa o ne matla ra leboga mo tshole tshiwana no le ke yena ntate obri Pierre di aura tsharo tshedi tla ro tabela mo tla re no go putsa tshedi mo tshe tshelo di dire ga go studio se sa rena le khono go me
3: zuzu zuzu
0: zaba zaba

0: Ecco, c'è chi ha Wurmania analitiche barteni. Chi è masso un pericolo, mi sono cocciato iri, ya, borraro. Che rata, sono pericolo, ya, rena, ya, lucono, cubane. Ero buon chagam, cuebe, non rubo pilo, buca ona. Ya, bupilo, buca zileg, zila, ya, omagaj. Di loce dinci, batuana, hanno ridotto a scolo. Ridotto a chi ma teacher. Di tutto c'è di me, c'è un soqua.
1: Ya.
0: Gaditswe ka phapusing dituto tse dingwe tse botlhokwa tse e be le gore batho ba bantsi ba bangwe ba batho ba sepela ka tsona ba dišhikere ba phela ka tsona ke dithuto tse e be le gore ga ba rutwa ke motho a ba eme pele ga barutwane a re le ithuteng skatele
1: atšhatšhe ke dichok
0: ya ke dilo tse re ithuta go tsona ka go bona batho ba bangwe ba di dira goba go kwa motho a bolela mme wa ithuta sengwe go tswa go se a se bolelago lehono re tlo nyaka go tseba thuto ye bohlokwa ye wena o kile go wa ithuta yona o rutwa ke motho ka wena e ka ba e le mošomi mmogo e ka ba e le motho wa go dula mmeleng wa gago e ka ba e le mofiti ka tsela yo o kopanego le yena stationing sa bus kae-kae goba yo o bo go dutse le yena ka taxing goba mang kapa mang yo bene gore mošomo wa gage gabotse a se go ruta selone le gona o ba sa gapeletse go bolela le wena fela o boletse le wena mme wa ithuta thuto ya botlhokwa tšatši leo
1: o nkgopotsa se papa a ile ampotsa sona a re dira se se thabišang pele wa gago ka gore o sa tlo a tlholelwa taba yona eo se sengwe le se sengwe o se dirang mo bophelong my girl o nnetefatse gore o thabiša wena pele
0: ya
1: ka gore sephetho sona seo ke thuto e botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa 100%
0: a o botsa lebe go be go diregeng
1: e be e le nakong ya go kgetha gore ga botsebotse ke nyako ithutela eng ya ba gore le bona ne ba na le dikakanyo tsa bona ka mokgwa ne ba boneng gore wa tsaya keng ngwana rena motlhongwe o tla jea streamse a ya ithutela tsa molao nna ka feleletsa ka dira tsa media studies ke se se be se thabišang pelo yaka peleng ne ba sa ikwešiše e be ba o kare ke kgatlhanong le se bona ba se boletseng a ke re ke batswadi ke bona ebile ba tsebang bokaone awa ke tshepa mo ene ona
0: gabeleoa
1: kere ka gore gale ba phela ba di bone ba tšea goreba
0: bone diphoso tse
1: dinso mafelelong ke dirile se se thabišitseng pelo yaka le bona ba bona gore wa tsa keng motho ga botsebotse o ka re ka kua go tsa molao
0: fela oba go boditse gore dira se se thabišago pelo yaka
1: ga botse fela
0: fela ba nyaka go gapeletsa gore o dira selo se sengwe
1: ee ka go tlhompha bona e fela nna ke thabišitse pelo yaka
0: okay
1: ana ke re le ska le tlhompha batswadi ba lena fela nna ke sa e seng phedišang gabjale ke thabiša pelo yaka noma ka njani sekhumbuso ka gore mafelelong sephetho se sengwe le se sengwe ke tlo se tseyang ke tlo no a tlholelwa sona seo
0: ka go botse sengwe se e be le gore e sa tshwane le go ba thuto go nna
1: okay
0: ge e direga e be sa tshwane le go ba thuto le ga
1: tengu
0: selo seo se diregile mo go Thobela FM mogashi wa Thobela FM yo a bego a le DJ o kile wa bona motho o bo sa mtšele tlhogong ka yona tsela eo fela tšatši leo ka ithuta sengwe ebile kabe ka mo tlhompha jalo ka motho
1: sure
0: mothako o ba leleditše molaodi ba bolela ge ba fetsa go bolela o ba lela ka se sengwe gore goreng sekatele ge ba fetsa go bolela go na le gore bona ba beye mogala fatshe ka thukela molaodi o a tswela pele a bolela mogala o sa beiwa a re ke mamamamang wa tseba wa tshwenya ka tabe a re tse lo re tla feletsa re e dirile jwang tabe ya gae kaone o lela ka ntho e tee kore a kgone go kwiša gore ga a kwešišina
1: scompuso
0: ya bano ke a mmotsiša ga mpotsa ka tabe gore no ba naganne gore ba beile mogala fatshe ga ntha ba beya mogala fatshe ba bolela bjanong fela taba eo ke a mmotsiša ke re mone e go swere jwang a re ga yang kgwatha le ga tee ka baka la gore ke be ke sa tshwanela go kwa seo
1: okay
0: ke phošo yaka selo seo bago ba se bolela bao ba sa botse nna e be e le ge bona ba ipolelela ka madimabe nna ke kwele fela ga se selo se e be ne gore ba nyaka gore ke sekwe ka ithuta gore wa tsaya keng ge re se gona batho ba bolela dilo tsa go fapana ka re le nna ke na le batho ba ke na le go bolela ka batho ba e beng gore a ke na bothata le bona fela ke bolele ka tabelo ka tsela e beng gore ge ba ka kwa ba le gauswi ba ka nyama fela se seng ka se bolela go ba le gona ke ge ba bolela ka yona tsela eo ka re wow kana se ke ke tshutile go sona gore nako engwe dilo tseo re di kwago ka ga rena re di nyakišišitšego selo se o tla tswa go tseleng ya gago wa yo se nyakišiša se skata sa o khwata go bana ke selo se e beng gore wena o dirile ka bojotlhe gore o se khwetse o se hweditse bana ge ba bo sa tsonela o se khwetse o sa ntse ba o tswile go sona bana ka ba ka la re o se lateletse se o se kwago se amogele a grosse nya ke shi o se tshetse morao kena go leta go tsaba aba bolele le rena ba tseletse ba rena
1: tellanga di dimeng tsa rena at kompozombatle at pelanom kansi ke matlakala rena Facebook ka tele fao re sharing morago at tele FM ya ka Facebook X Instagram le TikTok dinla go letsa ditaba di latela ka mashilo mtlule

0: Yeah, kocha kia manjese yena PLG Chanti anal focalistic clicking massa but it's tough to forza 2.0 radio edit yena kocha na yego kena kwa record na ikaba wena ho tlhogo pelodisano ya rena maikutlo ga tswarelo ke ya mafeng rata o no tseba gore na ikaba ke thuto e feng mo bophelong ye botlhokwa ye o ithutile go yona o se go wa ithuta yona ka phapoši ya gobane tše dingwe tša dithuto tše botlhokwa tše re ithuta go tsona ga di biditswa go ba rutiše mebileng ya ba o ithuta sengwe se bele gore ge motho a ka theletša gore o ithutileng a kare wow ke be ke sa enagana ka tsela yeo a re theletše dikgatišo tša letse gopela nomoro ya rena ya mogala mo katlang gore re letša gona ke 086000 2452 086000 2452 ka ntle le fao o ka thelela go DM ya rena ke Skumzo Bata go Facebook le Poelano Mokantsi go Facebook šiwe
1: Tobela tola madam speaker Skhumbuzo Mpatha lesi sikhona.
2: Hi hi.
1: Na madam speaker no lemkhanjo mongi beke beka lena o tsimile ka ithuta sona mo yena. Ntwile mbotsa mo phlore ke ska baka thusha ke simo selo re nka se tshwene nna ke gona se fetola. Ke fe motlhala re mabotsa mesa a tshwile a tshwile. Wena itla ka leano la ruto go tsa mesa mo jwang. So mantsoe mo nola ila ntuta go mo phlong ke bila dira re mo phlong o ska latlela tulo. Ge o go bona semo selo re wena ska mo matla hao. What's going to change? It's a gun and a little way. We're going to kill a little bit. Ale mabotsa ke le ka mokatlo tsho section ga ke mola mlesha ka mokatlo tsha le ka
3: tsho wa modi mo tsapa sa ntshirwela le dumela ke Vincent se go grar le we mo ha wa modi ei ha wa tsaba le bolela le tabeng wa botlhokwa thuto a iko sekolong fela ka batho ba lo re phela le bona re gona go ithuta nna ke berekile lo mo o lo re ke gona go ithuta dilo tse dintsi tse lo re nga re today ke gona go tsaba ro o le motho mo nya keng mo a nya keng ke yona ke lore ke ithutile yona ke senya ke re ke yame ke Vincent Seko ka mogau wa modimo shata
4: madam speaker le Skhumbuzo Mpatha wa tseba taba le neng kgobo jang ka 2014 ke sa thoma go shoma company ntsuku o mongwe o be a rethile pele be e le motho o mosweu a re khumana re bolela ka nako ya mosomo re tloetse mosomo bele re tshere dikgang a sa re gadimole a sa bolele tse dintsi o ne re mo rena re kaise ka motho wa ketlowek wa tsaba o ka lona tšetši leuwe mantswala o ne re come to work to work ke mantswa ke šikang ka ona go fithelela letšatši le la ka jeno madam speaker le sekhoo ke le botša nnete o ka mpha mošomo wa re šoma a ke thoke gore o ntiše ka baka la gore ke disise ke ona mantswala o reng come to work ke tsamaya ke rebelwa ka tlobela ke kwena o ka pretoria
5: dumelang sekhoo madam speaker nna la tsa re ntho ke se ke ithute yona ka sekolong ke bona ke ithuta mo ntle ga ke sa ke tswele sekolo o bolela English la go ebile boima go nna ga ke fitlha ka mo mmerekone English la ba rutile yona kwa sekolong le ka mo ye ya go bolela le mmago gore la tsara ke ene yona mmago o khumana mosada ka mo mpotse ntwa re tsama tsa ene ene ke mo kwela mara a se ke kwishishu go robolela ka ene ke tsene ke ri wante khasa tsike e bana
0: yeah oh right.
2: Yeah
0: go on a kushang gore se go a se ferile the date
2: a se trape fa go late
0: but demand
2: yeah
0: demand cap di hot okay arbolele lwana ye ke ntshirogele a re kwa gore na e ka ba maikutlo ga go ka mafeng re leletse nomoro ya mogala shi
2: 086000 2452 086000 2452 demen a re le kae re gona re bolela le manga le kae
6: bolela
2: ke tsogile le lokale tsi mo
6: ga mpa tele ka mora a re tabashe taba ye e kgolo ya ke kgolo ya tswa tsi tso ke le mo ga mmere go a tse go ya ka sekolo tsela e ke mo re tsi tso o no tswala na ye ke tla a wona tsi yo le ka ye
0: yeah
6: ke tla wa tsi wa ka sekolo
2: ke ga fa o papa re re go thuto ye re bolelang ka yona re bolele ya ka phapushing re bolela ka tsa bophelo dilo tse o ithutileng ka ba o le mmileng strateng o na le majita
0: ya gore thuto e botlhokwa e o thutile go yona fela o sa ithuta yona ka sekolong ke e feng ke e ratang gore re abelane le yona le wena o re botse gore bona nna ka ithuta eng go mokgala jo mamang wa ga borena mo makorung
6: e kwa ga botse tsere ke ka bagala gore se se le go bona e be ke sa le o tlagana mo
0: Thuto e beno rotse o ishikere lo yena tjetlengwe nya ka go ifa bana ba le ba ka se tshumele wena fela o nya o tla yabelana le bana ba gore bo phelo bo ka tselae
2: aha
0: go ba sengwe sa go makatsa nke a re tshe o mo gape
2: ke ntshirogele dumela
7: mem mukanzi o ne le lebaka la go tshubule gate le garage buso mpatha o tong ka tamola kwa ga chai mo nna di o borolo ka mafese matu
2: ta ba shinda te shai
7: wa tsiba gore ke
0: yeah
7: na ke ile ka ithuta ntengwe ka mogweraka ene mogweraka iba sa riwa nruta nda
2: mhm
7: iba no riwa nkanegela eish mogweraka ri di fatsi ile re le stadium mare mon wa tsiba mo le fatsi gore o tlo o be di mokutswana ha wa sa nena o be le 20,000 le go se di 20 rand wa khona go reka le sengkenya ya ka morago ga mmotho ei ba ka motheletsa o tlo re monne la mpotse gore monna le go ka nwa mola ha tuwe wa reka di pikirinya na ke pedinyana wa no di tlogela ga namola ke dileng o tlo di tsia ene nna ntwe be ke sine go polwa yona nna ka go ke mo ka go bona gore eish gape thuto ba nna e fela se ya ka sekolong fela nna ene mara ka tmontse gore ke mo lebogile gore ke mo kwile nne ka gore ge nka betseng ka mmotse gore e monna ke ya go leboga e ba tlo ntseela fatshe gore a mogore a ka a tsebe selo ke pato ai ke a leboga sekomposo le memokane
0: tanki lebele tšatši le lebotsi ja a re tšeo wa mafelelo re korona e ka ba thuto ya botlhokwa ya ithutile go yona fasting le ke ya mohuta mang le gona ba ithuta yona bjang dumela
2: tobela
8: tobela le kae
2: re bona le kae
8: le bale a le mesakita ke masepane ka masparenta
2: ye boteka
0: tobela
8: nna go na le mogala ko mongwe ba re ke sešo mokgontsha am sure le a mo tseba former banyana banyana coach former Kaizer Chiefs player the owner of Prince Home Super. Mogala ko le tsa botlhatlhi ditse di rata maratana beke di tseba ka mogo ya ba gore o nyaka motho mo le a ka go mothusa tsa botlhatlhi bona mogala ko le ke a mthuta a re bona ge o bapana le uriaso o tsebe gore tšhimbe e kotsi ka botlhatlhi o rile lefeng e weke ga e tlhatlha ke gore a nthuta monne le ke berekalele yena a nthuta fela a re dibila kagore ke gofi kadiledile jakaro o boe le makwana ka nnete mogala ko gopola ke le lengwe a go lela bonang boja a re mona bone ka modibelo o bapana le tšhime nngwe tlhatlha ke Booking Cup. I go to that Booking Cup. The Cup of Mumbai. I run a team. I go on a tear. But I run a catch. I get a hole. I win it. I go to our road. I saw police. Born a Maharajulu. The police. The Maharajulu. The Maharajulu. The Maharajulu. The Maharajulu. The Maharajulu. The Maharajulu. The Maharajulu. The Maharajulu. The Maharajulu. The Maharajulu. The Maharajulu. The Maharajulu. The Maharajulu. The Maharajulu. The

0: ke go shao direla la bobedi gore e bella bo di le botse bile o ka lebala le gore petrol ya tlatloga go sasa ga botse ka masa ge ba bushu gare 12 o'clock petrol e tla be tlatloga e roba record ga ra dilo tse beno re be re ka roba record ka tsona roba record ka petrol le gore
1: What's that game?
0: Yago dimu.
1: Ke wena o ba le batlo tlatsang motlhomongwe ditanka tsa bona pele enwa. O ba makhura ya go dimu. Le tlo kitimela.
0: A ke tlo kitimela ke tlo no
1: ya. Okay. No, ka re ke go na le ba bangwe ba re no.
0: No, ke
1: tsamo ke. Wa swana wa swana.
0: A go swana. Ke ba tlo se tsebe gore wa thusa go sekeja.
1: No, ke taba ke nao. Bo shala morago. Ha ka matorokisi. Seripa gare go tswa iri ya bone a re ko rona dintlhagolo tsa ditaba di sepela ka sopo sa nkhutamang.

0: Asantsho re le madam speaker le sekhombuzo ka mogashong. Na batswa ba ntrofile hore mo bophelong. Ke o ska humana o ye ba le shegela go thoma. Ka ra go nento ka fetsa sa ka e thoma. Ba le hore ska humana o tsiya maila ba thoma go nwa thoma go ka ba botsisa re nka thoma ntwa mohudu. Ba tla go fetsa matla. Batswa ba tla go fetsa matla ba tla go tsara o ka sethemeng ntwa mohudu sa bere ke ga botse. O ntwa mohudu ka sekeng so. Ena ka ba thoma ba re ka ka e ka ba re ka mmusho. Ba le ye tshidile hore ge ke na ka ntwa. Sanje ke thoma ke ska khopela motho mo mo maele nna ke sanje ke thoma gore ke gone o fetsa kare o tla dula o thoma ka khopolo wa dula thoma ka molomo mara o palla ke go thoma wa tswa o sa fetse se o tsena ka go se fetsa se thoma ke ithutile gore mo bophelo ke sanje ke no thoma ke tla gona go fetsa ne di mole pa go ya mang khaile ga mele pa go jela ntwa
1: re le boga re o theleditse thobela FM ka re ga sna melo sa gago.

0: Oye, kosha kya Alino ar yesa itu pela fawele DJ Bullet le DJ Patlama bar mosadi re bo le tsane le bona mabane ka yona kosha ya bona ya mosadi ka nete le galala go fisha ke yona mitsokile se mihlano go ya go ire ya botlhano go lenane o la ntshirogela ke nako ya Renora
1: arelo.
0: Okay, yeah,
2: Renora gore matsaro ka kakaretso re a lebeletse Thobela FM mushati wa tsebo le boithabisho
1: ke na kwela go re bona o re sone ra ikwetla taba
0: ya ke go edi lo tsa go kwetla
1: yo na yo
0: ra ikwetla re lesi ne
1: no ke na go re lapile ye this is fape we ya kamoka
0: di felele ne
1: kamoka yes
0: go skaba le xa le tshe go morao
1: no
0: a hona solo service sho re se khwetla bana ba no bunchi ba di lo re di khwetlile
1: re di ya khwetlega yong khut
0: ya okay arna pe re tsena go yona
1: that's right.
0: Okay le khono se re yang go tsidira ga gona molato ka go fa batho maele poela ne.
1: Ya.
0: Maele a botlhokwa batho re a botlhoka. Fela maele a gago ga seke a ba le makoko ka gare. Ke nalo fela ke bona batho ba e fa batho maele ba ke kwe batho ba e fa batho maele ka dipheto tsa masheleng go di gokanya tsa leago. Ba re o ska shumisha tšhelete byang o seka reka eng ga e botlhokwa. Maele a gona mafelelong a tletse ka boikgogomoso gobane o tla kwa ba bangwe ba re ga e bontshe botlhale e le motho a re fa motlhela a re ga e bontshe botlhale go beeletsa tšhelete dilong tsa go tlhoka mogola ba bangwe ba bolela gore batho ba tlogele go leka go kgotsofatsa batho bao ba sa ba tsebego ka go reka dilo tseo ba sa di tlhokego go itheletse kwagalo ka re ke maele a nnete lena le tsebela kae gore ba rekela go gahla batho bao ba sa ba tsebego
1: danko
0: a re re ba direla tseo ka moka go gahla batho a re no tsea gore ba nyaka go gahla batho wena ungenapi
1: wena
0: ke le shuba le lefeng le ileng lana o bulega la re wena tsena o botse yo gore a se ka dira se a se re a se dira o ba le ka go se dira gona beno wena o le wa keng tla re le mosheng se amang a maele a lena a kwagala ka nnete ke ya mabotse fela le baka le te maele a gago a sa amogelo ke batho ba bangwe ba o le kang go ba fa ona maele ao ke go bane le kwagala le bolela go tswa maemong a go itira ba bakaone ge ba wena o ka bolela o ka re wena o mo kaone go nna ga go bonolo gore ke theletse maele a go di ge ba ke ka gore maele a gago a tletse ka go nyatsa maemong aka wena o ipona o le motho yo a tshere go dipheto tse kaone o yo mo kaone go na le nna mme o re mpha maele ke tlo feletsa ke sa re sa le gathale gore maele a wa ka ba a lokile ga ka kang go ba go fitla kae ya le hono se re yang go se dira re tlilo khwehla tsona semo se o mo ebe nore motho o fa batho maele a ba beile lefelong le ebe nore kla go nyatsega mme yena a ipeile godimo gore go sa kwe nna o tla kwa dinonyane maele ga a nyake jalo go mpha maele epeye maemong a ka gore kgone go go ka nkeletsa o eme setupong o le kwa godimo nna ke lefase ga go tlo ba bonolo gore ke tsee maele ao
1: sefepi rape quest.

0: Thobela FM moshati wa tsebo le boithabiso
1: re sitishe sa maemo a pele ka Afrika Borwa le mo setleng se re tsebaga ka thuto le tshedimusho re moshati wa diyanimoya Thobela FM moshati wa tsebo le boithabiso.

0: Hey, Papzito, go shay bicho mukibelo, kele sumitsela mitsotso go tsho iri ya botlhano. Go lena o le matla la ntshirogela la mushuplo vja ka la botlhano. Ba re nga ira brarola botselela. A re mo palle fela mino. Pro pa palla mino go tswa shelfong ya go dimo. Yeah, ke ka pa go tele ditse lena o le ra o tsana go lena go re tele ditse expensive radio. We rata jwa. Ga re bua ka mabenkeleng re tlo ba le ditshana le ba goro ya tsa temo ka provinceng ya Limpopo. Go go ketekwa letsatsi la lefatshe la dijo. Okay, yeah. Dijo tse di bolokegilego, dijo tse di bose, dijo tse di snao le dilo tsa gore lwatsa.
1: Yeah. Na le di amigos.
0: Di amigos, ke di amigos. Yeah, re tobele lisana le moleledi wa goro ya tsa temo ka province ya Limpopo. Morena Simon Ramafalo. Kolobe, kamarawasi.
2: Nchabu kwa ribi ya kago, biyalo kasi ya fiye, lispa. Kwecha pukulecho ya kufika kwa 80%. Kadi shumisho chaka kitchen ninja Nutrifresh. Kore kadi cholecha chako swana le. 700ml all gold tomato sauce, ka 32.99. Upuloka 7 rand taka rewards card. Koba 500 gram Rama original 70%, fat spread brick, ka 26.99. Upuloka 10 rand taka rewards card. Kutoma kadi 22 cha September kufika di 6 October. Kestoko salugona, raspa fela. Kuna li di pielo.
3: Gutlantel Legal o ka phela bophelo ba gago o tseba gore o shireleditswe di plane ga di bitse go media karetsa go tlaishwa ka tsa botona le botshadi ditaba tsa moshomo go swarwa ka go hloka toka le tsedingwe se hlopa sa rena sa tsa molao se gona go go thusa di iri tse 24 tsa le charge hwetsa tshireletso ya molao le ho SMS a thobela go 45135 ke 45135 Clientel General ke FSP ye o dumeletswe go le morekisi wa insurance ya jeo e se go tsa bophelo melawana le dipielo di online o dirisa ditefelo tsa tlwaelo
4: ke toele FM o shata go tsebole bo ithabisho
0: twisting animals okay yeah ke le sumiswa go tsho ira
1: o dia ga di amigos o ska sa ga di amigos di botlhoko kwa mo mmeleng ke omega 3 ya kere o kule papa tshoela di botlhokwa kudu ka gore re lebeletse di tshatshela le fase la dijo o tlhokega di amigos di vitamin di lo checka moka
0: ya go be go ketekwa ka ka vendor ba ipsimne ka le tshatshile le khona
1: ke ipotsisa gore ge re keteka le tshatshile ene o ska ntse ya skombuso re apia dijo tsa go fapana mohlobongwe tsa me khuta ra keteka ka gore ke dijo akere go ba go diregang ge re keteka letsatsi la lefase la dijo
0: ke kgola gore food security e tla ba yengwe ya dilo tsa mathomo tshebe le gore ge re keteka letsatsi le re lokela go di tshela hlogong dijo tse di enetsego
1: okay
0: dijo tsa maleba
1: ya
0: ka tsela yeo re buna go dijo tseo go ba re tsweletsa go dijo tseo e tla ba yengwe ya dilo tse belo gore ga botsotse ka letsatsi le re ka diketeka ka bokala gore go na le dijo tse dintsi tse re di jago tsa go se re lokele mo mmeleng ya rena ya goro ya tsa temo ga ra tse dingwe ke yone e beno re ka re tlhotlheletsa gore a re jeng dijo tse belo gore di aga mebele ya rena ebile di neye phepo
1: a rena pere ba amogele ka seboga sona seo se boleledisa goro ya tsa temo ka provinceng ya Limpopo Simon Ramafalo re le amogela go ntshirogele ke tshepa gore le tlhola ga botse thobela
5: Tobela, Madam Speaker, le school, le ba tenki ba tobele pen, ba di misyo.
1: Age, le kitiki le World Food Day, ka kwa districting ya Vembe. Ge re bolela ka letsatsi la lefase la dijo, re bolela ka eng, le gona gobaneng go le botlhokwa go keteka letsatsi le.
5: E ka ke re madume ka tsa issue ke nnete ga fele, ke be ke re. Mo le go tla petition sa te Baskop Makamo a re ke fetisetse madume go Madam Speaker nna le nna ebile ke re ka mokana ga lena ke a tsewa re badišane mmogo ba ka ba maloba le scoop ke a o dumedisa le wena ka fago e fela botlhokwa bja taba ye ka mokana ga yona ke gore re kgone go tlisa tshedimoso go badudi ba province ya Limpopo le ba Aforika Borwa ka bophara go tlolebeletse tabeng ya go ba le tshedimoso e ntsi e le gore e tshwanetse o tlwa e tseneletse ya go ba le polokego ya dijo ya go kgona go ka dira dijo gore batho ba dule ba na le dijo tse e le gore tlwa dilekane mo malapeng ga bona ba seke ba tla ba feletsa ba bolao ketan ka gopola gore ge re ntse re keteka taba e bontsha ga botse gore le rena jalo ka le fapa la tsa timo re tware ntsho kuduka gore ke mo ke yona e tshole tsa ndilo bo go batho gore ba khone o pila ibile ya timo yeo e leng gore re tware tshole tsa pele ka mo presenya Limpopo re khona go bontsha ga botse gore Limpopo ibile maemong ga jwale e maemong a pele mo Afrika borwa ka bophara kuduka tabenya tshokomeleng go batho ba ile gore ntse ba dudu ba yona o tike ba sele tsa ba robala ba swere ke tlala se se bitswa gore ke food security ke se le gore re tlwa re se tshaga jwale ke botlhokwa ba le tshatile mo re gona ng gore tshedimotsi e re tlisang gape re tlhotlhele tshele batho gore ba gone go kitlela dijo ba tike ba robala ba swere ke tlala ka bena
1: ke bona bile mo eno wa ngwa go wa 2026 ke ya tsopola innovative today nourish tomorrow ke tsopotse le ka dire tlhalose ja ka burupana o rena se sara gore
5: e tlhalosa taba ya gore ge go jwala sejwalo se se itseng le tšatši la lekono se na le bokamoso go wena gobane se tlo feleletša se opa dijo tse e le goreng o tla tla go e ba ka tlase ga bophelo jo e le gore ke ba maleba o kgona go ba le dijo tseo di lekanego e le seo re tlhotlheletšang baduti ka sona gore ba swantse gore ba thoma go jwala lekono lekono le ge re bolela molokotla petish o khona o ka fa me sharifi ta ye magolo a ka banga mabedi a mabedi mme e le taba go tshotlheletsa gore ka mehlari eo e tla enywa di kenywa ke le gore go sa fa tla be le dijo ke ka lebaka le le re re bolelang ka moano o e bile a tshotlheletsa le badudi ka moka gore yono ka le fapala tsa timo re tswa re tshotlheletsa gore mang le mang mo a ka bang a le gona a dieti mo jwa le ka tlo se le go tswa se le botlhokwa re na le nanane o le le gore ke la gore mo e ka ba e modudi o mo le mongwe mo a dilang gona a be le tsrapana ka moragantsi ya gagwe gore a kgone go ka ba le ditse le gore a ka kgona go kitlela tsona ka ofe ke ka lebaka le o re re go you innovate pay mme o dira ke le gore nge e tla be le tsela gore botsa ditswaela le phone go buka go dira tsalo ye ya dijo mme go tsapa o tle go bona o ka bona o bona o ka phela re ntse tlala ba tlhoka ba bona ka mo province ya Limpopo.
0: Yeah, okay. Pele re go shutella re go fast back tsa go ka shuta sai. Putsha mafelo le go nonya ka tsebo gore reng ka gara ga mafelo a mantsha a be no re lebele ka ba ile go yo kete ka gona. Le gethile Hachikonela ka vendor.
5: O tla go pula gore mo matjating a sapeteng pelo malobanyana fa le mo lokotla tswa maloba me na ke Christe kana. Re ile kwa ga Hachikonela. Raya botio project ye le gore ke ina le batadi ba le gore ke ba tsela ba ba shitseng go tswa go ba le sumipedi go tswa kwa morago mongwageng e tetang e ka ba tsoswae ba le gore ba ile ba tshisa ke le fapala tsa timo le tlhabologo mme ba gona o ka tshisa ka ditlabakelo tse di gona o ka tshisa no shetjo ya di jwala mo ba le mangona mme le ke dingwe tse le gore ka ba ditulule fela malobanyana ka le tshakila tata Nelson Mandela o le go tla tshwa maloba mena ke Chris ke kana o ile kwa a fitla ba fa de yuala tse ding tshintshi tsa o tsa fitla di kitikiti go akare tsa le 3000 shillings gore di yuala tsa di petrol tse le go di ka fitla di kitikiti ka bantse tharo tsa di khabitsi tsa di yuala jwalo ba mo le go tla petition o khetile felo le go ya go bona gore na sele gore nge masheleng a mmuso ao a tswa go mo le fapeng la tsa tebo a tswa a tshono ka bereka ga botse ba tlhokomela ne tlo tshono ka go jetse lo go tsa gore ba gona le o ka rekisha ba ba le masheleng a mangwe le gore ba gona le shabana go bona dikolong le go tla go phidisha se tshaba seo ba leng go tsona ke ka lebaka le re khetsile le pele sa go pedi tso gore le filo lela le mo tikologong ya masipala wa Vembe o tla go pla gore tikologo yela ya Vembe district municipality ke tikologo e le gore nge ka mo lefapeng la tsa temo e tloga e kgantšha kudu e tse ke pele maemong a pele kudu lebeletse temo ya dijwala tse e le gore nge di tlwa di le gona le difruits tse e le gore tlhaba di gore tsa trees tse e le gore tlwa le ka kwa thoko tsela jale re be re ile kwa go ya go ketika selo e kgantšha ka naga yela ya ka kwa Vembe ka ge e le gore e tloga e tletse la manobonobo ka dijo tse e le gore tlwa re fepa Limpopo le Afrika Borwa ka bophara.
0: Okay. Na e tloga e kwa getse gabotse Simon Kolobe ya ga Ramafalo re le ba kudu ge o boledishane le rena mo lena nang la ntshirogele cha chingla lkhono. Tjolampele go dira mushumo mo botse tjolampele go thega ditshaba tsa ga bo rena kudu kudu re lebeletse tjeletjo ya dijo tse di aga go mele dijo tsa phepo. Lebeletse tshele le botse hle ba ga Ramafalo.
5: Ra le boga school le Madam Sutika le ba pele tswa mo le temporary.
0: Zumbogo zumbogo zumbogo zumbogo zumbogo zumbogo. Okay.
1: Arie.
0: O tswa go kolobe ya ga Ramafalo ka khorong ya temo. Ro tsaba ka Bantu soul.
1: Sabe?
0: Very spiritual love affair.

0: le subetse motheletse ka gore ya lo ke etshela metsotso re jwa irinya botshelela ke la bobedi le honom ke la tshela go edike ya Oktoboro ke ya dinamelwa ngwaga kwa ke diprima sume pedi tshela e bile go shetse matjatji a masume pedi sinyane pele ga letjatji la dikgetho tsa mebasepala le ke lenano la hlokwala tsela la manjibua ka gore ya lo ke sa busha ke re thobela thobela le tamisho ke nna pheki machitela go tlhefa o le ka bagolo theleletse le go tshega lenano le le le gona ke setlwae di re thoma ka go moleboga ke mpho mo rwa swim ka ditaba tsa ire ya botshelela re lebaga le setlhopha sa ntshirogele ke sekhumbuzo le poelano a ke noshi le mantsibeng a le gona motheletse ke sa swarishane le bitere setshilwane shu le yena o sa retameng
1: ke go leboge pheki ke nne di re kokota re tsene le mantsibeng a le nna ke atamisha ke le bitere setshilwane le nanong la hlokwala tsela la mantsibeng a le khono le u lutsweletswago ke batsweletse Eric Mashao le mabalo e mabitsela motsweletse Mitcheneng Pontsho Mohlola motsweletse Mogolo Matsheko Malatsi motsweletse Petition Mapitse Botloko go tseo re le swaretse go tsona mantsibeng a le khono go akaretswa tse di president tsa peleng Thabo Mbeki le Jacob Zuma di litse go tswelela komishini ya dinyakishisho ya nnete le poelano palamente e nyaka dikarabo go goro ya segwera sa boditšhaba malebana le tšhelete yeo e kolotwago Afrika Borwa ke dinaga dišele mma wa ka KwaNdebele ka provinceng ya Mpumalanga o re morwedi wa gagwe wa mengwage seswai o tlogetse a tshwenyegile kgopolong le maikutlong moraga go tlaišwa ka thobalano sekolong Khorotseko ya godimo ka Limpopo e tlhatsitse maina a barutwana ba peleng ba masometlhano bao ba latofatswago ka go kopisa. Tlhogopeledišana rena mantsibeng a le gono ebile ke yona ye e rego kgorotsheko ya godimo ka provinceng ya Limpopo e tlhatswitse maina a barutwana ba peleng ba mphatwa marematlou ba masometlhano ba sekolo sa baphuteng ka tikologong ya ga dikgale bao ba latofatswago ka go kopisa ka ngwaga 2024 o ka tsweletša maikutlo ka go romela kgatišo ya lentšu go WhatsApp line ya rena 078459198 078459198 maikutlo a boe ka boripana ka polelo yeo e tlhakilego

0: Re leboga Peggy ke gona re tla go dintla go letsa continent ya Africa le mabat loi mabitsela.
1: Ke a leboga Beatrice le Peggy motheletsi thobela dintla go lotsa ditaba tsa continent ya Africa. Re thoma ka jaaka Kenya mme tsona ke tsa gore Kenya e kgontshišišitše pego ya mathomo ya bolwetse bja Ebola. Molwetse yo a bego a dula ka Democratic Republic of Congo DRC ka boripana o tlhokagetše a le bookelong ka Nairobi bošegong bja go feta. Ghana maphodisa a golegile batho ba šupa fa go ya le ka dipego ba šomišitšego tšhelete ya pampiri go dira matšobana le go kgabiša dikheke. Banka ya Ghana e re seo ga se molaong. Ethiopia motlhankedi mogolwane wa mmušo ka nageng ye Abiy Ahmed o tlhomamišitšwe gape fa wa yago go tsorama maemo ao mengwaga ye mengwe ye metlhano nakong ya ge a e fa polelo ka mošupologo. Ahmed o ikanne go tla go matlafatša khwetšo ya naga le gore ba nyaka gore naga e fiwe tumelelo ya go šomiša gape tsela ya dikepe ya go ya Red Sea. Gabon ebile re ruma baotledi ka Libreville ba phegelela go tlatša difatsanaga tša bona ka diesele go tloga mafelelong a kgwedi ya Setemere. Methaladi ya go tšhela diesele ditišing tša makhure go lela godimo. Bareki ba fetša nako ye ntši ba eme methaladi ka kgolofelo ya go hwetša makhura wa lekanego. Ke tsona tšeo ke a leboga.
0: Mabalo e mabitsela ra go leboga motheletši gabela sebaka ke sa gago rometse maikutlo ka mokgwa wa lentšu go WhatsApp line ka boripana thobela.
2: Re tloga re leboga kgorotsheko ka nnete ge kgonne go tlhatswa mabitso a barutana bao ba bego ba natefatsa ka gore a ba kopisa ke re maphelo a bona a batla kgona go tswela pele gape ke gale ba eme matumela matlhaka a tswela pele bona maphelo a bona a emesile go teng jalo e baye ba dišile go swana le barutana ba bangwe le bona ba tswele pele ba seke batlha ba dutsefile go teng. Leboga mo motlhage batla gopolo
3: tobela sekapa ka moka sa tlhokola tsela re leboga ge mafelelong kgorotsheko ya ka molempopo e tlatswitse maina a barutwana ao ba bego ba re ne ba kopiša ke Edwin Komane ke le ka phalaborogane bile kgoši makhutšane ga ke le boentsong yana motse mošhate wa stadium channel a matsapang kwaletše
4: tobela ka kgošong a re ke sebaka se re leboge bakgorotsheko ba kgone go tlhatswa maina a barutwana bao ba masometlhano ba e le gore ba e le ba humana ba kopiša space re ngwana phoša jirwa ga bolao le bone bana ba rera nke ba ithute go šoma ka thata gore ba tlhokgone go phomelela molapele ba tlhogan le taba ya go kopiša tloka e bale nako gore ba kgone go bala mafelong ba tla phomelela e bolela mo ke mosebo mametša ba mphete ka ntle na Beresford.
5: Go tsweng ka mošate go tee le bana ba tšee kgalaka nnete gona re tloga re lebokoša sephetho sa kgorokgolo ya tsheko ka Polokwane seo mafelelong se ile sa se bone barutwana bao bego go naganelwa gore ba kopisitše ditlhatlhobong tša bona re letlhejwa le kgoro ya thuto e tshwanetse go tša maikarabelo ka go netefatša gore barutwana bao ka moka ba thobiwa matswalo ka ge tšeo ka moka tšeo di bego ba šupiwa ka tšona di ba amile monaganong ya bona. Ke a leboga thobela. Matume Charles Monyela o tswa ka ZB Metlhare.
6: Thobela setlhopha sa thokola tsela ke ngwana thetere ke maphoto ka Bladiri re re a leboa ka mokgwa o kgorotsheko e boetseng e tsere mahato ka ona ya thola ya thola o ya ka o loka re a leboa ka lebaka la gore bana bao ba ba bone le goreng a bana molato a se ba kopisa ke tse o nna ontse ya ba bone gore ba kopisa ena ke mang re a leboa bana bao le bona ba tanka meboya ya bona ya re hua ya ya fase ke Maurex le Mokoming. Amen.
7: Thobela ka tlhokwa la tsela setlhopha ka moka ka mogašwa re kgopela mmušong ke ofe barutwana ba oe ba masome a matlhano thoba matswalo gobane go a bontšha gore ba ile ba ba disturba dikgopolong ge ba latofatswa ka go kopisa jale ka ge kgorotsheko ya Limpopo e tlhatswitše maina a bona ke bona ba go tlhokagala le thoba matswalo go tswa go bona gore ba kgone go bua ba boele sekera mmila jale ka gamolepo ga moana.
0: Go letlakela la Facebook motheletsi re dumelang ka gašong ka nnete melao ya Aforika Borwa e dira tša maemo a fase go tloga ka 2024 ke gona go bonagala gore bana ba kopišitše ka 2026 atšhe ke mare ya monama oro ka mokopane e mo tshana motheletse re thobela setlhopha sa tlokola tsela le batheletse ba rutwana bao ba go pharwa ka molato wa go kopisa ba senyeditswe nako ba swanetse ba lefelo masheleng a mantši go boša menagano ya bona ke Gilbert Masiema ka setlaboswane yo mongwe tshana motheletse re thobela setlhopha sa tlokola tsela gape o ka re go tlaiša bana ka thobalano ka re šetse le selo modiro ka dikolong ke Wendy Mafalo ga Molepo ga Legothwane yo mošwena re thobela ka mošato wa tlhokola tsela re leboga kgoro ya thuto ge e tlhatswetse maina ao a barutwana mara ba ba senyeditse nako ba nape ba ba nyake le dikgoba dikolong tša godimo ke Victoria Maidimola ka Shakung Moroleng ke maikutlo a lena batheletše ga manefelo la rena bagaši le ba tsweletše ga mmogo le lona lenano la tlhokola tsela eupša tsebang re ka metlha ga re a nyatše ga re a lebelele fase ka lebaka la gore a re laetša thekgo yeo le re ne yago yona le šetše le kwele kgwedi ya Oktoboro ke kgwedi ya dinamelwa re tlo dikwa ditaba tše ge re boa papatso
8: re seketseke masometharo tlhano mengwa ka ga super safe kwane le Burgers Fodder 2 kg nice one washing powder 39.99 500 ml jig bleach 9.99 100 ml aqua fresh toothpaste 11.99 2 liter Verox bubble bath 29.99 100 ml Dolivad and Lazarin 9.99 400 ml clear hand and body lotion 21.99 very happy birthday super safe jd fella ka di 12 october 2026 super safe kwane le Burgers Fodder your number one store.
9: Ka clientele legal o ka phela bophelo ba gago o tseba gore o shireleditswe di plan ga di bitse go media karetsa go tlaishwa ka tsa botona le botshadi ditaba tsa mushumo go swarwa ka go hloka toka le tsedingwe sehlopa sa rena sa tsa molao se gona go go thusa di iri tse 24 tsa le tsatsi hwetsa tshireletso ya molao le hono SMS a thobela go 45135 ke 45135 clientele general ke FSP yo e dumeletswe go le morekisi wa insurance ya tseo e se go tsa bophelo melawana le dipielo di online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
0: Lena no esa la tlokola tsela la mantsi bua metsotso le masomepedi re lebile ereng ya boshupa motheletse mo legotla petition wa dinamelo le polokego a setšhaba gona ka mo Lempopo mmena ke dikekana o hlomile semmušo le selo la kgwedi ya dinamelwa ka belabelam ka seleteng sa Waterberg le hono kgwedi yeo e tlhomilwe ka tlase ga moeno o rego ke ya o tsopolang Progress in improving reliability, safety, sustainability and affordability of the transport system o ke tsopotse le gore tswelo pele ya go kaonafatsa lenano la dinamelwa leo le tshepegago le go se bitse kudu le selo la lenyaga le swarwa ka mengwaga ye 30 ya segopotso sa go tlhongwa ga molaotheo wa Aforika Borwa o thathago le go tlhalosa ka botlalo gore dinamelwa ke senyakwa se botlhokwa sa tšatši ka tšatši go e otlolola yona temana e re amogela molekgotla phetišo ya dinamelwa le polokego ya setšhaba gona ka mo Lempopo ke mmena kedi ke kana molekgotla phetiši re le amogela a thobela
10: Dumedisa sespeki le batheletše ka moka ga bona ba thobela FM
0: molekgotla phetiši ka madimabe le lethakgotse lesolo la lena la kgwedi ye ya dinamelwa ka ditaba tša go nyamiša ke bolela farm ka kotsi yeo e bilego gona ya difatanaga tše mmalwa kua tseleng ya R524 ke ka ntle ga loitregate fa o re kolego le gore palo ya bao ba tlhokagetšego ebile e tlhatlogetše go tshela maikutlo a lena ke a fe ka se gona go ya ka pego ya lena ke eng seo se tlhotšego kotsi ye
10: re tloga re swabile kudu ka seo se diragetšego letšatši le la rena la botlhokwa la go tla go kwalakwatša molaetša wa polokego mebileng seo se tlhagileng ke go bona gore ba rena ba tša molao ba tša seponisa ba be ba le leetong la bona la go bona gore toka e ya phethagala ba phetha mošomo wa bona wa letšatši ka letšatši go rwala bao ba bangwe ba ilego ba golegwa gore ba kgone go ba iša lefelong la kgoro ya tsheko ke ge ba tlo tlhakana le yona kotsing eo mobileng o e šetse le boletše ka ona wa R524 go la Louis Richard se se diragetseng ko gore go na le mabarebare a go bontšha gore go na le koloi ye e leng gore ke ya Mahindra ye e leng gore e be e sega tsebe mo e leng gore go na le motalo o o laetšang gore ke lepheko la gore motledi wa sefatanaga a se ka sega tsebe mo go ona ke ge a tla tlakana le senamela se sa rena sa maphodisa seng se be se iša batho korong ya tsheko gomme sona sa tšea maphelo amapodisa a rena ba bararo go tsele ba latofatjwa bao ba beng ba ba isa forong ya tseko le o tee wa driver ya motledi ono o ke bolelang ka yena gore o tloga go ne le mabarebare ao a sa tlong go kgontšišišwa gore ke ka lebaka la gage re kotsi ye e tlabe tsa tlholega jalo re dira boipiletso go batho ka moka go malapa fa e leng gore meloko ya bona bao ba kweleng botlhoko ka yena nako ene re re matlhoko go bona go bao ba gobetsego ba le ka sepetlele le bona re re a ba apogele ke mariri gore ba kgone go tseba go fola
0: ka nnete a dilebogo mo lekgotla phetiši le tlhoile ka belabela le thakgola semmušo lesolo la kgwedi e ya dinamelwa ke kgwedi ya Oktoboro re botseng ka moletlo le ka fao le beakantšhitšego ka gona kgweding e le legoro
10: moletlo wa gona o bile woo e leng gore o tloga o fetse pele ga botse ebile ge re kwalakwatsa ka kgwedi e eno ba symbolism fela ya this October month e fela di-activity tse re tlabeng re di dira ka moka ga tsona re ba le di-awareness campaign di-districting ka moka ga tsona re involve all the stakeholders ke dilo tse e leng gore di dira tšatši ka letšatši 365 days e fela re di kwalakwatsa ka mošito o mogolo wa go kgona go bona gore o laetša kgatelelo ya seo re se dirago letšatši ka letšatši go bona gore mmono ola wa rena lešetšeng le boletše ka ona wa diphilara tše for ya go bona gore go ba le transport dinamelwa tše e leng gore di bolokegile dinamelwa tše e leng gore ke tša go ya go ile dinamelwa tše e leng gore ka mo go tsona di a tshepagala ke se e leng gore re se jwala ka metlha mo batho ba nameding ba rena gote basepediši ba ditsela ka moka ga tsona re akaretša ba mehuta ka moka ga yona ya dinamela ka baka la gore re na le mehuta ye e fapanego ya dinamela ka mo Aforika Borwa le ka mo gare ga province ya rena re na le dinamela tša fase e le go ditekisi le dibuse dibaesekele dikuta ra ba le dinamela tša godimo e le go tsona difofane ra ba le dinamela tša mo di sepela mo diporong e le go tsona ditereni jalo go melaetša e re ba fang tsona ebile re ba botša le progress ye e leng gore re a bontšha gore ka nnete re le mmušo re a cara ka maphelo a batho ge re bolela ka dinamela tsona tše tša fase tše re bolelang ka tsona re bolela ka dibuse tše e leng gore ka se sebaka re ba fa di-subsidy go ne le dikontraka tše e leng gore re saenile le tsona go na le phokoletšo ya mašheleng a e leng gore re kgona go ba fa ona re le ba mmušo gore rena le bona re kgone go ba ngatana e tee gore maphelo a batho a fokotšege gore ikonomi ya rena e gole gore re kgone go phethagatša go efoga ditlhotlho tše tharo tše e leng gore re lebane le tsona jalo le ka kgona go bona le kgon le boradifatanaga ke semphetse ko go fete dipeterole di ya godimo seo se re thuša gore ge re saena le bona di-contract kana mokgonong re thuša gore sela moporesidente a se boletseng gore ke go tackla the high cost of living gore batho ba kudu-kudu ba tlhoki-tlhoki ba se ka sobeletša seatla kudu ka re ga potla gore ka baka la gore ka dinamela tša botlhe tšeo di bolokegilego tše ebile di kgonang go ba affordable di kgona gore rena ba a re subsidize di-bus operators re subsidize batho gore ba se ka ba lefela tšhelete ye ntšhi gore ba kgone go ya go fitlha mafelong a bona ka moka gona a o a tsamanaga le tšeo ba di dirago letšatši ka letšatši bana ba ya ditliniking ba ya di-accessa di-home affairs ba accessa mafapa ka moka ga ona dikolo ka moka ga ona go nyaka senamela seo se bolokegile le bana ba rena ba ba santšane ba sa ya go ngwala di-exam ka moka re lebeletše dinamela tše di bolokegileng le dikgetho tša rena tše di sa tlong go ba gona ka di-four re lebeletše dinamela tše di bolokegile di leng tša go ya go ile go tee gape-gape lebele batho ba rena ba di-taxing industry ba re šomang le bona letšatši ka letšatši gore go efoga go bona o kare re tlholana ka dilo re no tseba gore ke shebe-shebe ka mogare ga Aforika Borwa ke molaotheo wa rena ka nnete o re o ketekang o dumelelang batho gore ba kgone go ja gore go na le maphelo a batho le go ne le tokelo ya bophelo ebile go ne le tokelo ya kgetho ya ga gorena wena o namela sinamela sefe kana kana komang jalo se se tloga se re thusha kudu ka bakala gore ka segwera se re nan le tsona le batho ba ditekisi ba di santhako be rene le bona le ba di bus le bona re be rena le bona awa gore tloga re shumishana ga botse go bona gore ba gone go pushisha le bona gore tsere di diang re plana le ba ka maspalendi tjatse ka letjatse ka bakala le gore ba tsiya karolo ba rena ba ba le gona bo mera wa locally ba ba le gona ba ba representa mera wa selete ka bakala gore ge re bulela ka transport integrated planning e thoma gana mo la maspaleng bona ba gona gore botsa gore ka bakala framework ya bona ya gona go tseba gore re nyaka dinamela tse di tla ishang batho mafilong ao a fapaneng ka ona mo e leng gore go ne le batho ba bantšhintšhi ba leng gore ba ka se lekane ka re ga senamela se tee sa di-taxi ba kgona gore guide gore kgone go tseba gore na ba department ge re issue di-license di-public license re di iša kae mo re tsebang gore mo population ya yona ke e kgolo dipalopalo di dirilwe ba šomiša bontšhi bo šomiša ditekisi dipalopalo di dirilwe di-taxi ga di le gona a di kgotsofa palo ya tsona e fetša e sa accommodate ba the share bo bona ona le bo di bus rapid transport je leng gore di kgona go thusa gore plan ya rena e kgone go linka economic activities le di demand tja batho re supply go ya ka gore na batho ba nyaka eng ba tloga forogo ba ya kae
0: molgotla petition le boletse gore ditlhohlo di gona le lenabelo ka kgoro le ditlhathile e bile le ya ditseba le dibone le ka no re tsopolela gore ka se sebaka ke di fitse leng gore ke tse kgolo-kgolo tse leng gore di le tlhokisha boroko le le kgoro gona le yana ke le fe re lebeletse gore re gweding ya dinamelwa
10: ke be ke dikiseng ke tshwara ga botsana putisho yela ke gopela ga nyane le
0: ke boele ja gone botlhata mo lekgotla petition le boletse gore ditlhohlo di gona le a ditseba ke tse dife tse dikgolo-kgolo tse leng gore ka se sebaka le lebane le tsona re lebeletse lenano lona le la dinamelwa ebile re le kgweding ya dinamelwa
10: ditlhohlo tse dikgolo tse re lebaneng le tsona re le ba kgoro ya dinamela ke tsona tsela re bolelang ka tsona gore re tshwanetse re nontšha mindset ya batho ba rena ba otlelang gore ba kgone go tseba gore ba se ka no thoma ka gone gore ba fokotsa lebelo ge ba bona maphodisa le mola ge ba tswela pele ba thoma go dira seo ba lebelo lona leo le gore le re tlholela dikotsi tsa go tshwana le tsona tse e leng gore re sa tena go bega ka tsona jalo ke tlhotlo e kgolo e re nang le yona mara re leka ka mešogo fela gore ka awareness re ruta tsebe go kwa ene re leka ka mešogo fela gore ka baka la thekenoloji e ileng gona gone jalo dibuse tsa rena re ditlabela ka ditlabelo tsa thekenoloji tseo di re thušang gore bana ba ba sa obameleng se re ba botsang tsona re kgona go ba office re monitora mosepele o mongwe le o mongwe ka mogare ga buse ga speedi se oketsega re a bona ga e ka re le bone buse e sepela ka le bone le tee re a e bona ga e ka re indicate e bo ID re kgona go monitora movement wa bona and-e se se thuša gore re kgona go ba šala morago ka bjako gore ba kgone go efoga tseo ba di dirang felo tlhotlho ya rena gantši e no ba tsona dilo tse tša gore banamedi ba rena gantši a ba obamele seo leng gore ba botsa tsona mara re iša molaetša letšatši ka letšatši di-pedestrian tša rena le tsona ba sepela ka dinao le bona mmušo o leka ka mešogo fela gore ge go na le ditsela tse di tsela ya di-N1 ya go tloga Limpopo e ya go laborwa ke tsela e e leng gore e dumeletse go sepela dikoloi e seng batho the sa le bona le go na le leporogo la ka godimo e fela batho ba rena bano fela bantši ba nyaka go no tsela gana mola the sa re bona dikotsi tse di leng gona and-e re leka ka mešogo fela gore moo ba sepelang gona ka mogare ga metse ya bo bona ba kgona go kgwetsa thuso ya rena ya maleba go na le di-pedestrian crossing go ne le ma-traffic officers ba ba thušang go tsedisa ditsela jalo a re making sure ditsela tse di leng designated for dikoloi ke tša dikoloi tse leng tša basepela ka dinao ke tša masepela ka dinao nna re gare re le ba mmušo re tlo tswela pele go ba fa thušo ye e nyakang setšhaba gore re se fe thušo ye re nyakang and-e ye nngwe ntlha ye nngwe gape-gape ko no re ga e be re bolela ka tsela ke boletse ka tša land transport le yela ya rail yela ya ditimela mmusho wa rena o gare wa khatlampana mo ileng gore rena le Limpopo Gauteng speech training se le gore mo president wa naga ile a ka se pronounce o me a tla mo di premier tse pedi re ga re re letong la go bona gore ra iphetagatsa gore se se gone o tla re thusa gore re foge goreng go se ka ga ba le pikagano mo mebileng batho ba tla kgona go fokotsega le tseo tsa di-fright tsa go nametsa merwalo ya boima e le gore e re thusa ka kgwebišano ya rena e ka ba kgwebišano ya rena ya ka gare e ka ba kgwebišano ya rena ya ka ntle as part of international relation ge re trade le other countries go bona gore re godisa ikonomi ga borena dilo tse ka moka tsona di re thusa gore ge re investa ka di-infrastructure tsa go tshwana le tse gona ikonomi ya rena e tla gola gona ditlhotlho tsa rena tsa go bona gore fedisa tlala le bodidi le go selekane e tla ba taba ya maloba le mabane
0: age ba theletse ba tlhokola tsela ke a tsewa mo

0: Eh, mune mampane.
1: Eh, Alfios.
0: Ke a tshepa gore monna wena o le moile gore o bile ngwana magana go botswa.
1: E bana.
0: Goba ga o bjale.
1: Nna ngwana magana go botswa. Go botsobotse o nyaka gore ngwena motlai.
0: Ape ke dilo tse dintsi tse e le goreng ke o boditse tsona. And-e ke nagana gore lo ebile ga o ipone diphoso. Mare e fela di a
1: diregao
0: di atlho ya bothata o le goreng kore wa se kwešiše.
1: Okay, motlaika re ko go botse. Nna ke tsebe nto tse o bolelang ka tsona. Ge e le gore o na le tonya ka e bolela, bolela taba thwi.
0: No, ke bolela ka taba ya gago ya gona go nthekišetša sefatanaga.
1: Okay,
0: bona nke banwe le o patitše lloyara o tswile ka mogolegong nna o sa le ka mo.
1: Eya motaika, kore ke a o lebala, ke a o lebala gore wena motho la gore ge motho a kwele botlhoko a o ile ka sefatlhego ke ona o mo raga sefatlhego. Kore mo mabading a dintho a ke nang le ona wena o busy o chacha letswai.
0: No, ga ona letswai la selo eno ba gore ke o botsa dinnete. Bona Brandon, o kae o tswile ka ntle wena o sa le ka mo ya o thabisa tabane
1: watsakeng e re ko o botse.
0: Okay,
1: mpotse gore na o diragalang ka homeboy yaka o tlogele o tlhompa lebalela ka Brandon. Sale ke noko Brandon a re kompo yaka ya lwala.
0: Eish, o bolela nnete Brandon, o bolela nnete ompo ya man. Eish, o kaone e fela le lore a ka mo gonna ke mo tsebang ka gona o bona ka le kotsi kudu motho la man.
1: Mpele gore o kotsi o rabia.
0: Eish, o bolela nnete man, ra kontraka o phela a kukumino gore o na le pefelo e nngwe e le gore a ke ikwešiše gorena e tswa kae. Kudu-kudu ka morago wa taba ya phetole ka mokgwa mo dirileng ka ona.
1: Mara wa se banna ke lemogileng ke lemogile gore lena batho ba matlhakong John John a le motsebe botse, lena a le motsebe kore lena letsea gore John John ke kwanyana a modimo ebile ka mokgwa le mmonang ka ona le bona o karao o tshwanetse ke o ba moruti e re ko o boje. John John a ka mokgwa le motseba e sebang John John
0: wamampane
1: emapele
0: gane botsotse ge ore a re motsebe o supa goreng na
1: bjale ke nnako ya gore letle le motsebe o bokaone wa bona mmogan jale. Aowa gore le dirile ntho e leng gore le ka
0: sebontsi
1: bja lena re ke go botse letolola letosa le itshwere melomo le makee le ipuša gorena

0: Brendan, wa etse ba polelwe ba reng ga ona selo sa mahala wa etse ba
1: ya ke etse ba mara a ke go shishi botse botse o lebile kae jonjon
0: oh jwa le re go botse ka di o gatlwa go go ntsha ka kwa tronkong fo mahala man jwa le gona le morero nyano e le gore ke nya gore na le wena re tla re o phete
1: okay no ke go kwa nna mile itjwa ka taba ke tile dije
0: bona re swane tshe go thoma ka ntwa ya rena ya tshaba di makitse monna ntwa ye e leng gore le rolela gona le tlo tupa ngwaga ka moka yes le e leng gore le rolela gona ge go ka ba le motho e le gore o tlo nyaka go tsena taba yaka ka bogare ao le rolele o lena le tlo feta ka ena
1: apoleke di tlo boa ke ya go kwa jonjon mara botsebotse taba go e reng ka ke ya bona wena le ka dikodumela
0: jonjongo lokileng fana ka mpotse mo o ile wa ya kwa ga lethebe o ya go bona masedi kry-a mola wa tswang tronkong
1: aw a sa nka ka ya mane le gone ebile ke tse gore masedi a ka batse ba re ke tswele na a tronko
0: okay okay mara ka gore wena o mpoditse gore o e na le saki ke nagana gore saki ena a ka tseba something yana ditsamatsama jwang
1: nokeke ke ya go kwa
0: right jwale ke nyaka gore re thome ka mosomo wa rena o mogolo jwale monna
1: mosomo
0: wa gago o mogologolo go thoma ga gone jwale ke ya go diša mesepelo ya phetola le o lapa batho every day o make sure gorena ba ya kae a ba e kae e banna ke nyaka gore mo o ba bonang gona o ntsebise ke tla ke fetse ka bona
1: eng
0: ke a botsa
1: manjonjone
0: gorekele bona ge o ka bona phetola a le tee le yena wa ntsebise ware so o kaekaekaekae e namele ka tla ka mo fapantšha le pula le yena e banna
1: kore jonjone ka mantsa mangwe o nyako mpotsa
0: gorewena o ntsebi jale bona ke gona ke tlang go ntšha mokgwa wa aka jale a o ntsebi wena mfana mane jae re ke go boe o tlo dira ditelo ka moka tja ke go fileng tsona tja go diša phetola le mma batho ga o ka se diri jalo o tlo kgwetswa le ka bona mfana the choice is yours
2: ao wa monna bisa gape tabe ya gago ya gore wena o tsweditswa monna ga botsega ke a e kwa ebile ga ke e kwa ga botse
3: neoekwa kaya o ikwe kae man gore mofodi o a tlhatsa gore le o tshwararae mogo
2: no ke makatša ko rena jwang go kgonega jwang gore wena o utswetswe mafelelong a beke e fela o tle mo e le gare ga beke o tlo gore botse gore wena o utsweditswe
3: bona ke rwaka daisome kora ke tlisitswe ke tabe yawa go phetola re yena o nya go ntshwarisa
2: ebanan phetola re o nyaka go tshwarisa
3: exactly ke seo ke boletseng le yena ka sona sena seo a le gona tša mpotse ka makokonyana a le proud jefosan
2: mara lebaka golo la gore yena a nyaka go tshwarisa keng o mmethile o dirile eng
3: ae nna ke mmodite 99 gore ke kgona na lela yena
2: aa wa bona phoso gago ke yona eo o ka se re mola go gonona gore motho o o tsweditse wa sepela wa go yena wa fitlha wa mmotsa gore wa mo gonona wena o bo o tshwanetse o ba o tlile gore na maphodisa wa bula molato ke moka wa re botsa gore na o gononela
3: mange
2: e seng go molatelele
3: nnenaaaeena
2: a ke gane e fela ke mošomo wa rena maphodisa go dira dinyakišišo e seng wena
3: gore o letlelengpotse gore divena digo
2: okay a re dire song wane di ompotsa gore na ga botsebotse e le gore o utsweditse bokae
4: aga ke ka mo go e phethagetsego ka gona kgaolo e la boketee nne magolopedi masomeseswaisupa kgaolo ya go beakantšhwa ke rathabeng mike modiba ra e ngwalelwa ke kaizeta ka tlasengu mahlangu mo tsweletse metšhining ke amogetse bodibe mo tsweletse le mohlagisa moyeng moleboge lebsa ladi madira mo tsweletse mogolo ke isaac selo mašila na go ka ba go na le kgaolo ya mahlakong eo e go fetilego e gona ya khumanega tsena mo di-podcast tša thobel fm www.thobelfm.co.za o ka tsena gape le go sabc plus o tla ehumana tšatši le lengwe le le lengwe re boledišana ka tlhogo poledišano ka tšeo di diragalago ka mo mahlakong go kgatha tema o ne o tsena go matlakala rena facebook thobel fm mahlakong le thobel fm yaka o ka romela whatsapp voice note 015 297 6159 Shala. Oh, see.

0: le tswela pele go tlala madiba a ka moshate magagešo ka metlha madiba a dire go tlala gopseng ga gona re tle re bone a dira toka a šutelela rena ba ga madiba na soopeng ko ene ya moselamogo le banna ba re a e tlhabe basadi ba re tle go leng e sa gola ke mesese ya bomorakane ya madibana le bošegong bja lekgono ga di etsa tlhana kato ga morwane wa lotšha wa le amogelago la thuto lenanego la rena la batho le ditokelo le o ile gore ka nnete magagešo le tlišwa go lena ke ba IEC e le go komišene ya boikema ya dikgetho gona ka fa nageng ya rena ya aforika borwa le bošegong bjo ke na le Isaac Mashila. Isaac Mashila ke motsweletši mogolo wa mananeo a thuto magagešo re tswela pele go šomišana mmogo gona ka fa mafateng a matelele a dialemoya lebza lady molebege madira re a leboge re leboga mogolo wa ka ka lenanego la ditsebišo tša setšhaba le gona ka fa le dipegong tša bana ba gaborena bao ba fetilego lefaselela ka keno rena ka metlha re ka selape gore a moya ya bona e tswele pele go robela ka khutso bošegong bjo magagešo re tswela pele le ba IEC gomme re tsena kgaolong ya rena ya bolesomepedi re ile go ithuta le go kwa ka tshepidišo ya dikgetho tša go ikgetha di-special votes re ko gorena ka ba e le gore gabotse re tlhoka go latela magato a mohutamang gore le rena re be le maswanedi a gore mohlomong re wele ka mogare ga batho bao e le gore ba akaretswa ge re lebeletše dikgetho tše tša go ikgetha ka matlhatse re na fa le seseletše sethole legatong le ba IEC le bošegong bjo re tswela pele le yena seseletše ke ya go tamiša mogolo wa ka ke ya go amogela gae gae ga gabolena mošate wa tsebo le boithabišo thobelatlhe
1: thobela ga die setšhana re a thagala go ba le lena le kgono thobela batheletše
0: re ya leboga mohlomongwe ke dire toka ke name e le gore ke go fa sebaka le wena nke o di tlhalosa gannyane ka dikgetho tse tša o ikgetha gore na e ka ba e le gore ga botse di šomašoma bjang le gona ke ka lebaka la eng le na le dikgetho tša mohuta o bjele ka IEC
1: ke a leboga gadi dikgetho tša o ikgetha ke dikgetho tše e leng gore mo Aforika Borwa molaona wa dikgetho wa section 55 dumelela batho ba e leng gore ka mabaka a ba palelang ko a laola ba palela ko tla le batho ba bangwe ka letsatsi la dikgetho o tshwana le ngwaga ona o ka la nne batho ba e leng gore ba ka se kgone go tla ka bo bona ba tla ba kgetha goba ka mabaka ao a mangwe a ba palelang ko a laola ba tlo palela go tla ba kgetha dikgetho tsa go ikgetha go ya le ka molao ona o ko tsopotseng magoro a mabedi pula le dikgetho tsa go ikgetha mo e leng gore re bula mafelo a o voutela matsatsi a mabedi pele ga letsatsi la dikgetho gomme ba bangwe e ba batho ba e leng gore ba latelela ka magae
0: ke moka re lebeletse gore mabaka a batho ke nnete ga a swane diswara batho ga di fele ebile gape gona fa oe lebolela ka taba ya gore wa dikgetho tša mohuto ke mo e le gore le re pele ga goba re ka re matšatši mabedi pele ga letšatši le legolo la dikgetho le ba fa sebaka ebile gape go na le batho bao e le gore ba latelelwa ka mogae a re boleleng kapa ba go latelelwa ka mogae ka gore ge le ya fa o e tlabe e le lena rena re se gona gantši lešoma bjang le bona bona ba go latelelwa ka mogae le ba le lebeletše eng pele mohlomongwe le ka ithola go ba lantšha batho ba lena gore aowa eyeng le ba thuše ka mogare ga malapa a bona
1: kgato ya mathomo kore motheletše o tshwanetše ba o e leng gore o ingwadišitše o tswelela godimo ga lenaneo la bakgethi gomme a dira dikgopelo ge a nyako latelelwa ka gae go ne le foromo ye a e hwetšang kantorong tša rena tša dikgetho mo e leng gore o tla re fa le aterese ya mo a dulang gomme ka letsatši la la pedi goba la la tharo re tlo mo latelela go ya le ka dipalo tše re tlabeng re dikgweditše tša batho ba ba dirileng dikgopelo gomme tša amogelo bona batho bao ke batho ba e leng gore ka mabaka a bolwetse goba bogolofadi goba ba palela ko tloga mo ba ya mola ka lebaka la le lengwala a ke a bontšhitšego ba palelwa kore ba tle le batho ka moka ka letsatsi la la nne go tla go kgetha ke bona ba re ba latelelang ka gae gomme ra kgona go ba kgethiša ba le ka gae ge re ba kgethisa re šomiša di-onfolopo tša go ikgetha tše e leng gore ke tsona tša tshepidišo ya dikgetho tša go ikgetha mo e leng gore batheletši ba tla lemoga gore re bontšhitše gore mo ngwageng wa dikgetho ke dikgetho tša mebasepala mo re na leng baloti tše tharo yana ge mo a dirile dikgopelo re tlo mothusa ka go moetela ka gae ra gopela lengwalo la gage la
0: aga emang gona fa o se se ileti ke moka ke tsema bankele ka morago e tla ba ile gore ke moka le gona o yo tlolla ga botse e reng ke tsema bankele mogolo wa ka re tla bua re tswela pele
2: Shoprite e tsanya matla ka gara spatshe sa gago ka lena go laketsa pele la dituo mo mzantsi ka dintshula ka cha extra savings se di feta go 5000 beke le beke o ka ntsha bogoni ba gago ka moka wa hwetsa extra ka ditheko tsa dilo tsa motheo tsa o di subsidize tswego ke bjelo ka 10 kg ya white star super maize meal ka 99.99 fela le 10 kg ya speco rice ka theko fase ya 139.99 di hwetsa gala go fitla ka di 11 tsa October 2026 Toma go swipe ka di extra savings ga Shoprite fela.
3: Reba o sana le puku ya ID ya khale yeo ile go kotsinya bofora. Ke nako ya gore go dire phetogo ye botlhale o khwetse karata ya Smart ID. Ka lebaka la tirisano ya digital yeo e gola go magareng ga lefapha la merero ya selegae le dipanka tsa Afrika Borwa. Bjale o ka dira kgopelo makaleng a dipanka a magolo ao a jirego karolo. Ntle le dipampiri, ntle le go bieletsa nako. Ebile ntle le methaladi ya metelele. Go mmeretswela pele ka go oketsa mafapha a mangwe a dipanka nageng ka bophara beke ye nngwe le ye nngwe. Ye ke Home Affairs at Home. Merero ya selegae ka gae. Etela myhomeaffairsonline.dha.gov.za go hwetsa lekala la panka leo le lego kgausi le wena.
4: Lefa ntle le inthanete. Kgoro ya merero ya selegae. Re tlisa seriti go bohle.
5: All rise.
3: Batho le ditokelo. Go tswelele FM. Ipsine ka dienywa tsa tokologo le kgadi ya tshetlana. Tswelele FM. Moshata wa tsebo le boithabiso.
0: Re tswela pele metsotso ga biele ke le sobe senyane magagesho go ikela gona kwa iringela ya bo senyane go moshata wa tsebo le boithabiso le ke la thuto le nena go la batho le ditukelo ke nnete ke ile gore re tswela pele go ipsina ka dienyo tsa tokologo se se le tle bele sa bolela mogolo wa ka le ka tswela pele ka fa gore gone gona ma ile gore re ithuta go ya pele bile gape re kwishisha dilo tse bo kaone kaone.
1: E be ke sa bontsha gore batlhankedi ba dikgetho ba tlo etela botlhe bao e leng gore ba dirile dikgopelo re tloga re le lefelo la go voutela ra etela batho ka magae go tla ya dipeakanyo gore re rile re thoma ka motse o mofeng ge re fitlha ka gae re sepela le dikemedi tsa mekgatlho ya dipolotiki tse e leng gore di ba gona mo re sepelang gomme re tlo gopela bukana ya boitsebiso e ka ba karata goba buka e tala goba lengwalo le e leng gore ke la sebakanyana le e leng gore le ka gare ga nako ya go dumelela ge re netefaditse gore mokgethi wo a tswelelang mo lenaneong la bakgethi ba o ikgetha go gona re tlo gopela gore re mo ngwale ka enke ya rena ya dikgetho go netefatsa gore ge re feditse go go mo voutisa a ka se kgone go vouta gape gomme ge re feditse go mo tlotsa ka yona enke ya rena ya dikgetho re tlo mo fa dipalete tse tharo ra mmontsha gore ye ke emetse wate ye emetse masepala ye emetse sediko e leng yona district gomme ra mo tlhalosetsa le go mo tlhatlholela di-onfolopo tsela tse pedi ke bontshitseng gore ba tla kgetha ka tsona ge o ra motlhalosetsa gore ga a fetsa go swaya-swaya balote ya gage o tlo lokela dipalote tsela e le tse tharo ka ra envelope e nyane ye e ngotsong A goba A gomme ga a fetsa a di lokela ka mogare ga envelope re tlo mo fa envelope e kgolo gape a lokela envelope e le e nyane ka gare ga envelope e kgolo. Envelope e kgolo re ngwala mabitso le nomoro ya hae ya boitsebiso le nomoro ya go ikgetha ya lefelo la hae la go voutela gomme ra ba ra mo kgopela gore a latlhele ka gara bokisi la go ikgetha la dikgetho tsa batho ba e leng gore ba kgetha ko gae goba e ka ba e le mokotla wa dikgetho tsa go ikgetha gomme re tlabe re feditse ra fetela pele go bakgethi ba bangwe o me ga re feditse ka moka ga bona ke bontshe batheletse gore mo dikgethong tse tsa ngwao wa 2020 tsela go ne le diphetogo mo tshepidisong ya go šomiša ga di-envelope tse tsa bakgethi ba o ikgetha ke la mathomo mo eleng gore ba theletse ba eleng gore ba dumeletse go yo kgetha polifilong la o kgetha e leng sona station sa go voutela ba ka seke ba berekisa mokgwa o wa di envelope tse pedi ke fela ba eleng gore re tla ba thusa go gae ge re feditse ka moka ba ba tswelelang mo lenaneo la bakgethi ba o ikgetha ge re fitlha lefelong la o voutela re tlo re lekola batho ka moka ba e leng gore re ba etetse gomme ba kgonne go kgetha gomme ke la mathomo mo e leng gore re tlo re ge re fitlha lefelong la go kgetha ra ntšha envelope ela e nnyane ka gare ga envelope e kgolo ela ya go ngwalwa gomme ra e tšea ra e lokela ka gare ga lepokisi leo la dikgetho leo le tlabeng le le gona ko lefelong la go kgetha e tla re ka letsatsi la dikgetho ya ba e le gona gape lepokisi le la dikgetho tsa boikgetha le bulwang gomme envelope ela ya bobedi le yona e phuthulola gomme dibalote di lokelwa le tsa ba bangwe ba letsatsi la dikgetho
0: le boletse go tlala seatla ke dumela gore ba theletse ba rena le bona ba koeletse be kgauswe ba boile gore ka metlha ba tswela pele gore thega gone ka fa mananeng a thuto ke tleke ba tlotleletse gore ge di dokwa go thwega di setlhana wa latela nke lenyake matlakala le dipene magagešo le kgone go thalathala ditaba tse ka gore ke taba tse botlhokwa tseo e le gore gape di ama nna le wena bile ka modidi wa naga ya aforika borwa ke nyaka re boela mo tabeng ele ya gore ge le dira dikgetho tse tsa go ikgetha ga le sepele le le noši bjole ka IEC le rile le sepela le baemedi ba mekgatlho ya dipolotiki nna e ka ba e le gore ga botse le sepela le baemedi ka moka ba o ile gore ba tswelela ka mogare ga lenego le batho ba o ile gore ke la bonkgetheng nke le tlhakise tabe re ikwe ga botse batho ba ge le sepela le bona le tsea mekgatlho ela ka moka ile gore e tsenetse dikgetho
1: re ke bontshe gore ge re tloga mo stationeng sa rena sa o vokela re ba ile gore re bile le kopano le dikemedi tsa mekgatlho ya dipolotiki go ba bonkgetheng ba o ikemo go ba baokemedi ba dikgetho ba e leng gore a ba amane le mokgatlho wa dipolotiki go ba nkgetheng wa o ikema gomme go tlabe go na le di-team tse e leng gore di tla tswa ka magoro a o fapa-fapana team e nngwe le nngwe ge e sepela e tlo sepela le dikemedi tsa mekgatlho ya dipolotiki e mebedi ke mekgatlho ya go fapana e mebedi ka nako e nngwe le nngwe ge re tsena re yo thusa mokgethi ke e leng gore go ya le ka molao ba tshwanetse go ba gona go lekola tshepidiso ka moka ye e leng gore re tlabe re dira ge re thusa mokgethi ka gae ge go direga gore mokgethi wo wa o ikgetha e be wo e leng gore o gopela go thusa ke molaodi goba motlhankedi wa dikgetho ke mo e leng gore tsona dikemedi tseela tsa mekgatlho ya dipolotiki tse pedi tsa mekgatlho ya go fapana ba tla ba gona gausi gore go ya le ka molao ba lekole ge motlhankedi wa dikgetho a thusa movoti
0: dikwagetse magagešo ke bekenya ka gore gape re tse nako e le gore e gona re efe le batheletse ba rena kua gae ka gore tsaba tsa mohuta o ke tseo e le gore di kgauswi le bona kutswana ke tseo e le gore ba di rata bile gape merero ya dipolotiki mo e le gore ba fela ba kgetha e kgauswi le pelo tsa bona ba tlo go ba ikwešiša ebile gape banama ba nyaka gore dilo di tloga di sepela ka thelelo a re ba fense baka ba šomiše letlakana le gona la facebook la thobela fm ya ka goba la kate morwane le ka gape le nomoro e gona ya 086 000 2452 086 000 2452 magagešo ge le kgonne go tsena gona fa oe ke le botja nnete le tla kgona go nama le boledišana le rena ebile gape re rata go kwa gorena e ka ba e le gore ga botse maitemogelo a lena ke afe ba theletse re lebeletse dikgetho tse tsa go ikgetha taba e ga se tabe e le gore motlhomo re kare ke e ntshwa e thoma go diragala go nang le bagabolena ba boile gore ba fetile ka mogare ga leeto la mohuta o bile gape ba sa ile go tsena gape ka mogare ga lona go na le ba o ile gore ke lena le tsene magagešo ka lebaka la mabaka a o se laolege bile gape le lenyaga go na le kgonagalo ya gore le be gape le angwa ke tsao e tsa tse maitemogelo a lena tseo e le gore motlhomongwe le bona di sepela ga botse dintsi ke o le bona nge ke mafokodi ba tlhoka go di phosholla go di kaona fatsa ke dife a re tsholeng pele re shumishe letlakala le gona la Facebook la Thobela FM yaka Kate Murwani ya se go megapele ka nomoro ya mogala ya 086 000 2452.
5: All rise.
3: Batho le ditokelo go Thobela FM ipsine ka dienwa tsa tokologo le gadi e tshehlana Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso
0: ga ke gona ge re tshela pele go moshate wa tsebo le boithabiso ba tshele di ba rena ba thumile go letsa ba ngodile gape ka bontinyana go letlakala la Facebook motlhomongwe ke thome ka ba megala le hlolega bo serela amogela e go Thobela FM Thobela
1: Thobela tsikete kae
0: re gona le kae
1: o na re bolela le mantsha di mogopo ka mo di gala ga mogopa ke
0: a ge re le amogela
1: go botsisa go ba botsisa gore na e shetse ke ke e bote ka di fotsa na jewe la me dikhe mo nka gona go maizisha go baisisha ka ke phasa di e le gore go bote la ANC na go pala go tswagana mo uwe skate
0: e tso baisisha bo mangwena
1: bana ga na mogaba bana ba kitaba ke yo ba kopana gana ka kwa voting station go ba ba tsose re ke re se tshaba ka moka skate ka tsela ya la gap risk passa di e e sa yo botla di e ke yo bo ke yo botla e in so ba EFF
0: go go
1: ya khone gana
0: ga botse ge re no ntsha putshwa ga gore e fa matla ke gore na le dumeletse go ka apara e di kipa tsa megatlo ge le ya go kgethana
1: e ka mogwane bo se ske
0: e re ya le boga bya tsebe khauswe.
1: Thank you sister
0: re le bogile magage show a re tsheleng pele re etse motshiletse mo gona fa le tlhole ga botse re le amogela hle o be ile mogala fase e bile gape re na re tshwela pele go nna mara le go potsa gore biele gona re tshaletswe ke matjatji a masume pedi se so e magagesho gore re tsene ka mogare ga dikgetho tja pushosele ga e tsenga go a kitipedi masume pedi tsela le hlole ga botsa ka moshate Thobela
6: kgwedi e setana
0: le kae le kae
6: ke makgaba ga mosimane
0: re le amogela makgaba
6: ska ba le ka round
0: ke a le tsiba ke le na makgaba ka se ba e
6: eh ale ke khopela go botsa monologo wa go ba nne le ngwa ba lali le ba wa AEC wa le voting station na bona ba vota nne
0: o bona bana mile ke mo ka bagethaneng
6: eh bona ba gethaneng ka gore rona le problem ya gore o ka re wa khona ba re feletse ba ka mokang na a ke le bona le ditlukelo tsa bona tsa gore ba boutlile bona ba boutla neng bona ba bona ke ma kwa tshusha ke ma
0: o
6: he o tsonje re a bo dinne
0: ye le ke mo ka le thobile ga botsi bile ge le fetse le re ba thutwa ke mang e ke le kwile ke le bua
6: a dire ke bona ba tshusha mo rena bona ba tshusha ke mang
0: ke le kwile mogolo wa ka ke ya le boga ke re
6: ba ena po banka re go kopela banka ra ba
0: le e a wa tlo a wa tlo le ra ba tlo le ra ba go botsi biang ke le le tlhola ga botsa ka moshate Thobela
6: ga di ntumele ke re go tso
0: lota lota lota
6: le tlhola botsa ga di
0: re gona le kae
6: ro na ntse tshe mo engwa rena ka mona ke kopela putisho ya ka shegadi ke registile mo ke registile ke registile ka mapela ka hands jwale ka ja dilo di vote ke ka mapela ka strike water ya gone hore ke register ke vote ka strike water.
0: All right re le boga bia tsebe khausi lota bana me ile gore
6: le
0: wena
6: ke ka bia tsebe kha dikia le boga nka
0: aha le wena ba gone go nama ile gore ba o araba se se le tsere di tsaka ka boripana ka gore le gone kwa letlakaleng la Facebook ba gare ba ngwala ba tshiletse ba rena ke ba uwa wa dipuche tsa gone ga ditlogo di di dira ka ntsha o ka lo bathusheng
7: e ke le boga mo go putisha mathomo ba vung meletse gore ba ka changela ka mebala ya megatlo ya bona ya dipolitiki ke fela dikemedi ja megatlo ya dipolitiki tse di shuman le beginning di sa dumelelwang ya bobedi ke ele ya go nyaka go tseba gore rena re le batshanke di ba digetho re a vuna re a vuta ka lebaka la gore le rena re ba dudi ba naga rena le rena re vuta ka vote ya uigetha go ba eleng gore tlabe ba le gare ba kgatlhampana le o thusa setšhaba ka di-vote gomme ba eleng gore a ba na melwane nka bontšha gore bo ba eleng gore ba šoma ka dikantorong ba kgona gore ka nako ka letšatši la dikgetho ba kgone go fetela ba ye ka ra lefelo la o voutela ya mafelelo e re ke bontshe gore motho mang ka pamang o tlamegile gore a ye a vote mo a ingwadisitseng gona ka lebaka la gore ge o ka ya lefelong la o votela go tshwana le ge motheletse a bontsha gore o tloba a le sterkvater e fela o ingwadisitse ka mohantsi a ka se kgone gore ga a le sterkvater a kgone gore batlhankedi ba dikgetho ba mo thuse mo stationeng se a tlayang ko sone o tshwanetse a boele ko hantsi a ya vote gona goba ge a tseba gore o tlopalela ko ya hantsi a gopele a dire dikgopelo tja go kgetha ka mokgwa wa o ikgetha ka baka la gore re butse ka la 20 September go tla tswalela ka di-12 October. Ke a leboga.
0: Le rena re a leboga. Hei, bathiletse ba letja go na le opri ditshele o ngwadile fa a re thobaela ebile gape re fela re kwa go thwe IEC e shubišana fa le ANC ka nako ya dikgetho e ka bataba yeo ke nnete goba e no ba megatlho e mengwe motlhomongwe ba di kwa go palelwa na hei e ba e ganne gantsi wena opri bosese leti ba re tseo e nna gare ka mogare ga tsona rena re dira toka go badudi ba Aforika Borwa tabe ke ya go ba ipoletse gantsi kudu ke tla ba fa sebaka ga gona molato Desmond Malapane.

0: Dumelang. Dikgetho tsa go ikgetha tsona di sepela ga botse e no ba gore commission yeo ya dikgetho e bule mahlo le go feta gore di sketsana ma ile gore di a tlhapelelwa re mo leboga ke ena matume phoko bile gape ke kgaritlhela ka Ananias mapirimana ka re tobela ga di etse tlhala na ke gopela go butsa gore na re o ka re o shetse be ke ti ya gona ma ile gore ya dikgetho ka hlelwa ke kotsi ya go gobala ka palelwa ke go sepela e gona le kgonagalo ya gore motlhomongwe le nna batle ba me ile gore banka ka re ja shiwe taba se selete ka gore mathata a fele motshedi jwa rona shiwe o tlhasetswe ke moka o palelwa ke go tla go kgetha le shoma bjang
1: ke lebo re ke thome ka yela ya motheletsi wa go botsisa gore na rena ge re bala dipaloti re sa le ba mokgatlho wa dipolotiki awawa go ba go ne le ba ba lekolang tshepidiso re dira modiro wa rena pepeneneng ka seriti le gona re sa tsee letlhakore re ke bontshe gore ka ge ke setse ke bontshitse go ya le ka lenaneo lao o beakantse tsa dikgetho le o lebeileng ka tlase ga molao wa dikgetho matsatsi a o dira dikgopelo ke a magareng a letsi la 20 Setemere le la 20 Oktobore ka madimabe re ka se kgone go go latelela e fela ba e leng gore ke bathusi ba ka kgona go utlwisa lefelong la o voutela gomme o thiwa kgetho ya o ikgetha ka lona letsatsi la dikgetho
0: di a kwagala moletse o mosho ke bonang ke motlhomong ke o bale ka gore nako ele ya re tlhalefetsa ba re wena mothiletse e le gore motlhomongwe o ka ba o šhaletse goba motlhomongwe o se wa kgotsofalela tshedimošo ya rena ka sela le sela re lebeletse manano a go thwa wa di-podcast di gona mo go SABC plus ke mo e le gore o ya gona fa o appong ya rena ke mokawa ya o audio on demand ya ba e le gore o kgotla a radio ya ba o theogela fase bagagešo wa ya go SABC education podcast gomme gona fa we wa kgetha ye nngwe ya dikgaolo tseo e le gore motlhomongwe o ka ba e le gore ga se wana ma e le gore o dikile ga botse goba motlhomongwe di o fetile ditaba tse ka mokana ga tsona wa ge o tsene gona fa le go SABC education le go tsena gape go dikgokaganyo tsa rena tsa leago o tla nama e le gore aem o kgona gona ma e le gore wa ipshina tse ka mokana ga tsona nako ga e sa le gone se se late ke nyaka gore ge re leboga bathiletse ka tsela e le ba gopotse gore na e ka ba e le gore ga botse ba ka bala kae ka melawana ye ya IEC ka gore bosele
1: ke a leboga ke tlaleletsa tsona tseo o sa tseng go kala ba ka etela letlakala la rena website la www.elections.org.za gomme ba tla kgwetsa ditaba ka botlalo o kgetha ye o nyakang tsebo ka yone
0: se leti se thole magagešo ka mogare ga kgaolo ya rena ya bo12 ke ka fa e le gore re fetsa ka gona re ile go tswela pele ka mokibelo lenanego lena rena la youth ke yona re ya leboga se se leti re ya leboga he re tswa kgole bele gona re ya go fetsa wena re ya leboga tle
1: a wa re ya leboga ka nnete
0: a re me hlarna gere tsena re tsana ka wona mollotjana o go mmegere sepela re tla dira biano go laetsa gore wena o motheletsi wa re tsega bile gape wa tlhomphega go tswa go nna khadi yetse tlana ke ya sepela magagešo ke tsana twi ka ntorong ya rena ya ditaba a re o tla ikwetsa taba na motho ke mamagagešo motho ke magagešo wa rena motheletsi wa maloba wa maneno a thuto mphomoraswi ka morago ga seo tlanama e le gore wa goroga
2: lena no le lebeletlišitswe wena ke SABC education le thobele fe le ka thekgo go tswa go IEC Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.

0: setšhaba.
1: Mananeo wa thuto go thobela FM. Thoma beke ya gago go lenaneo la sedupe se sekolong ga mmogo le makhura a ngwana le mogao maredi go thoma ka iri ya bone ka masa.
2: Ke abele gere gorogile ba lenaneong la makhura a ngwana leo le phophomago le go nyeuma ka tshedimoša maleba ya gore thuta go godisa bana ba rena gabotse go yala ka fao go nyakegago.
1: Go tloga fao, Kate Morwane ga di etsetlana o re swara pene go ntlhatlhe ke go tlhatlhe go thoma ka ile ya boseswae bosigo.
3: Gabotse re ka tlhotlheletsa bjang bagolofadi gore e be karolo ya di-TVET colleges.
1: Mogao maredi a tswela pele ka kgwebo ke tšhelete. Ka labobedi ga di etsetlana a ipsina le wena ka dienwa tša tokologo go batho le ditokelo. Ka laboraro ra namela sefala sa mofathuši wa Thobel FM go thoma ka seripagare go tswa go ile ya boseswae bosigo. Ka labone Exton Mue o ruta ka tša maphelo go tloga ka seripagare go tswa go iri ya boseswai.
4: Phatlošo le thuto ka ga ditlhare tša setso ke re sepela o di o bona motho a le mo mmileng mana a tshwere sekutunyana sese batho ba koma batho ba nwa.
1: Mogao maredi Tlhabiro wa malopi a phole a tswela pele ka mahlale pepeneneng ka seripagare go tswa go iri ya boseswai bošigo. Mananeo a tliša go wena ka thekgo go tswa go Thobel FM le SABC Education. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
5: Clientele Legal e ka hwetšwa ma Afrika Borwa ka moka. Diplani di akaretša go fetišetšwa go CCMA, dikoloto tše di sa kgonegego, bošoro bjo botheilego go bongwe le tše dingwe. Godimo ga moo o ka hwetša diphokoletšo tše di kgahlišago. Clientele Royalty e go nea dikholego tšeo di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go se lebanye la mahala. Hwetša tšhireletšo ya molao le hono. SMS a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Clientele Royalty ke mohola wa go botega wo o tlišago go wena ke CBC Rewards Pty Limited ka ntle le tefo ya tlaleletšo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
6: ShopRite Liquor Shop e go thuša go ntšha bokgoni bja gago ka moka ka lenaneo la meputso le le etilego pele Mozantsi. Hwetša extra ka 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya di 500ml ya Savannah Dry goba Angry Lemon Premium Cider ka $139.99 di hwetšagala go fihla ka di 80 tša Oktoboro. Ga borekišetši ba mengwaga e ka fase ga 18 e nwa ka maikarabelo.
7: Ai ka go tlhoka thuso mabapi le tša semolao ba nne ko maimela a tennis ba gona go fa tharolo ya maela semolao ba go fa thuso ya melaja go swana le tlhalo dikgopelo tša sekgoma sa dikotsi tša mebileng thero e leng gore ke ya dikoloto go reka goba go rekiša dithoto le emengwe ye mentšhi. Ba kgotlagela Bakersfort 163 Maroni Street, Pretoria 729 Park Street, Mbombela 16 Rotary Street le Sandton City Office Towers. O ka ba hwetša go 013-231-7219 goba 069-729-0112 nne ko maimela a tennis. Your preferred legal solutions.

Ocho mi ha mo sala mo ka mo sa tabela fa mbela go tlagashwa la Afrika borwa wena le nna o ratile wa ke kana fa le gore ke sane le yana le sego wa mogabudi o le gore ke mmamahla le motho scientist ngwana ka

0: e thobela fm mo shotte wa sebo le bo itabisho le bala supana go sela matheletse ke metsotso ye shupa kamara go ga iri ya le sobe happiness tobo make ka siala mo yensa ga go ke la pokae ke la bo beti le holo ke tialo pala khoro matheletse ga ke tele na nonle ke na le alila mola ke hlahla phukeng me ibile bo shogo mbya le khono magareng ga tse dintsi tse o re tlo di dira go ro boledisana gape le professor mahlaela go tswa sebiti ya la rama makweng ona le nna ka mo ditlong tsa kgaso monna o ke ngaka ya setso ge namile re ena le yena ka mo ditlong tsa kgaso le wena o setso o tseba matheletse o tlwaetse gore a wa re tlo boledisana ka ditaba tsa bongaka bja setso a go botsa malwetse a go fapafapana le ka fao e leng gore a ka go thuša ka ona ya ba gore ka sepego seo namile wa sedimo ga gore ke na le bothata bja gore le gore ke swanetse go ya go professor mahlaela mme ke yena a tla nthuša go bjale motheletše go no ba go lefela bjalo re ke nama ke fete ka mo papatšong ka fa pele nna le ena re tlo thoma ka poledišano ya rena e ba yona fao
1: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi kgweding tše 36 ka 1 gig Redcore unlimited plan ya rena ye mpšha ye e sena go magoma metsotso o keta ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad XAB LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbus clip ya boleng bja 1799 rand mahala dikgwetšagala lebenkeleng online bona le dipielano further together Vodacom dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi kgweding tše 36 ka 1 gig Redcore unlimited plan ya rena ye mpšha ye e sena go magoma metsotso o keta ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad XAB LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbus clip ya boleng bja 1799 rand mahala dikgwetšagala lebenkeleng le online bona le dipielano further together Vodacom
2: Ke kana bakala ngo le fa challenge nje go reka di dirishwa tsa solar. Mo go hurricane pumps, re na le stoko sa di solar pumps, le di panele, di solar pressure pumps, le di pool pumps. Tsa go tsapaga. Tse ka buka ka theko tse o di fitlhelela gago. Di lokedi le ga ile gago. Bolase le kgwebo. Di tsebetsa rena. Di tla go thusa go dira khetho ya maleba ya solar. E bile we beat any price. Re tele mo number 68 Nelson Mandela Drive, House le CTM Livana ka Polokwane, go 184 Boundary Road Centurion. Le letsa Polokwane mo go 015-292-3452. Go ba Centurion ka 010-5 977843 Hurricane Pumps. We beat any price.
3: Aona le khobalo ye khotse go tikoloi, mpia go betwa go alafia boshaedi. O thuntshwa go welwa ka moleteng o sa shireletjwang. Mo semphoshwa gago, go ba o tshwere wa tlhahlelwa mo go semola wong. E kopanye le Mphela and Associates. Boramela ba maitebogelo a go timo. Re khotsegala 30A Bordenstein Street, Office Number 2A and 2B, RS Chambers, Polokwane. O le fa fela re o atlegile mo latong. Re le letse magala go di nomoro tse 015 010 1176 go ba ka SMS a lentjwe le law le lena la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipielo
0: le somela metsotso e re bone fa ya o ka ra ke tlo kwala gana fa le somela metsotso mo theletse kamera o ga iri ya le some etse go sha ke tsene go ka yona ka gara salmo ya sa go every time I close my eyes ya go dira ka tsho ke Kenny G ke yona e leng gore o ba o be o itheleditse re bole ditshana ga bya le bo professor Mahlaela ho wa na go le rena ka mo ditlong tsa kgaso prof ere go ta mission one show ke be ke go amogele go ba o le ka mo ditlong tsa kgaso bo tshego bya le kholo madume sha
4: Tobela mogashi ke dumelise le motsweletši wa lenaneo dikhuto tše nne ka moka batheletše ba Thobela FM magoši le mangaka ke re Thobela
0: ngwanešo re tloga re leboga kudu wa tseba yeo ke kwelego gore ke setse ke lemogile gore batheletše ba rena ba nyaka go kwa kudu ka yona ba nyaka go kwa kudu ka yona ke taba ya gore ya pheko ye nngwe ore ga se kgale o thomile go e dira prof ye e leng gore e thuša banna le basadi ka fale diphaposing tsa bona ba enwa gona biale ha bo bile ka bona go le kopana fela bile ka go lupile prof re botsa ka tabe
4: mohashi pekwela e ya kitima ya le bakhala yo ina le lebiro nete e ya tile e gona
0: ya
4: ke busy ka yona sale ke tloma go bua le yona ena beke tshela je peri di fitileng a wa ka moka ba ke ba fanga wa beta matsogo
0: e le gore ga botse e shoma go dira eng
4: pekuela e shumana le bakhala ba ka re bana le gore ba tla bantsha metsi so ro se ya pula bantsha metsi wa kwa botlhoko and then le bona bo mme ba reng ba ntsha metsi ba kwa botlhoko e ka ba matheka a boima and then go tswafa kudu ba khala ba tswafa ka kwa ka moreng o se di mmereko le bona bo mma o se di mmereko ka kwa ka moreng e berekana le bona bawo le ba ba go nyaka masia ba e go muka e shuma kudu ana mo maseng gore ba khala ba e fipe o a ya nona ba boma ka pila na pile le sia le tloa le batamela
0: a pheku ye o gape na mileng ke eo e lego gore ke golofela gore e tlo nama ithusa setšhaba ka bontšhi ka lebaka la gore a kere taba tsa thari ke dilo tse e leng gore batheletši ba tle ba leka tsona ba re make nko o botšiše ngaka mahlaela tšatši le lengwe ka taba tsa thari bjale le bjale go no swana le ditaba tsa manyalo profe ge motho setse a setse bongaka bja setso morago ka nnete a itshepile wena a kgopela lenyalo a ka khwetsa lenyalo e le monna e le mosadi
4: mo ngakeng ya setso mogashi ke mo re diang setso sa o felelela re kgona go lebelela motho ra bona gore motho o o na le sefifi ora pa senyama kapa motho o ke le fitwa gore ba re o fita ba bange ba no fitlha mo go yena na pele ya ba sa mmona ba nkgelwa ba a fita so re kgona go mo lebelela mathata a wa gage re a lokiša a ba gabotse a kgona go ja molekane o mongwe wa ba go ja balekane mara a ba be serious ka ena o no ba le bona mara a ba be serious ka ena so rena ka taba ya ditlhare tša rena tša setso re kgona go diela motho matlhatse re mmopela matlhatse a sedimo sa gabo and then a kgona go ba go nyalwa ra mmopela matlhatse ka sedimo sa gabo a kgona go ja molekane and then le a senao matlhatse a nao re na le dipheko tše re tsebang gore di bija medimo ya gabo di bija le medimo ya naka gore medimo e no ba gona e mengwe go mongwe a tsebe medimo ya gabo le bija medimo ya naka ra kgona go ikopanya gabotse ra mfa dipheko tšela a tlhapa ka tsona a lla go kgopela tše a di nyakang tšatši ka tšatši awa o so e kae o tla ba re nga ka mahlaela ke a nyalwa
0: aw na banna taba o ke ikwele prof se sengwe seo batheletše ba rena ba nago le go nyaka go thušwa ka sona ke taba ya mahlatse ba kitimele go professor mahlaela e le ge ba nyaka mahlatse ka nnete prof le tle le bolele ka go kgona go agela motho mahlatse ngwaneso o ka nna ba ka yona tabe we mo e leng gore motheletši wa rena o tla o kwešiša ga botsebotsebotse a kwešiša gore thušo a e nyakago e go professor mahlaela
4: go ya ga mahlatse re tloga re agela batho bao ba tlogang balla ba tloga ba re dilo jaaka dikopane ke a bitswa interview mmereko a ke o hwetše ke na le lesome la mengwaga mara ge ke applya ba mpitša ene ke fitlha dikarabo tšaka ke tsona so ke a leka gore nka nyala kebereka ga botse mara dilo jaaka dikopane mara everyday ke a chachaae ke a mešomong a kgone go kgoboketša ka baka la gore a na matlhatse ntho engwe le ngwe a e tshwarang ya phatlalala so ke batho ba tshwanetse gore ba šomele gore wo a sa ding gore ba mo tšee mešomong kapa a kgwetšitše le botse a di jaaka ditoro tša ka moka a diphetagale re tshwanetse re mo diele gore diphetagale wo wa go kgoboketša di sa kopane le ena kora gore le ena tshwanetse re lebelele gore go diagala re kgona mmopela matlhatse nnetenete matlhatse re a bopa a kgwetša mošomo wa go kgonyaka mošomo wa wa o nyala a nyala wa go nyaka go dia dotše le botse ka gae le ena a dia dotše le botse re a mmopela matlhatse e ka ba o dia kgwebo kapa o dia tše dingwe dikgwebo tša go fapana matlhatse a mangwe le a mangwe re gona o bupela motho se a nya ka go se dira se tswelele le mophelo. Yes
0: prof are bolela ka taba mafelo one issue prof hona le batho ba bangwe ba timele tshweke magabo bona
4: mash
0: ba rata gore o kare ba ka hwetsa batho bao ba kopana le bona ba boelana gape batho bao ba hlaka prof abatsebe gore batho bao ba ka ba hwetsa byang ba ka le bakae o mongwe o tlo feleletsa re le genka ya go professor Mahlaela motho a ka nthusa gore na malome o kae motho a ka nthusa gore bo mma ba kae motho a ka nthusa gore tate o kae ka kgona go kopana le yena mafelelong a itshepile bongaka bja setso a tla go professor Mahlaela gore a dikobikana
4: mogashi mo bongakeng ba setso ke mo re kgonang go lebelela mabaka a o tshwana le ao re na le mošomo o re o diang ka marapo go lebelela motho gore o kae wa phela na sa mathomothomo o tshwanetse re tsebo gore wa phela na ene re ka go ja gore wa phela gona ga phela gore nga sa gopole ba gabo ka moka ra go ja gore mme ka nako ba mmetise ka thagela kgole a se ka ba lebelela morago so re tshwanetse gore lokise thagela kgole e tloge and then if ke monna ka gae ke papa o sepitše ka mokgwa wona o wa letsogo la boraro nako nngwe kapa o ne o fapana le yena mme ba fapana ka se ba fapanang ka tsone a ngala lapa a ngala le bana wa o tlo o boa re tlale tse re šomišang tša go mmoša ka gae a gopole bana ba gage a gopole mogajane le ka ba mme le yena re na le pheko tše re tlogang re di šomiša e le mma o ne a pea ka mo ntlong ka mo retloga re tlhakaniša dipheko tša rena tše re tlo fang go wa monna a di šomiša ka mola ntlong go di šoma mola setofong maleng gona ka nogre ke a pea kwa go tlo senyega o tlo boa morago le monna le ena re ne dipheko tse re tlhakanišang ra tlhakaniša le mokoko mokoko go tlolla a nakoa a leng gona le ena o tlo go gopola go tla go laola ka mo motseng wa gage and then he le ba family bona re a lebelela gore ke malome o sepitše o sane kgaetšedi wa gabo kae re o nyaka o motee wa gabo ke ena a tlo gona go šomiša dipheko tse re tlomofa tsona go tlhapa le go mmetša gore a gopole ka gae mo a tswang gona ba boa batho
0: nna nna ke goko eile prof bannawe Professor Mahlaela ke mo we
4: Polo e le gona
0: re le bogile kutu go belegishana le wena ngwane sho go e challenge fela di nomoro tsa gore o fe motheletsi gore o botse motheletsi gore o khwetsa gala kae ka malabo kae prof o biale le biale tiadil
4: mogashi lo khono ka labo bedi ne ke shumela mola Bekasfort mo ba reseleng ne ke shumela mola Bekasfort mo ma reseleng ke tlo re khopela tshwarelo pele go ba o ba leng ba seng go bane forogo ka gore ke robetse maputo mabane so it's a jibodara late ka bo 9 ke mo funa ka thobeleng go bereka ka South Africa so mara ka labo bedi be ke tlang ke ba tshepisha mare seleng ke tlo ba ke lo gona and then ka labo raro re bereka la Polokwane mo Dali Street house number 94 Polokwane Dali Street house number 94 ka mara aga le bua fenrar ke dali ke sa dira pa tsa khale tsa magoa and then re thoma ka 7 ra chesha ka 5 tapama ka le phalale roba hona ka yona labune beke roba hona ka le phalale mola shongwane 2 markana ha o sole molo wa phatla dira rona and then ka tsela ya ya marketing ke mo gona le boto ya rena ya ngwala professor Mahlaela lo gona re thoma ka 7 until ka 5 ka la botlhano ba ntlhokileng la beke ya go feta ka gonne ke se gona ke le ka Zimbabwe ke gopela tshwarelo le bona mara ke boile ke tlo ba gona ka gae beke ka labotlhano ka gae sepidira rama makwei ke tlo ba gona go thoma ka 7 le gona a ke tsebe nako ya go chaiša ka gore ke ka gae re no bereka re na no founa and then ka Johannesburg ke mokibelo ke gona ke felo beke mokibelo ke tla ba ke le gona ka Johannesburg ko Crazy building Sambro house Crazy building Sambro house nomoro ke 25 ka Johannesburg and then ka Hammanskraal roba gona Sunday ko Surman Sunday Surman tlaba re gona mola change spot mo Skampani tlaba re gona mo morule bodwe gona go lebana le bodwe ke mo re berekelang gona And then come Monday wo na wo wa di 12 wo roba ko zanini ka di 12 ko zanini ka di 12 ko lenyenye strataki Apollo Street 873 Apollo Street 873 between Total Garage and Stadium ke mo rata bang re lona ka di 12 beke yonayi riang go yona. And then kwandebele go vese kutle kwandebele re tla ba re le gona ka di 26 o vese kutle ka di 26 e tla ba le Monday re tla ba gona kwandebele ka morago ga Pola Mall re lebane le Galitos next door le Africa Hardware. Re khumanega ko YouTube re khumanega TikTok re ka no tsana le na tsebang le taba go khuma khuma le phone re gwetja nomoro ya rena shi 0763 393 2727 063 393 2727 go lena ka moka le kgone o thele jang a ka matlhaela ka e nako ke re go mongwe lo mongwe a kwang dipain di a fola go professor matlhaela ke mowe Polo e le go gona
0: ke leboga kutu go boledišana le lena professor matlhaela re a leboga ngwaneso e be tsela tshweu go leba gae re lebogile kutu go boledišana le lena Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo sešupanako e le metsotso ye masomepedi nna gabjale ka morago ga iri ya lesome e re ko go fekoša re leboga poledišano yeo ya rena le professor matlaela e re ko go fekoša šikoša ye o itiragaletšwa ke Fred Jackson e banna we motho yo o ithobeletše boroko bjo bogolo Fred Jackson maabane maabane wa maabane bane letšatši la 5 Oktoboro ngwageng wona wa 2020 a moya wa gagwe o robale ka khutso ga e sale e le sethakga Fred Jackson o ka mogopela ka dikoša tše dintšhi tša gagwe tša go swana le bo You Are My Lady gabotse e le yeo ke go fa go yona gabjale
5: Words sometimes get in the way.
0: So, Perisaka America sa R&B.
5: Sure.
0: And so.

0: Anthony Hamilton, Hey Hot, Ho Tobela FM, Shato Wasawalibu, Tabishum, Pijana Rafael, Freddie Jackson, You Are My Lady, Nalukosaka Pebareki, All I Need, Tilly You Rock Me, Lichidinwe, Kifesa Rubella, Ru, Tokofetima, Vanimunayo, Awa, Aponatawa, Amoya Wakako, Rubaleka Kucho, Tobela FM, Shato Wasawalibu, Tabishum, Diaga Mitzi, Chamara Maholo, Kichona Chi, Sishupanakum, Ele Mitsutsu, Ye masome pedi kimitsutso meka ye masome pedi shupa go ikala ireng ya le someti adirufelele skamakala ke bushele tsa mtheletsi ke be ke koka ra ke kwale go fela go timanyana go gongwe ya le ke gapeletse ga go bolela mantsi ga dirufelele re na go Tobela FM ka di aga metse a lala re sa go tlisetse moeng re tlono tla fela ka ditaba tse e leng gore dinya ka malapa banna le basadi ka malapeng gore nke re tle re boledišane ka tsona motheletši bosegong bja legono rata go tlisa taba nngwe fano go wena o le motheletši wa Tobela FM a kere re na le baagišane motheletši re na le baagišane re na go le baagišane a re le bantšheng nnete ye nngweše ga se baagišane ka moka bao ba kwanago le go ratana le go tsenelana se ka moka baagišane bao e leng gore ba ratana ba tsenelana ebile ba boledišana a se ka moka ge re bolela gona bjale go na le baagišane ba bangwe ba hloyane ga ba tsenelane ebile ga ba boledišane ge re bolela gona bjale go na le baagišane ba bangwe ba bjalo mme ebile gape ge re bolela gona bjale motheletši go na le batho ba bangwe go na le malapa a mangwe a lapile wa tseba ka baagišane ke bolela ka wena gana ka moo gae o theleditšego gona bjale gore wa tseba keng wa tseba ge e le mma semamang goba ge e le semamang goba ge e le bana ba ka mo baagišaneng yo o lapile ka bona gore o lapile ka boagišane bja gago le batho bawe ka mokgore go go lebeletše wa hwetša ba hloka wa bona ba hloka phedišano ka gona batho bešo o na le batho ba bangwe ba lapile ka baagišane go lapa o tseba go lapa go na le batho ba bangwe ba lapile ka baagišane yo ba lapile ba bangwe ba lapile ka baagišane moo e lego gore motho ebile o nagana le go thota motho o nagana le go huduga motho o nagana le go huduga go ya lefelong le lengwe a ya dula gona ebile ba bangwe ga ba nagane seo fela ba bangwe ba e dirile taba yeo tša sephetho go nogore wa tseba ka mokgwa e leng gore re phedišana ka gona lelapa le gape boagišane bjo bongwe bo kgona go tlala ka letlhoyo go se boledišane go se phedišane go fitlha moo e lego gore yo mongwe a feleletša tsene ke letshogo la gore a mo ka re ka seloke tšatši le lengwe ya go tlhoyanwe gore o hwetše ebile o mongwe a betha ke letswalo a no bona gore se se kaone ke go ne hudura go itulela go gongwe eupša ba bangwe ba e gana tabe ba re nka se hudure ka lebaka la motho mongwe nka se hudure ka lebaka la motho mongwe eupša seo se le go gona ke gore boagišane bjo bongwe le batho ba bangwe bo boimaimaimaima ga nke botlhoka dipolelo ga nke botlhoka manganga ga nke bo tlhoka dikomanyano ga nke bo tlhoka go sekishana boagishane bio bongwe le batho ba bangwe bo buima kudu ibile go na le batho ba bangwe ba o ile go re ge le baagishane ba bangwe o ka re bona ba thakgatswa ke go notlhola mpherefere go khupisa ba bangwe go se phele ga botsele batho ba bangwe gore ba phela ba ikemiseditse gore whatever motho ile moagishane o ka re phela ikemiseditse gore a nna ke tla mmontšha nna monna mo o ka re phela go beile mo ntlhaneng ya lenala mo gore go o ka no mo gatanyana goba go o ka no mo tianyana se sengwe ke moka ai namile di tlogile ke mpherefere pjale re bolela ka taba ye motheletše bošegong pjale kgono re nyaka go butša dipotšišo tša go swana le gore na wena o dudišitšwe boima bjang ke moagišane ke šetše ke boletse gore gona bjale ge re bolela ka sona se sebaka batho ba dutše boima ka lebaka la batho ba agile le batho eupša batho ba imelwa ke batho ka lebaka la gore ga bane phedišwane e botse le bona ke baagišane ba bangwe ba go lapiša ke baagišane ba bangwe ba ditshele ba dintwa ba dipolelo ba lesebo ke baagišane ba babjalo
1: go ba sepela ka maoto ka moka hle aparang diaparo tša go kganya go ba tše tshweu ge le sepela bošego le bone la pele le ka se kgone go kgetha diaparo tše le swiswi ka pela ka moo go lekane go phološa bophelo bja motho go ba diriši ka moka ba tsela khutšang dikilomithara tše dingwe le tše dingwe tše 200 goba bonyenyane diiri tše dingwe le tše dingwe tše 2 ge o ikwa o lapile emiša sefatanaga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela go tlhola dikotsi tša go thulana ga difatanaga ka sa pele tšeo di fela go di tšea maphelo a batho melao e bonolo senwe madila wa fetša wa otlela gape o senwe madila wa fetša wa sepela thoko ga tsela ge o le monyanyeng go fitlha bošego robala moo o sepele bosele molaetša o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa re tšwetša Afrika Borwa pele
2: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tšwa go Vodacom e humane ka 549 fela ka kgwedi kgweding tše 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpšha ye e senago magomo a metsotso o ketša ka 149 fela ka kgwedi o humane ona pad XAB LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbus clip ya boleng bja 1799 mahala le online bona le dipeelano further together Vodacom dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tšwa go Vodacom e humane ka 549 fela ka kgwedi kgweding tše 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpšha ye e senago magomo a metsotso o ketša ka 149 fela ka kgwedi o humane ona pad XAB LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbus clip ya boleng bja 1799 mahala le online bona le dipeelano further together Vodacom
0: o na le bothata bja pelego bothata bja maoto bothata bja thobalano o hloka mahlatse goba o na le malwetši a go fapafapana se tshwenyege Professor Mahlaela o gona go go thuša Professor Mahlaela o hwetšagala mafelong ao a latelago ke Polokwane ka Laboraro Bakersfort ka Labobedi Sebediela ka Labohlano Johannesburg ka Mokibelo Hammanskraal ka Lamorena ge o nyaka go tseba matšatši ao a etelago lephala letsaneng le kwa mhlanga o ka letsetša goba wa whatsappela mo nomorong ya mogala ya 076-512-2257 nomoro e ke 076-512-2257 goba wa šomiša nomoro ya 063-393-2727 Professor Mahlaela tlhago e tliša bophelo re mmogo lenanong le la moremogolo motheletši a go netaba a re tsweleng pele ka tšeo re bego re boledišana ka tsona e re pele re tlo di bolela go iša pele mothong ke a ye ka mokwala kwa tsong ka fa ke a boya
3: Tswelele FM tsiba ka go ruta le leme sejo bukhwa le histori ya magoshi Tsiba ka go thabisha ka mmino wa batheletsi ba go bolela leme la Sesotho sa lebua Go fa batheletsi mananeo a thuto go tloga baneng go ya go batho ba bagolo Ga mmogo le go fepa ka mehuta ka moka ya dipapadi Tswelele FM ke moshate wa diyalemoya Ke moshate wa tsebo le boithabišo Tswelele FM ke moshate wa tsebo le boithabišo
4: Ke fao le kgono ba e fetile tsela bo mana re Vincent Ngwetjana motho ya bego a gaša lenaneo la ubitso lefule la gae e le ge a fodiša megopolo ya tšhaba sa thulare ka mantšhu a gago a o agiša o re godišitše Tswelele FM o re godišitše gomme re re gola o gole le sammaruriruri mokgekolo wešo ke ra bona mokgekolo magolo a dielemoya ka moka moka tša Afrika Borwa ka bophara ge e le lekgono gona o radio Tswelele ka nnetennete gobane ke moo le kgona go gata ka mošito o tee le tša thekenolotši ka mmogo le mafaratata a ga bo tsona di foka tsona o di role ka mageta koko wa ga boditšhaba
0: motheletše ebile ge re bolela ka boagišane a re se ka bolela fela ka ge re agile go tee motseng o tee goba re agile mmogo motseng o tee e le ga gago fa ga ka e le ka fa e le ga ka ka fa ga yo mongwe moagišane ya ba ka fa le o mongwe ya ba ka a re ge re bolela ka yona boagišane bošegong bja lekgono re se ka bolela ka bo bo bjalo fela bja lapa leo le latelago la gago goba leo le lebanego le la gago goba la ka morago ga gago goba la ka mathoko ga gago a re se ka bolela ka bjoo fela goba mohlomo ka bja goba mmileng o tee mmogo a re se ka bolela ka bjoo fela boagišane bo akaretša gape le ge e ka ba mohlomo mongwe re dutše mmogo go gongwe mo re lefelago madulo mo re lefelago madulo re lefelago boroko o hwetše e le diphapušana phapušana tša moo e robalago gona goba e ka ba dintlwanantlwana gona moo e ka setsheng se tee taba yeo e sa akaretšega go ya ka nna ka gare ga boagišane ka lebaka la gore boagišane bjo ka gare ga boagišane bjo go na gape le lefetla la tudišano go tudišana mmogo ka gare ga boagišane go na le tlhatholo ya gore re agišane etse ge re agišane re dudišane mmogo ka go rialo re ka se kgone go bolela ka boagišane ra lebala taba ya gore etse ge re agišane ke gore re dudišane mmogo goba re dutše mmogo bjale boagišane bjo a re bona bišeng le gono e ka ba e le gore o dutse kaekae ba re ke di-apartmenteng ka gare ga dintlwana tsona tšeo di agilwego go thwe ka fa ke morala ka fa ke bodulelong ka fa ke diphapoši tše pedi ya ba le gore ke ntlwana ya gago e feleletše yo mongwe le yena bjale le bjale le lefela boroko fawe le tutišane le baagišane ka le lengwe lentšu gona ka mowe ke nyaka gore lebelele tabe ya boagišane motheletši le kgonong ke re tle re sekaseke phedišano ye ya boagišane phedišano ye ya boagišane le tšeo e le gore di na le go e hlapela theletša dipušo tšeo re di botšiša go bšegong bja lekgono re setse re bontšhitše gore go na le baagišane ba bangwe bao ba lapilego ka baagišane ba se sa tsebago gore ba dieng motho a re go ga lla ka moagišane a rena wa tseba ke no dia ko gore ke šetše ke agile a ke sane maatla eupša wa tseba ge e le batho ba ka mo ka mogho ba phelang le batho ka gona go ba ka mogho ba re phidishang ka gona ka fa nna ke ntlo bo khonega ne nka huduga ke no ba ile ra ke sane matla gore nka fitla kae kae ka fitla ka ka khona go aga gape gona le batho ba bang ba bo ba bolela go mantšu a mabjalo gona le batho ba bang ba ba tshaba go ba agishane ba bona ba kwa go ba sa bolokega le bona ba sa tsebe gore ba ding e bile gona le ba bangwe ka go lelong ba ba khona go go hudura e le ge ba se sa rata go phela le ba agishane ba bang ke ka go tlobolela le banna le basadi bao e le gore boagišane bja bona le baagišane ba bona ntheletše ke nyako tlobolela le bathelete ba e leng gore boagišane bja bona le baagišane ba bona bo padile ke bja letlhoyo le lengwe bjo e le gore motho a ka tsena fano moyeng a re make nna ge nke beng ka kgona ke no ba ke palelwa ke beng ka huduga ka lebaka la moagišano ke nyaka tlobolela le batho ba e leng gore wa tseba ba lapišitše ke go agišana goba go agelana le batho ba baitšego ba lapilego ba nago le mengwagangwaga ba phela le bona ba lapilego le rerile le ile la išana kae kaela le ka go lokiša eng eupša ga go loke baagišane ba le bao e lego gore ke rile go na le lehu ka mo ba bai lehu wa tseba gore lehu re le tšeela godimo bjang ga bai le ge e ka ba lenyalo ga bai bjale motho a ntemoša tšatši le lengwe ke a gopola re dutše re bolela ka yona tabe bjale a re make o tsebo gore ba bangwe baagišane ba fapantšhwa ke ditumelo o tlo hwetša wena ke ra ba fapantšhwa ke dikereke o tlo hwetša wena o ena le mathata a rileng ka lapeng la gago ba fitlha ba go botša kerekeng ya geno gore gore go be ka mokgwa o wele ke madima ba mabjalo ke moagišane o hufarela ka la gore le gore le gore le gore le gore le gore bona o makala motho lebe le agišane gabotse le dumedišana le segišana ka pong ya leitlho ya thoma go ba tukgwatha a ka ba a kwele ana ke dipolelo goba ke diporofeto tša kereke tša bona goba ke mawo a ditaola tša mangaka go tseba mang eupša a kere re a itekola re a itekola gona fangwe go na le go bolelwa ka baagišane e sa gore le gore ee ke bo mangmang ke bo boketekete bjale le bjale motho o ile a kantemošare ke tše dingwe tša go senya baagišane ka gore o tlo gore o kwana le moagišane motho a go melela dinaka yano ba a se sa tsenelana le wena se sa go dumediša a sa go araba wa re gane ke romela batho gore gane pjale na gane bjale go senyegile kae wa tlhoka dikarabo gane ga o tsebe gore motho o tswa kae kae o boditswe ka wena wena o sa tsebe gore ditaba tšewe tše dingwe tša go senya boagišane bja rena ke ile ka re ge ke sekaseka taba e ka dumela ka rea e tse ka ba engwe ya dikgonagalo e e tse ka ba engwe ya dikgonagalo e pele tsona tseo gešetše lapa le itšego le ditshepa gape le ditshepa ka nnetenete le di dumela gape le ka hudura gape le ka hudura ya botšheletše bjale ke rata re ka bolela ka taba ye mohlomongwe o re go itsena o mpotse gore wena o dudišitše boima bjang ke moagišane o mpotse gore na ile ka yake ya khabola mogopolong wa gago gore wa tseba o ka re o ka hudua lo gona ke tharollo gore ge setse we wa uimelwa ke bo agishane ka mokgwa oi wa tseba keng o hudure Jadi wa tse o diri ime tsa go ka bo agishane a wa di kgona go bonala ka mahlo ino na gana ge setse ga ga go ile ka mo moagishana no tsia ka mo ga gagwe ka fa a go di a shebini a go di a ka dikatareng a le tsa bosego le mosegare go rekishwa mabiala bosego le mosegare bosego le mosegare ke tshedingwe tsa go no ba molaleng tsa tshe e leng gore ka nnete o ka se tlotse ba gore kore bjale ga bo sa robalwa gona bjale ge re bolela ka se sebaka se sa duma mo gongwe goba ge se sa dume ke mašata we ka bona o na le bana ba ye dikolong kore tse dingwe tsa go tlapela tsa go senya boabišane ke ditaba tse di bjalo le tlwaetswa bophelo bo bongwe ge setse se duma gabotse mafelelo a beke dikibakiba o bo ukwele masenke a ka gagagwa a re ta maboto a o ka re a tlawa go ya go moagišane owe le a bolela le ena a go fa mabaka la fapana go fitlha mo bjalo a tlo go botsang gore ka mo ke ka ga gagwe wa nagana ka bokamoso bja bana ba gago le gore bjale bana ba gago ba golela tikologong ya mohutamang e nako ye nngwe gona ka moo mabjaleng ge setse a dirile bjale batho ba bjala ba lwa ge setse ba tagilwe ba fapantšhwa ke se sengwe le se sengwe go tlhabanwa ka mefaka go diriwang tša tlileng go a thuntšhanwa go na le ba bangwe bao ba phela go diemong tse di bjalo tse di thata-thata ka mokgwa owe e le ge baagišane le batho bao ba tsere go ditsha tša bona ba di fetola mafelo a boiketlo a boithabišo ba agilego di meago ya boithabišo ka moi ba gona batho ba e leng gore ba tshwere bothata bo bobjalo bona ba netaba ba re bona ba dia tšhelete yone ya mohutao satlele o ile ra e seka gana mo go thobela FM a ke tshe gore o sa e gopola na ya monna are banna ke rasetswa ke motho ka dipikara tsa gagwe ke hlabelwa le shata ke motho ke hlabelwa le shata ke tlhodiya ke motho ke foka ke motho la tseba ka dipika ka dipikara tsa gagwe tsa di le tsago nako ngwe lengwe le ena ngwe lengwe leng ngwe yena a nyakago ka gona ge setse a letša rena ka gae ka lapeng la rena le sea le moya a re kgone go se theletše o tla e gopola motheletše banna ba babedi ba ile ba tlišana gana fa ya ba ra e arabelwa ke

0: la ka mo wena ne
1: morena
0: ya bya le ge le mpepe banna au au au
1: au wa yo ke amakala ke ra ba banna au ara ga ne ditjo tse re a phetha mara e seng gore na gana ke bona chief Mr. Mage mpepe gore ke fele le jebile onke ne mo di garene ka gore bile ke sa hlekisa tseba ka ba ka felletsa ke bitsa meeting ka ra wa ka mogora gore go tlapala ka gore le tla no bona gore le tla hira ka e next month ka ba fa ntho eni mo no ra wa kgwedi e tlang le tlanya ka room ka gore re ka se tlo gona
0: ngwaneso gape ntw e o re bolela ka boagišana go ya ka wena mo ge nkebe e le gore motho yo a wampepe wa o šomiša eupša o nagana ka boagišane bjo bobotse bja gagwe le wena o ba swanetse o ba a tswile bjang ka mpepe o wa gagwe
1: wa ka nna Mr. Mag a ke re gone jatso ke ela gore ke na le batho ba different ba le gore ba hirile ka moo
0: ande
1: sometimes o khumana le gore e tlasha nna ba boja nna ba re gaua bana ba bana re kgopela gore batho bao sa ba bua ka di-saturdays or di-fridays re na le ma-student ka so ke nna o ke tshwereng le di-channele ka moka so ke banong bona ge ke seno ba tlhalosetse ba dena ba nfeta Mr. Mage mo tseleng ke ra gore ba feta ba nfeta gona moka ba sa dumedise la e bosiša
0: ya
1: so e feleletsa e affecta nna on my other side go nogore batho ba ere ke ba tsamaise ka gore re na le bana ba bannyane ba le gore ba tloga ba le magaeng ba tlo tsena dikolo and-e ba bana
0: o komputse o bo tla kgotlelela mpepe wa monna o geng ke be e le gore o ba o šomiša bjang
1: awa Mr. Mage ke tsela tja gore le ge e bele le ge e be ke e na le mokutwana monna kaše ke tlo tsamaya
0: kore gabotse wena a o nyake mpepe moagišadi wa mpepe
1: aowa a ke gane di-culture tsa batho ba bangwe e seng gore e phele e le ka metlha o a tlhapa ke mpepe kore la e bona gore ele e tsamatsamaa jwa Mr. Mage
0: wa tseba ke no gore mpepe e ke e šomiša le wena gabotse keng yona nto
1: ke selo se sengwe se a rekišiwa se a thuntšhiwa se a lightiwa ee ke nagana gore bo Dr. Mahlela ge ba theleditse ka gonamogo ba tseba gore ke eng
0: oya
1: ee ba re ke ntho e le gore e tlhakantšha badimo and staff ka ga ke tsebe le nna ke nokwa ba re jalo
0: o nokwa ba re bjalo
1: ee
0: aowa ke go kwele ngwaneso ke leboa kudu
1: ya ke James Mmatli ka mo lefatsheng ya ka mašhešane
0: a ke go kwele ngwana ma o rare bjale a se boagišane bjo bobotse bjo wene
1: a se boagišane Mr. Mmatli
0: ya o tsebo gore ba bangwe ke gopola ile ra ba le karolwana ye nngwe ya lenaneo le re bitsa boagišane moragonyana kwa ei lapa le lengwe ka mo moletši ka fa a lala re ke gopole ke moletši ee ke gopola o kare ke moletši lapa lela le re lapa le lengwe le agile lešaka la dikgomo kgauswi le legora la bona ee kore bala ba tamantšhitša kudu-kudu kgauswi le legora mme legora le mo lefelelago ka mo namile ka mo go thoma ngwako go thoma ntlo bjale ba re bankgelwa ke seloko se a ba sa kgona le go bula mafastere le gona ebile lešaka le ei ba ba bolela ditaba tse dintšhine le ba bakela le dintšhi le gona mmutedio seloko se ke ya keng ke mmutedio a namile wa tseba keng o bankgela ka mokgwa mongwe ba re Mage a re thuše ile ya bataba tsa boagišane gona fa ge ba boledišana le bona ka fale karabo ya ba gore ka gore šaka le re laagile ka ga rena a ra laaga ka diphapošing tša lena ka moe bjale re age lešaka le kae ka gore ke mo rena re lenyakang Tobela FM mošate wa tsebo le boithabiso motheletše go lapile ka boagišane kore ke nyaka o tlo no mpotsa ye e le go nnete go lapile wena o lapile ka ka ka boge o lapishitswe keng ka boagishane bya gago le motho owe o na gana re tharollo go buitsa taba o na gana re go huduga ke tharollo ya mathata a mabyalo a boagishane
2: ke le ke manane o arena a ofisha mo setlengseng.

0: Shut what's the will we tabisho?
1: Dira gore metsotso ka moka ebe megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Goreng tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpsha. Ye e sena go mangoma metsotso. O getsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane Honorpad X8B LTE e e tlang le pene. Godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di kgwetšagela lebenkeleng online. Bona le dipielano. Further together. Vodacom. Dira gore metsotso ka moka ebe megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Goreng tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpsha. Ye e sena go mangoma metsotso. O getsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane Honorpad X8B LTE e e tlang le pene. Godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di kgwetšagela lebenkeleng le online. Bona le dipielano. Further together. Vodacom.
2: Na o na le dikoloto MCS e ka go thusa go tlhatswa leina la gago. Letsetsa mo go 083-244-0046 go ba WhatsApp. Di thusa ka go tlosa dikoloto, diakhaonto tseo di saletse go morago, dikatlholo le go tlosiwa ga go selefe. Letsetsa 083-244-0046. MCS ke e dumeletse go ditshebeletso tsa ditšhelete. NCRD 2615. Merao le dipeelano di a šoma.
3: Oh, Tobela FM mo shatwa se bolwe tabisho arkumfa arloshi.
4: Hey, Mike.
3: Tobela.
4: La utama.
3: Utami sharna tata orena. Ya.
4: Lo, yo.
3: Ke nya ka ba o balla pilego. Kore wa tsaba ba o balla pilego.
4: Yo. Ba ke.
3: Hey.
4: O belegwe,
3: Au wanda le rena bana. Ya.
4: Mike.
3: Eh.
4: O le ba ke tsene ba bangwe. O le ba ke tsene ba bangwe.
3: Ya.
4: Wa tsiba Baba, kiri e chakali ni chabu upa. Listana.
3: Hey. Oh, what now?
4: Baba, la go fita. Chabu upa. E go panin listana ma. Ni chabu upa le go hopa.
3: Oh, what now? But
4: Baba.
3: Yeah, Marishan.
4: Marichan. Ke hopola ga botse gore ngwaga wa o ga re go ya ngwage 1969. Go ya mathomong a 1970. Yo. O mong wa leloko la botate.
3: Eh.
4: Ga bo ile tsela Marichan mo wa futela di go kgoba le jintjona.
3: A wa bana.
4: A tsamme wana mo khau gona mo khau se lerena gona mo go felela se sa ba rena
3: ya
4: yo ba ke tiela tsara ba belwa
3: a le ba bela motho a jiang na bana we mohlala o ti
4: o bena o ba le le bana ba tsamba ba bedi ba ile ngore mo gore bana ba ba ke ba bahlano.
3: Eh.
4: Baba le di ba ba ma swana. Ba bona telane. Ibe le bo tlhogong kope. Wo bona tse o tlhogong kope le e bula bang ke motswana.
3: E bana, ke eng ewe?
4: Tlhogong kope go re ba tshuba ba go tshwere jwa tsa go tshwenye. Ba tsama mi ba mudi budu.
3: Ba tshuba tlatlaruane.
4: Ba bona tlatlaruane, ba tshuba tshuba tlatlaruane.
3: Ah he.
4: Jale ba tshwao gore be re le diputi.
3: Kore la rupa la ba la retela ya ba bophelo bya tloelo.
4: Ya ba ile le bophelo bya tloelo.
3: Ya.
4: Mala kana go ye ka ba kala gore mmusi wa National Party le wona o bo le maga pepeng le mokopa. Le khume. Kore le go o bo tlo o ri timile le ka ba kala gore nako nyeo. Ba la u di ba motse. Ba ba fire taolo ya gore no nako ye nngwe go ka kgona go bega go bona sampa ko dikese ka kwa diphularo
3: o ya
4: wa kgona go loka
3: ya
4: ke gopola yo mongwe a itele kgaekedi yake o bola le motho a sa boneng jale ke sepela le kgaekedi yake then ke a bona ba re o leka go epala mabala nna ke tse gore nna le kgale go araba lebang flo fa wena a fitlha wa itea kgaekedi yake a sa ne mogopola gore ne motho a ka ntšhia nna ke sa boneng ka sala le mang a nna a one e rile ge tata bitsa banna ba motse ba mo gapa le motswadi mmage a tla a fetsa a boifa ba re no a skalefa bompe a ba polwe ke ba baina ke ba khani wa ga ka ba puro
3: ga ka ba puro
4: e ya le ka ba kala hore le khale mosadi o kwa le shoko nna ga ga la ska awa a ska ba pula ke go pala go lefa
3: o ya ei
4: ja ja ba ke go lefa a ba puleng ba nna ba le ka ba kala hore le khale ba ya go itse ditlhaga ba rawa a lefe Jaga ska ita tshedi.
3: Oh ya.
4: Eno ka ska a ya re bi te ke fuluge. O ka ska wa khuluga maki. A go bona lo khuluga ba lo tsaba maki shaneng.
3: Oh a go bona lo ne.
4: A go bona lo a go bona lo ba lo khuluga o tsaba maki shaneng. Gape ha go tsene a ke le ba tsene ka ka plastic nye no no tsaba pula wa re ba ba sepela.
3: Oh eh.
4: Eh go gape go khuluga fao. Kwa pele o saile go tlhakantsha dilo tsa go aga ke o tla bongwe di tsere kae
3: ya taba ke eo tata gore na ke le kwele
4: Mike
3: re a leboga mogo wa ka kanego yeo hei awa le bolotse man
4: o tsadile teng
3: ke a leboga
4: thank you
3: Thobela FM mosate wa tsebo le boithabiso o dutse mowe o re Thobela FM bjale e bolela ka taba ye nna ke itemogelang yona yo o tshwenywa ke moagišane wa tseba la tlhaba ke yena la subela ke yena ebile le tshwenyegile kore ka moo gae taba setse e noo ba ena moagišane o goba baagišane bao ba lena motheletse mpotse wena o lapilego ka boagišane ebile o kwago o kare wa tseba o kare o ka huduga o tshwenywa ke eng ga botse-botse e a re lo cheng
5: Ntate Mabia.
6: Thobela thobela.
5: Le kae na?
6: Re gona motlhomphepe.
5: A wa rona. Ke motho gone ne.
6: Ke le tele ditse.
5: Mo Heidelberg.
6: Age.
5: Ei, o tsile ka taba ntate Mabia ma.
6: E ya e.
5: Mara ge se nge go diagela ba ntse ba tsi bo.
6: Mo le shoro botse tsa gago. O lapisegile moyeng wena.
5: Hey, wa tsiba ya tsa tsore ke riye ma.
6: A wa bana.
5: What's about but what by a bar in how did you say you are lost in license?
6: Yeah.
5: I can only give one another back a little game.
6: Yeah.
5: That thing might be all I want to make you a row.
6: Yeah.
5: Honey license.
6: Hmm.
5: When you read in the boat.
6: Yeah.
5: Yeah.
6: You're
5: not salary.
6: Yeah.
5: But what have I to do?
6: Yeah. I'm not going to be able to do it.
5: Wena ga o tsoga o kwa ka mongwa wa go re mana wa nkha mo mali. Ke ne mongwa mo ruta o shit. Then na ku o tswa tsinkela o re ha o ke tsho tsho pile.
6: Ya. Wena go nya ka o tlo botswa tse o di tsile go ka ngwa ga tlala na ko nngwe bolela wena. A kere bile ba tsere matlwa tshipa o tsebe. Eh ko re pelo ya go moagishane o feta go bona ba tlo go botsana.
5: Exactly.
6: It's a tabaye, it's a tamuarishani.
5: Hey, what's my king? And but, you know, Motosunjo have a lesson. The lesson is about you just did it on a regular or Sunjo, which you are in.
6: What is your local cabalet license? Let him knock a fellow, let him talk about a license. Ramotse, Modi Tenje, Longorua, Hulu Malapa, Eba, whoever Yavia, Lavian.
5: Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black, Kirona, Black,
6: o re o motseela magato o hwetse a thekgwa le kona batho ba batlang ka boga gagwe ka mo ba batlile go reka e tla phela ele phele go nagana gore rena re reka bjala kae rena re re thabise kae eopang batho ba gona go ba lebeletse o tswa kwa o e thabisa gona ga gone selo sa golola bana ba gago ba robala botse ba bala botse e a gona le molato
5: ao a te yena o lebeletse letseno
6: ka bokamoso bja bana ba rena a ba sa tlo balane
5: aa ka wena it doesn't care about you ba le bona bana ba tletse botawa gore wena o riang they don't care about you gore wa bana e mampele bana
6: palo ngwane se re botsiša botsišo batho besewe re botseng re godureng na
5: ke go kwile maake ga o bolela marebela o tsere go thata keng o tlo o gurua go ya kae ka le o gurua mo o kenyegela tšhelete o tlo ya kae motšhaba pule tšhaba la matorotoro o tlo ya kae
6: ye nngwe šengwaneso wa tseba nako nngwe nna aforika borwa naga ya gešo ke fela ke e solela gore a ke tsebe o ka re melao ya yona mo gongwe e tlhephile goba nako nngwe bao re ba tshepilego gore ba re phethagaletse molao ga ba tloge ba ikgafile go feleletse motho yena yena oo motseela magato ne awa ka moragonyana dilo di boetse sekeng ana o file bomang bokaena kore thoma o ne o naganela gore ao tabela ke ebirile go bjale a o sa le motho a go tseela go kae le go o kaya wa bega kaekae bata ba re no re tlatla ee bjale le bjale bjale nna batho besono o bona re rileng ke go tlhephile melao goba batho ga ba ekgafela go phethaga tsa toka
5: mr makwe
6: ya
5: ore melao e tlhephile go feta tekanyo go feta le lentse leo go tlhepha because ha ke bolela lona so e bile motho a swa kamo
6: ya
5: gore ntwe e inkusha mo hlokolo o feta a se motho a kamo o tlo bona hore ha botse botse mo ho itirela man gore motho o nore ka mo gara tang gore a re mola ha o man a hona o at all ha e swa ke ke
6: gala shiwe taba ewe e ya mabuagishane wa nation wena hore gape nka se huduri go hudura le gona go nyaka masheleng lo gona le reng ke be le hore wa tsa bana ko nngwe le go ka ba le tshelete go huduga a ino ba taba gore gape o duwa go tswa pelong banna go ya le monaganong go ya le maikutlong le filogo setse o le tlwaetse o le karolo ya lona a le no le sega bonolo ka mokgwa o motho o mongwe a ka naganago ka gona
5: mara wa tsebe nna ndata make ne o bona nna be ke leng masheleng
6: ya
5: ka gore ke ka baka la mosokolo gale ke berekile dikateng nako telele
6: ya
5: o bona mo dilekeng tsa magora mola o na le phisi ka mola o ka se ko dikutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutuk go parara
6: awa go ka lebelela go ka lebelela ke fela nako engwe nna ke sola tlhamego ya mafelo a rena a go dula ke swanetse go bolela rena batho baso ke fela ke sola tlhamego ya mafelo a rena a go dula mafelo a batho ba go bolela go ka bona a ke fe mohlala ka ona makgowa ke fe mehlala le ka ma India ne go lebeletse mohlomo ke ka lebaka la gore bontšhi ba dula ditoropong tlhamego ya madulo e tlhangwa gabotse go na le mafelo šiale ba re ke ya dikgwebo fela ke dikgwebo ka ba ke dikgwebo tsa masata ke tsa boithabiso fela ke dikgwebo ebile ke mafelo a boithabiso ke mola ga gona gore go tlo ba le moagišane wa gore a re mola ka bogare ga motse wena o dutse o le moagišane wa gagwe a buile stoko kapkra a buile katara kamo a buile shebini kamo a buile papo kamo a di gotse di bialo
5: a e gona o tsuba makiki ya go tsena le di kore o ka tsama ya location to location mo ne le batho rena batho ba baso ke re di juma go shego le msegare le go ne ke la boraro ne
6: bona ya so shangupe wena ya so shanguve ya temba ya atrageville ke go balla makeishana ya bo mamelodi o tlo bona metlholo ya le mo
5: ya di tsiba publicity di
6: ya ya
5: ke di tsiba gore that's kokuru swana council everywhere you go mo go na le rena batho ba baso a go le order
6: o ke ya ke ipotsisa gore khane rena mo re dulang go tlhamegile byang mo go dula go batho ba bang go tlhamegile byang bona batho bona ba go ka re o le ka go bolela le bona na bile ke ntwa I'm going to go to the house. Go korta be ya ditokelo tsa gore tokelo tsa ka di felela kae tsa motho o mongwe di thoma kae me tsa ka ke swantse ke dirise o ka are kukudi ka tla ta bentjo la tshe di bale tsa le shata le mingho awa koroskatse ba gore mo agishano no khona go lesa mo bitse magae mfa re shume go shumishwa dintlwana kudu tsa boithomelo tsela tsa kantle di pictures tsela tsa mikoti tsa metsa meletirno ya fela re gore timoile mokgo o no ba le moagishane wa tseba ya gago a elesa o tlotlo o kwe dipula dinile yo na we ke re o le ka se duli ka ntle le ka seke idiang toilet a mothowe idiang hey go we kwe le pula inile ya pula inile gore mo fase mo go nwele monola o he ya le tsa sile tletswe ha hey idiang toilet ewe idiang ah kore yo motoke moagishane wa gago uno iputisha o re setse o na le modiro batho ba swanetse go tla go tlo kgobokana ka fao monkgo ke monkgo tlala mo go tlhefa wa tseba o bile o hwetse nako nngwe e le baagishane ba babedi ya ba go thikile ka tsona dintlwana tse di bjalo he o tla hudura o tla ya matsetseng a boikhutso goreng motheletše o lapišitšwe ke ai wa tsebana e re ke tšee motheletše a re lotšhe
7: raitšho Bogari ya ga undi onyano. Ya. Wala le zobare di pampa ke tsamana ntlai.
6: Di pampa.
7: Pampa.
6: Ya.
7: Ma tiga.
6: Ya.
7: Ya molela re dire di lo di putu ga mara plus. Ke ba tsolela di kakala, di lokala ka mo tas bini di tsama yendi.
6: Ya. O ska ho tsa setse di hora ke dimtsa mo go
7: tsa. Eh, di ka mika la munna mo dimtsa ke. O ga rwa di bon.
6: Au wa bana wi.
7: Ah, ga ba bo tsa ga ba la, ga ba u tsena ba feta mo. Ba di bona munna ba ka tsere re di tope.
6: Ya. Ya.
7: Ba ga tsela go tope go nna ke go tsa di la tsela ona ga go bona ga kwa.
6: Ye ba na wi.
7: Eh, ona lunga ai, ke ba tsho. Ho se se ne ri ri ya bona ba lo hanye. Aba tsaba ba sa go ka ntlo tse ba di lokela ka fa plastiki ba di lokela ka mo ri ri ya bona ya di plastiki ya ba le bo fa mo ditlong. Di tala monna mo na ya no na mo na mo tsala ndi tutu tsa di tsila ke bona di jarata tsa bona di nne pet. Ema ja u ta mo a bona nna ke dire ke ke a pere di lapi mo la mona ke thatsi mo a e ta ma tso gra di bamba so ga a i
6: ya ke bo sai di bo bo ba ma fele lo bio
7: a la ona mo ga ga go do di fe ke ya me ke tu wa ke ya ga a o tu tu ya na le bo sai di bo ba a u
6: wa le shi go ko ile ke le bo ri
7: a ye a ya
6: tobela tobela tobela fem mo shatu wa tsebole bo itabisha ka go tabisha mo tshele tshi
8: Tobela ma le majeng.
6: A ge ngwane sho.
8: Ke
6: re go ona re ka buisa lena.
8: A wa rona a wa mo le majeng ga tshutha man.
6: O ka hudura e?
8: A wa go khudura.
6: Eh ya.
8: Go ga khudura ma le majeng ka hore ba thoma ba re di ala bota. E ba re ba di ala bota. Wena o wa mmere go wa jona isa nne bota ke ntlo di le ba ile.
6: Heban.
8: E pula ena a malo magape metsi a lalo ke tima ga mo wena ga wena o sa tsoga ntlo
6: ya
8: a wa metsi ke metsi fela ga ma a o yena o di di
6: e kwa
8: e malo mago wi mara ba isha o sa re ka mo ba dia tsana tse o tshwenya ke metsi ka mo ba re a wa di tena di fukutiwe ba di fukutsa ka mitara o metsi yo re ke mitara e mebe di ya lo di ya ga mara phathi
6: Wane so mpotsetsa gago wena mpotse ka boagishane bya gago o lapile tshoking
8: ke tsona je malo mmaketsa metsi ke ka bula ga ra metsi
6: o ya
8: o re ke bolla le yena o re hau wa ke ka di ya mara a di
6: fine
8: na le ke nalo tele ka tsa so no metsi a mpere ya ya nau le ka ga tsa a ra wa ke ka di ya yo le ke sa le ke di ma malo mmaketsi ye ma
6: Dile mo go fosho le go ka go fela go a bo video ba bra. Wa le shukile bo ile go dubule di channel wa ena.
8: isimona mo ya tana ka mogo pro
6: ya arlo se botheletse
9: ya le ntate mo
6: a ge e
9: na bile se tsike betshile lo betwa
6: o se tsho betshile le go betwa
9: e tsike betshile lo betwa ba isa ne ka mo bana ba ona ba yo bula koloi ya yo dulana mo strateng ana mo le bana la ka kete
6: e
9: re ke a bolela ke re banna gape bana ba barasa banna ka koloi leane kore ke bolela gore leane jane ba sa le busy ka ntho ebile a ke sa tsebala gore na nka dira jang
6: aowa wena
9: setse ke bethile melomo ya rua le kanane ke batlhake ngwana o monyane ngwana ba yo mo lebelela fela papa wa bona ba yo mo lebelela fela le mma bona ba mo lebelela fela ntoto make ke bolela yone pelo ya ka e le botlhoko kudu ka gore ke bethile ke ngwana ke le motho o mogolo
6: o bethile ke ngwana o le motho o mogolo
9: ee ntate mako ore a ke tse o re nang ka dirang
6: o mmotsa fela ka taba ya leshata
9: ke mmotsa fela ka taba ya leshata bana ba utse kolo e leshata everyday bana ba ntse ba leshata bana ba jwala
6: ao
9: ebile le ka moketiebe ke e tswa ka mo yone a ke sa tswa setse ke changee ke ese ke tswa ka moketing eo
6: eutla go tla o betha ke ngwana e laetsa letelelo batswadi ba gagwe ba re nnamile
9: batsa batswadi bae basanka fa bolele selo ntate make ba re le bona ngwana a bona o bapaletse
6: aowa banna we
9: ba re le ngwana a bona o bapaletse
6: tabe ya saka wa etseela magato mogolo ka goba o ne o re e re ke elese
9: ga ke ne o re le ke elese ntate make ka gore ke ile ka lelele tsa mapodisa ke nne ka o ba tsebisa a sanka ba responde ba ba batla since ke ene
6: asanka ba ba batla le
9: asanka ba ba batla ntate make gore ke le ke nagana molomo wa ka ruruile ke ya mmerekong batho ba mbotisa rena ka re molomo wa o ruruile ke gore ke tshaba le o bolela rena
6: godiagetseng ke taba neng tabeng
9: ke taba yana godi ke gao feta ke ntate make ntho ya gale e santse le le semetseng
6: ya ya
9: Wanesho,
6: ukwa wagile buima le batho bawe.
9: Wagile buima le batho ba eno re ka lebella batho ba teng. Ke batho ba merafi ya ka ntle, ke bana ba merafi ya ka ntle.
6: Oh, ke ba merafi ya ka ntle.
9: Eh.
6: Ah.
9: Eh, tomato.
6: Wanesho,
9: re no re ke ditloela ke mathata ntata mathi.
6: Ke kwe la mothlomphegi re ke leboge kudu go bledishana le wena. Ke nya ka go tlofetela mawo ka taba e ke re tlise ka le mano ga le lengwe ka lebaka la gore ke a kwa gore o ka re tlo tsweletsa mathata ka ba bangwe ba o ile gore a ba tsebe gore ka nnete ba direng. Tabago hudura ke no e tsweletsa. Upya bo hudura. A ino ba taba e leng gore o tla idea ka lebaka la gore wena o tshwere tšhelete a se ka metlha motšheletse madumeši ao ke a go tama motšheletše a re lotšheng re gona re ka botšhelela phaetšedi
10: oarlena re teng nna ke nna mo sošang kobi
6: ya
10: dijarata tsa rona tsa sosko ke dijaratanyana tse dinnye tse nnyane nna maki waka o bjetse setlhare mo kgoneng
6: ya
10: setlhare se na le go thintha ditšhila se thinthele ditšhila ka mojarateng yaka ka mojarateng ya mathu o mongwe kore re bo maki ba ba three re lla ka setlhare seo se thinte ditšhila mo pele ga dijarata tsa rona and-e nna se lebagane le monyako wa ka wa kitšhe gore ntate make go ka feta letsatsi re sa fiela
6: ya
10: ge motho a ka tsena ka mojarateng o re mme wa ka mo a ithate
6: yo nna we
10: and-e re mmotsa re kgopela a re re tla re o se thate mara se trime gore at least ditšhila ka go kra ditšhila di tlhotlhofetse ka mo dijarateng tsa rona o kry o ka re re boatla and-e re sa re retlolola ka setlhare o kry yena ntate wa ka mo next door ka bo four ya matsha ke re o kry nako nngwe a ya mmereko ka four ya matsha a letse radio kore ko godimo kore utlwe o re yo na go re robetse go rutlwe radio e lela go dimo a letsa ena wa tswa ke ya mmiriko ana ha ne le rena ba bang ba re tlotswang ka bo 6 nyana o re rena le rena yo
6: kor kor bua ke tsane bo nyaka motho a go nagana e
10: bo nyaka batho ba o nahanelana ntate maki
6: ya
10: o ska ba selfish
6: wa ya
10: o le one tsantsa o nahanele batho ene ka sekhare sona re mmotsa tsho gore re khopela gore a re khopela gore le se streaming yana yo yo ho buima
6: ka itire ya ka o lapile ka boagishane bya gago le motho we
10: ene ke lapile mara nna nka se thute go tla tsama yena nna nka se thute
6: bjala ka do dula le setlhare sa gagwe le mokongo wa gagwe
10: awa nna le nna ko dula ai nna nka tsamaya nna nka tsamaya o kgonale
6: keke o kwela kgaetšhedi yaka o tlo no dula wena
10: nna go no dula
6: ke o kwela banagetso o tla tloga wa ya kaeo
10: Kokrate West.
6: Ah, why kela babopane man, why kela babopane.
10: E ne ka go botsa ntate maki. Bona le bo maki ba bang baka. Ba bang. Ba tuthile ka tsona di tsona di
6: go tsona. Bona ba gona. Gona le bagishane ba go no bona gore wa tseba mmo. Ara di shega arena khutso ka mothomo byalo e ka utleretsa maelo. Ba bang bona ba ikgona kgajedi.
10: Ka nnete ba tsamaya mara kutle botlhoko ba tsamaya kere mara wa ile sa re he. Re re bo botle re re bole di tsana le yena bona lo lo tsa mai go pele go tse go le yang le a di tshepa gore tsona di tla ba right
6: a re itshwaragana fa o kgatsile ka ke le boge kudu bole di tsana lo
10: ke le go hile kudu ntate mai
6: a ge mama a ge ke a papa tsho
2: Na o na le dikoloto MCS e ka go thusa go tlhatswa leina la gago letsetsa mo go 083-244-0046 go ba WhatsApp e thusa ka go tlosa dikoloto diakhaonto tseo di saletse go morago dikatlholo le go tloswa ga go selefe letsetsa 083-244-0046 MCS ke e dumeletse go ditshebeletso tsa ditšhelete NCRD 2615 merao le dipeelano di a šoma
1: Dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Goreng tse 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpsha. E sena go mangoma metsotso. O getsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane ona pad X8B LTE. E tlang le pene. Godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di kgotsagala lebenkeleng online bona le dipielano further together Vodacom dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi goreng tse 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpsha e sena go mangoma metsotso o getsa ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e tlang le pene godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgotsagala lebenkeleng le online bona le dipielano further together Vodacom
11: Hola hola majensa
12: sho sho
11: le bona ona eng
12: mogera wa ka ke tshiru ke supa e tla o thabele bili ye itonya o ye ila pulusha o go tile lena
11: e ruri ya thelela e mo sikudu
12: hey thabo
11: sho sho
12: e tsise tshe tshiru ke supa ka ina pulo gore mogera wa ka le yena a ikwe ke go buditse eng ke tshiru ke supa e ya re kopanya e temogele boiphilo bjo bo sa sele go bja tshiru ke supa le hono e hwetsa gala ka original banana le pineapple e tshele ya gago le hono go mme o latswe botse bja yona setswele tswa se ga se rekisetse go batho ba ba le go ka fase ga mengwaga ke 18 tle nwa ka bi karabelo
6: 086-000-2452 Arlo Che Tobola FM Moshate Wansibo Lebo Itabisho Ka Iriel Sobe Pedir Tofeto Lamawo Miko Obleri Shana Le Basadi Fela Toma Ka Iriel Sobe Pedir Ko Obleri Shana Le Basadi Fela Basadi Wareshu Li Name Lebi Akanyi Ka Iriel Sobe Pedir Kito Toma Obleri Shana Le Na Fela Tlo fetola mawo ka ye mo peledishano ye o e fapanego inyaka go lena inyaka go lena basadi mochelechi maribeshao
13: tobel
6: lorona
13: rona ntate majele kae
6: ke rena ba
13: ya na ke jula ka mo pop line mo maopane mo ke robe teledi
6: e sure
13: ya ha ke le bana le tavern ntate make
6: ya o le bana le tavern mfethu eish
13: ke le bana le tavern ke le tle pavement engwe
6: ya des
13: e des bla ine from mane
6: ya ya
13: ba ke tlhale e ke tla spanning o kra e bile ba bile di kemcheta bona le di cooler box ba na bile maoto ngare ke go go bona
6: gore sporo mawaya waya
13: ya sporo mawaya waya bile magogo a palla le go robala ka montlo Hotman gore grembe illa satarta frita satarta sonta manta ke sociali laboraro ke sociali labone ke kengwe ba re ke banyana banyana di tomato frita i thoma fa
6: Mara o ofisana le owner wa ka mo mechomi o re yentleke.
13: Ah ke o vile le magogo magogo are o ska wa batho ba because of o tla rumela ditsotsi ke tlo tshwara poko.
6: Ya, wa bona yona e o ke thomile ke le mogile gore dilo tse dingwe re le ma Afrika borwa tsa go swana le go shitelana ka mokgobo mmago ba ba shitela go ka gona lo wena. Re tshaba go di tsiela magato ka lebaka la gore re a tseba gore ma Afrika borwa a biang ge setse o mo tsiela magato motho wa gona o nyaka o bontsha diphoso tsa gagwe a sa go kwešiše re tshaba go tlo tlhagelwa ke dikotsi ka lebaka la gore ba ka o dira se sengwe se sebe a se wena fela o tshwere ko ke letshogo leo ya go spana mamafia re a ke a itse bjale ke taba e nngwe yeo re tshwere go boima go na le mafelo a boithabiso a mantšhintšintšintši ao a šitela go batho ka mo metseng ya rena re le batho baso re tšhaba le go ba kgwatha ka lebaka la gore re a tseba gore motho wa gona le go o ka mo tseela magato ga a tlo bona sephodisa se e tla fa ebile a bona taba ya gona e fitlha molaong o thoma go thwalela batho gore ba go kwese bohloko
13: kannetebile maphodisa ba fitlha mola ba re a kante disester wa ka iso tsabane le yena kang gape gore founu e tsa re wena sosoa o tloela blaine ke maphodisa wena o irile nkare o ba boitse gore le se ka mmotsa bona o setlhakwa ba tsaya mabjala bana ba mmotsa gore hai o tloela blaine temane so ntho play something le keng dikoloi tse di phaka modimo wa pavement di rotha di oli o kry-a ka o sane setshwantse re reke oil cleaner re cleane pavement di touch paper mola o ya bone tate mae
6: kore ke ane issue ya gore magata le bona ba faithful me tšhomi nako e nngwe
13: ba faithful ebile le bona ba berekisana le bona ntate make tavene ya ka mogaramotse bene ka
6: mogaramotse
13: so ebile mo mafisteri mo re kentse dikuranta nke re mafisteri gelele a re
6: gure
13: kentse dikuranta tv mo le botong bola re ekgwa mollotse re beile fatshe ka re ya
6: chikinele me bra moso lebane le problem e serious wena ya di bua thata ke a utlwa pjale o dirang ngwaneso o dutse le dutse ka mowe e se le ka sehudugine
13: awa ke ntlo e kgolo ya kgoparara
6: yaka
13: dipenšhele tsa ere ka sehudugi go botsa ka motho a 82 years
6: ya e ne o nagana gore motho o moka kore e ne o ba gore le lapile ka boagišane bo bo bjalo le tlano o dula ka sepedi ba re le tlano inama sa letshela ke ge le tla reng
13: kannete jano bothata ba boone ke eng dithunya tse di llang bosio ka bo ma 12-1
6: loka wa tana ga mense ke masuku mfeto
13: ya re fula mempeto re robala mo fatshe a nke ra o tsebe gore bodise ka betlhaleyaa so ebetha 12 o'clock ya bosio re fula mempeto re patlaba mo fatshe
6: ngwane shuke o kwele selelo sa gago ke kgola gore le maaforika borwa ka kakaretso ba sekwele ke leboa kudu boledišana le wena ya ke tse dingwe tseo di diragalago mo thelešeng ka bona nageng ya ga borena kore re ikhwetsa nako ngwe re kgakgetswe o tsebe gore ka mono taba e bolelago ke motheletse o motheletse e re ko go botsa ga ge shuke gana nakwa ke tseba kudu ke tseba kudu ke tseba mokgwa wa batho ba nakwa borwa kwa go ka tla nnela go mošalašala morago ka ka seo yena a re go iphedisa ka sona mshala shala mrawa mtia la magato mohlo mongare mapolisa ba matamele bile bale o motsietsi go na le mokgwa o atile go ana kwa wa go thwalela batho batho Pretoria ba ba fela ba re tla o khawata lentso lana le la go tla o khawata le bolela tse dintshi kudu motho wa gona nako ngwa a tlotla go wena a tla go le bantshare ya ba la relwe o tlono welwa ke se sengwe sa madimabe sa go gobatsa sa go bolaya sa go dia eng eupša o tla ba o botse ba gore ke ka lebaka lang gore seo se direge ke ka lebaka la gore o setse motho morago o lwela ditokelo tsa gago gore go loke o se sa tlhabelwa lešata bošego bjale le bjale bjale le bjale bjale le bjale bjale feletse ba re a re tlo kgabata mfetso ya ona rena re iresa ka bjang ka re wena maybe ya bošapo re nyaka staka le rena go lokile go nyakiwa ditšhelete go nyakiwa dilo tšeo eupša nna bokamoso bja bana ba ka le ka gešo goba le ka lapeng la ka bjale le bjale re phela bjang nkane ge e le gore ke kgwebo ya gago o sa e diela kgole nyana le mo rena re dula go gona go thoma le ka geno gore go robalege ao batho beso bose gore nyaka go robala re nyaka khutso ka malapeng a rena mo re le go gona bjale o tlo tlhoka khutso motlho mong go o tswile ka gae o le mošomong o tlhabelwa mašata ke metšhine bjale le bjale le ka ga gago o tlo tlo lapišege ka seletswa seo e sego sa gago ga se gabotse a sa gabotse le ganyane
14: ge ba o sana le puku ya ID ya kgale yeo e le go kotsing ya bofora ke nako ya gore o dire phetogo ye botlhale o hwetse karata ya smart ID ka lebaka la tirišano ya digitale yeo e gola go magareng ga lefapha la merero ya selegae le dipanka tša Afrika Borwa bjale o ka dira kgopelo makaleng a dipanka a magolo ao a tšerego karolo ntle le dipampiri ntle le go beeletša nako ebile ntle le methaladi ye metelele gomme re tswela pele ka go oketša mafapha a mangwe a dipanka nageng ka bophara beke ye nngwe le ye nngwe ye ke Home Affairs at Home merero ya selegae ka gae etela myhomeaffairsonline.dha.gov.za go hwetša lekala la panka leo le lego kgausi le wena
15: lefa ntle le inthanete kgoro ya merero ya selegae re tliša seriti go bohle
2: na o na le dikoloto MCS e ka go thusa go tlhatswa leina la gago letsetsa mo go 083-244-0046 go ba WhatsApp e thusa ka go tlosa dikoloto diakhaonto tseo di saletsego morago dikatlholo le go tloswa ga go selefe letsetsa 083-244-0046 MCS ke e dumeletsego ditshebeletso tsa ditšhelete NCRD 2615 merao le dipeelano di a šoma
6: 086-000-2452 Ke nagana gore ge re bolela ditaba tse ka moka go na le o mongwe moagišane o kgona go itekola a bona gore mekgwa ya gagwe e ka lapisa baagišane ba bangwe ka mokgwa mang maitshwaro a gago go na le ba bangwe baagišane ba lapisa ke polelo kudu go na le ba bangwe baagišane ba seba go na le ba bangwe baagišane ba tla go bolela gampe kore la tseba batho ba bangwe nako ngwe mo meseng ya ga borena go bone ebile motho wa tseba a ituletse ka ga gagwe a se sa ya felo o ba lapisitswe ke dilo tse dingwe tse nako ngwe tsa go swana le tsona tse motheletse madibešao
16: ntate mabulekan
6: re gona thata go rena re a leboga tle age
16: mme mo tsaka le di diskaga sinya na go di tlhalosa taba ka
6: age
16: re mele mo tsaka la jo mo di la mo khonzi le rena mo bana ba bar ba khala go bana le go fakule ba le ba dema ke ba le crash bana ba crash ha o le toilet go tshela di pampas ka pakete mo tsare ka moka ba tsiya pakete tsela ba tsela sekolo di ba di tshela mo rena Re a bolela ntate maka ke skontri se tshile potlong.
6: Ao.
16: Ha o ke a bolela ka go tsere o nyaka re di ya ka le nna re go tlile.
6: A ba pe. Ba re ba ro ina ka ro di ya ka e.
16: O nyaka o re na re tshela kae.
6: Le rena re kgethile.
16: re voutile
6: le rena re voutile
16: bana le dema gende go botsata tar tse le re tlo fetsa jwa re a go bogana re bolela le bona jana ngire ba voutile a tse go re ba jang ka tsama
6: ha wona khane na khane ta khane ba le go vota go tselalana ka ile go shitelana ka boagishane lena o tlo dira mo side bo bo kakakakakaka ga o swile go du mafelong a batho go dula wa tlatla wa re le wena o voutile ga botse ke karaba mfuta manyone e
16: taba ya o tshwenya ke gore o tshela sekontiri o tladike nna nka mo sa tshele mo pele a otlo tshela mo pele a re ditshila tse di tshwanetse rena a ke a tshwanela wena ka gore wena o voutile gape re botisa potiso ore o lena ka gore le voutile mo pele a lena o tshwanetse ko ba sekolo ka mo rena ka mo re seng mosabela seng le tshela tsona dilo tsona tse tsa bana ba rena ba re ba tsentšhang kereseko ena re bitse re lepatela e ba fetsa o dia ka mogobo ba diile mampho aue le a tsea mampho o ka takeetele tshela sekontiri le tlo tshelana mo pele a dijarato tsa rena jone rena re na meredie ja re tshwanetse ke menkgo
6: karabo ebe gore gape le rena re voutile
16: age ntatemate ke yona karaboane ebile re lapile a kere a ke tse bone rena tlhetlhadia jang ere re bone ikgomolela ka gore bofelong ba tlofetsa ba o tlhoya ba re ke yana o a diang gore batho ba ba diban kere sekontiri se phuleile mo fatshe ke phothoile e kgologolo e kaka ka baka la metsi a ba tshelang mo le tsona dimampho a ka letsatsi ka letsatsi one tsatsi la mogalo ntatemoko ke a leboa
6: ntatemomogolo a ka mapeleng ke gopelang ke le kopantšhen le ba mmasepala banna ke a le rapela
16: re boditse le kansela o tlile o ba boditse ka mo ba tšere metsi ko dipompong ja rena ba ipholetse metsi mo dipipeng ja rena ja metsi re botsa kansela ta o ya mopalela le yena a re sa tsebo gore tla diang ba re gale re dikoto
6: yo ngwaneso a gone taba ke leboa kudu o boledišanang lena tate
16: keleboa o tsena ntate maake wanna ke la mathomoa
6: awa ke a le lebogišatlhe
16: tankiredithobela keos
6: age a ke go le o tšhe motheletše
17: tobela ntate maake
6: le kae ngwaneso
17: a rona rena o sa tela ntate maake
6: age
17: modise tlatlha poke
6: aagoamotshware age
17: mojere a se ka a leka ntate maake
6: ee
17: baologolo ba boletse ba re o tape ya sestrent wa kgothetsa mollo wa tuka
6: ya
17: fela gore mollo o tuka ka mare ka mao tse bore ka mare o apeile
6: ya
17: gantseng apeile moaišane
6: ao banna we
17: ntatema ke nna ke motho a sa boneng ke nna le bagaišane ka mo morago baka bampidisa botse ka mothoko bampidisa botse wa mo pele
6: wa o lebanego le ena ka
17: ka
6: dikgorwana
17: ka tlhoko a gae ke be ke na le mme ka mola ke na le ngwana le yena wa mosimane ke dula ke le tee ka mo gae ngwana wa ka wa mosimane o ngwana wa mme wa ka mo pele ka mo o nwetse ke sebara saka
6: o ya
17: ke tšea ngwana wa ka o ke be ke tlo dula le yena ka mo a tsena sekolo ke mo tsentsha sekolo ke ikola tsheletsa mpente ke mo thuša ka yona ba mo tšea ba mo isa kwa ngwana gae wa mme wa ka mo pele
6: a mapelo ipia o na le tabeng wa ka e kwa botsene ore mang o nyetse ke mang
17: ngwana mme wa moagišane wa ka wa ka mo pele kafa
6: ngwana wa mme wa moagišane o nyetswe ke mang
17: ke sebara saka se nna ke na le ngwana ka mo mixto ya e ka ko pele
6: o
17: ore moagišane wa ka ka mothoko wa gae ke na le ke bola ka motho kwa maišane a ka ka mo pele
6: ke o kweleo na le ngwana ka mowe
17: ke na le ngwana ka motho kwa maišane wa ka ena o mo pele
6: age
17: ee jale ke nna le ngwana o ka mo ba mo tšea ba mo iša ko sebara saka a ke bone ke dula ke le tee ka itlhokolela ka iphelela ke dia ngwana o ke ena a nthušang ka mae ka mo e fela mmae a se ke monyane moagišane a kolomaka mo pele o setsa ditšhilo mo pele aka ke tswela pele ke a sokola ke a kolomaka ke na bothata rua ke tsoa ke ikela kerekeng ka tsatsi la sabatha ko rapela ke a ba lotšiša

0: ka ka maina a kraua dipuri ari na botsata
1: e ba wa tsho boraro wena o rwana o rwa dipudi tse ka maina a gagwe
0: eh ya no la go go di mo a tara go go ba rwa
1: kor e re le pudi a o no ira ka ga botsene wi wi bitsa ka leina o bitsa la yena monnole ge ba pudie ke e ba monno ke makena o ra ri e tswa makena eh
0: ao gore nna ne ke itse ke no itse o tsigile ha di tse di pudie ba nyama tona ba di tshokomele a ke pudi ke pa follow e lori e ya ka mongwa yona wa e tshokomela ja le e ja di enwa tsa ka ka mongwe le ke lori ba nyama di pudie ba tshokomele di pudi aba tokomeri puri gore ja le tsantse nna re tokomeri puri re sna maru lebo
1: ga le yana o ya kopa o bolela maka hore o rwa dipudi o bile o di bitsa ka maina ga
0: eh ga le wola wa kopa o hata o tombutsisa tsena ka mo kirawa le na pele ruile di portfolio ene le di bile ka metsi mara a le tokomeli ga ka ile di portfolio a dira dikalo wa di tsaka le na ba nyaba tsho ga le ha ita ka monna e tsa ija tsena ke dikitse tse me beng kuyaka le bona o ka re le tidi kuba kere kidi kuba ka re akhatela ndiputi e tokomela maru ya le ntsa e ya ka uri e to e ka mo ye ka kwa angiri ka mo e ka mo la ka go ya le tsantsi ka re ka mo balwa letla le ba le ba go kwa ba maru ba le le bona ba lo le nna
1: o la pisi tswe ke eng ka bo agishane bo yongwane sho ga botse botse
0: o la go isa le bo ka mo tate ma ke nna ke la pisi tsa la go o tlhoka le rato
1: o tlhoka le rato
0: o tlhoka lerato fele nna ke na le bona ebile ke na le tlhompho le bona ke baia jaaka batswadi wa ka baia jaaka batswadi wa ka mo e le gore le nna ke bona seemo sa ka se le ka mokgo ke tlhoka thuso o bona gore jaele e ke sa penye e bale lerato le bona na e o ka thala se sentle a ke tlile o thusa ke moa
1: ke go kwela ngwaneso ke go kwele
0: ke a leboa ntate maa
1: motšhele Charlotte
2: Obe
1: le kai
2: rona e ke nna se mang ke di la kai kai
1: a go le taba tlokaina e
2: tawa ro ta ntwara
1: ya
2: e a mane go magisa ra rata o dula le bona mara e ba re hlokomela
1: o la pisitswe ke eng ka boagišane bja gago wena
2: ei go na le o mongwe mara o kry-a e le bana ba gae yena a ile mmerekong bana ba feta go ira breakfast mae ba latlhela ka mo
1: ya
2: korr ke mae ke matlhare a ditee ba latlhela ka mo o botsa batswadi ba bakgala mara ba latlhe ka bosio ba boeletsa gape
1: ya
2: na go mo gura ba ne ile wa tshena ba ne ile mola lo tsa bona diwela ka mo ke ba buse ke re gate ya ka ya twal ke ni ya ka dilo tsa le na le tsena le to di top mara wa o gura mai jane o gura wa me a nkhopela gore ke motopele dilo tsa hai motho wa mosadi ya no gura dilo tsa hai di we ke mola o di tswara ke
1: khane go ba go wetse
2: o gra o etse di parachute ntate
1: di parachute oh yeah
2: then go di tswara bya nna di parachute tsa ka mona go kile le motho wa ntate
1: di parachute ke
2: eh di re tse tsa bona tsa bo metse tsa tsa mo ba di aparang tsana o gre bya nna di ka khone di tswara
1: oh awa are tlogele go re ke le buile kudu le tsana le le da ya ai ka nete tshitelo ntwe o man ya no
2: ya no wa bona re ba la go mo bona le ba bangwe bana ba bona ba dula mola mo gating ba tuba dilo tsa bona mola ba lathela di stomp mola di stomp ya no o tlo ire o fiela le ba la o tra di stomp mara wena o tsi
1: o lapile ka boagišane bjo ngwaneso ba go fela o topa diparachute o swaletse o fa mosadi ya moagišane
2: wena nka se ditope ke a mmotse ke re gate a ya kgero wena o dilo tsa wa diwetse ka mo o kana wa tlwa ditope and motho wa teng o di ane ga mo leboteng wa ya tsate di-tax a di anege mo trateng a di tshware ka di-tax a di

0: mo leboteng gore moya o tla gore di khone wela ka matlo khopelang
1: o gore ba le parachute tse a di aneile mo leboteng fela di tle di tsiki phefo
0: eh di tle di phefo di wela a ke tla tsanta ja ke di ma packs a di tlhorisa ka di packs mo mo washing line
1: e upya renke ba motlhomo mo sadia magishane go wetse jesi ka mo ya gagwe o bo tla itopa wa mofa
0: Hey,
1: awa Jesse, Jeresi e ya wa para bo tla itopa wa mofa msadio.
0: Marbeno he ke mofa Jeresi ka buji o dilotela tsai o tlo re awa Jeresi kana why Jeresi kana o mphile ga no tse why hana o mpa ka re le tsona ke di apara.
1: O a unya ke gore o gana ka moka le Jeresi a o tlo ga a o tlo inya ka go itsia ka hore go sasa go wela parachute a tla tla re wela o tswara parachute o mofa.
0: Ee,
1: ya wa ibo na ore ya. Ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ka tsa mo tomo ya khompi o ka tsara pa se ya msadi o mo
0: e ha wa e wa kina kutata a kina kutata sa e ka ra ke ra alo ala ke mo khatu e ka ke sang
1: ya
0: wa ina ya no ya ya ka mo next do e to
1: ya ka mo next
0: e ya ko e no garo o garo be ya tona o be ya tona tabo mo mo le botaneng go re di ngwa di bele kwa gore se
1: ao
0: ke di bo ona le di khala tsa teng gore
1: mo sa re o re nna a bo sa re ba tsadi
0: o di bia ka ba ka manane o ka manane go wa bona gore e ke ya go hulwetse e ke ya go ka e ke ya go ka e
1: ya ke o ke like I go ke le wile go dule le tsara le na bogolo a
0: ke ke se mang mang go kaisa
1: ke le kwe
0: thank you

0: Tobela FM, Moshete wa Sibalewe Itabisha, Tracks of My Choose, Boys to Men.
1: Ke metsotso e sa feleng, le kgetho e sa feleng. Gwetsa Samsung Galaxy Z Fold 8, 256 gig ya gago go tswa Vodacom. Ka 1599 rand fela ka kgwedi, mo kgweding tse 36. Go 5 gig Red Call Unlimited plan, le metsotso e sa feleng. Godisha deal ya gago, o getsa ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM. Ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo. E gwetsagala mabenkeleng le online. Bona le dipeelano. Everyone connected. Vodacom.
0: Tobela FM, Moshate wa Tsebole Boithabiso. Basadi ba gešo. Tlhoantsebe ke boledišana le lena bjale. Tlhoantsebe. Na lena re tle re boledišaneng. Ya, Sekuba. Sfala senka ba mogolong se mpale di sha go bolela ditaba ya le ke nagana gore ya ke stushi tshe ba le ditaba tsaka ditlaloka ba se ba rishar bolela ditaba shi ba nna ba gesho nke ri emenya ke nya ka re bolele taba engwe shi ba se ba gesho taba ye ba sadiba gesho le tlo re gele e bolela hey ke tlo kgopela gore banna ba thieletse ba thieletse ka ditsebe tse pedi ba thieletse ka ditsebe tse pedi tsebe tla no phela ile tse pedi gore le thieletse le nna ena o ke tlo ba ke thieleditse gore basadi ba tlo re banna le basadi ba gešo bonang re setse re godile re le ka re nyaka basadi re kopana le basadi bao e le gore ba bangwe o hwetse e le gore ba setse ba ena le bana o monna o nyaka mosadi o nyaka go nyala go ya ka bogolo bja gago go na le gore go o nyaka mosadi o yo hwetse mosadi o e leng gore o setse a ena le ngwana o tee goba ba babedi goba ba bararo wa ikwetsa o rata mosadi o we o nyaka go monyala go lokile la kwana ka taba le rato go bala sekwane bjale gore ke re ke nyaka go boledišana le basadi ne ke nyaka go bopa sebopego se gore a bo ka moka ga lena le bone gore ke o bolela kang bjale ke nyaka go boledišana le basadi ba godimo ga taba e mosadi ke go botsiša gore go tsena dikamanong tsa lerato le monna yowe a rego o nyaka go go nyala mme a go hwetsa ka bana ba babedi ba bararo o tee ba bane a go kgathale gore palo ke bokae mosadi go o kopana le monna owe a rego o nyaka go go nyala ke nnete o mmoditse gore o na le bana ke nyaka gore o nkarabe mo mosadi ke eng sa mathomo seo o se nyakago monneng owe malebana le bana ba gago ke eng sa mathomo ke tlo botsa dipotso tse pedi ke eng sa mathomo seo e le gore o ba o se lebeletse o ba o se tlhologetse ka monna wo malebana le bana ba gago ke putshwa ka ya mathomo putshwa bwedi mosadi mputse ke butse ba mputse ya mosadi mputse magareng ga bana ba gago lo wena o nyaka go tlema mpele monneng magareng ga bana ba gago le wena o nyaka go tlema mpele mo monneng monne o tshwanetse gore ga a le lebeletse go tlema mpele mo go yena magareng ga gago mosadi le bana ba gago ke botsisitse dipotso tse pedi Dipotsiso tsa ka e no ba tsona tseo. Dipotsiso tsa ka e no ba tsona tseo. Ke nyaka go bolela le wena mosadi. Akere banna ba batla. Monna go rata. Wa mora wa re ke na le bana ba babedi, ke na le bana ba bararo a sebe le bothata. A re ke tla go nyala go dutse go le bjalo. Ke eng sa mathomo seo e leng gore o ba o na le tlhologelo ya sona ka monna yo baneng ba gago? Putsho ya mathomo. Ya bobedi, gona wena mosadi. Le bana ba gago o nyaka gore mahlong a monna yo o go tlemang pele

0: 086-000-2452. Dipuso tse pedi tse. Ke tsa gore o tsenele nane o le. Ke sa le dipotsiso tse ke kwa gore. Ke tlo go buisa tsona bjale ka mosadi. Ibile ge ke botsisa dipotsiso tse ke gopola tshwarelo ke botsisa dipotsiso tse ke gopola mantšu a mosadi o mongwe a ke a lebalene ka Trageville ya upša e re ke se ka bolela gore o rileng ke tšee mo thelešišio a re lotšheng age Annette
1: so ke se lebele ke ntse ke mme ke mo go monna o sa no nna ke mme
0: so se lebele ke mo go monna go isa ba nem ba gago go ba male bana le bana ba gago ke eng se segolo se o ka re go se lebele ke mo monneng o ka bogwale go ka gona ba nem ba gago ka mogho wa re go mo lebella e o mo lebella ke yena ke bana ba gago o ka wishwa pelo keng ka batho ba babedi ba
1: nka wishwa pelo ke ge a ka ba rata go tshwana le nna ka mokgwa ke ba ratang
0: a ba rata go tshwana le wena ka mokgwa o ba ratago wa tla wankaraba Aneta hee ai wa tla wankaraba kgaitsedi aka wa hlaka ga botsebotsebotsebotsebotsebotsebotse kore ke tumo ya gago o ka re a ka tla rata bana ba ka go swana le ka mokgwa nna ke ba ratago abapele Aneta e re ko go botsa wena etse ya kgonegane ba gona banna ba bjalo ne
1: ba gona
0: banna ba lerato Aneta wa re go ga go rata ya be le gore go rata ga gagwe ebile ko go rata bana ba gago a ba rate ka nnete
1: ba gona mara a se ba bantsi mara bona ba gona ntatemake
0: bjale nkarabe fa kgaitsedi yaka nkarabe fa o nyaka gore monna o ga a lebeletse a lebeletse bana ba gago a lebeletse wena go tle mang pele go yena
1: a gona kutse ntatemake kore ke kole o sa e botsisa gore a yone e putse batho ba ntatemake ke ba rata bobedi ba bona
0: e sego go wena wena le bana ba gago ke wena ke bana ba gago nna wena o rata gore ge monna o a le lebeletse o rata gore monna o go tle mang pele mo go yena magareng ga gago le bana ba gago o ga go tle bana ba gago pele
1: ke kusa gore ga go ka tla bana ba ka kwera gore
0: kore gona pokaraba gago e sepedišana le a mosadi o mongwe ke a mo gopola ke bolela le ena wa Attridgeville a re re bolela ka tsone tse di bjale a re yo nna ntatemake wa itse nna monna ga a tla mo go nna ke na le banane wa itse sa ntlhane a rate bana baka di sa tloga yo se sa lete ke tšea papatso wena o tlo nkemela goba ke go fete
2: ke metsotso e sa felego le kgetho ye e sa felego kgwetša Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gagwe go tšwa Vodacom ka 1599 fela ka kgwedi mo kgweding tše 36 go 5 gig Red Call Unlimited Plan le metsotso ye e sa felego godiša deal ya gago oketša ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 fela ka kgwedi ka godimo e kgwetšagala mabenkeleng le online go na le dipeela no. Everyone connected. Vodacom.
0: Eh, se se ne tao salo gona ke ngwana gesho.
1: Ke salo gona.
0: Ya re mola o nkarabile ka mogho o rata gore magareng ga gago le bana ba gago. Mahlong a monna yo go tle bana ba pele. O ka khotsofatswa ke seo kare. Karaba gago ya tshwana le polelo engwe ya mosadi o mongwe ka Trade Village le le la tsena mo lenaneo mare yo wa itse nna ntatemake ke na le banane ke rata gore ge nka kry-a monna sa ntlha wa itse a rate bana baka okay go lokile a ke nako o tseya gore ke ka mokgwa ya ga go lokile mo tlhomo ke ka mogoba sa dilena gana e utla kgaitsela ka e re ke go botsisa e utla ke ka le baka laeng basadi ka boati le sanya ke bana ba banna mola lena go tsena ga lena leratong le monna e ba go netefatsa pele gore o rata bana ba bakana mola e utla banna ba thatafalelwa ke go tla ka bana ba bona go lena basadi basadi nthuseng go nagana se se ya neta gore gane le e bona bjang goba le bjang basadi eno mpotsa nnete o ntsha phagalele kgaetsele ke la gore banna ba ba theeletse ba kwe ye e le go nnete goba ke bolela maaka goba ke bolela tabo sa itsebego bjale mpotse gore na ke ka lebaka ke tlhago ya basadi ke engenge mpotse kgaetsedi yaka gore ke ka lebaka lang go le ka mokgwa
1: a se tlhago ya basadi ga o ka bona mosadi a sa thabele bana ba ntate bana ba ntate ba tlang ka bona o tsebe gore mosadi o a na lerato onkwa ntate Mate
0: ke tsebe gore mosadi o a na lerato
1: ntate Mate o ne o tshwana le ge monna ge a ka re a nlosa a gotse gore ke na le bana a seka a rata bana ba ka o ira gore le ena a na lerato mara ntate Mate o bona ge mosadi wa go se thabele bana ba ntate a na lerato total a na lerato
0: go lokile kgaetsedi yaka o nka rabile ke nyaka go kwa gore basadi ba bangwe ba reng ke leogile 086-000-2452 a ke sa bore ke ka mokgwa basadi ka moka ba bjalo na bao o tla re go ratana le ena o mokgwetsa ka bana ba bararo ka bana ba babedi le ka ngwana o tee se se aneta gore ke botsiša putšhi wa gore ke eng yeo a ka ratago a tla itlhologelago malebana le monna yo go iša baneng ba gago are ga a ka no rata bana ba ga ka do rata bana ba ka mokgwa le nna ke ba ratago ka gona ka re go a kgonagala na a re ee ba gona banna ba go ba le lerato ka botsiša potsišo ya bobedi ka re na matlhong a monna yo gore magareng ga gago le bana ba gago o rata gore matlhong a monna yo go tle bo mampele na go tle mampele a re ge o ka tla bana ba ka ao ke basadi na bana ge o ka tla ga ka rata bana ba ge o ka tla bana ba ka pele nna ka latela ka morago a re ke tseba gore ga a ratile bana ba a kore le nna namile wa nthata

0: 086-000-2452. Kore taba e ra gore eng? E ra gore kore ba ba ge ba le ba sadi ba o batla o tsena go batla e bia ka mogo. E ra gore ba sadi ba re o ka senthati o sa rate bana ba. Ya gore ke sa nyaka o ikwa tabe motšhele tsa reloche
1: thebelang tata make le kae
0: re gona kgaitsedi yaka
1: nna re gona tata make
0: popo bona kgaitsedi o ra ore nka se o hwetse
1: o ntaba tata
0: o kwa bona nka se o hwetse o na le bana ba bebedi ka no ithatela wena.
1: Re
0: tsantsa re ba rata ka go lekana bana. Awa, a sore ke ba tloile teletse. A ke ba tsebe ke no hwetse o ina le bona. Ka le nna ke no fitla ka rata wena pa ka kopana le bana ba kopane le wena. Ka rata wena kwa ntha ba re bana Shiva. Awa bana Shiva a ka ba tloya a ke ne botata le bona. E wena o ka ba le botata le nna.
1: Nga tsana le botata le bana ba hao.
0: Ae, ke ra le nna e seng le bana ba ka.
1: Le wena.
0: Nna
1: ke tsana le botata le wena.
0: O ka sebele botata le nna.
1: Tolanga o nthata.
0: Mme o ba neng ba o tlo o nyaka ke ba byang, ba neng ba ba gago.
1: A ke tsantsa gore o be ntate mo ba neng ba ka, le nna ke be mme mo ba neng ba gago.
0: A re motlhomo nna ke le bana.
1: A ona bana?
0: Ya. Goba bana ba bana le bomma go bona ba dula le bomma go bona le botate ba bang bao ba banyetsego. Ke no bana, eupša ke na le bana. Eupša, ke hwetša wena. O re, nna o tlo nyaka ke ba bjang baneng ba gago.
1: Go se batla gore o bana le lerato le bona.
0: O tlo nyaka ke ba rate.
1: Le bona ba o tlhompa ke.
0: Ya, a re bolele ka nna fela. O tlo nyaka ke ba rate. A ke?
1: Nka wena ke re go tetse gore bana ba ba o rate.
0: Ke ra wena o tlo nyaka
1: ba bane le tlhompo mo wena ba re ke ntate.
0: Bjalo, nna o tlo lebelela gore ke ba rate bana ba. Go bjalo?
1: Ntate make.
0: Ke re o tlo lebelela gore ke ba rate bana ba. Go lokile.
1: Le bana ba tle ba o rate.
0: Ya, mo wena le bana ba. O nyaka go nna go tle mampele.
1: Go tle bana.
0: Mo
1: bana ba ka pele.
0: Le ge ke ratana le wena upša o nyaka go tle mo wena le bana o nyaka mo nna go tle bana ba pele.
1: Go tle bana ba ka pele. Nga sa rate
0: wena o tle ka morago. Eupša go ka ba bjang go wena ge o ka hwetša mo go nna go tla wena pele eupša go latela bana eupša go sa re gore ke tlhoile bana ba
1: wena o tlhoile bana baka
0: ae kere a kere ore mo nna o rata go tla bana ba o rata mo matlhong a ka go tle bana ba pele a kere ore bjalo
1: kera bjalo.
0: Mme wena o latele ka morago a ke re. Ke re bjale go ka ba bjang go o ka hwetsa nna mo lena le le ba babedi wena le bana ba gago wa hwetsa mo go nna go tla wena pele go a late moyeng wa ka go tla wena pele ke moka go a latela bana ba eupša go sa re gore bana ba ke ba tlhoile.
1: O ntse o ba rata.
0: Ene o bae gore go tla wena pele go tla wena pele go tla wena pele go tla wena pele gore ge ka re ke gore gore ge ka re
1: le babedi le bana ba ka le lena
0: a wa ke gana ke re go ka ba bjang o ka ntlhalela tabe wa re wena ke a o ko o lebeletse go tla nna pele mo bana mo go wena bana ba ka batla ka morago nna ke a ke nya ke ka mogokenya ka go tla bana ba ka pele ke mo ka go latele nna o ka ntise ja tabewe
1: awwa a go tsonto re nna fa tsere boledishane
0: re boledishaneng
1: ore re be kore re rente e lengwe
0: e re tlo ba ntwe ile ile ti ntwe ti ino ba gore magareng ga gago le bana ba gago go tla wena pele nka ba molatona go baka ba monna go segolo wa go seloki ge ke le bialo
1: a wa ka tsane le molato
0: e ka se be le molato
1: eh
0: o korile ona e wa ga itshwenye go wena
1: eh
0: utla wena ka la ga go lerato bo ratile o kare go ka tla bana ba pele
1: eh nntse ke rata gore bana ba tle pele a kre bo ntate ba bang ba tshepise ntate make
0: a ba tshepise kang
1: o kre wena o marate a sa rate bana ba ha a sa rata tsa pretender a e ke tsenga wa ba rata a sa rate
0: go biang go nyalwa kgaitsedi ya ka go tlo le moga gore monna o ga rate bana ba gago ka mogho wena o bego o lebeletse ka gona go biang go ba ka gare ga dikamano tsa lerato le monna o e leng gore ga o kgotsofalelwe lerato la gage baneng ba gago bao a o hweditse go ka bona
1: ao ya motloela ke a tsamoe
0: wa motloela
1: e ka motloela
0: o nyaka monna a tla rata go le bana ba gago wa tshepa lerato la gago mo go
1: ebe lerato le le one monna le bana ba ka ande ke tse le bana ba ka gore ba marate ba motlhompe
0: ba motlhompe
1: ee
0: ya ga o netaba kgaitsedikaneetswang pele ya ga o netaba kgaitsedika ke botsisa dipotso tse ke botsisa tsa banna ke ne o nyaka ba kwa taba ye ke tlo ba dumelela ba tsene le bone ke ne o nyaka ba kweta ba ye wa tseba ke ka lebaka lang re tlisa poledišano wa mohutao banna ba bantšhi ge ba tsena maratong le basadi bao ba ba hwetšago ka bana a ba tsebe gore ba ipie bjang ka gare ga dikamano tseo tsa lerato a ba tsebe gore ba be le dikamano tsa mohuta mang ba bontšheng go tswa semelong sa bona go ya baneng bjale le bjale mo o tla hwetšago mafelelong marato a bona le basadi a tlo fela ba latofatswa ka gore o ka re ga o netaba le bana ba ka wa hwetša dikamano di se gabotse bjale le bjale pjale ke ne o nyaka gore le boleleng banna ba lekweng mohlo mongwe malapa a tla agega go ka poledišanweng
1: gape go le monna o kry-a mosadi o tshwanetse gore o mo tshware gabotse o mo rate le bana ba gae wa lethabo ka mo
0: ntlong pjale re go tlo ba lethabo ka ntlong kgaetsedi yaka pjale re ke go bontshe bothata bjo bongwe bjo banna ba boswerego ge setse ba kopana le basadi ka bana ba kopana le basadi ka bana ba na le gore ge ba tsena ka gare ga dikamano tseo banaba ba no tlhoya monnao ba se monyake kgausi le wena bana gore ka gore mma o mo ratile upša o hwetse ba sa rate monnao pjale ga ona mo le gona nka ntšha potšiso gore na pjale ge ke le monna ke tlile ka taba ya gore a gone taba ke nyaka go rata banaba eupša bona ka maitshwaro motlhomong le ka dipolelo ge ba le mmogo le ge ke sa dikwe ba bontšha go se nnyake le go se nkamogele nna ke sa tlo kgona go ka bontšha lerato le go ba fa lerato mola bona ba bontšha nna ba sa nnyake ebile ba bontšha ba sa rate ke phela le wena
1: aa ke a tswa o tla ba tlogela ntato
0: a mapele gore wa tswa ora ore o tlo diang
1: ke ra ntate o a kore wa bona gore bana ba a ba morate ba ka tla ba mira ntho engwe e mpeakere
0: okay
1: ene ntate wa tsetsela wa tsetsamae
0: wakgala
1: banaba o kry-e bana ba le nna ba ntelela gapa-gape ba re o irang ka monno ke se ntata rena a kry-e bana ba maira bjago
0: okay kulu ke le khatshile ka ke le ba khudu bo le di shala lo wena ya Tobela FM moshati watsebo le boithabisho he mo tshele se maribe sheo
2: hello ntate make
0: khatshile ya ka
2: le kae
0: re gona wa le gaishwe na
2: re gona rena re le batho ba sadi ga re dumele
0: tima radio ka mo ke a kwa e ya nchitisha Tobela FM mo shate wa tsebole bo itabisho masome pedi hlano a metsotso go ikela ireng ya pele a re khaitsedi
2: ntate make
0: go
2: na di dire dingwa ka di kgonisi
0: tsa go swana leng
2: ena rena re le batho tsontse re se di amogele
0: ya
2: one jale ke hlakana le monna ko mmolo
0: ya
2: one rata
0: nna
2: ke a mo rata
0: ya
2: mara ntisha lang gore o tsebe gore ga o fitlhele nako gae a ka se a thoma a rata bana ba gago a sa batlele
0: ya e kwa
2: and then o tsantsa gore
0: gore ga se o ra ore o ba tlhoile eupa ka seno thoma le go le bontsha lerato le la o ka re go na le dikamano le bona ba tsebana go tloga kgale
2: ee a ba tlhoya ebile a ba rata ba sa tlhakana kere ee ena le go leng sepedi se re ga gona gomme e ka latswa nna mangeseng eo
0: e kwa
2: ge re fitlha ka gara relationship re a boledišana
0: ya
2: nna le wena o tlabe o le monna make ke na le bana le wena o shile ngwana ko ntle
0: ya
2: wa fitlha ka gara relationship nna ke ra nna be ke duma gore ge ke dula le monna
0: ya
2: a amogele bana ba ka
0: ya
2: gobane lerato nka se le humane mo baneng ba ka a se gantšhi ntate make go ka tlwa le kepentšha lerato o tlo tsama o etswa ka gara dikamano tse dintšhi o re banna ba rate bana ba
0: gagwe kore ka mantšho a mangwe potšišong yela yaka ya o rata monna o a ka ba bjang baneng ba gago sa mathomo wena o rata a ka ba amogela
2: yes
0: o ya
2: a ba amogele a ka se ba rate ntate a e kgonege a se bana ba gagwe
0: a ka se ba rate mpša a ka ba amogela
2: yes a ba amogele le nna ke tlo amogela ola wa gagwe ka kwa ntle
0: le wena o ka se mo rate mpša o ka mo amogela
2: ee a e kgonegele gore ke mo rate o tshwana le baka make mara ke tlo mo amogela
0: Oh,
2: yeah. And I'm saying, Kitushani.
0: Kitushano.
2: Eh, what about Navaka? Kerago Amalavanavaka. So, would you really not save? Utikila save, I have no one now, Arikit like a mo papa, Kitogona, Len Matokono Amorela, or one of what, like a bagalo, when,
0: or Amoreva, yeah. Papa Kachina Mapi. When I look at my son, or rata or Masong Amon now. Go tle mampile mahlong a gagwe go ba go tle mampile go yena magareng ga gago le bana ba gago ba go hweditse go ka bona
2: obvious make yeo a nya ke rula
0: go
2: tla wena a tlhakaneng le wena
0: go tla wena a kopane go le wena
2: le ge o ka rata gore go tle bana a ka se batlise ntate make ga e kgonege
0: ga e kgonege
2: ena monna re a ba gapeletsa banna ba ke ba tlhoma go pretenda too much ena ba tlhoma go pretenda ba sentse ba amogele
0: ko kore gabotse o ra gore basadi bao ba fetile go ba pepepele ga gago ba nyaka dilo tseo e leng gore gabotsebotse a di kgonege ne
2: ee ke ba theleditse ntate make
0: ena
2: nna ke a mmotsa le nna ke jale ke na le bana ke tlhakane le motho ga ke
0: ya
2: immediately before tsana ka gara dikamano go ka dije o ka gatelela motho kgotsa o tlo tswa ka gara relationship a kenya ke a hloya bana ba ka a kenya ke a barata choice ke ya gagwe mara a ba amogele
0: a ba tsware
2: bjale ka bana
0: a ba tsware bjale ka bana oh
2: le nna ke tlo amogela wa gagwe ke tlo mo tsware bjale ka ngwana le ga ka ra wa motsadi ngwana o ruwe ka ka di school holiday ke tlo mo amogela cause le ena o amogetse bala ba ke tsa tsere ga a dire le nna wa itirela o le nna ke se ke khone go busetsa favor yela ya gagwe morago
0: kha tshile ka na o nkarabile re boletse ngwana ge se re ke leboge khudu o boledishana le wena
2: ke le boganga
0: ka ahe ya go tsia papa tsho ke boya
3: ke mitso tsa pelego le kgetho ye sa pelego go tsa Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gago go tsa Vodacom ka 1599 rand fela ka kgwedi mo kgweding tse 36 go 5 gig red call unlimited plan le mitso tsa pelego go di sha deal ya gago o ke tsa ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo e go tsa gala mabenkeleng le online wana le VIP No. Everyone connected. Vodacom.
0: Tobela FM, Moshate Watsebo le Buitabisho. Poledishano ye, Riswere ho ye. Ke poledishano ngwe bohlokwa, kudu, kudu, kudu, kudu. Basadi ba gesho ke rile, ke thome ka lena. La tseba le boleleng seo le nyaka go se bolela le botsa banna ba rono tsena le monna o ka gara dikamano tumo ya gago ke eng mosadi o rata gore a be byang baneng ba gago e bile mosadi a gesho o ne o bolela nnete o rata gore mahlong a monna yo magareng ga gago le bana ba gago go tleng ba mpele ke go tamisa mo tsheletse
1: le ka ente temoki
0: rona mma gore na lena
1: eh
0: ya
1: ka nna tumo ya ka o monna ke kopana na ye ena le bana
0: ya
1: ke nka duma ga ka ba le lerato ba neng ba ka
0: le ka duma ga ka ba le lerato ba neng ba lena
1: eh ya moko motheletse se tso go fetse a be le lerato
0: o a lerato le libe gona a be le lerato ba neng ba gago
1: ga botse
0: o ya
1: e
0: me e e
1: e le go tle mampile
0: e
1: go hlaletse ngwana ke o rata mmagwe go tle bana ba ka pele
0: gore ka mantjwa mang o rata gore mahlong a monna yo gotle lo gona mo gotle bana ba ga go pele
1: sa botse
0: wa ishitlala ka seema sa sa ga bo rena sere go tlhaletsa ngwana ke go rata mma
1: go rata mma gwe
0: e kwa bana we go re ka mo le ka mo e be bana di sa tlo
1: e be bana monne go re wa rata e ke bona ga rata le bana ba ka
0: mama gore na mpotse jo tsona tse ditetelo tse tsa lena baneng ge le ba lebeletse ba natso ba di khona ba di fithelela ka hore re ka re keng ke di expectations tsa lena ba sadi pele ba di khona bana ba ke nnete ba ba le rato le lengwe la go makatsa baneng e le go se o le seletile go go bona le gona mahlong a bona go tla bana ba lena pele ge le ba lebeletse bana ba ba ikhona tabe
1: a ba ikhona
0: botata
1: ke nya go bolela makaba e gone ke tshidi ka gare ga lerato la mohutong
0: o le tshwile ka gare ga lerato la mohutong
1: eh aba e gone nna ke ya mogetse le go rata bagage ene nna ke fore la mathomo a ke a feriwa ke yena
0: eh
1: e feriwile ke bana ba ntelela ba re gape ke mo khala yo motrik ene ke basadi
0: eh
1: ape mma wa ka ka tla thungi marata tya ka sa tshwile go nna
0: botse
1: bana ba ba re ga ba bolela ka one mogoka kwa ke kwa botlhoko mare ke hlotswe ke gore ke rate ba gagwe ke diritse ka moka o tshwehle yena a pa le go rata ba ka a ba di fitlhelele
0: ma go nna le nkarabile ke le bo go du boledi tsana lena
1: go le boganna
0: age 0868-6000-2452 go ka tlholega kusishano mohlomo ke re ka no bula dipelo gore ba nna le basadi ba tla ba bolela ka morao ga mosadi o ke buletse le ba nna na mile a re lo tshe
4: Ntate ma ke sorry for bua gape.
0: Ah wa go ne molato kgaitsedi ya ka go ne molato.
4: Mokgantse mme ola a fetse go bolela gore monna o mo sentse re a amogele bana ka barata. Nne ntse ke le tsa ke tlhoka go tlhalosa taba ya gore ke ntate
0: ka gara ga kamano go tswa monneng o o nyaka lerato na lerato la monna o le abapile le tla go wena o le o rata wena akere ba na mile mo ba nemba go yeng ka ra sa re o rata bona o re le o rata wena
4: no ke re ka nna ntate mako sanjo re arate le bana ba
0: e le gore banna lo na banna lerato le wena ka gore wena wena ke go rata ka lerato le lengwe sheliwe la ka le wena mo baneng ba gape ka mokgwa ke tlo go ratang bana ba se ka mokgwa o ke ratang wena go ba ke a phosa
4: wa phosa ntate ma ka gobane ba gona banna ba e le gore ba rata mosadi le bana ba gago o lekana
0: ne ke re ka gore wena ke go ratile ka le la banna le basadi la magoga le dikatlano le dilo tse ka moka le gore o tlobe mogatsa ka bjale le bjale apa se le o ke tlo rata go bana ba gago ka lona bana ba gago ke tlo ba rata ka lela e ke go ke bana ba ka la bongwana ke tlo no ba rata gore ke bana mara ke a kushishega ke rongwane re
4: mara a ke re o tlo ba rata jwa le ka o sentse o ba rata jwa le ka bana ba gago ba tlo le re tseleng ya ka mo go ntate
0: ya le ke snabo a tshe o ra ke na bona bana ya ke na bona
4: le go sna bona le ga wena o sna bona mara ba baka o sentse o ba rata jwa le ka bana ba gago jwa le ka bana ba gago le ge o sna bona
0: ya
4: ene engwe ne ke nya gore ne ke nya ka go tlhalosa ke gore ga o ka bona mosadi a sa rate bana ba ntate a tlang ka bona o tsebe gore mosadi o gara ke monna o
0: re tlogelagana fa o kgaetsedi yaka ke lebogile kudu boleišana le wena seseanete banna ba gešo a reeng etlang kore banna ba gešo tsenang lenaneong le ke nyaka banna ba gešo le tle le mpotse ditherešo le lena mosadi o mongwe o rile le a palelwa banna ba re le a palelwa lerato leo ba rego le swanetse le be le lona mo baneng ba le kwele gore basadi ba ka boka ba reng ba re bana tlo ba mosadi o tee fela a tswile go ka gare go bona a bolela dintlha tsa gagwe ka bokgomongwe eupša ka boka ba re e bana mathong a rena make a thobe ka bana ba a rate bana ba ebile re tse le ka ra lerato sa mathomo ke re ke eng seo le senyakago gore monna o abe le sona baneng ba re lerato ga ka le rata bana ba putšwa bobedi mathong a gago ebile gwatla bana ba pele nna ma go bona ka tla ka borago ya monna o tsile ka rena ba dikgonana ba re ba palelwa banna ba banna ba gešo kore ke banna ba gešo putšo ere ke bee ka mokgogoleng na tšeo basadi ba ba di bolelago di a leimela di a kgonega goba hei ba kgopela tabeng e thata ya go se kgonege ka gore le kwele ba bangwe ba re le a pretender le tšhela phori matlong ke kwa re ke a ba rata e bjale eupša ka pelong wa tseba ke eng se go tletso e wa tseba ena wa ngwano wa matlho a o tshwana le papage a ya bolokile
3: ke metsotso e sa felego le kgetho ye e sa felego kgwetša Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gagwe go tšwa Vodacom ka 1599 rand fela ka kgwedi mo kgweding tše 36 go 5 gig Redcore unlimited plan le metsotso ye e sa felego godiša deal ya gago oketša ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo e kgwetšagala mabenkeleng le online go na le dipeelano everyone connected Vodacom
0: 086-000-2452 ke botsisitse banna ba gešo banna ba gešo le kwa le imelega ka dilo tseo le kwa ai ga botse le no re ka gore le tla re nna banna goba bja a re lotsheng ke atamiš tata gorena re gona re ka botsisa lena
5: re a phela ntate make re bolela le temo mo mzombana
0: ke thele ditse
5: apampake tsa wa ibima e
0: ke ntsa boima na bana
5: ne ne o botsa nnete ntate make re ke rata mosadi ka bana ba bararo
0: kore kore banna ba gešo re se ka tshela phori matlhoko a re boleleng nnete ka maikutlo a le a rena ao re a fitlhilego goba a nnetenetenete re ikwa bjang
5: ke bolela ka maikutlo a feleletseng
0: ya
5: ko rena ke ipuitšha nna mosadi ka re ke a morata papa ge bana ba ke ba bakae o mongwe le o mongwe o na le papage goba ke bana ba monne o mo tree and-e ke ba bakakang bana ba ge e ba bana ba nna nka nyakang ke ratsa mosadi wa ngwana o mo tree e sale o monnyana e sale ba banyana ke mo godise senge le ba bagolo
0: a re se ka ya ko ngwane so ra rebe ye re botsišago ke re na basadi ba ba re sa mathomo ba rata gore o tle o rate bana ba ebile ba rata gore le matlhong a gago bana ba batle pele go wena ke re na re a di kgona banna ba gešo goba go na le se sengwe seo re ka ratago go se bolela malebana le dinyakwa tse tša basadi
5: ya bana e tlampalela ka gore bana ba sa mafelelo tsatsi bongwe ba re betsha bana ba nkampe ke rata mma bona ge ba ke a monyala mašhale a gago
0: kore kore o ra gore tabe ga botse ya basadi ya gore go nthata ebile ka nakwana fela o ra gore o rata le bana ba ka sekgwa batla gore automatically o ra gore ga botse a e šomine a e go yeo ya gore ke tlo re ke o rata go ara gore automatically ke rata bana ba o ra gore a e gone
5: a o nna ka botlhakore nna ke a e gone ke rata wena bana ba nnonono
0: o ne ke ya ka e tlhakegana fa gore ka gore go atile yona go tswa melomong ya basadi go nthata rata ngwanao ebile ba ešitlela le ka sa gaga borena go tlhaletsa ngwana ka go rata mmage go nthata ebile o tshwanetse go rata bana o ka se nthate wa se rate bana o ka se reng bjale le bjale le dibuka tse dingwe di re bjale bjale le re ga botse tabeo e phošagetse tlhamegong ya yona o ka rata mosadi wa se be le taba le bana ba gagwe kore a kenya ke gore wa se rate bana ba gagwe ka gore a se ore o rare o ba tloilene upa o ka rata mosadi wa se be taba le bana ba gagwe le riale
5: ya ke rialo
0: okay.

0: ke re tle re botsaneng ye go taba Motheletši Madumešao re gona re ka buša lena le gona ke letheledite
1: ntate maka gore nna ke senya ka mokgo
0: ja
1: bana banna go eng ka nna banna ba na lerato wa kudu bakeng o feta adi
0: ja
1: gone ge monna a ka tsana ka raga eta tsa mosadi monna o kgone go thaga bana ba mosadi ga kudu kose banna ba na lerato mara o basadi a se gantši ka bo le gore ga botse go kgone go thega banna a bana ba monna
0: re lebeletse ka mo banneng ngwaneso ke botsiša taba ka mo banneng ka fa ke re na seo basadi ba se botsišago seo basadi ba se boletšego banna re a se kgona na o kwele gore basadi ba rileng
1: ke ba kwele
0: re a se kgona banna
1: re a se kgona rena banna gore ka kgone go thega bana ba basadi
0: o lokile ngwaneso a gone taba ke a leboga Motheletši Madumešao
1: Ke tama ke le ka.
0: A wa tlela bana.
1: A ka tlela bana ntate mane.
0: Pele o ra re pele ye ya basadi ka mogoba e bolela go o ra o kwane le yona ne.
1: A ke kwane le yona a se nete ntate mane. Ke go sa kopo sa o pula mantsoa mo sadu la a futile ngolo o mongwe re bana monna ka se ba rate o tlamela no ba amoela.
0: O ya.
1: O ka se ba rate ke tlano ba amoela mara ke tletse yena lerato bana ba ka thoko
0: motho o motletse go ga botse botse ke yena e se go bana ba e se go bagago
1: e seng bana ke tletse lerato la a ntate mane
0: pele re basadi ga botse ba nyaka tabe e leng gore ga botse botse
1: ba ga se gone ba nyaka tabe e leng gore ba ka se emela ka bošeng ntate mane
0: ye e leng gore motlhomo banna ya ba imela le bona
1: ye e le gore le rena ya re imela re le banna ngwana wa motho o mongwe ka se mo gone tate maki
0: ke leboa kudu o boledišana le wena ngwaneso
1: ke a leboa tate maki
0: Motheletši Madumešao ke a go tamiša Motheletši a re lotšheng Motheletši Madumešao
2: Tobela popo magele ga.
0: Re gona re ka botsa lena. Le gona.
2: Re gona Mr. Ma.
0: Age.
2: Eish, ke ni mo mo.
0: Pole lo iwi mai.
2: E ni mo mo khala.
0: Tsena go yona. Ba basadi ba boletse tsa bona gore ba nyakang. Ene wena o reng?
2: Pele mo nna ke di gwele popo ma ke ya amogela.
0: Wa amogela
2: lerato ke la mosadi
0: lerato ke la mosadi
2: ee ke la mosadi papa
0: bana ba
2: bana ba tshwanetse kedimo ba amogela
0: o sa ga borena sela sa go egapa le namane le nyaka gore se no o ra gore monna amogela bana ba a se re gore o tla ba rata go tshwana le ge e be e le ba gago
2: ga ebile ka sedi gona e ga o kudu o ba amogela papa lerato ke la ba go ile

0: wa botse o modisha ona a ka ja
1: o ka mogele ra o reng ka mogodisha nka motsentsha dikolo
0: e ya wa mogodisha nga mpensha
1: nka modia la tshe di botse
0: e tshe ka moga nga modia la
1: tsho o ya o ya iupja ge re tlata beng ya lerato ai e basadi ba batla kudu mowe
0: ai bo bona mo e shawa
1: e ho papa ntse ba tlo rentsa ke ka tshile le ka hana
2: bo mwana
1: tobela tobela
2: le tshwele
1: re gona mo tlompegile kae
2: tshwele ntse make ntse make e re tsena traveling ye agere mosadi o sala o mmona o mmone e le gore diwa o na o le kgatlhego le ena
1: go yena ee
2: go yena morwalo ola ao a beng le ona ke morwalo wa gago
1: o
2: a kry wena o ratile mmaobana bale
1: ee
2: o sa rate mmaobana bale o sa rate bana bale o nyaka gore bona ba ye ko kae bana ba le ntate make ke bana ba gago
1: ya
2: ga o sala o morata once fela o kare o seke a rata bana ba le le mosadi o le ao morata
1: go fela bjale kore le ra gore taba basadi e tlhamegile botse ke yona
2: e tlhamegile botse ntate make ge o sala o rata mosadi o leo o mo ratele le morwalo o la wa gage taba ya basadi ba le e tlhamegile botse
1: ene
2: le gona o seke wa pretenda ga e le gore o boletse gore wa morata wa re lerata le bana ba le o make sure ya from the beginning e tshwana le ge e le gore le ya interview o seke wa fela wa re ga motho wa re ke a o rata le seke la tsebišana gore nna ke nna ntate ma le maja ke ka tsela e le ka tsela eo ke no le bana ba bakana go direga so le so ntho re tla re e senya ke taba ya o seišane interview
1: mogolo wa ka ke le koele ke ne go ba ke tšhaba nako re be re tla tswela pele ke a leboga
2: ke a leboga ntate maaka lebole ba foleteng ba le maja ka motsane
1: age motheletše ye ke ngwe ye tlhogopoledišano tšeo e le gore e nyaka re inyaka re inyakišiša re ikwešiša gabotse gore re eme kae ye re ka e bolela ra e bolela ra e bolela botheletso mo nkarabile a re go amogela fa o ka mo godisa ngwana o o ka diang o ka diang o ka diang tse o ka di diela go ngwana gago eupša ge e le taba ya lerato ke yeo ke taba nngwe o ya ya a gone taba e ka tswa lenaneo le lengwe taba e novele gore re feletse ke nako Tracks of My Tears Brenda Russell ke rata go leboga kudu theletso ya gago motheletši wa thobela FM ke be ke na le alila mo latlatla pokeng ke motsweletši wa lenaneo le re emetše ke ra go tlo tsena Sunday lekgare o tlo ba lwena go tlo fitlha ka iri ya boraro a re ditorong tšaka šala gabotse motheletši wa thobela FM ke a leboga